0: Kag-45 ka bronze medals na dipinsa naman sa National Capital Region ang kampiyonato sa nasambit nga National Sporting Event matapos makakuha sang 91 ka bulawan, 78 ka silver, kag 71 naman ka mga bronze medals. Na og kitabi ko gani naka number 10 ta?
1: Hindi ko.
0: Jesus. Base part ina epekto man gatiway ng Negros mo.
1: Ang Negros. Ang nagigad nga nagbi ang Negros sa aton. Third makita to.
0: Third kita. Na. Medyo
1: sige lang, bawi next.
0: Palay-palay kita. Ikapi lang Negros, Mags.
1: Sa dalong pagid yan.
0: Dalong pagid sila. Siguro. Ti guwapo. Sa mga tao pala mati na ito, alas 8-2, Santana sa hapon, Radyo Man Mags.
1: Ang hindi nga bahing ginadalaw sa inyo sa aga.
0: Alas 8-2 ang aga. Hindi hapon.
1: Kagulo sa susapan gabi na na. Ang balita sa inampang gindalo sa inyo sa Klinika D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ng ulo, gasakit ng likod, gasakit ng hawak, pati ang tuwo ni magkabalaka, enhanced lendement oil muna. Yo,
1: good morning boss Tito Eri.
0: Boss Tito, pizza uno na boss ah. Balaan mo na naguro boss ang obligasyon mo. Sa mga tao pala mati naton mga karadyuman, sa masuki naton, butang ka sa palad mo sa enhanced lendement oil. Painiton mo siya mga karadyuman, then ibanyos mo sa palakit sang imulawas. Hindi ka pagkututon sa lamo kay may NEM 3 extract. Ikatatlo, may Balanyos ka na, may Cologne ka pa, ang pambansang Balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Nans Lenement Oil, mga karadyuman. Last 8-3, antak na sa aga sa piyagkabahin sa ato naman, balita sa entertainment. RMM News
1: Entertainment. Nalakip ang SB19, Ben and si Skustak Lee, Flo G sa mga balantayan ng artist nga mag-perform sa 2026 OPM Con Generations. Ano sabit nga concert nagatingob sa mga Filipino artist nga hiwaton sa July 11 sa Araneta Coliseum. Nagapakita ini sa pagsanyog sang local music scene. Madumduman niya sa nagligad nga tuig kabayan sa mga gin-feature sa OPM Con ng Bini. May araman sa surprise collaboration supot kay Rico Blanco, Yeng Constantino, James Reed, kag Mayonnaise. Kulang ni Gurong Lista. Basi kung may arap pagid sang surprise collaborations.
0: Mano niya si James Reed?
1: Basi wala gid Manila, gina-reveal tanan-tananda.
0: Panasa nyo na si James Reed? Ano na yung iada? Sasano na sa'yo nagsingir?
1: Buslan tanang guro si James Reed. May i-suggest ko guro si organizer.
0: Hindi lang ano pag i-reveal anay kung sinong gusto mo, Max. Pero si James Reed, ano niya? Ano niyang ginabida-bida mo, James? Sa sino ni siya nag-singer, Max?
1: Sino nga, James?
0: Si James sa Kunlo.
1: Si Cap.
0: Bati, saan na yung si James Reed yan nag-singer, man? Uy, ganiguro ka intra na sa barangay lang nila, awit ng barangay. Diba? Uy, kunya ko, bati siya, Max, bangod nga nag-all artista ka lang, singer ka na. Ang totoo niya nga singer,
1: may kausa.
0: May kausa! Ang tutuod nga singer, ginabalik niya ang mga dati nga mga kanta nga wala na ginapamatian sa tao subong ginabuhi!
1: Gusto.
0: Amo na yung singer, Mags. Kaga tutuod nga singer, may album!
1: Gusto.
0: Ano ngalan sang aton album?
1: Papang. Ay, question mark na.
0: 30 plus 5 ang aton album equals
1: 35.
0: Sa mga tao pala mati na ito na Juman Mags. Daw suya ako ah.
1: Mm. Basi kung may arap na part na sa surprise collaborations,
0: may batayan ka si mo James da. Redman. Aryo! Mabulig kita da. Mabulig kita da. Ma-perform kita, isa lang kakanta.
1: Libre.
0: Pero sa isa kakondisyon.
1: Ano?
0: Kakason si James Redman. Amo na nagurong ako mag sa ma-offer sa ila mag. Malibre kita, why talent fee? Why talent fee? Ha? Bisan pamahaw ako pa, bisan plate ako. Why kamo gastuson? Basta ang i-offer ko sa inyo, take it or leave it. Kakasan nyo sa listahan si James Reed. Okay ka, son? Okay ka na sa kondisyon ko? Then kantahon ko, Radyo Man Mags, may kanta din nga English. Pero daw, hindi na gid man sikat gid. kantahon ko sa part nga ina, ang title ya, Hey.
1: Hey.
0: Hey. Kita hey. Mo? Hey.
1: Grabe.
0: Kung sa mga Ilonggan, Ilonggo, ang Hey, ano na?
1: Uy.
0: Uy. Hey.
1: Hey.
0: Introhib la.
1: Kaya pa ni?
0: Kaya, pwede oh, pa. Sige. 1 minute lang.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa Iambahanon, Hey.
0: And I say, Hey, hey, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, Hey. What's going on?
1: Sabagay, puro hey. Ito, hey.
0: Hey.
1: Simple lang.
0: One word?
1: Striking.
0: Striking? Intriguing?
1: With mystery.
0: Natural. Hey lang.
1: Oo.
0: Hey!
1: Do mamangkot ka bala?
0: Kung sa Ilonggo? Sino nga itong talamyawon sumunga agad na John Mags?
1: Good morning mga suki sa kay Sir Stephen Panega. Ginatamyaw naton ang kuasay koronasyon kun Connie Leda, listener gid Tagalambunaw. Salamat gid sa pagpamati, Sir Stephen Panega. Antes ang tanan, Boss Idol, para sa atin mga kauturan kay graduation season, Subong.
0: Mm-hmm.
1: Basi upod ang inyo pamilya, gapangita ka mo sang kalanan.
0: Bow.
1: Anli Paluto promo sang Paluto Seafood Grill and
0: wow!
1: Restaurant sa Bitoon Haro and may arap man sa Pasig City Branch. Adlaw-adlaw na nga may Anli Paluto sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod na sa June 6, 2026 ang promo. Para sa June 6, 2026, sa gusto nga maka-avail sa 10% discount, ihamba lang sa RMN Iloilo na Batian o kung naibaluan ang promo para sa 10% ga diskwento. Again, ihamba lang sa RMN Iloilo. Anli Paluto promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant dela sa Bitoon Haro and Pasig City Branches. Dito na, dalan ang inyo bugos na pamilya.
0: Inaiya! So, tapalamati natin mga karadyuman. Ginatabi ako galing si Ma'am Nining Deklarador. Nakita na kami kagapon sa may Leganes Public Market. Then may mga na-met kita dito kagapon sa CPO. Ang isa taga-Kalinog, ang isa kasi Manwa mo, taga-Igbaras. Nalipat ako sa mga pangalan ninyo.
1: Kilala ka nila tayo, no?
0: Radyuman, mas kagapon sa CPO, ginatago ko ang ako ni Tsura. Nag-shades ako sang black. Then, nag-face mask. Kay hindi ko magusto nga makita kag mga tao mapinalapit sa akon gumapapicture. Si naglikaw gid ko kagapon. Dayon ka panabon pa ko sang payong oh. Ang payong ti payong magamo ka na oh.
1: Lapad.
0: Lapad ang payong indra butas sa ulo. Ulan mo? Dira sa babaw ang ako nyang payong ko dis tubang. Sa tubang ko ginabutang ang payong para hindi ako makita Radyuman Mags. Sa mga graduates, congratulations. Ginatamyo ko galing, no? Nga ako hinablo si Henrika Siatita. Nag-graduate siya kagapon sa CPO BS Bio. Radyuman Mags. Kesa tanan nga mga nag-graduate, congratulations sa inyo tanan. Mga karadyuman, inom ka mo sang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Amoy na mga karadyuman, ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may Rizzi Mushroom Extract, kag ang kape nga para sa inyo kay man, may ara siya sang mangosteen fruit extract. Ang vitamin D3 niya, 200 ayo, na puro ka natural. Imagine ang kape mo may vitamin D3. Gani sa mga suki natin, bakala sang Vita D Plus Coffee Mix, available na sa mga butika ka grocery stores. And of course, mga karadyuman, kung gamit pang umakad to na sa Iloilo New Agri, ara sila sa may Banwasang o sa may Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa may Ceres Terminal, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Mr. John Erland Pudadera. Mga boss, kung kamo ang makakadto dito, bakal kamo sang gamit panguma, minimum nga 3,000 pesos may coupon ka sa December 5 bunuto nato nina ang grand prize nato mga karadyuman, brand new nga Kubota Tractor para sa inyo. Ganikadto na sa Ila Siri Mabian nga store sa Lawaan Village sa Balantang Saro, mga karadyuman. Sa kay Nonoy Emidio Ortilio, good morning, ginatamyo man natin si Boss Ingo Bilandres, ginatamyo natin si Dr. Neneth Pador, sa kay Toto Hector Espinosa, sa mga sukit na nag-upod subong aga, salamat gid sa pag-upod ninyo mga karadyuman. May bilhin ka pa, Radyuman Mags?
1: Para sa aton mga kauturan, para sa inyong Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot niya ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients, nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos ka may vitamin C, makaparelax na hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. I-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders.
0: Salamat sa pag-upod ninyo mga karadyuman. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakubiban?
5: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Alas 8:18.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo Sasaya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 8:18 sang aga.
8: Sumasaludo.
9: Your attention, please.
8: Buong buo.
9: May I have your attention, please?
8: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
9: May I have your attention, please?
8: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
7: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
10: Hari kita sa adlaw ng Lunes, June 1, 2026.
7: Good morning sa tarang nga mga Pinoy kag mga Ilonggo sa abroad. Di man kamo subong sa kalibutan kag Pilipinas, worldwide. Dinyo kami makitan kag mabatian on Facebook. Palihog like, share kag follow, DYRI RMN Iloilo.
10: Sa inyo mga radio City 4.
7: Kaga mas madamo ara pagid sa mobile app kadto lang kamo sa Play Store research ang RMN DYRI, pagkita sang logo i-click i-download kag i-install para anytime anywhere basta may wifi o kun internet connection live ang RMN Iloilo. Ako si Radio Man Novi Malion Guaso.
10: Ako si Radio Man Regan Sugabo Arlos.
8: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
7: Mga ka-Radyo Man, ang Supreme Court may ara sang bag-ong desisyon. Kag bag-o ining definition sang ano bala ang grossly abusive conduct. Sang isa kabana o kun asawa. Ginsulat ini ni Justice Antonio Koh. Kagti kabahin ini sang clarity on how you apply Article 55, Paragraph 1 sang Family Code. Ang Family Code, amoy ni ang gabayan sang aton iyang pag-interpretar sang kasuguan sa mga kasuhay sang isa ka pamilya, hilabi na sa mag-asawa. Sang 2003 busa idol, may isa ka bana nga ginakusar niya ang iasawa. Kagusto niya na makigbulag. Okay. Pero kay why man diri sa aton sang divorce nga mas mahapos, it's either annulment or legal separation. Ang iyalang gani ginfile, legal separation. Anong kinalain sang legal separation kag annulment? Ang annulment, kung mag-grant ang kaso, panason gid ang tanan nga record nga nag-asawahay kamo sang dimong king nga ina. Akin ka na mo, no? As if nga daway kagi exist ang marriage. Then ang properties, ti arrangement kamo da, tungaay. Kag kung may kustodiya sa bata, ti desisyonan na da. Depende sa kung anong applicable law sa custody sa bata. Pero ang legal separation, i-allow lang kamo nga magbulagay sa isa ka balay.
10: Pero kasal ka mo, couple ka mo, marriage ka mo,
7: married ka mo, pwede ka mo katungay property kaysang mga income nyo. Why not ang doganay? Pero hindi lang ka mo allowed mamana o kon mga sawa. Sa lain naman nga mga tawo.
10: Lainay lang ka mo balay.
7: Amo na siya ang legal separation. Mm-hmm. Tining ba na, ginakusar niya ng asawa niya sila niya, kay permi niya lang ko sini, ginapakahuyan, ginakontrol niya ang kabuhi ko, kag abusive katama ang behavior niya. Ang specific sini, hambal sang bana, sila niya, may isa ko ka serious nga dental condition. Why get binulig ang widi patula niya? Daw mo nabi, no? Why lang may mention kung ano ini, kung ungab ini,
10: may basig sakit siguro.
7: Kung baga hindi niya mabatsagan, may asawa siya.
10: Hindi ka usually ang asawa, Radzumanovi, kung anong imong ginabatsagan, ang asawa mo sa likod.
7: Yes, no? Luwas sina, ginayaw-yaw pa sa permesa tubang sa mga abyan niya.
10: Very bad.
7: Sino sa inyo di makarelate?
10: May mga amo na, may mga amo na.
7: Ayun nga tatlo, permesa ginalibak sa asawa niya, sa mga friends niya, kagpamilya.
10: Oh, roro ka pa yung mga na muna gila na, libakon mo pa.
7: Why pa na matapos, sabi mo?
10: Pero again?
7: Oo. Ginapalayo siya sa mga friends niya. Bisan magwa ko no, hindi pwede. Sabi mo natapos na.
10: May hara pagid?
7: Wala pagid. Ginapresyon niya pang duwa kuno ka bata. Niya pang ayok mo todo sang sustinto sa may niyong yudi patula, ha?
10: Ako na ako dumabulag na ganoon ako.
7: Pero sa pihak sina, gingaan bugat sang korte ang ginambal sang bana.
10: Okay.
7: Sa pihak sang tanan nga ini, nga ginahimo niya sa akon, gintry ko pa nga salbaron ang amon marriage. Pero sila niya, why give?
10: Grabe man nga pagka-martyr ka ba na ba?
7: Tigin kasuhan niya ni sa Regional Trial Court sa RTC, nagpabor ang RTC sa iya.
10: Okay.
7: Okay. Kaya siguro timing man ang judge todo.
10: Judge siguro, basi karirin, basi laki man ang siya.
7: No?
10: Basi ginabakol mga kasawa
7: niya. Pero ang Court of Appeals, gin-reverse. Sili niya, way kugapati sina.
10: Babae, guro?
7: Niya liwaton ko ning order sa Regional Trial Court. Niya hindi ko ni pag-i-grant ang imo nga attempt for legal separation kay sila niya ini nga mga bagay na experiencehan ini sang tanan sa aton.
10: May punto man.
7: Sila niya why na no ordinaryo ini nga inaway sa mag-asawa. Pero ba na determinado git? Ginpasaka niya pagid sa Supreme Court.
10: So sinaka niya.
7: Karon nakalabot sa Supreme Court kay Justice Antonio Ko. Sila ni Justice Ko kay inugyunan sang majority sang ato niya nga mga justices sa Supreme Court. Siling nila tinduga naman ang desisyon sang RTC nga ang relasyon nga ini tama na gid ka hostile kag intimidating environment. Magambal hostile inang
10: pero milang kamo ga inaway
7: way
10: nakalinungan
7: gatihin kamo sa isa kag isa
10: nakalinungan
7: no? Intimidating daw pumatsag mo daw ginapahog ka lang yung permi sa matagadlaw. Di mahulid pa na ka mo. Mapuyo pa ka mo sina. Kag natabo ko no sa bana hindi na pwede nga mga buhay isa sa isa ka controlling kag marginalized environment. Kaya daw control siya kag na marginalize pa siya daw naggamay siya. Daw nadula ng respeto sa iya.
10: Ang pagkabana niya daw hindi na sa daw kwan sa gani Radzumanovi. Daw iban sa nga tao sa panimalaya.
7: Nan. Kag ang mga testigo nga ginpresent siguro pamilya man nila eh.
10: Laban-laban eh.
7: Nagahambal man sila niya amo na gid na, no? Wala na gid kalinungan ang pangabuhi nila. Kaya mo nambal sa Supreme Court. Ito na po ang bagong definition ng grossly abusive conduct. So, hindi lang kay bayang ginabusaran hasta man laki. Pero ining interpretation sang Supreme Court, nagakaulugan, applicable ini both sa bayi kag laki. Practical application, Busa Idol. Anong mensahe sinisang straight to the point program sa mga nagapalamati subong ng mga mag-asawa nga nakabati sining balita? Ang bot silingon sinik, kung pamatsag mo, ara ka na sa isa ka hostile and intimidating environment. Bisan sino sa inyo, asawa man or kumbana, any of the spouse mo, kabatsag nga daw, ginakontrol ka na, kagabatsag ka nga daw naggamay ka. Bisan ikaw ang paglantamos kong galingon mo kay ginamata-mata ka pirme, it is already enough to constitute grossly abusive conduct. So you can live happily ever after. Ay, may sulpon gali.
10: Ano?
7: You can live happily ever after forthwith.
10: Agad, agad. Paglantaw, Kuya Radyo Manuvi, kay may ara na subong sang desisyon sa Korte Suprema.
7: Mm.
10: Usually, tiya mo naman ang palaanggiran mo may...
7: That's how you interpret the law.
10: Oo. Pero, para sa akon bilang lalaki, no? Kalabanan, abi nga nagareklamo sa babae mo. Pero kung ang lalaki, Radyo Manuvi, gareklamo sa babae, meaning grabe, ginman gurong asawa eh. Di kan pakahuyaan ka sa tubang sang friends mo, ginamata-mata ka, why na kamo nag-aubrasang iyasang mag-asawa sa sulod sang balay, why na kamo nag-inisturyanay. Di ano pang imo abi punto nga mag-atubang ka sa iya ka mag-updanay ka mo. Ako nga, nga pananawan nga, ati ako may asawa man ko, gaway man kami ni misis. Pero kung magsubra-subra na Radyo Manuvi nga ang pagkabig ko sa iya abi, dolain nga tao, ang pagkabig sa akon, dolain nga tao, di ano pang reason nga mag-updanay ka mo, may ibandira nga si misis, ginamudamo bukol. Dugay-dugay ang bana, mahambal naman nga sorry, pagkadasun nga si mana, may bukol naman. Si Mrs. Gambal, hindi ako magbiya, kaya para sa bata ko, hindi madulaan sa pamilya, hindi madulaan sa bana. Pero tisubong Radyo Manuvi, practical kita. Kung hindi na kamo mag-hisugot, may choice eh. Amuna sa mga asawa, nambal ko gin sa inyo, man kamo yung ginapangaluyagan sa lalaki, malaka yung babae, ginapangaluyag sa lalaki, lalaki ang ginapangaluyag sa babae. Pangita kamo sang lalaki. Kilalahan yung lalaki nga, way ka pangastigo, lalaking hindi sugarol, lalaking responsable. Kung ikaw man lalaki, may choice ka man nga magpangita sa imo ala sa wanhon. Pangitaon man simpre ang babae nga ang kalidad niya. Pangasawa gid. Man may iba niya nga babae nga lain niya ang kalidad nila, Radyo Manuvi. So muna nga dapat kung magpili ka, kay may choice ka, pilian mo gid, kapiliun mo gid ang para sa imo.
11: Tatak, RMNDYRI. Breaking news.
7: Diog Dayal, subong kay Councilor Candice Tupas, subong Executive Assistant Candice Tupas, may latest nga post siya, no, sa joint account nila nga mag-asawa, niya na Councilor Lex Tupas, nga hindi na siya maglagan konsihal sa 2028.
11: DYRI Breaking news.
7: Ma-focus na siya kuno sa pamilya. Naka 9 years naman siya as City Councilor. Tapos ang iyang bana, sang ginbuslan niya pa, may extra pa itong number of years nga siya nagbulos. Di sila niya malawig na. Di labuton tabi si Councilor or Executive Assistant Candice Tupas, angot sini. Sabihan nga ba, all Pinoy, no? Ang inkwentro subong.
10: Sa dyan eh.
7: Kung gaudyakan kita nga mga Filipino sa NBA Finals nga masugod na sa Webes. Diri sa aton sa Pilipinas. O timing gid ba? Webes busay dolo. Sa Webes, inkwentro na Game 1 sa NBA Finals. Sa tunga sa New York Knicks kag sang San Antonio Spurs. Storyhanta karon ang dugo Pinoy. Sa New York Knicks, ang anay 6th Man of the Year awardee ang NBA, nga si Jordan Clarkson. Ng Iloy, isa ka Filipino-American. Kagang lola, pure nga Pinay, nga nakapamana sang kano, nga soldado sa to, sang aripang US bases sa Pampanga.
10: Yeah.
7: On the other hand, si Daylan Harper, bata ini sang point guard sa to ni Michael Jordan, nga si Ron Harper. Kag 5-time NBA champion. Kag ining si Daylan Harper, ang Iloy niya, 100% Pinay from Bataan. 100% git, lula, lulo ni Jordan Clarkson, Pinoy.
10: Pinoy na Pinoy niya si...
7: So, karon istoryahan natin ina kagbalikan.
11: Tatak, RMN.
7: Si Executive Assistant Dr. Candice Tupas, arisubong sa aton nga linya. Nag-post sila subong sa joint account nila ni Anay Councilor Lex Tupas ang iyong husband. Hindi na siya

0: Pumuluyo sa sudat sing Iloilo. Ma'am, gapamangkot ang aton nga mga tagpalamati. Anong reason nimo nga hindi na ikaw magbalik pa sa politika para mabalaan sa aton nga mga tagpalamati, Dok Candice?
1: I am confirming that I am no longer running for City Councilor for 2028 because it's really my decision and also my husband's decision. Siyempre, at all times, tanan mga desisyon ko, apektado akong pamilya, especially ang akong husband. So it really is a mutual decision between both of us that I will not run anymore for City Councilor. Bangod sa, I want to focus, siyempre, since I am the Executive Assistant of Health and Wellness, I want to focus on my own health and wellness also. And also, I want to focus on for more career opportunities and growth. As well as, syempre, natagaan ako sang tsansa, subong, ng blessing na may ara ako bago nga baby. No? He's just 1 year old and 10 months.
2: Mm.
1: So, you know, Radyoman Novi and Radyoman Regan, I started as city councilor. 3 years old pa lang ang akon nga si Lextom, ang 13 years old ko subong. So I miss those times na makatudlo sang ABC more frequently, mabalaan ko mga quirks nila, mga kung sa diin sila weakness. Although, syempre, hands-on ako, ara ako gapatulog sa ila. But I want to be more around for my children. Especially subong, iba na ang setup namon, kabalo naman ka mo na ang akon mga teenagers, ga-study na sila sa Manila, sa La Salvin Hills. So, iba na gid ang amon nga family dynamics. So, I need to focus on that para mas matatapan sila. Siyempre, subong, ginapaminsar ko na ang legacy ang akon mga kabataan on how to raise them. Sila man lang ang akon manggad. So that's why I want to focus and I want to be more present for all of my children.
2: Alright. Bow. Sa muning pag-rationalize mo sa imo desisyon, gapamati lang ako, Councilor Dok Candice, pero 101% nga pag-respeto namon sa mo sina nga desisyon. Kay laka ka lang kakita sa taong balanta man, sure winner na sa politika, pero kiranglan niya nang mag-untat kay para maka-focus sa pamilya. Kagti makita ko perme sa social media ninyo ni Anay Councilor Lex Tupas, ka-happy sa inyo, no? Yeah, sa mga ganaps, no?
0: May mga ano pa na dahil, may mga TikTok eh.
2: Video ka mo, kagtanan, tisiling ko ga-enjoy na gid ka mo sa inyo kabataan. Kagkapin pa, nasundan ko man ang isa nyo kabata, I think ang bayi ninyo, nasa IB siya, no?
1: Yes.
2: International nga, ano ganing IB,
1: International Baccalaureate.
2: Yeah. Yeah. Hindi na ordinaryo, pero grabe ng achievement. Kung matutukan pagid sa parents ang amuna nga direksyon sa bata sa edukasyon na Dok Candice.
1: You know, Radyoman Novi, Radyoman Regan, I was just blessed ng akong mga magulang na kabataan, maintindihan nila every time mamangkot ako sa kanila kung mapadalaga ng kuliwat when they were little. They always really wanted me to run. Para sa ila, amo na ang siguro gusto nila ang akong career growth. Amo na ang tulok nila na akong career growth and I will be more than a mother if maubrahan ko ang tanan na gusto ko man para sa kaugalingon ko. But you know, siguro it's about time nakita ko ang akong si Alexander, siya ang pinaka attached sa akon kumpara sa akong mga other kids. So he really needs me at this time.
2: Yes.
1: And enjoy na enjoy ako sa iya kay kay tsura ko siya.
2: Amo ning agot mo, no? Ang young guest.
1: Ang akon agot. Yes, oh, yes, oh. Kay tsura ko siya. Then parehas kami magkaon, damo man ako damo kami magkaon. So enjoy kami nga duha sa being together all the time. And yes. You know, it's na-realize ko din na I was so blessed to become a doctor and to become a radiologist na supportive ang mga naging mentors ko na being as a city councilor ara man sila gihapon sa akon. But you know, siguro at this point in time, it's either you choose politics.

0: governance or you choose medicine. And this time, siguro at this point in time, I am choosing my profession. At this point in time, among ahon. And siguro, amo man anay ang tulok ni Lex, no? That's what Lex also thinks. Dapat magpili muna ako kung ano ang gusto kong matagaan focus. And although at that some time na to, siguro bata pa man ako, Abby, at that time. So, kaya ko, gid. I had the energy. Subong, I am 43.
1: Kapoy na, no?
0: So, medyo may ara na, gid, yeah. Yes, that's why I also
1: mo man
0: want to focus on health, on my health and wellness.
1: Hindi mo man na pangabuyan, no? Si Councilor Lex Tupas, yeah. Top executive sa isang bangko. In fact, the number one bank in the Philippines. Then ikaw, isa ka pa ka specialist nga medical doctor. So, anong matabo, ma'am? Hindi ka na sa isa ka elected nga posisyon, pero pwede ka pagyapon kung appointed ka. Or totally, after 2028, ma-detach ka na sa public service kag ma-focus ka na sa private life mo?
0: That I will not, I cannot still say because syempre madugay pa man ang tiyempo. Kag kabaluman ka mo ang amon nga life ni Lex, it's really very dynamic. Pwede mag-change and like that. Kami gani ni Lex, nagpakasal kami in just 7 months from meeting each other, diba? So, things may change really abruptly or slowly. But rest assured that Lex and I always think about, and we are so grateful to Iloilo City. Damo-damo ako opportunities, damo-damo ako natunaan. And at the same time, I really feel na, I really feel that I owe it to Iloilo City. That's why early on, I already had to announce that I am not running for city councilor para it will not cause confusion also to my supporters. It takes a lot of preparation. Elections really takes a lot of preparation.
1: Yes.
0: So, hindi ko gusto na ang commitment ng akong mga supporters mag-dwane and madula because I am not sure about myself.
1: Kung gawa nila daw, ginpasa sila. Timayo ng early pa lang, na-inform mo na sila. Pero what we are talking right now is just 2028. Beyond 2028, tanan depende sa man, sa mga dalaga naman liwat sang kabuhi mo, kinoy by that time guro dako naman ng 1 year old mo, Doc Andes.
0: Yes. Oo, kagano naman. You know, I will really try to look into myself also, and gusto ko gid man mag learn more, grow more, not only for my career but for other aspects. Manamo ako gusto mabalaan and also focus also on family.
1: Yes.
0: So yung mga simple nga butang, hindi man na yung mga appointed position or something like that, yung mga grand scale. But I want to focus on my growth also as a person.
2: Yes. Doc, nakita ba namo niya nga ang imo nga linya yaara na kamo sa public service mo ni former City Councilor Lex Tupas? Ang hambal mo lang kaginabalikan ko lang, nga siling mo, hindi ka magdalagan subong balik as city councilor for 2028. Pero, may chance sa ayhan na Dukandis nga sa masunod nga mga tinuig, madalagan ikaw for higher position or ang imo siling nga bana, Doc Tupas?
0: Lex has always said na ang importante sa iya, we both grow in our career opportunities. Because it's also a starting point for learning. And mas mag, kung mag-stay lang, mag-stay kami as city councilors, you know, nabalana namon, we already know the ins and outs. Of course, there are others, no, na mabalaan, ay, di pwede ka pa man gihapon mag-learn as a city councilor. Pero, you know, kami ni Lex, gusto namon, we want to learn more. More new skills, new have more of new opportunities. So, ako kami nga dua, and we agree on that. So, siguro kung may, kung hindi man natin kabalo ang tempo, Abi. So, amo na, pwede guro, pwedeng hindi, pwedeng, you know, but we're still here for Iloilo City. community, Lex finds ways, finds so many ways on how to help Iloilo City, not just in in the government life, but also in private life. And
1: okay.
0: Kabalo man ang mga ang aton mga pumuluyo na when they need us, ari man lang kami. So, ako naman, as a doctor, hapos mo lang ako, storya ho, noo lang ako ng oo. So, So, hindi na madula ang service sa akon sa Galex.
1: So, ma'am, regardless of the position, you're not running sa 2028. Kaya I do not want to destroy the positive vibe of this interview. Pero kay arak mos politika, siguro na balaan nyo naman na, damo naman sang damo naman pamangkot subong, gambal kaya subong nga, it's a family decision, it's for your kids and your family. Subong gambal ng iban nga, ti kay why naman challenge sa imo ang pagka-counselor.
2: Tiyo eh,
1: tani, challenge. Either congresswoman or vice mayor. Kung alimbawa, what can change this decision? Ayon ka, being ti, do ay nagiman challenge pagka-konsihal, vice mayor, tabi, or congresswoman, pwede ayan ma-reconsider mo ang imo decision sa 2028, Dokandis?
0: Yes, that but that will be very hard for me because I will have to choose one. Choose between my medical profession or choose choose between my medical profession or choose running for public office.
1: Okay.
0: Very, very hard decision kay ang pagme-medi ang pagdo-doktor amo man lang ang kabalo ako na from 3 years old as early as 3 years old sigurado ako magdo-doktor na din ako.
1: Okay.
0: So amo na.
1: So your answer is no. Hindi ka maglagan bisan taas nga posisyon ang hingion sa imo.
0: Kung kinan amo gid na guro. Very, very hard decision for me because right. I will have to choose one.
1: Okay. Okay, yes. And your choice is it's your career and your family.
0: Yes, as of now, yes.
1: Right.
2: Pero man palagas na lang, may as of now may nag-offer na sa imo nga kaysa ni mo gani di ka man balagan niya city councilor, no?
1: Why na challenge? Nothing to learn anymore.
2: 9 years ka da, 9 years man si Councilor Lex. May nag-offer na sa imo for vice mayor or for congressman or iban pang posisyon na
1: higher
2: sina Dr. Dr. Candice.
0: Sa una man, nakabati na ako na pwede ako mag-vice mayor or pwede ako mag-run for higher office. Pero wala akong manayang gina-entertain. Kay, wala man gidya offer. And, you know, it's, at this point in time, ako ya, I want to focus talaga on my family. I really want to focus on my family. I really want to focus on my career as a doctor. Happy ako with my decision. I really now I feel at peace. I feel at peace with my decision.
2: All right.
1: Sige. Councilor Doc, salamat gid sa sinimpo. Good morning.
0: Good morning. Thank you very much sa tanan ng mga pamati sang RMN.
3: Tatak RMN.
1: So may mabasa ko gamay. Pwede man nga sala ako, pwede mga sakto ako.
2: Pareho kita, Radyo Manubi.
1: Pero do may sunggod. Sorry, ambal ko gani. I don't want to destroy the positive vibe of the interview.
2: Yeah.
1: Kasi if a mom says that I'm not running anymore because I have to focus on my children and
2: valid ginaya, Radyo
1: Manubi. I have to focus on my career as a medical doctor. Nga, by the way, being a medical doctor is really an honor, no?
2: Gabi na, gabi niyo. Langulango lang
1: para
2: doktor.
1: Para makabulig ka pamulong sa gabi mga nagabalatian, hindi na maubras ang bisan sinuling niya mo kagrabing eskulahay ina. Daw, kalain naman sa imo kung balabagan mo pa ina.
2: Yeah.
1: Pero, daw may na-sense ako sa last part sa aton interview, nga nag-istorya sila kuno sang banan niya, anay Councilor Lex Tupas, nga kung konsihal man lang gyapon eh, duway nagidman kita sang ma-learn pada. So, para sa konti kung vice mayor abi, kung mayor abi, kung congresswoman abi, pwede ay han nga may ma-learn ka pa. Tapigin pa sikto ko sa kung halimbawa abi, tanyagan ka sa mas mataas nga posisyon, why sa nagsabat direkta? Pero sanging klaro ta nga, so hindi na. So it's a no. putting words into her mouth.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Hindi ka na kanya maglagan. Sila niya, it's a very hard decision. As of now. May as of now nga word.
2: Para so, sa akon...
1: Masi pala kung sang una, naistoryahan ining may ma-vice mayor. Kay kita abi mga fans kita sa mga Facebook accounts sa mga public officials. Kaya ti makakuha ka na balita, pero mega follow ka.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Makita ko ang hulag ka-extraordinary. Nga daw, mabatsagan mo man nga some people are happy, they're just being themselves, but some are really doing things for preparing for something bigger. So daw mo nang pagkaitsindi ko man. Sa yung gulpi lang subong may announcement na nga hindi na maglagan. Saba si may gamay nga surusong good day siya.
2: Na feel ko
1: okay na kung titani mo.
2: Na feel ko abi, amutugin ka ginagin
1: liwat. Pero hindi siya firm sa punta sa interview. Hindi siya firm nga, no, I'm not running anymore. Pero sila niya, I have to make a hard decision. And hindi na as of now.
2: Firm siya.
1: Mabawi mo pa.
2: Firm siya Radyo Manuving nga hindi siya mag-counselor.
1: Mm.
2: Pero hindi siya firm kagambal niya isa ka hard decision if indeed may ara sang
1: offer
2: sa iya for higher position. So ano ina? Vice mayor. Hindi man siya, ako way ko gapaki, way ko yagalang tao nga madalaga ni saya mayor, hindi ko yung mapati.
1: So may ginapananaw na ako subong busa idol. No? Ang isa nga ginapananaw ko, una, ang Candice Tupas nga mabalik na lang focus sa pagka-doktor kag pagka-Iloy. O rekadwa, ang Candice Tupas nga vice mayor ni Jed Mabilog kag ni Bajamjam Barunda. Pati ka? Wala mo pa nabasa, no?
2: Posible man, Radyo Manuvi. Why ko na nabasa? Why na nagsulod niya sa...
1: Alin nabingkong ang Mabilog Barunda mo? No, nabingkong ang Mabilog Barunda. Umpisa nga si Sedfrey Cabaluna, nag-declare na nga madagan sa pihak.
2: Yeah.
1: Manalin sang una, kay isama lang ni sila ka grupo, si Cabaluna, ginatatap ni Mayad sang kampo na day Mabilog kag Barunda. Ako on yung manakag sa hindi. No? Ginatatap nila na Mayad. No? Te, amo managani nga ginatudlo na ganang beruan si Cabaluna. Kay... Buligan sa sang grupo ni Trenyas.
2: Nabuligan man sa sang
1: pihak. Nabuligan man sa sang pihak.
2: Kita mo kaduwa na sa mag number one?
1: Oo, kaduwa na. Pirde niya pa ganing bata ni Jerry Trenyas.
2: Kaga, hindi iya si Cabaluna muna ka well-oiled Radyo Manuvi, ah.
1: Kaga, hindi man sa muna ka die-hard din. Yeah. Kay Trenyas, siguro muna gani nga si Rex Arabia, kag si Nene Dilaliana, gasulay balabla. Para kay Trenyas, kung may mga isyo, muna nga makita mo man bisan pano sa mga picture sa social media.
2: Yes.
1: Da may playing favorite man si Mayor Raisa. Well, tanan na sila pala riyas ang pag-release ang budget kag kadamoon sa personnel nga kinanglan nila. Pero mas sense mo man nga mas malapit buot niya kay Rex Arabia kay Nene Dilaliana.
2: Yes.
1: Kay si Nene Dilaliana, bisa ano kamulay sa public opinion, masalod sa kay Mayor. Amo man na si Rex Arabia. While the rest, medyo pahipos-hipos lang. No?
2: Kaya panilag-nilag.
1: No. Si Cabaluna, daw playing safe na sa pirmi. Pero nonetheless, because Arasas grupo, kagti, kaduwa na mag-number one, makusog siya.
2: Eh, makusog siya. Eh, nag-number one siya, makusog siya. Kaya
1: Trenyas, Cabaluna. TTC.
2: TTC, no?
1: Oo. Tiyang pihak, nabingkong karon ng ila kay dugay na ni ginalantaw nga si Cabaluna, masailo sa ila mo?
2: Yeah. Kati ko magsailo sa ila, dako man ang madala ni Cabaluna, Radyo Manuvi.
1: Hindi gani masyado ang dako nga dala. Hindi mo ba naman paktan? Kati kong kurukonsyal malang, simpre kusog ka eh.
2: Yeah.
1: Pero kung sa isa-isahan nga posisyon.
2: One on one, galay naman na
1: yun. Galay naman na. No? Tambal ko gani sa imo. Number one ako nga counselor sa student council sa WVSU.
2: Yeah.
1: Pinirdi ako ganisang number 10. So hindi mo naman bal kung ang posisyon 1-on-1.
2: Galay naman na, galay na.
1: Oo, popular ka sa kadaman, pero pag 1-on-1, yada mo sa mga
2: may mga factors. Reason, may mga factors na nadang nga hindi ka kadaog eh.
1: Ang department mo sa school, kung ano kadamo population, may teacher factor pa kung sino ang gina-prefer nila yung butuhon.
2: Kag may factor ina nga, ti da, walo man ng pilian eh, butang talang da siya.
1: Na, so muna. So, kay Gapalibog ang piyak eh, ti mabilog for mayor, ambal nila Jam Barunda for vice mayor, pwede man sa mag-slide down.
2: Yeah.
1: Pero ambot kon mamantener sa vice mayor. Then ang, sila Blab Barunda, makongresuman.
2: Makongresuman.
1: Ti, subong kay wala. Sila vice mayor, posible. Base si Candice, siya irrationalize niya mula na pag-filing na nga. Ti, kay may higher call for public service.
2: Yeah.
1: Why naman challenge ako ng pagkakonsihal? Parehas ang ambal niya kay ina nga sila niya, ang bana ko, istorya kami.
2: Yeah.
1: We always aspire for learnings. Ti, sila niya, the way nagiman kami ma-learn, kaya nagyan naman namun mag-konsihal kami 3 terms. Tino, medyo may gamay nga pabati-bati.
2: Amo nang feeling ko ah.
1: Tikong taas posisyon, lay naman na iya. Kay kay ina sa sugod sa interview, tanagambal gani ko nga 101%. Garispito ginako sina because somebody will abandon politics for family.
2: Tida ko na iya Radyo Manovi nga ang politics sa ilo. Ipabayan mo, tiprano ka pa nagsuro sa politika eh.
1: Kapin pa manugdao ginasa, hindi na mapirde, mata 5 managyapon.
2: Si Candice?
1: Oo.
2: Hindi na mapirde Radyo Manovi.
1: Kati may performance man. Ti galing sang ginpress tagitudo, what if taas nga posisyon, sila niya hard decision ina. Actually, ako ang gina-expect nga, it's a no. Hindi na kuya.
2: Pagambal mo nga, ti ano, it's a no ina.
1: Oo, tapos ginpa-define ko pagid, kay why niya gin sa batritso, ginpa-define ko pagid. So it's a no. Hindi ka nagin niya maglagan, bisan taas posisyon, ano ganin sa bat niya? Sila niya, it's a very hard decision. So it's a no as of now. Kaya kung nagambal na lang sabi nga, yes, definitely I'm not running anymore. So do hindi ini masyado, sorry do Candice ha, no, not meant to offend you ha, ang ning komentaryo. Kaya ti, trabaho abin namin nga i-crystallize ang public opinion. Sa ulihing mga sabat mo sa amon pamangkot abi, do may na sense kami nga do political positioning ini sang sa family decision.
2: Ang gina-istoryanta lang kagina ng ambalya, hindi lang sa iya magkonsihal.
1: Kagamuning makuha mo sa pirme mo nga pagsunod kay Carmina, kag kay Karen Davila, the way sila mamangkot. Actually, amo giman ni taning ideal sa trabaho
2: nga. Kaya amo giman na, dapat isa-isahon mo Radyo Manovi. Kaya
1: mangon sang bullying nga nagyanta lately sa isa ka-official sa DILG. Mabalik kita sa daan nga kita. No, mahaboy kita pirme probing question sa sasang una. Tama lang kita ka agreeable pirme.
2: Kaya muna nga na
1: we do not want to offend sang interview ita or we do not want to put them sa isa ka uncomfortable situation but lainon tanan na subong.
2: Kaya kalabanan nabi ang interview natin pa goods
1: playing
2: lang
1: safe.
2: Playing safe lang eh.
1: Pero isa kunbutigan kita galain. So I'm not saying may gabutig si Dr. Tupas. Pero it's always easy to say no. My decision is final. I'm not running. So subong yang uli nga pamangkot niya. Kung taas posisyon, it's a very hard decision, pero delisisyonan pa ina, kag no as of now. So the political positioning ini, sang sa tuntuod yung decision, hindi maglagan?
2: Amo na na-feel ko. Feeling ko, Radyo Manovi, may gamay nga. Ihambal ko ni kay Doc Candice, ha? Doc, may gamay ini nga sungudation.
1: Kag liberates eh.
2: Liberate siya.
1: Kung kumadto ni sa piyak, problema naman na.
2: Kung sumailo abi, no? Hypothetical malang ini. Ari sa subong sa kay Trenyas, karon kay may offer abi to sa Barunda Mabilog. Sumailo to abi, karon mamba. O, sige, kay di ka to nila pagbatunon, diri ka biyasamon.
1: Baloka ang politika, operan na ina. Last election gani, operan man nila ang mga ganson, mopod sila. No, pero ang ganson nanindugan sila nga mupod sila iya kay Trenyas. No? Ti dayon na muna to eh after nila opira si Ganson. Natawab lang mulay nila kay Ganson sang nagkontra na man. Bago mo lang inopira no mabdanay kamo tapos sa nagbinugana is politika mga mulayan. So
2: Amo gina. Amo gina.
1: Amo na ang politika. Lantawa nyo ang Trenyas sa Espinosa.
2: Away mo na sila?
1: Ti magbilas na gani.
2: Sa primero, naminami mo na sila?
1: Oo, ti Bumbanay man.
2: Bumbanay man.
1: Amo man na sang una. Trenyas, Mabilog, Espinosa. Ang pagka Vice Mayor, Espinosa, Baronda, kag, I think, Plagata. Tira time si Mabilog, libog ulo niya, may Espinosa siya, ukon, mabaronda siya. Kaya ti, lapit buot nila ni Baronda, ni mo?
2: Yeah.
1: Kaya ti, makita mo man na subong kung ano sila ka-close.
2: Tiyo eh.
1: Kaling that time kami partido, di blan sa bat sa una ni Anay Mayor Jed Mabilog, sina, mangkot niya kos na.
2: Mm-hmm.
1: Sila niya matsag mo sino madaog Vice Mayor, si Espinosa kung si Baronda.
2: Mm.
1: Di mo na sabat ko, ano? Mako sa survey subong and from all indications, madaog si Baronda. Di mo na sabat ni Mabilog,
2: ano?
1: Niya hindi. Sila niya why kontra si Jerry Trenyas.
2: Kita nila eh.
1: Niya why kontra si Jed Mabilog.
2: Mm.
1: Grupo namon si Jude III. Hambalon namon ang leaders. Sure na bala kami ang winner.
2: Mm.
1: Ni Jerry Trenyas,
2: mm-hmm,
1: mayor kag congressman eh. Te, kung magbarunda ka mo, base hindi ka magpalapit sa amo na muna kapos kung mapirde si Jude III. So may mga muna ang politika, Busa Idol.
2: Kuwana mo.
1: Amo manasang una sa kay Governor Art Defensor. Damo ginahikay sang si Gubtuto niyo, Madlagan board member.
2: Yeah, nahikay sila bata pa to santay mo to si Gubtuto.
1: Oo, kag hindi balo mga panya kay yeah. Pertik Uyaon. In fact, isuan ganin nila nga maoy. Eh siyempre ay manad sa inom.
2: Nakainom siya.
1: Eh siyempre kung mga panya ka di pa kung pleasure ka da.
2: Oy, makumpleasure
1: ka gid. Eh karon kay nakainom na pag speech niya. Naglain matsag niya ti gabuklas-buklas ang limog niya. Ang gasagad gid sina sang una ka panawag ni Dja para nga isugid nang amuna nga nagmaoy kuno si Tuto Depensor si Manny Galyar. Siyempre kay para man benefit niya sa politika. No? Pero tali mangkot atong mga taga-barangay mismo.
2: Why ah?
1: Nya why nagmaoy si Goba si Tuto ah? Nya kay why manad sa inom? Pisili niya ka ang tingog niya ka rice and fall kumagambal kay lain sa ato niya kung makainom, ta-control
2: tayo. Control, dati sila iya kung makainom na iya, ang ilan na inom guro, servisa, tinahatag to sa umak, ah, ano?
1: Basihan mo lang gani.
2: Lipid to iya natag sa imo.
1: Basihan mo lang gani, kung balikan namon ang istoryana, isubong mga lumnay yung coming namon sa high school. Ang balidiktorya namon, doktor. No? High school kami, nagtuntun kami,
2: inom.
1: Shot-shot gamay. Busa Idol, pirtik buot ng ataw. Pasudlon sa jeep, mapuli na kami sa mga balay namon. Di siya magsulod.
2: Hmm?
1: Ngawan-hawan ang jeep, itatdom lang pa sa iro.
2: Pwerte ka, no? Mahuluyaon?
1: Yan, di kuya, makabit lang kuya. Silig ko pagkagam ako, bilib ko si mo. Ang pinakabuot nga tao, kag pinakaalam sa amon bats, kaya tibaliniktoryan
2: sa'yo.
1: Silig ko, grabe man, no? Yan, nung inimo kumigaw. Bako, storya lang tagaling may, kay base di ka nakdumdum. Hey, balik na to kay Defensor. That time, si Blanca board member, si Tuto Defensor.
2: Si Muy Lauron.
1: Hindi. Si Manny Galyar. Kag may isang mabakod man. Basta third district.
2: Third district, ah.
1: Ti that time, popular katama si Manny Galyar. Kaya ti broadcaster mo. Ti galing, ang tatay nga congressman, si Congressman Arthur Defensor Senior. Why kontra?
2: Why kontra? Manapulay.
1: Namunuhan ko na si Gobart sa una.
2: Mm.
1: Siling ko kong tuod ni nga bata mong pirde. Di sabat niya simple mo lang.
2: Mm.
1: Yabaw, junior ko, ipapirde ko na bala. Amo ginambal sa malam?
2: Di natural?
1: Yabaw, junior ko. Ipapirde ko na bala.
2: Di Defensor, Arthur Defensor ang alan mo.
1: Oo. Oh. Di siling ko, anong magic word? Siling niya bala na nasa mga mayor ang magic word?
2: Mm-hmm.
1: Niya si Alex, sa Kalinog la.
2: Uh-huh.
1: Niya maambal nila gat, siso-siso. Kaya mo ginanampang ni Sintina mo.
2: Kaya mo na ang mga style niya, kid.
1: Di siya, simple lang hambal ko. Why ako kontra? Ako na yung madaog congressman. Sa akon man kamo mangayo proyekto. Di bayan niyo bata ko? Dira ko na learn ng balko basta gani ang politika. Big boys game ini.
2: Yeah.
1: kung pipitsugin ka, hasta ka lang niya sa mga kulukonsihal, kulo board member. Mm-hmm. Pero kung mga away na niya, vice mayor, mayor, congressman, gobernador, hindi kagpasaga-saga, sina, kagamo nang wala matunan ni Congressman Ferds Biron. Abi niya kay ang tanan nga leader iyan ha.
2: Iyan na.
1: Naintindihan niya naging ang dynamics ang politika sa probinsya.
2: Makuan pa eh. Hindi niya kaya radyo manuvi kinaubra sa ibang mga dagkong mga leaders.
1: Pamangkot ko man kay Govart Defensor Slingko. Toto Defensor against the world. Yeah. Paglagan niya gobernador Blas, si Biron tanan congressman kag
2: Dio eh, tanan kapitan barangay kagawad.
1: Slingko may padaog ne. Ti nami naman sabat ni Govart Defensor. Wow, siling niya. Gabrit pa lang na si Perds, gobernador na ako nun. Siling niya. Wow, gabrit pa lang na si Perds, gobernador na ako nun. So in other words, sambot niya silingon, nakilala ko na iya ang hulag sa probinsya.
2: Bala niya. So ulado niya.
1: So, hindi ka daog si Biron.
2: Amo na hambal niya.
1: Siling ko lang taon tabi after election. Ti,
2: Wagin magsala.
1: 90,000 lang abanse, sang wala congressman, wala mayor.
2: Tatlo kabilog lang gani ang upod sa iya mag-caucus. Hindi man sila literally nga tatlo. Eh, sa barangay lang kausan lang megaphone, ang kontra radyo manubi ka patipon sa gym.
1: So, muna ang, in other words, ang gusto ko lang diambala, muna kadalom ang politika. Big boys game ini.
2: Yeah.
1: No? Politics is a big boy game. Hindi iniiya madala sa sikat-sikat ka lang.
2: Yeah.
1: Madala sa kay Kisyo
2: Damo Kakwarta,
1: may mga dynamics ang politika. So madalom ini, kag naintindihan na sa mga politiko. So subong, bangod sa last part sa mga questions tang probing questions, kay Doc Candy Stupas, ako lang tao leverage ang kinanglan niya sinin. Nga, kaya hindi mo lang tako, Vice Mayor.
2: Hindi na lang.
1: Silo tas piyake, o di gani, I am now open for negotiation.
2: Ang ako nakita, diri Radyo Manovi, ang take ko sa iya, klaro na iya, as of now, hindi gin man sa iya maglagan, kunsihal. Ikadua, hindi man siya subong magdalagan sang higher office, kay as of now, wala pa man sang nag-offer sa iya. Pero the moment, Radyo Manovi, nga may mag-offer, mo tublang habal mo ka gina, di paano abi ko may mag-offer? Ginapananaw ko Radyo Manovi, either sa kampo man ni Mayor Trenias or sa kampo man ni Barunda Mabilog, kung may mag-offer sa kay Doktora Candice, higher position na Vice Mayor, Congresswoman, dumadalagan siya.
1: Yeah. So duwan yung kabagay, subong, pwede nga ayoon na lang si Councilor Sedpre Cabaluna.
2: Konsyal ka lang anay, kaya isa ka pa man.
1: Oo. Or pwede man nga si Doktora Candice na negosyar na sang pihak kay why man sila to Vice Mayor.
2: Posible na eh.
1: Grabe mo. Manami, pro, ang kalagingay sa politika. Kung tupas, abis ang alan sang apelido, bugat eh. Ang bugat. Recall, grabe.
2: Yeah, grabe yung recall.
1: Kung ganson, bugat man na. Tingalangan man. Eh, kung away makonsider ang ganson, nga mang vice mayor.
2: Bugat man ang ganson, kahit may ilagid bala Radyo Manovi, may naka recall eh.
1: Nakadulodos mo lang to si anay vice mayor Jeffrey Ganson. Kahit grabe ang pundo sa Marundao.
2: Grabe kaman kung time nga to, grabe pundo.
1: Pero tinamo pa na kabataan nga ganson.
2: Yeah.
1: Si Councilor Rodolfo Ganson, last term niya gani.
2: Yeah, tama na.
1: No, bisan man balon pa nga number 10 lang sa nagligad, pero ti again lain yang dynamic sa kulukonsihal sa Bulubais Mayor.
2: Amo na gani kung bisan number 10 ka sang una Radyo Manovi mo na ginambal mo bala. Di ba number 1 ka sa councilor sa inyong university?
1: Oh.
2: Pero napinerdi ka sa number 10?
1: Pinerdi ko sa number 10.
2: Kalain ang dynamics na eh.
1: Oh, so ti damo kada ma-learn sa mga muna nga mga experience. Ti muna tuod. Pero ang kabaluna, hindi mo ni underestimate. Kaduha na mag number one mo.
2: May ara man
1: pinerdi
2: ang kabaluna
1: niyang
2: reason.
1: Trinyas, pinerdi niyang tupa sa ranking.
2: Yeah.
1: No? Amo na ang lantaw ko ni sa iya, parehas ni kay Councilor Joshua Alim sa Unabla. Kabisan, ano mo, kagbisan diin nga partido, number one na sa iperme.
2: Kita mo subong, lantawa bala ang FB page ni Councilor Cabaluna. Radyo Manovi, tama kabisi.
1: Teo eh.
2: Kadtutusa sa amo ni, kadtutusa sa amo ni, may hambal to speaking engagement sa amon eh.
1: Gavin Duque pa.
2: Gavin Duque, tanan!
1: Ang advantage, sabi ni Sedfrey Cabaluna, abogado siya.
2: Yeah, abogado siya.
1: Nagmidyaman pa siya. May itsura pa. No? Nayo pa pambalon.
2: Yeah.
1: Dayon luwas sina, gakiti-kiti ang mga youth sa iya.
2: Kayo, iti, mataon pa man siya mo.
1: Kagti, kwanin, may mga engagement sa da, no? Sang sa media pa siya. Kaya mo na ang advantage ni Cabaluna nga sige siya number one. Kagluwa sina, respected siya sa class A, B, C, D, E. Kiti ginakwa gani sa mag-graduation speaker sa dako ng mga eskulahan.
2: Lawyer siya mo.
1: So, itel sa sang respeto sa iya. Wala lang sa iya sa ngalan sa mga dynasty. No? Maganson,
2: first time mala na yang iya papadalagan ni Cabaluna nga nakasulod sa sudad.
1: Mabilog, Barunda, wala naman sa ibang nga Cabaluna di sa sudad gadlagan mo. Yeah. Pero balantayan, kag it shows I think sa survey.
2: May hindi, survey na eh.
1: Ang trenyas ni tama ni ka scientific magulag sa politika.
2: May survey na.
1: Why na sa gasugbo nga why niya na matun-an? Ti baloka naman nga daan din bala nakilala si Jerry Trenyas sa politika. O, ano ganing famous lines na sina? Tun-anta.
2: Ay, tun-anta. Ang ko na sa una. Lawig-lawig ang imo pamangkot kay Mayor.
1: Mm-hmm.
2: Ang sabat niya sina, Radyo Manuvi?
1: Tun-anta.
2: Tun-anta.
1: Oh. Oh. So, may buot na ang balon. No? Pang veterans move ina actually po sa idol. Why ga pa saga-saga sang wala niya na'y matunan? So, ano ay han? Ining kay Dr. Candice Tupas? Mapaiway gidayhan o kung hindi. Galing sa last part sa aton interview, daw may nabunit ako, pwede man nga sala kita, pwede man sakto kita, pero duha ang bot silingon sini. Hindi na ako magdalagan unless tanyagan nyo ko sa taas ng posisyon sa grupo nyo.
2: Muna.
1: Or, hindi nagiman ko maglagan, kay diri ako madlagan kay Mabilog Kagbarunda.
2: Amo na nga akon man apananaw Radyo Manuvi.
1: Kay subong
2: muna ako pananaw.
1: Ang syudad ta Mabilog Barunda lang gid ya ang ara mo.
2: Tiyo eh.
1: Why sila bakod nga konsehal sa tuod lang? Yeah. Ti si attorney Kisha Pisina masaylo
2: pa. Masaylo pa ti anabili na lang to sa ila.
1: Oo.
2: Ti amo man matug yapon
1: eh. Ang nagligad nila nga grupo eh.
2: Ika nagligad ti way masamay nakalusot na sa ila si Sin Marie. Si Sin Marie.
1: Si Sin Marie kay Mabilog siya. Ti yawat pa na kung may makuha sila. So I doubt kung lubagon pa sa Trinyas ang Cabaluna nga na-announce niya. Unless si Cabaluna mismo ang kabubuton nga hindi na.
2: Matsag ko hindi na.
1: Te, kung lubagon, si Akumudaron Scandes eh. Pero si Cabaluna, kumplito yung opsyon niya.
2: Yeah.
1: Lagan sa kay Trinyas, Vice Mayor, pwede man sa kakonsihal, gyapon kay
2: pwede
1: Trinyas.
2: Pwede man sa gyapon kakonsihal.
1: Or magsunggod sa kung islan sa ti Vice Mayor to sa Spiak or kung sihal sa Spiak. Damo yung opsyon si Cabaluna.
2: May isa pa sa iya katermino, Radyo Manuvi mo.
1: Oo. Basta, muna nga kung honest take sa sining interview kay Doktora Candice Tupas, leverage ang kinanglan niya sinisubong.
2: Yeah. Usually,
1: if hindi nyo ko pagpaglagan nun sa taas ng posisyon, hindi lang ko maglagan. Pero ang lain, base umupod pa Spiak.
2: Tiyan muna ang isa na ti lang taon ta ni Radyo Manuvi kay ti ang iya to gani nga baka ginasa aton isa ka mabudlay nga desisyon if may offer sa iya sa mataas sini nga pwesto. Ti kun wala offer karon diri iya sa kay Mayor Trenyas,
1: yes,
2: kag may offer diri karon kay Mabilog Barunda,
1: eh
2: base kun kumala si
1: ang yambal ko masunod bugat ni gawa. Pero kinanglan ko ni yambal kay again
2: sa radyo kita yamo.
1: Why ako nagpadlagan ng mga kandidato sa pagkasantos? No, hindi ako qualified for sainthood. Pero sa ubrata subong, daw kinanglan tagid. Kaya muna ganing ubrata nga klaruhon ang tanan ng mga lines in between. No? Busa idol, kung desisyon gini para sa karir mo kag pamilya, pwede ka ginya kambal nga 100% tanan na ng mga possibilities. No.
2: Yeah. Why na naya if in bats si Radyo Manuvi? Oh,
1: correct. Why ifs in bats?
2: Why na ifs in bats siya?
1: Batian nyo tong sabat nyo? Sila niya, why na challenge siya ang posisyon pagkakunsyal sa amon ni Lex? Tiyan mo bit mo tang balon?
2: Tiyang iban may challenge eh. Sa iban nga posisyon may challenge eh.
1: Tiyan mo tong silingkoy pamangkot abi kung magtaas bi posisyon? Pwede ka na yung kambal nga apekte kay pamilya ko kag karir gani desisyon ko. No. Sila niya hindi hard decision na nga paminsaran niya pa. Niya asub na hindi na.
2: Yeah.
1: Sagin press ko nga te ano hindi, no? Hindi man sa gusto galing nga maghambal, no? Kay budlay mo yun, no? So, no, gusto niya man nga open-ended ning statement niya. Kaya kung nag-decide ka na iya nga for family,
2: tapos na na eh.
1: Why na, no?
2: Pag-family mo na, bisa na nung offer, why na na
1: eh. Radyo Manrigan, naghambal na ako. Hard man ang decision, puro no. Sila niya, kung taas ka posisyon, hard no. Hard decision, ha? Pero as of now, sila niya, tiyan mo na nga akong decision, eh. Hindi na ako maglagan. So, akon pagka-insindi, daw hindi ginman firm, ah. Kaya gusto mo nga mag-decard simpo sa karir mo kagabataan mo.
2: Pero kung may offer
1: pero gali. Pero kung tagaan kataas nga posisyon, mambal ka nga, sige, desisyonan ko na. As of now, hindi pa. Pero lang taon talang galing.
2: Amo na ang amon paglantaw, Doktora Candice. Saan sabat mo, Wagina? Hindi ka man gali... para sa ako Radyo Manuwi ang balko niya. Hindi ka man galigid amo na katuntuod.
1: Nga firm gid
2: sa para sa pamilya.
1: So akon lang tao ya hindi ini kay decision for family. Leverage ini sa politika. No? Leverage ini mo sa idol. Kung hindi pa leverage, testing the waters. No? Kaya tayo nag-announce sa hindi sa magkunsyal, what if, Vice Mayor B, di pagwa sa sorbery, mabalaan mo kung may padaog.
2: Kadyawan yung politika to, no?
1: Pero, ti mamatsag ko, ga inukal na subong ang City Hall sa
2: mga... May mga nag-message sa akon ng mga pila ka mga city councilors. Radyo Manuwi. Nga nakibot man sila. Why ni kuno wala ni kuno misturihan mo sa grupo?
1: Kagti kung hindi ka na maglagan, ang una mo na nga lisensyahan, grupo mo. Mga parts... Nag-desisyon ako, hindi na. Gana. Gulpi lang na ganunso eh. So, hulamon ko ang term ni Radyoman Rodolfo Leon.
2: Ano?
1: Songodation. So, may ara ba si inisang Songodation?
2: Posible, posible na Radyoman Ovi. Posible nga tinga nga why ni ma-offer sa akon.
1: Kagti, kulukonsyal, malano gida ang stress mo dami.
2: Tunduan ko pa ni Nagligad, may mga live sa Facebook at sa YouTube. Si Councilor Tupas, duwas lang ang mag-asawa. Daw ka busy man sinis ang iya nga social media eh. Ti, basi man, galing kay ti basi, wala sa mapilian, way takabalo, no? May mga surveys. Pero mula na yung mga pagpaglantaw na ito, nasubnaw, hindi sa magdalagan konsyal, pero hindi sa firm, Radyo Manuwi. If indeed may aras ang ihatag sa iya or may aras ang i-offer ng higher position, daw mabalik pa sa politika si Councilor Candice Tupas.
1: Te, Boss Idol, kapati ka nang daw i-kuan gid ni daw Songgodation.
2: Matsag ko ya Songgodation ini mama. Nagpabatsag lang kamo ngati bakod man kami.
1: Kag kun hindi kamo
2: basi may iban iya nga gusto sa amon.
1: Basi manan.
2: Amo na bala.
1: Kag tindi gina malayo, no?
2: Tiyo, eh.
1: Ang marunda mabilog, kulang nga daan sila ya sang dako nga ngalan sa ila mo. Kaya ti inubos kay ka kuripon ni Trinias mo.
2: Di ko mapresabi karon, abi-abi lang.
1: Ang kabalo na, ang ganson. At toto, ang nabak, tali may sumulunod pa na.
2: May sumulunod pa na. Na.
1: Baway man nagkapir di konsyal.
2: Di ko rin konsyal, madlaog pa na si Plaridel.
1: Oo. Daog na yan. Ang alim, why naman si ex-councilor Jesu Alim, pero ti sa turni ulit, ilanin mo.
2: Ilan man sa turni ulit.
1: Upo niya sa law firm niya.
2: Gamay lang itong ating ko, madaw to sa ulit.
1: Iarasa, kandidata sa SPIAC.
2: Yeah.
1: So, natipo ni Trinias, ang Espinosa, raman kay Trinias, kay nagpis na sila ni Bilas niya. So,
2: ang nabilin,
1: kumplito, ang nabilin sa SPIAC, mabilog, marunda lang Gyapon.
2: Kaga nabilin dito sila, si Kapulot.
1: Haraka naman. Hindi, why na ko gani na yung kadumdum.
2: Oh,
1: Diyos ko. Visit ka kaya mo sa idol. Mga muna tanim, wag ko na ginaya na dumduma. Yung mo yan. Wag ko na ginaya gani na isipan. Na isagan mo pa imo niya ka... Ay, Diyos ko, imo mo sa idol. Sa tingin makuha nila si Candice Tupas, hindi ako nga bagay.
2: Tiyo ah.
1: Pero, pwede yung pangon ni Tupas subong brahan niya. Tikundi ka mo. Sa Ilocos Piyak, di ko masay Ilocos para hindi ko magdayon sa Piyak. Dayonon nyo, okay, why not challenge ako ng bagong siyal? Ma-Vice Mayor ko ya. O di gani makongresuman kuya. Di bla?
2: Di pwede na.
1: Tandaan mo ang ginambal niya kay ina. Lex always finds ways. Kaya sa video, so ko, bra mo, ano ang balas ng video? We find ways. Pero ang balas sa mga upod ni Councilor Candice sa grupo niya. Balan ko in their silence, amuning ila sa bada, no? Touching lives. Pero balan ko ni, siguro pinsada subong sa mga trinya. Ah, si Lex, we find ways. Nya kami di, pwede man ka sabat sina.
2: Ano yung sabat niya?
1: Sa lain naman nga bangko, TBDO ya, we find ways. Balong lang sa trinya nga, ano gani ang iyasang Metro Bank. You're in good hands. Kung dire ka sa amon, you're in good hands. Pero di kung gusto mo sa iban, you find ways.
3: Tatak RMN.
1: Kaga tandaan mo ang apelido nga natapikan ni Doktora Candice. Pamilya inibo sa idol nga hindi iyan known nga sa ngalan sang pamilya, mapaiway. Lantawa si Buboy kasi Junjun. No? Si Buboy, paintrahan niya kay Binky. Si Junjun, paintrahan niya kay Jel. Tiyan, pakaisa nila si Rolex Suplico, Arapagid. O, si Bongbong Tupas, si Bing Tupas.
2: Si Darl?
1: Si Darl Tupas.
2: Nagsama pala sa pagka-board member.
1: Nagligat, sang buhay pa si Tweety. Hindi na mapaiway. So, noon ining natapikan niya nga pamilya.
2: Nga hindi na mapaiway sa politika.
1: Nga wala na yan sa dugo nilang pagpaiway. They always want things, no, for them. Ti, kung gay naway gani sila para sa posisyon, do you really think maka-advise si Lex Tupas kay Doktora Candice nga mapaiway lang kita? No? Nga on one hand, kita mo to, mga utod niya gani, why gijaga paiway? Kiti, maglabot sa punto nga, bisan magbinungguan na ita,
2: sige,
1: wala siya may mapaiway.
2: Di ba lang tayo yung taina? Pero, ti, subong Rajuman Uvi, why isang offer, ha? Ang ambal ni Councilor Candice Tupas, wala sang offer. So, kung wala offer, wala man sa sandalaganan. So, hindi sa madalaga sa 2028, kung wala offer. Kung may offer, Radyo Manuvi.
1: Paminsaron niya ko, no?
2: Paminsaron sa ko, no?
1: Kagti, Silenya. Tiyambal ko, ti, ano, no? Parang tapos na?
2: Balya, hard decision.
1: Silenya, as of now.
2: As of now.
1: Ti, boss, LA naman, di naman yan now, boss.
3: Tatak RMN.
1: Las 9:19. Pagbalik ta, mangagda kita sa tanan nga mga kamalaman nga gusto nga mag-join sa ato niya nga medical mission. Pero I believe na panglista na niya ang gusto mag-join. So little announcement na lang ni, just to inform everyone nga makadto kita sa mall sa June 12 kag mag-avail sa mga serbisyo nga ihatag sang RMN,
2: yes,
1: kag sang National Commission of Senior Citizens para sa aton nga mga kamalaman. Okay?
2: Party na sa Japan, ha? Party na sa amon nga anniversary, ha?
1: Yes. Kag storyhan tanay karon ang ginambal sang regional director ta sa PNP. Nami inyo?
2: Mati ka mo nami ni?
1: Si Brigadier General Tuanyo. Sila niya ang mga pulis nga buta sang loan, meaning buta sang utang, why na dapat gina-assign sa patrol duty?
2: Okay.
1: Kay kunara sila ga-deal sa tawo, makahulag sila sang mayad, sila ning vulnerable sa temptasyon, presang payula sa illegal drugs,
2: kutong-kutong eh,
1: illegal gambling, pangilkil, kag tanan. Kag sila niya, kung may financial literacy program ang PNP, kag may ara git, nyaway kami aga seminar nga para sa tanan, targeted. Sino ang mas gakinanglan sina?
2: Kag manami ini Radyo Manuvi.
1: Ti ang mga damo utang.
2: Ti kundi
1: among ginapaten para maka-learn sila.
2: Akabalaan nyo kuno ang pulis, pulis kag sila na sang maestra. Amo na sila Radyo Manovi ang grabe gid kuno sa loan. Pero hindi man ko magpati kay ang tanan man naga-loan bisan sa pribado lang. Sa dalong tanan taw laguro loan da. Pero ugaling kay ti kumpulis ka bala dahil damo loan mo matintar ikaw nga hindi ka nakatrabaho sa maayo kay ato ka na to. Hala. Nagpangkutong-kutong ka na, pero pangilkil ka na, hindi ka nakadakop. Kiti, migo mo ng illegal gambler.
1: Dumduman mo sa una, mga enforcer ta, nga nagabaligya sa karsada. Ang balubaligya, soft drinks.
2: Ice water.
1: Oo. Diskarte na. Kaya sa tuod lang, dira gali ang dinawanay sa nga paamham sa mga driver. Para nga kung makabilate sila traffic rules, di sila ipagdakpon. Amo manangagin pa untat na sang una nga hindi na sila pwede ka bulubligya sa karsada.
3: Tatak RMN.
1: So balikan ta ni tanan ini nga bahin po sa idol.
2: Magkaradyo ba ng antioxidants sa muni ama maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sa free radicals. Kung magtam-an kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalainlaing nga balatian pareho sa diabetes, heart disease kag cancer. May suplemento nga badamo sa antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squadin capsule. Manggaranon ini sa antioxidants ang Dr. Pinoy may madamo nga binipiso isa na diri ang vitamin E, isa ka power powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals nga nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi nga maguba. Gani mga karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak RMN.
1: Last 9:23.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tatak RMN.
6: Oras last 9:30. San ba sa aton nga mga tagpalamatilyo ko gani Mark? Hindi naman ni no.
7: Ready na, ready na.
6: So main kaupod ta subong ang regional director sa National Commission of Senior Citizens sa 6 kag ang Special Projects Head sang RMN Iloilo. Aton ngay balon ang mangin event naton para sa mga senior citizens ta nga makapakig-upod sa aton yang medical mission.
7: So si Mana na Radzumanovi.
6: Yes, no. Pre-identified na ni ang lupod ha. Mabalot na lang ni nga we have this activity sa mga kamalaman ta. Okay, so aton nga ginaknalit subong sa studio sang RMN Iloilo si Radyoman Henry Lumawag. Radyoman Henry, mayong aga.
8: Good morning, Radyoman Ovi, kag Radyoman Regan, isa ka dako nga bugal nga manginbisita diri sa inyo bantog nga programa.
6: Kag tagay man kami isang dako nga bugal da son nga manginbisita man tani sang imo programa.

0: pumuluyo, ilabi na sa mga indigents naton yung mga pumuluyo. So nabala naman na sa aton mga tagpalamati nga nagasunod sa aton mga programa kag sa aton nga Facebook nga mayara kita sang RMN Freedom Run, no. Aside from the RMN Freedom Run, mayara kita sang patigayunon nga medical mission sa June 12 upod naton diri ang National Commission of Senior Citizen Region 6 with Ma'am Rara Ganson nga partner man naton sang nagliligad kag permigigid naga-support, no, sa mga special projects ang RMN, especially basta para sa serbisyo. Kay parehas ni Boss Idol ang bisyo ni Ma'am Rara. Ano gani, Boss Idol?
1: Serbisyo.
0: Serbisyo.
2: Kagang dugong arlos, dugong serbisyo. Eh.
0: Oo. So, isa dira amoy ining aton yung RMN Public Service Expo because madamo siya sa mga dalang serbisyo, no? Hindi lamang medical mission. May harap pa kita sa mga blood sugar test, mga reading glasses, kagiban pagid, no, karon i-mention ina ni Ma'am Rara kay kadamo sa mga government agencies nga nag pasalig sa iya nga mag-upod sa aton sining public service expo sa June 12 sa may Robinson Saro, pero this time para ini sa mga senior citizen naton nga mga seniors, mga senior citizens naton nga mga indigents, I mean, no, pare sa nagligad. So sang nagligad ang target naton nga mga senior citizens nga gin-identify na ni Ma'am Rara kag subong siya nagidang regional director sang National Commission of Senior Citizens. So first time naton ini nga partnership siya iya sa regional director sang NCC 6, no. So balaan na nila ang mga pigado naton nga mga senior citizen nga kinahanglan gid sang pag-amuma. So amo na nga silang aton nga target beneficiaries sa sining aton nga RMN Public Service Expo with the National Commission of Senior Citizen kag Robinson sa Haro, Rajmanovio, Rajman Regan.
2: So pabalo ta lang sa mga malam nga nagapamati subong sa aton. Unahan ta na kamo nga daan, ha. Si Boss Idol nagapabalo base magdagsa kamo tubulatanan. Hindi namon kamo tanan makumudar. Pre-identified na ni ang beneficiaries.
1: Nalista na, kilala
2: kag,
1: na.
2: Ang mga parehas nyo itong amalam nga napang-identify, mga pigado gito sa pigado. Mm-hmm. So kung may mga sarang-sarang kamo da iya,
1: ihatag ta lang.
2: Kanto kamo to, bro, lagaw-lagaw lang kamo. Hindi nyo na kami pagambal. Huy, ang amunda, ang amunda. Mm-hmm. Ihatag ta na yan, isa pinaka-pigado nga parehas ninyo, nga mga senior citizens. Klaro, unta na na, kaya karoon masinunggudanay.
1: Karoon na, makanto kamo to, masunggud naman kamo sa amun.
2: Karoon
1: naman
2: istorya. So doon katong iban last year, nga nagkanto to, nagpa-picture lang sila kay Boss Idol.
1: Pwede na yan. Ay, na yung picture yan, libre na yan.
2: Na, araya, pwede tayo matag.
0: May ara man, kita nga i-accommodate nga walk-in kung may time pa, kag may bilin pa, kag matapos na natin ang mga pre-identified.
2: So, pwede na yan. Lessen your expectations, ha, ma-accommodate kami kung malabutan pa, kag kung may bilin pa, kung ano man daang servisyo, nga ra. Pero kung wala na, hindi nyo kami pagsungguri, ha, kay karon base kung magsunggod man kami balik sa inyo.
1: Hindi, ano yung naklaro ta na?
2: Okay. Eh,
1: siyempre mga...
2: Klaroon ta na, hindi ni open for all. Na-identify na ni. Okay, kung gusto nyo yung maglantaw-lantaw lang, lagaw-lagaw lang kay mall man na, hindi ka mo yan, lagaw-lagaw lang. Okay? Pero, grabe man ni, no? Importante ni sa ito ng event nga ni Boss Idol. Kay ma 20 years na kita.
1: Yeah.
2: Sa 20 years na ito, ako unta man ang bulk sang listenership ta sila ni. No, mga 40 anyos ni sila sa nagsugod kita diri sa RMN nga gin-relaunch ta ni. Subong senior citizen na sila.
1: Yeah.
2: No? Kita dali na lang. So amo na kay importante. So amo na nga ibalik na mo ni sa inyo kamo nga nagbulig nga nakatindog hasta nga nag 20 anyos ang RMN. So makadto kita kay Director Ganson na Boss Idol.
1: Ma'am, pila inis la kabilog, anong lauman ta para sa aton event sa mga katigulangan sa nagligad sa province ka pa lang. Subong ari ka nagidiya sa region, ikaw ng regional director, ma'am, para sa aton nga mga katigulangan, Ma'am Rara.
3: Yes, Sir Regan. So subong gin-increase nato ng number of beneficiaries. Last year and the other year, we had 200. Subong gin-palabot nato 300. Kag actually, Sir Novi, pwede gid sila bala maka kuha man sa iban nga mga services. Kay damo kita partners kamo food subong from the government kag non-government. So for the others who will walk in, pwede gid sila ma-accommodate sa iba natun nga mga
2: serbisyo. So hindi lang tanan gid sa bulong
3: medical,
2: sa medical, no? Pero sa iban nga serbisyo, open ya.
3: Open, okay. Yes.
2: Ano mga gid activities na to, ma'am? Unahon ta, nay ang na-identify ta ng beneficiaries ya sa medical mission, ano mga services nga ma-avail?

0: So, Miara, kita partner natong DOH, mm. who will be providing our medicines, mm. ang atong doctors kag nurses. Mm. Then, there's going to be JOSMEF for the third time, mm. who will be helping us.
1: Yeah.
0: And dara man ang Unilab, mm. mabulig man, mm-hmm. kag mahatag man sang mga bulong. Ara man ang life extension, free BP, blood sugar checkup, ara man ang Adjanta Pharma,
2: mm.
0: nga blood sugar checkup man kag mga bulong. Aside from that, ang the other services nga pwede ma-avail, especially sa ma-walk-in.
2: Okay. Ato ya, ma'am, na-identify na ang maka-avail sa naya, no?
1: Basta
2: tanan medical nga aspect, pakonsulta, laboratory, kagbulong, vitamins, may beneficiary na niya.
0: Yes.
2: Okay.
0: Kagang ano, ang Lions Club nga mahatag reading glasses.
1: Nice. Ay, okay.
0: Sila na sa mga na-identify na nga natun nga mga katigulangan.
2: Pero sa iban niya nga wala madala sa amuna,
1: lista.
2: Pero may iban paging services nga pwede sila ya ano na sa mga.
0: Very nami good, no? Kaga, first time we're doing this and partnering with them. We have the IBP, the Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter, who will be giving legal services, free legal counseling, kag free notary public.
2: Wow, libre notaryo.
0: To senior citizens.
2: For senior citizens. So, kung may documents kamuda na panotaryohan,
1: dala nyo na.
2: Ara ang mga bugado ta.
1: Basta senior citizens.
0: Kag legal counseling, legal advice.
2: So, may mga pamangkot sila.
0: Yes. So, kung may mga problema sa kadutaan.
1: Damo gina yan.
2: Duta, any problem sa legal. Pero tigong problema nila, directly connected sa pag senior mas nami pagid like
0: yes, oh.
2: Limbawa hindi kami permi pagtagaan sa butika namon sang 10% discount namon ang centenarian nga claim namon base may problema
1: man,
2: pa
1: may mga
2: ara da si Mama Rara ramanda nga bugado itaw ganay na lang
1: so dayon
0: sige so ara manda may desk man ang DSWD.
1: Mm-hmm.
0: Kaya masami, madamo pamangkot kung ah, wala kami nadala sa social pension.
2: Nah.
0: So, gin-invite namon sila para sila mismo masabat.
2: Thank you, Ginto, ma'am. Itong taga-dingli. Itong,
1: ma'am, thank you, Ginto, ma'am.
2: Kasi manwata.
0: Yes.
2: Nagpasalamat na siya kay okay na kuno sa imo.
0: Yes. Kay
2: ang concern niya malang kung paano niya kakuno misturya. Ikaw gidya gusto niya istoryahon.
1: Nagakatutos ako sa office mo, ma'am. Pero hindi eh. Ikaw gidya kuno istoryahon.
2: Kaya muna nga si Boss Idol, siling ko basta gani servisyo. Kay Boss Idol gina.
1: Kaya nga atong bisyo.
2: Servisyo.
0: Same day, same a few minutes or hours lang.
1: Gani, ma'am, gani, ma'am.
0: Na-resolve, yeah.
2: Mm, nagtawag isa sa akon nga mapasalamat di kuno. Na,
0: sa June na,
2: sold na.
0: Okay out.
2: Thank you. Kaya muna nga advantage, siling tana, kung ang mga gakol sang shots opisina, regional director, gatubang blas tawo.
1: Gatubang, tama.
2: Oh, then thank you for that, ma'am Rara.
1: Kaya muna nga may DSWD, ma'am, no?
0: Yes, may DSWD and in addition,
2: masold na,
0: sir.
2: No? Mga questions nila.
0: Yes, yeah, social pension na wala kami nadala.
2: Makakasama na. Ma'am, masubrahan pa na ang beneficiary mo nga na sa medical sang sa makadtos gobyerno.
0: Gani.
2: Okay, so, good git.
0: Ara pagit ang DNR kag Penro, mahatag sa free seedlings sa mga katigulangan, mahatag sa fruit-bearing trees, kag native and indigenous nga mga seedlings.
2: Magamo ni mapatulutig ulang ko niya.
1: May gapangita ko sa
0: mga sobra, madag kita ka pangayo.
2: Mapatulutig ulang
1: ko niya. Gusto ko ang mangka na blang magnulya.
2: Tapos lang. Tapos lang.
0: Ipamark ko tanda kasi nasa balay. Oh, kasi daddy may amo sinasabi.
2: Hindi, actually, pwede mo brown. May senior naman ang parents mo. Pakantuwa sila. Di sila pakapangaiwa.
1: Ilang alang na to. Hindi ito sila katapon.
2: Okay.
0: More pa, yeah.
2: Ano pag-i?
0: May online registration sa aton e-gov para sa national IDs. Sa senior. Ang DICT.
2: Okay.
0: No, tapos, nami na. CPSA. Ginakulit ko pa kay nag-commit sila sa akin verbally and personally. But when I wrote, they just acknowledged the receipt but they did not tell me pa. Pero ang ila tutani nga ginhambal sa akin verbally was online registration sang wala pa na rehistro nga tigulang.
1: May
0: harap
1: pa
0: nga. They need a live birth. So,
2: so dalong yun ang tigulang dapat. Yes. Kay kuhaan, biometrics mo, no?
0: Yes. Kag siyang interview hon, kag tanan, kag national ID man.
1: Si nanay kag si tatay ko wala pa na national ID.
2: Di, nami gini sa tanan nga mga malaam nga makapalista na para sa ID. Kag ti mausar na nila sa mga claims nila sa mga benefits nga entitled sa mga malaam, amo na ning sansan nila.
0: Pwede. Yes. Okay. Kasi Sir Nuvi, ang national ID nga ni, it will allow the other agencies to look into your record also para kumara na ang ang whatever benefits from the other agencies.
2: Ma-avail nila.
0: Ang muna, yeah.
2: So, isa na lang ka ID.
0: Isa na lang ka ID.
2: So, sa mga malamtada na nagapamati, chansan nyo na ni, nga, kung kapalibog ka mo nga kabudlay mag-transact sa mahinsa sa gobyerno, sa inyo nga mga benefits, kung ano man ang benefits nga entitled ng mga malam, now is your chance. Ara galantaw ang NCSC, ara galantaw ang RMN, ara dang gobyerno, right there and then, masulbar
1: na,
2: wala sa palakasan system nga matabo.
3: Dasigni, madasigni.
2: Okay. Saka nung pagid, ma'am?
0: Yeah, so, we'd like to thank also our non-government orgs ka mga ara man na masupport. So, I mentioned earlier ang Josmef, ang Lions Club, Unilab Foundation, Life Extension, there's Holistic Health, may mga doctors nila nga nag-volunteer last year. They're gonna be back. Doctors Luigi and Charm Ganzon Mahinay. So, they will volunteer again. And of course, ang aton partner for 3 years na, si Doc Dalin Villanueva, si Vice Mayor. Si Vice Mayor of Dingle. For the 3rd year, she will still be joining us. So, and also, we asked some snacks from God Game Clothing. Mr. Gerald Ganzon.
1: Thank you, Gida.
4: Kasi siyempre sa kay Rob Haro Mamrara, no?
0: Ang of course, ang ginaamon partner.
4: Ang venue naton, free na sa Robinson Saro. And we asked for sa mga tables and chairs, sa stage,
0: and sound system. We have Miss Stella Hembra. Si Miss Stella is the marketing head, or assistant marketing head. And we have Luisa Bierneza, mall manager.
4: All and right. Then ang mga some snacks for the seniors and sa mga doctors naton.
2: So instruction lang Radyo Manila Director Rara. Sa June 12, ano oras makadto ang gusto nga maka-avail sini mga government services ngini?
4: As early as 8 a.m. no? Kay may flag ceremony pakita bangod Independence Day and ginahimo nato na with Robinson Sarong ang ila sining mga guard nag hatag sang salute no sa aton sining flag, so gina-incorporate nato nina sa program. Pero naga-open ang Rob Haro do mga 10 pa but i-open nila early para sa makasulod ng aton yung mga seniors sa ground floor ma lang no may registration na dira para sa mga seniors naton no.
2: Hasta ano oras ni?
4: Hasta kita mga ang ginpaalam naton nga time is mga 4 9 a.m. to 4 p.m. Pero sa experience naton last year by mga 12 tapos na kita.
2: Except guro this time base damo-damo na sa gobyerno bla.
4: O damo serbisyo nga nakuha si Ma'am Rara nga mga government Sir agencies nga naghatag si iya no.
0: I miss government agencies. BFP and BJMP will be there. Yeah, so may mga services man sila ngayon hatag.
2: So ang BGMP, kung may mga concern sila, pwede man da.
0: Yes.
4: May mang kwan sila, mang gunting kagmasahe, pero imutang lang naton sa daw sa sulod sa tent.
0: They're gonna be sa tent.
2: Ah,
0: yeah.
2: Okay.
0: But they can also answer questions man, yung mga concerns man.
2: Pero hindi na nila guro pagaan libog yung mga jail guard ta, kag ang mga firemen ta. Pagunting lang kamuan, ay. Dasol lang tayo may istorya sa sunog ka prisuway. Gunting lang tanay.
1: Gunting lang tanay. Namin ang mga services mo.
4: Sa gusto magpagunting. No? Ang Lions Club, tatlo ka Lions Club na di ang maupod sa aton. No? Ang maghahatag sila sa blood sugar test. Then ang Iloilo Metro Lions Club, mahatag sila reading glasses sa tanan niya mga senior citizen. Na, so amo na siya. Kag ang ginapasalamatan naton i-mention ta si Dr. Joseph D. Nicolo, ang chief sang Western Visayas Medical Center sa pag-provide sa aton sang doktor. Nagpangayo kita sang doktor and nurses subong man sa may West Visayas State University Medical Center no WVSUMC kay sa ila hospital chief kay Dr. Dave Indel Hili to the third no nagpangayo man kita to sang doktor and last year sila ni aton yung mga partners na nag-provide sa mga doctors nga makakonsulta sa sang free no sa aton sining nga mga senior citizen mga beneficiaries naton. Radyo
2: man na excite man ko gulpi sa mga muna nga services
1: no. where na yung mga pero kamalaman.
2: Pero din nga part gadya nga daw man excited ka. Matsag ko sa native trees ka naman kag fruit trees.
1: Dira lang ko, dira gi ko guro ba?
3: Mangayo ka pa imo sang hunol kay may bunga na tong langka ni Ma'am
1: Rara. Oh. Namin na sa Ma'am. Oh, dasigla na 2 years na namamungan na
2: sa. Sige, director, finally imo message sa atong mga tagpo.
0: So this year, we're calling it RMN Public Service Expo NCSC 6 Serbisyo para kay Lola kag Lolo. Of course, in partnership with Robinson Saro.
3: Right. So nalipat kita sa title tagali, no? May serbisyo para kay Lola kag Lolo, no? RMN Public Service Expo. Actually, RMN kag NCSC 6 Public Service Expo, serbisyo para kay Lola kag Lolo.
2: Tiyot, sige-sige yun, tani, kay few years from now, Radyo Manenre, kita naman da ang serbisyohan sina. No?
3: Mabulig lang taguro.
2: Dira na taga padulong.
1: Dira naman taga padulong.
3: Ma-donate lang kita ko sang bulong.
1: Pwede.
2: Pwede. Okay. Oh. Sige, yeah. Sige, director, salamat, Gid. Good morning.
0: Yeah, thank you very much.
2: Rajuman Henry, salamat.
3: Thank you, Gid. Rajuman Regan. And good morning sa tanan.
5: Tatak, RMN.
2: Okay, so, June 12, alas 8 sa aga, Robinson Saro. Sa medical mission ta, mga antipara, bulong, vitamins, check-up, blood works. Hindi na kamuto ya magsinabad, no? No? Kung may bilin, pwede. Kung wala,
1: hindi maglain ng buot, ha?
2: Pero asyunta nga wala para hindi ka mo magutgot. Pero sa gunting,
1: mga masahe,
2: sa masahe, sa mapa online registration kamo para sa inyong national ID, may mga pamangkot kamo sa DSWD sa mga benefits nyo,
1: problema legal,
2: oo, mga legal problem nyo, may mga may librito nga serbisyo, yeah. Open na para sa inyo, kadto kamo to kay 8 a.m. to 3 p.m. kita, yeah. Imagine nyo anong kalawig na kag hindi kamo mabudlayan kay ang mall mabugnaw
1: kag kung gutumon ka
2: inyong oras, pwede kamo anay kalagaw-lagaw kag kaon-kaon niya.
1: Gutumon ka to ya, pwede ka pamakalbakal dito. So,
2: walang advantage kung sa mall kita. Gaba salamat kikita sa Robinson
1: Thank Saro. Thank you, good Robinson Saro.
2: Okay, kung sa iban pa ni nga binyo, yawan ka pa ni. Actually, ang sa mall, daw okay lang niya bala magpila, tag-tatlong oras.
1: Okay, mall mo daw, damo
2: kablayan. Okay, kung may number ka lang niya, ulat ka lang, lagaw ka na, and then pagbalik mo, okay lang.
1: Tama na.
2: Sige.
5: Tatak, RMN.
2: O, naubos ng oras, tabo sa idolo. Bawi na lang kita guro bas. Ano siguro?
1: Siguro, mainom ta guro anay isang aton nga super fiber ba si
2: hindi ba, na da.
1: Ang iban blada hindi ka pamuhin. So, inom ka super fiber 30 minutes bago ka mapaniaga, mapaniapon o kung bago ka magtulog. Kung aga, kung nara ka na sa balay mo, inom ikaw super fiber. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C, manaminisin nyo nga si puno, buhin na natrangkaso nyo mo niya kay ibang pangabalatian. Gani, mag mighty C.
5: Tatak, RMN.
2: Ipon lang ni Mark ang interview kapon sa regional director sa PNP. Nami isang ambal nyo, sila niya ang mga pulis hindi pag-i-assign sa patrol duty kung damo utang. No? Kay kung damo utang, vulnerable sa temptasyon nga mangin kuratong nga pulis. Kaya sila niya, kung may financial literacy kami, sila ning gina-target namon nga edukaron gid para manginwai sila sa paggamit sang ilang finances. Sangsa, sagad kada ka seminar, ang gina-seminar mo ay magkakinanglan sina. Kuno may utok-utok ining regional director ngayon, si General Randolph Atuanyo. Ang nagliligad, abito do... Huwag mo talaga ambal nga way utok, pero do...
1: Lain to, abi.
2: Hindi sila kabalo sa mga essentials lang blanay, no? Sa ilang liderato.
1: Ibang ganito yung target nila nagligad, tos chiyuto.
2: Bawa, atugin, utro-utro, gito ya. Utro gito, grabe
1: balo niya. Wala itong target ng iba niya, si Utro.
2: Sige, ari si General Randolph Tuanyo sa interview sa RMN Sunday Special.
6: Ano yung mga measures natin na i-implement under your watch, sir? Especially sa mga police na yun, yung mga police kasi prone sa offers ng loan sa banko.
7: Oh, and most loans.
6: And not really,
7: pagpasok pa lang, sir, wala nang ano.
6: Konti na lang yung natitira sa sweldo, sir. Kaya mga ganyang police prone sa temptations. Anong gagawin natin dyan, sir?
8: Alam po ninyo, ma'am, may background po ako sa Pinang Service. Nagsilbi din po ako na Deputy Director po for administration ng Pinoy Service. And then, nung na-assign po ako sa NCRPO, alam po ninyo yung pong tinatawag natin payroll management system. Ito po yung listahan ng lahat ng mga police po yung may mga sweldo, yung may mga loans. Tinake advantage po natin yung data. Ang ginagawa ko po noon as controller, binibigay ko sa commander yung listahan ng mga personnel namin sa NCRPO na tinatawag natin yung minimum net take-home pay or yung on the limit na, yung halos wala ng sweldo. So sinasabi ko sa mga commander noon, sir, pwede nyo itong i-consider itong listahan na ito, itong mga personnel na ito, huwag natin ilagay sa mga patrol o sa mga positions na may temptations. Kasi malakas talaga ang temptations, lalo na kapag may loan. So maganda rin po, nabawasan. Napakalaki po ng yung una-una, nabawasan yung mga corruptions, iikots. Ito po, testimony po ito sa NCRPO na nakita natin na effective ito. Kaya sinasabi ko nga po, ongoing yung financial literacy training nila, sinasabi ko, huwag tayo mag-target ng personnel natin na kung sino-sino lang, kundi unahin natin ito at isama natin yung pamilya at mga anak nila sa literacy natin para mag-guide din natin yung pamilya sapagkat alam naman natin, ma'am, na may hawak ng ATM namin, mga Macy's.
7: Hey, hindi lahat, sir.
2: Nga, isang pagiging na-miss out ko po sa idol, kanami isang ginambal niya, siling niya mag-seminar financial literacy. Sila niya ang gina-seminar ang damo utang ang pulis, kagi na-upod ila pamilya.
9: Namin.
2: Pwede dara sa planning ang asawa kagkabataan ng mga legal age na. Kita mo kung anong katadlong ulo si General Tuanyo.
9: Namihan ko ni si General Tuanyo, may makapikapi guro kami sa pilakadlo. Namihan ko sa mga styling.
2: Oo, kag first time ko kabati iya sa pulis nga ang focus niya mo ni.
9: Basta namihan ko sa mga focus si Radyo Manuvi. Gusto ko ni mga pulis ni.
2: Kaya lain, you know, lain bala yan. Ang pulis kisa muning income, kung hindi mo pagdalo ng asawa sa seminar,
9: di way man to kabalo to.
2: Why kabalo ang asawa ng bana mo? Galing mo na yung kabudlayan niya sa opisina niya, ho? Pero at the same time, may inform mo man ang pamilya, kapiyan pang asawa, nga ang income niya nga mo gining buhin kada bulan. Kaya mo na.
9: Kaya sa Police Radio Manuvi, ginalaw na sila nga nag-loan sila yatag 300K.
2: Tiki dako man sila.
9: 500K. Kung kaisa maabot sa ila, tag 3 na ng kalibot eh. Gakakuan sila, nagaka... tintar sila nga mangkuratong mga ngayo-kayo to sa
2: magpapayula sa illegal eh.
9: Illegal gambling
10: Tatak RMN
2: sa tanan nga mga tricycle drivers nga nagapangabudlay subong sa karsada nabuhin-buhina ng init kay ti nagaulan-ulan naman pero just the same tandaan nyo iguon gasang init pag abot sang ulan igo ka man gyapon base bala magbalatsag ang inyong mga lawas. Gani sa pagpalanakit sang lawas, para sa sakit sang lawas. May extra nga pambato, dira? Kay ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo nang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra, Paracetamol plus Ibuprofen, Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga sika driver, sa pagpanago sa ulan, sa pagpalagyo sa init, ang lawas base mabatsyag. Hindi magkabalaka, yari siya. New Alaksan Extra.
10: Tatak RMN.
2: Hey, why nagigita simpo mabawi lang kami buwas ni Boss Idol. Radio Man Novi Guazo.
9: Radio Man Regan Arlos.
10: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton

0: Inom natong ngalawas, kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Tatak, RMN.
3: Oras tatak impunto alas 10.
4: This time check is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inasang nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minuto sang partner. Yara la ang palading.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuts, lemon oil.
6: Hala, karis. Sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malat na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Nuns, liniment oil!
6: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mumulawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent.
8: Nance Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
8: Nance Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Nance Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
8: Nance Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
8: Nance Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas ka blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
8: Nance Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
8: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
8: Power up ka pa.
6: Yara lang sa mga butika.
9: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Natali na habagat, sang puro kan tabo, barangay kami ngawan kaban kalansi.
12: Anong ginabatsag mo before pa marikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nabakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, kag daw dua-dua ka kapsul, yung pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-itsar ka namin, nag-itsa ako nga mata.
10: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Upunta siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
14: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinong limda ko dyan. May tanda kong naka, no? DTX 500. Diyan paano mabuligan ang metabolismo?
13: Correct.
14: Ang problema, way pag i-dakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag i-inom DTX 500, ba't yun, dakot yan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kagay sa heart disease, kaga heart attack?
14: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong kurason. Nya, okay, gid tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng matambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
10: TX 500. TX 500!
15: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom ni Rong, inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
10: TX 500!
13: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ibang pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isang high blood pressure, pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Kusko. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusa sa lawan, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
13: Gusto.
14: Mm. So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, tibakal mo na lang nakuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agon di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, ini kun mamati pa.
13: Gusto.
14: Kung maumpawan pa.
13: Oo.
14: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ang imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na sa sang nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na free radicals ng among kapag-guba sa pancreas, man-neutralize na, Sir GP.
16: DTX 500!
17: Imo pangalan na, partner.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
17: Ilan na lang imong blood sugar sang last mga nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
16: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha? Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Aba ka
6: diba?
7: Na?
6: Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing once.
6: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Tanugon.
7: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
3: Kun ako, pahambanon. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambanon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambanon!
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
10: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Char, Fab, Con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
23: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, nasa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
20: Alas Jess, this is Ais.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
25: Talk, talk, talk. Let's show manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
26: Protection?
27: Yaku!
26: With 8 billion live LCS?
27: Yaku!
26: That may reach the intestines alive!
27: Yaku!
26: Helps improve digestion and boost immunity!
27: Yaku!
26: With proper diet and exercise?
27: Yaku!
26: Kaya panalo ka dyan!
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
30: TTX 500 Q7 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: high blood gid ko?
31: Ano sa una ang imo
30: blood pressure? 180 over 100.
31: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
30: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
28: TTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibog itatam.
28: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
28: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. D3 mga butika. TTX 500.
34: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
31: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
34: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
28: naginom. TTX 500.
0: Hi, Jean here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number one!

0: itong mga pinalanggang mga tagpalamati diri sa aton nga programa. Kung ako ba ang balon, kag? Shout out dira sa atong mga pinalanggang mga tagpalamati, mga taga-Bago, Banago, mga taga-Silay, na mga friends na mga taga-Banago. Hello sa inyo, kamusta ang init dira? Especially mga lapit sa Baybaba, sa Baybay, nung upa namin. Kainit nga daan namin, ligo. Pero na mami, ako ganyan mga sa Silay, sa may palaligoan sa mga Sumba, na, no, okay, hagaron ko ganyan. Si Delilah, mag-swimming kami ito, ganyan kayo. Wala pa sa kanya tupis. Ay, aba, matupis, paang murat. Kagyari na ang istorya ni Florence. Ang ging pasakot naman sa aton, mga pinalangga natin ng mga tagmalamati. Florence! Birado!
1: Ako si Florence, tatlo na lang kami sa bana kagbata kong nagapangabuhi sa balay. Kay ang amon suba nga bata, nakapamana na kag may kaugalingon sila nga kabuhi nga malayo sa amon. Sining ulihi lang, medyo nagmasakit ang bana ko. Di masamilang siya absent sa trabaho. Kag natimingan man, nga amo sinisubong ang nagkakatabo sa aton lugar. Halos ang tanan nagasuffer bangod sang gulpiada nga pagmahal sang tanan. Kanutar ka mo kung may bana ng isa mo kalibo, kibot ka na lang, wala na sa imo kamot. Ti agod nga makakinot, amo siningin himo ko sa pagsugod sang akon pagsaysay. Ay, anong baklon ko nga sudan man? Agod nga makasave man ko? Ay, lukos? Mami, tani lukos ba? Gusto ko tani nga dubo nga lukos. Ay, naidlaw na ako magkaon. Ay, to, tagpilang lukos!
2: Ha? Ah, arem mo? Tagpulo na sa imo 300 ah.
1: Ay, ala, wala man siya kung ba, isang presyo sa nga luko. Ay, to, imo na lang na! Ay, pero, basi ko na mo naging manatudang, bili. Ay, abisda na lang, be. Ay, to, tagpila ning tumpok ko.
2: Ah, 100 lang naman. Damo na ina.
1: Medyo damo matuod, ho, pero...
2: Pili lang, pili lang. Ako malas, okay? Ano tangin nyo?
1: Ala, doon nagpangalisngaw naman ini. Tik daw. Ay, wala git ko magsala. Ay, may amoy na. Lubok. Ay, makakita man tatod, medyo barato. Halita niya naman ang lawas ta, kati lubok.
3: Sumpa man tatabi ho, wala ko budget yung baka.
1: Sino? Mwai. Ay, bah, gang, ikaw? Mabakal ka man sudan?
3: Tani eh, di paano ito kung sino makabakal kay wala ganito customer nga nagsulod sa parlor na mo no. Pamanicure ba na sa ako? Nagod nga, may bakal ko sudan.
1: Hala, ang mga kuko kong matuod ho. Dapat nagid nga manikuran, pedikuran kay daw hindi na mapuslan tulukon sa mga ingron kag cuticle. Ay, kuan gang, mabalik lang ko ah. May baklon to ko sa unahan eh.
4: Day, balik ka to ha! Balik ka kita kay para na may bakal ko sa ngamon pagkaon, day!
1: Ha? Din tabo nga mabalik ko daman. Kamahal na subong sa manicure, pedicure, no? Gani hindi na kamong makatilaw kwarta ko. Mabakal na lang ako gani itlog kay barato lang. Kag madiretso po li ah. Kag magmanicure. Ha? You know what I'm saying? Happy! It's so nice to be happy. Nan. Oh, di kundi kabalo ko.
5: Ano na, day?
1: Ah? Ang ano?
5: Anong ginabuhat mo?
1: Ay, nagpamanicure. Ako sang kaugalingon ko, ah. Tapos, ne, mapidicure naman ko.
5: Nagsagad, kapay mo yung pangabudlay, da. Wala itong magpamanicure kay Rita, kay.
1: Nakita ko siya kay Ina sa gabakal ko isda. Jesus, ah, manicurean niya ko ko, no? Ay, ang balko mabalik lang ko. Ay, ugaling kay sangarin ako di sa balay, nadumduman kung kamahal sang tanan. So, nag-change ang mind ko. Wow. Ako, na lang nag-manicure, pedicure sang self ko eh. Aguan tahon ko, bisan anong kabudlay, kagkakapoy. Basta, hindi, lang kuya kapag guwa-kwarta, kay mahal nga daan, balas ang tanan, kinahanglan ko ang mag-kinot.
5: Yogs, tani ma, patinlo man ko sang kuko ko, bro.
1: Ay, tinuan ta eh. Bahala na da, magkalagag ihantas ang manicure. Ang importante, matinluan ka. Kag hindi, tama ka gasto.
5: Kaya ba? Lawrence? Mom, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
1: Kundo, pwede malakat ang kaladuan ko, lakton ko lang ah. Agod hindi, ko kagasto.
4: Amiga, hulata ko!
1: Eh, ba? Uy, amiga, kumani nga beautician ang nagpanawag sa ako, no? Ay, day! Uy, Ano? Di ka makadto? May servisan ka?
3: Sa imo eh.
1: Sa akon nga ah.
3: I-treatmenta ka. Kay nagabinarang kiwas ang buhok mo ho.
1: Ha? Ay, hindi na lang day ah.
3: Ay, lakala, imbala lang taon sang itsura ya. Ay, ala, sige na bala day. Kay paayoonta ka ah.
1: Hmm? Ay, hindi na ah. Ay, nagalakat lang ko gani. Agod, hindi ko kagasto. Pagitahan mo kay Kuya Galastuan ba? Bay, ida pala yung itsura ko ah. Pagkao niya subungan akong first priority, hindi kay ang akon buhok. Okay?
3: Lawrence!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay BCO. BCO gamay D3. D3 Bio.
2: Checklist.
3: D3 Bio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang.
2: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaid.
4: Ang malaki yan yung gusto.
2: Wala na sa?
3: Why not sa
2: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3 Bio!
2: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabot si Nay, patay ang mga bad bacteria. Pero sa
4: way
2: patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
3: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
0: D3 Bio.
3: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
2: Parietal
3: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
2: Oh.
0: D3 Bio.
3: Mas stimulate na sila mag-produce ng chloride. Ang chloride amo ni siya ang
0: D3 Bio.
3: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio.
3: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan na sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
3: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: D3 Bio. May potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's through keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
3: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko yan magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon ganon, mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose na to, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-ingar to, problema na to, kuway pagkaon. Hindi man siya namin magkaon yun, ketones, isang kasawa ng kuha, sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight
3: sa
2: ano?
3: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway
2: niya
3: awayon
2: na ang cancer.
3: Awayon niya ang cancer. So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yang hindi wala na awayay, Sir Boy. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
2: Through ketones of D3 Bio.
3: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
2: Pero kung mas ganda mo sila mo.
3: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio.
3: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lulak ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na mo, tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con.
10: Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdog kumakablog sa charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
14: Love?
15: Ano Everbest food mo in the world?
11: Of course! Yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
16: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santhol

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!
2: Gano ka, ma?
3: Ay, ginatreat ko nga kon buhok sang lubi, ah. Kay may beautician nga naghambal sa akon nga kalawain ako na sang buhok ko. Ay, bay, hindi pala, ah. Kay pakupon ko liwat ang buhok ko.

0: gunting nga ng mga nagatikwas.
1: May gunting ka di sa buhok haw, kay nawala man.
0: Ay, wala gin man. Ti anong ginagawa sang gunting sa tela, kag sa tanan haw? Hmm? Kay ti, pwede man na. Kung gusto mo magpagunting, ako nang pakutiha. Hindi na magkagtupa sa beautician, kay gasto lang na. Habi mo na, kinahanglan ta subong yang magkinot. Kung anong problema niyo, ako na ang inyo sabat. Pagunting? Ako na!
1: Ma! Ay, ano, ayan ang guwas ang buko, kuya, kung ikaw ang magunting.
0: Ay, plastar bala, plastar. For you to see how expert your mama is sa gunting, anay.
1: Sige, ah, mapagunting ko sa imo, ha. Basta kaayuha, ha. Kaya kung law ay gani, mamalayran kag sa parlor.

0: O see? Hindi bala bagay sa imong style sa bago mga haircut, nak? Nagdugang, gid bala ang gwapa mo, nak? Hala? Ano naman? No, hindi ko bala kabalo kung nagsaktong pagunting mo sa akon, mao kung hindi. Husto na gani. Bana ko, you're the next.
1: Oh, kagmaano ko?
0: Pongko, kaya ako magunting sa imo. Kag, labahaan kong burangos mo.
1: Labahaan? Magkaibalo ka?
0: Ay, syempre.
1: Ayabaw, Diyos ko. Help me, God!
0: Oy, malakat ka? Ani ka? Nga nagpangalo ka, gid.
1: Kaluan ko lang para daw hindi man nila mamulalungan nga daw wala gatululupong ang buho ko. Kagbala nun, hindi barber ang naggunting. Kaya daw, wala, ginaplastar ang ulo ko.
0: Ay, oh my God. Dali, di ba la?
1: Babo. Babo.
0: Okay na, inaga.
1: Magbuhay man, taba.
0: Basta, tabala ka gastod ako. Gabadje, tabalaga.
1: Gani man, wala man ko gareklamo sa imo, ah. Okay lang lang ga. Okay, gid lang kuya nga, okay, ah.
0: Nangga. Agay. Hala, daw hindi ko kakontrol sa blade daw. Hala, kasi kung magkiwi ni karon ng pagkilay ko, kag makadawan ko bala sa iba now. Ay, nako. Amugin niya akong mahalang tanan. Kinahanglan mo nga magpa-adventurar sa tanan nga butang nga wala mo nahibaluan. Tibisan law ay tanawon, tonlon. Ang importante, nakatipid. Kag hindi makagwa ang kwarta sa kaheta. Ay, nako. Ayabam.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw aton istoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant nga ining mga santon, Doc Erwin, nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kag kada isa sa ila may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas.
2: For yes.
3: Example, ang gamma mangustin nagapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, I mean, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Lugi ka matunawan, pero may lang kasulab yung mga sulok-sulok, nag-update ang imo
2: acid.
3: May gina-atake ka mo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manami gid sa imo. Kaya subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa, ma-update ang imo pag-ihi, salimong ba may mga burning sensation ka,
2: yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa, gasuffer ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral properties na nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung nag-hapdi imong pagpangihi, sili mo, doon mainit imong pagpangihi, doon masakit, ikaw mangihi, inom ka sa Santon Plus Gold kaya ini nagabulig sa mga kautro natin nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes,
0: no? Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot, kudason, kung ano maayo, diri. Damagin nagambal na maayo, gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold.
5: Abakat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nang uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami sinangaton nga Santon Plus Gold partner. Ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol. Ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makontrolar ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang ni siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ni siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana, depende sa pag-absorb sa imong nga lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold, pinaka manami nga kombinasyon sa 5, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Dr. Erwin. So, muna ka namin sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya siyempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Dr. Erwin, pinaka namin nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke, kaya ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imo nga mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C, kaya ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gi-axias antioxidant nga nagaprevent sa pagkaguba, pagka-damage sa mga selula sa aton lawas, Dr. Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C, ara na sa mga butika, Doc Nelson. And then, para sa kampiyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
11: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gida. Tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami isa kon paminsari.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga buti ka.
3: TGX 500.
7: Si Edding Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kila ang imong nga gininom nga kapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
9: subo. Wow.
8: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
3: TGX 500. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Oras, tatak, alas 10:50.
1: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyot! Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo at ama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makan sa mga butika.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
11: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number one!
17: Wala man siguro sa mamuno sa mga buhok namon, nga daw hindi amo ang pagunting, no? Ay, labot nila kung wala gatululupong. Kaglabot nila kung medyo nagkiwi ang korte sa mga kilay ko. Labot nila, kung kodol-kodol ang akon pagtinlo sang amon, mga kuko. Gatuon pa mo. Hindi bala practice makes you perfect. Ang importante, hindi kami ang makagasto. Kung kamuabing pahambalon, Florence.
18: Kita ma-heavy.
19: Oo, no?
18: Butangan ta, o. Oh. Sige. Amo na gani, si Florence. Tabala mo ng problema niya.
19: Oo, sino siya. Kagamari-test na kami nga duwa. Kagina, diskusyon na namon.
18: Diskusyon na namon.
19: Amo kami naka-excited nga duwa. Kita mo kang itingiti ng ugat ni Delilah sa liog. Okay, duwa excited na siya mag-advise. So. Pero si Florence, na yung patamaan mo si Mukatipide ka kinotlay, no? Pamanggaranong tagin.
18: Kasi sa subong balan ni Chimpuling, kinang lang tagin man mag-kinotling. Imaginon mo balan.
19: Pero tabungon mo
18: ka mo. Ang sa bugas, balalang pilana. Kaya mo pa nang ipagunting mo?
19: Sisimpa na?
18: Kaya mo pa nang ipagunting mo? Siyempre hindi na. Kung okay. Kaya loka magunting, ikaw na lang gunting sa pagkakaigol mo. Imagino mo, ay kamahal mo lang. Kamahal lang sa mga balaklon.
19: Ako masalamat kung wala na kuya kapagunting. Itungod mo, kalbo naman ang, kuya mo.
18: Ang gatong bala sa
19: pagkakaigol mo. Ay, hindi na kuya daan pa south mo. Pa-north na po. Oh, so kung pa-north ka na, sino kalbo, wala ka na problema. May may gunting kung kanon. Tupong man ako na hindi. Ay, hindi tupong na lang ganyan. Kay bagol mo na lang yung imo. Nga, ano mo. Pero kung ikaw yung permi kaya kapagunting tungod sa gusto mo magtipid mo sa panahon.
18: Naanad ka biya, tag 300 pang ginabayad mo sa gunting biya.
19: Kung kamahal biya sa babae kung mapagunting, no?
18: Mm-mm.
19: Compared sa lalaki.
18: Lasa ng balon ka pa na sa manong gunting. Ay, ma'am, nami. Hindi siya ma'am shampooan. Tanay, ma'am.
19: Ma'am, ibalayaj.
18: Ikaw ka magwa. Ikaw ka magwa sa imo nga.
19: Isa ka na yung
18: gunting. Kalaya sa nakalibo.
19: Ma, nag-reban ka na. Muna, kay kabalo sila sa kiliti sa mga babae mo. When it comes, nga daan niya sa mga buhok babae.
18: Oh, ma'am sila, ay, ma'am, ang himugali buhok, ma'am daw, ispungahon.
19: Oo.
18: Eh, anong ta na lang ni, ribanta na lang ni.
19: Ang imo bala dandruff? kulang kami sa hot oil. Na. Mga amo.
18: Diba, imagine nun mo na.
19: Sir, ang sulog
18: ka na balatan. Eh, 200 na panig mo po. Doon ka damo. Ginlistahan
19: ka. O yung reality na. Oh, ginagakatabo. Ay, ako, ay, mabudget pa. Ay, mapagunting lang ko. Wow! Pagpuli sa balay. Bahambal, mapagunting ka lang.
18: Mapagunting lang ko.
19: Taglugom ka na. Dali lang, riban ka pa. Ano? Aba,
18: ginahat oil pa.
19: Ginahat oil ka pa? Baka namin, nag-tip ka pa. Nag-tip ka pa.
18: Mga Brazilian.
19: Mga balayage ka pa gano'n, di ba? Buhok na balayage na. Bala mo 300 lang. Kaya ganyan 300 million.
18: 300 million sa kwarta mo.
19: Ay, hindi mo kami. Pero okay mo na, ano nga magtipid ka. Every now and then, kitong sa panahon sa buong mahal ng tanan.
18: Correct.
19: Oo. Kaga...
18: Tiya mo na ng kinanglan, tanan gali kita mamatumato na gunting sa ngaton ng mga buhok.
19: Pero nami, it's a good man nga indication na nga, mga makatuon ka mo bala. Itungod mo yung mga, because of the technology, nga makita mo naman subong ang mga tutorial sa online.
18: Oo.
19: Chat mo da. Dali, di ba? Ipraktisan ka po gunting. Pwede niya pa dahil yung ginegosyohan kung nami.
18: Praktisan yung buhok.
19: Oo.
18: Kung may bata ka, praktisi ang buhok.
19: Nan, kung may iloy ka mong nga-praktis.
18: Summerman subong igo na pag malipot. Pag-klase na. Pag sugutong klase, laban na na.
19: Si Kumaro mo, gigutingan ng ihado mo. Sa uli, i-barber ang gagatuan na. Hama nila, nang tito, madisponihan mo. Hama, lagas po man mo. Kami araw na gibutan nga duka. Pulurmahan, wala nga pwede lang pang pang-feed, ano di ba sa pang sa kilid na natawag, I don't know the term. Ging nagbaka ko na online, bawag yung try-try man sa iloy. Pag-antong kambang. Dalo na sa barber.
18: Pero ano na di gani?
19: Oo, kataas.
18: Lata.
19: May lang sa likod doon. Sige, dami na kinahipid mo.
18: Sobrang atipid.
19: Ako muna, hindi ba ito tipid? Gali kayo itry ya lang malahaw. So, mo sina, pwede yung man matunaan na para kag hindi yung magpagimuan.
18: Pero okay pa na subong kahit sira klase.
19: Oo, summer.
18: Oo, pag abot sang klase, may buhok na.
19: Oo.
18: Laba na ng mga
19: timing naman na nga mag-abot klase, na master na sang iloy mo. Pag-unting.
18: Oo, palibo, paanhan yan nila naman iban ng mga kabataan.
19: Ang lain na kung babae ka. Kaya lalaki, pwede pa yung kasimikalbo mo. Pero
18: babae.
19: Kung babae ka, tapos ging bangs ka sang iloy mo nga nubo-nubo. Matip nila yun. Di ba si Matet?
18: Ano, sa luna.
19: Oo. Ay, ang bulsi mo. Tapos si Florence. So, Florence, kabay pa nga, namin mali mo nga magtipid. Pero, hindi mabala mahuyaan ang imo.
18: Pamilya. Oo.
19: Ay, good luck sa imo, Florence.
18: Nga, ang buhok ko, no, amuna siya ang crown sa mga babayi.
19: Sa mga crown.
18: Sa mga babayi, hambot sa mga lalagi kung ano na yun na. Hindi yung mga lalaki, wash and wear man lang na isilaya
19: mo. Yes, oo. So, hindi magiging ang lalaki.
18: Ng mga babae, ati siyempre.
19: Ang duarte, ang may arte, gaya ang mga babae.
18: Kaya mga babae, ako nawa ay kabuhok, kaya daw ganda lang, ginahin siya na mo yan. Daw, mambar, ginahin, ay, nakalawa. Ay, sa iya, ang buhok kaya pag yun, no?
19: Oo.
18: Ganun, di ba? Pero ako namin.
19: Tapos kung namin, buhok ang babae, daan.
18: Kung angayan, kagigyan.
19: Nakadala sa mood niya eh. Ang mga lalaki, yan, ano, kasaksak sinagol, yung bahala. bahala na muna. Buhbas o lang po. Jilan lang, okay na. Abis ka nga kililiwi. Mga babae, ganyan
18: grabe. Mga babae, ha. Artigin kami yung mga babae.
19: Artigin ka mo yan. Kita mo, mga bata, ginaano yan. So, amo na eh. Swerte lang yung mga gimbunag nga lalaki sila.
18: Oo.
19: Kaya ang babae.
18: Wala gasto.
19: Tingnan mo, that's life eh. Kay buhok tayo.
18: Ganyan si Florence.
19: Florence. Nung...
18: Maganda naman pagtipin mo.
19: Praktisi lang, ano yung...
18: Good luck sa pagtipin.
19: Kamama ko na. Good luck sa pamilya mo. Paday yun ang pagpadala sa sulat. Risa na pala tuntunan.
18: Kung ako, pahambalon.
8: Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
11: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas na ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sa isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibong ang mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat di kawan para hindi maglala ang asthma. Iniamo ang pulusyon o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin-bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgo aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati. Madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
2: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court. Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
9: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
10: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Ti, ngaaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
11: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
10: Carl? Diin na si Carl?
11: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after may inom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Alas 11:17.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
24: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
25: Ako si Anna. Wala ta kamandawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
26: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo. Malang pala, ang iBerry,

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swapto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
2: Magandingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: May powerful compact.
5: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number one.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan sang isa ka male nurse ang hatagan naton sang kabuhi. Ihinago naton siya sa ngalan Jojo sang Bacolod City. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan Answering the Call. Diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!

0: Ay, salamat. Off ko na. Ah, mahimus ako hagod nga makapauli na kag makapawayway. Binayhan sila ni Sili kag sang duha ka kabataan. Ah. Wala gid ako maka-off sa cellphone ko kay super busy gid sa ospital. Ah, total off ko naman. I-open ko bang cellphone ko?
1: Jojo!
0: Oh.
1: Jojo!
0: Ba, ang amon head nurse. Natawag niya ako. Yes, miss?
1: Palapitan na yung desig.
0: Ah, ara na, miss. Ah.
1: Di ka naman kanto.
0: Ma-out na ako. Off ko na eh. Nga man.
1: Mag-extend ka na sa pag-duty, please. Kulang din ang mga nurses subong dali sa ospital eh. Nanawag ang ER nga, kinahanglan din nilang assistance naton. Madamo subong sa pilason sa ER nga nagabutugas ang aksidente sa isa ka bus.
0: Ah! Ay, pero kukun, ining... Hello?
2: Hindi pa lang ka off mo na subong? Sa tingin ka, ha? Kahirap ang sagat ko sang dial sa imo? Halos nagadnam na ang mga tutlo ko sang pagpindot ko sang cellphone. Unattended ang cellphone mo.
3: Hello, Daddy. Mapas ka dali sa amon sa grocery store?
4: Oo, Mandy. Kada mo kami daan pinamakal. Kinaulan ani ka kiti. Kagdasun, kalagaw-lagaw ka di anay sa mall. Ako di makakaon-kaon man kita diri. Maulat kami na sa imo, di ha?
0: Kung mga anak ko, pahambala niyo ko anay kay mami ninyo, be?
4: Okay. Ano?
0: Kukuan, me, ining pasinsya nga hindi ako makaapas dira subong, ha? Ikuan, eh, ma-extend ang shift ko.
2: Shit! Ano ko ma-extend? Out mo na, hindi bala?
0: Tani eh. Ugaling may nag-abot ng mga dugoon sa emergency room. Mga pasahiros ang na-aksidente nga bus. Kadamo sa ilam eh. Kinahanglan nilang bulig ko. Kay kula mga nurses diri sa ospital.
2: Ano? Bullshit! Kagpaano ka na niya sa mga bata mo? Nagkahulat sila sa imo, ho?
5: Jojo, double time. Ibutan na yung cellphone. Kinalan kita sa iya.
0: Ara na. Pasinsya gid mi ha.
2: Bullshit ka, Jojo. Bullshit.
0: Sili, hello. Sili, hello. Me. Shit. Gin off pa yung cellphone. Ginhawa ko na gani kalisinsya kag patag sa iya, pro.
6: Jojo, dasig. Kinahanglan kita ni Doc sa iya.
0: Ara na. Ay. Oh, sili, mga anak. Pasinsya gid ka mo. Madamo sang kabuhi nga hilinga gawon diri sa ospital. Kinahanglan ko sila nga buligan.

0: super kapoy. Do gusto ko nagidya mag-apply kag magurago ka. Okay ko. Pasa ako no.
1: Pariyo man lang kita, at least. Alos na plastar man ato ng tanan nga mga piraso. Dito yun lagi ko ya. Mansig po dito lang kamo sa Kapto Dulce. Kinalan pa ni tantang ato nga suruk-suruk.
0: Ano pa,
1: Bi? Makakao man lang bisan amo sin eh. Agot pagkabuta sa mansig balayta. Pwede na tanan ka-apply.
2: Maayo ka, Gid. Sige, sige. Sudlat, anay ang tiyanta antes magpauli, ha? Ay, wala gigitas ang... Wala kita kakaon tungod sa kasakon. Dasigod kong pagkaon, ha? Kinangan ko nga makapauli kag makailis. Kay kapilit kit sa akong kaayon.

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado na epektibo, mabakal sa mga butika.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run. Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
5: Tatak, RMN.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Alas 11:31.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: AC.

ako sa balay. Oh, may liabi man ako. Hindi na lang ako mamusina. Good nga. Hindi na madisturbo ang pagpaway nila ni Sili kag sa mga kabataan. Panawag ako kag buksan ang gate. Good nga. Magarahi ko nga kung sa lakyan sa sulod.

0: Bukas na ang main door. Masulod na lang ako kag mag-ilis ang akong uniform.
1: Oh, oh, ba?
0: Ba? Nag-aandar pa ang TV?
1: Daddy!
0: Oh, Daddy! Oh, Daddy! Hindi ka mo magkakusakon! Hindi ka mo magkakusakon!
2: Daddy!
1: Daddy!
2: Ate, ako, bisan hakos, ginadingot mo sa kabataan mo? Naayawan man lang na sila sang hulat diri sa imon, no?
0: Higko ko kayo mo! Mga pilaso nang ginantinder ko?
1: Sorry, Daddy!
0: Ay, nga nagabugtaw pa ka mo sa subungaw? Sili, nga nagapulaw ka mo?
2: Ginhulat ka gani.
0: Pasensya, gid ha. Wala ko ginalauman nga may madamo subong nga pasyente kaga kinahanglan gid kami sa ospital. Oh.
2: Limpyohin ka o galingon mo sa banyo, kamagkaon.
0: Day, pasensya, gid ha. Hindi lang ko anay maghulit mo sa kama, ha? Mapain lang ko tulog. Manibin lang ko kag matulog ko kay kakapoy gid sa akon. Nasudla naman ang tiyan ko sa cup noodles, ah.
2: Diin ka nagkuha.
0: Guwan, ginatagan ako sa upod ko nga nurse ang cup noodles.
2: Sino nga upod? Lalaki o kung babay?
0: Babay.
2: Babay mo?
0: Pwede bala sili? Kapoy na gani ko kayo? mga bata, sulod ka mo anay sa kwarto ninyo, ha? Kag magpahuway, ha? Sige na, patayan niyo ang TV. Diri ako karon matulog, ha? Sige na, sige na. Hindi ka mo karon magsamok, ha? Kay gusto ko yung magpaayos ang tulog, ha? Kapoy kayo si daddy ninyo, ha?
3: Yeah.

0: Sili, day. Ginano mo ko.
1: Ginacheck ko lang. Basi, bala may ginipilin siya nga chikinini sa imo.
0: Ganun lang ginapangwakal mo man.
1: Nagaduda ako nga balibad mo lang nga nag-stand ka sang duty sa ospital. Pakapoy ka, ina siguro nagdugmal ka mo sang ginahambal mga pariyo mga nurse nga naghatag sa imo sang cup noodles. Cup noodles, ha? Amo galing nga kahapos lang sa imo magbalibad sa mga kabataan mo nga hindi ka makaapas, gali ka may upod ka nga nagkaon sa gwa?
0: Sili, pwede bala? Natuyo ako gani patuluga ako palihog.
1: Sugid! Sino ang babae mo, ha? Ay, Jojo!
0: Ay, Diyosta! Di nagkanto ni Sigilanon taman!
1: Sa babae mo eh! Nagseperate katulog sa akon? Kay base kung mahambal mo sa imo katulogon karon ang ngalan niya samta nagkakulit ka sa akon!
0: Himbot sa imo ah! Abi patulog ako, bakit kapoy ko?
1: Hoy!
0: Ano ka man? Ano ginapanguhay mo sa akon man?
1: Kita mo? Wala siya nagari ako?
0: Sili?
1: Sino ang babae mo, ha? Salawan ka siya sa ospital!
0: Ano? Nagano-ano ka man? Hey. Abibi, pagtulog di sa tupad ko. Gina, tupad di, oh. Kung nagaduda ka. Dali di.

0: ako. Lalo ka man imo yaman. Ari tayo sa salas. Wala ta sa kwarto.
1: Tingsay lo ta sa kwarto eh.
0: Kapuy kong gani, nakaintindi ka? Pwede maghipos ka, kagpagbahimunong kada. Kapila na ko naghambal si mga kapuy ko halin sa duty sa ospital. Kagusto ko yung magpahuay, gusto ko yung magtulog.
1: Hindi ako magtulog eh!
0: Gusto mo yung tamba? Matulog ako!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcore.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
7: D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabakal ang butika. D3 Bio.
9: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Visio ng may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pa na ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikan. Epic Tempo. DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtuman ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Makikiraan.
12: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Salamat, iho.
13: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
17: Number 1!

Ano ang matabo sa kahigayunan nga ato? Kay napatupan ni Selly sa ikamot si Jojo. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Jojo sang Bacolod City nga aton gintig-uluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
11: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
12: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
13: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
14: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro. Kananay, tagsinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
15: Palihog, hatag gani kay Carl ang bill.
12: Carl? Di ina si Carl?
14: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangbang kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
9: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
9: Sample Plus Gold.
21: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
21: Pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
21: Sa mga butika.
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: With proper diet and exercise, panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Sample Plus Gold.
3: Uso Mercy. Harap ko nga ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kamulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusan.
4: Sample Plus Gold.
5: Pilip sa mga butika.
6: Makayong adlaw mga pinalangga natong nakagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
7: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Wala side effects,
10: wala palpitation,
11: kundi gina-pabaskog pa ang imo korason.
10: Yara lang
11: sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi nagid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala mas gigabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
13: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzev C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzev C Plus 40 with zinc agad.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sampung Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
17: Sampung Plus Gold.
19: Sa mga butika.
1: Goodbye!

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Oras tatak alas 12 Jess.
10: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako si May-May Nano.
15: Duwakatuig na nag-bleeding ka?
14: Oo. Tumar kong Evergreen. Wala na.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
17: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
18: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
16: Ti, naaway di galapot sa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
19: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kan anay nagsinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
16: Palihog hata gani kay Carl ang bill.
17: Carl, di ina si Carl.
19: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
20: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto.
21: Mga Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
23: Welcome sa isa namang edisyon kapag mangalagad sa palatuntunan Targitan ay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong nga Lunes. Yari kita mga kabyanan sa unang adlaw sa siringang ikanong nga bulan sang tuig 2026. June 1, mga kabyanan, welcome na diri sa RMN Targitanay sa Udto.
0: Yes, kita na gabi-abi sa tanan naton sini mga suki o malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag-satag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon na gatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan.
23: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
0: Inyo man makita namon mga pretty faces sa DYRI Aremen Iloilo Facebook page.
23: Sa kinanda ano po rin inyong mga biyan, mga amigo sa kangina na Master Kilabo, the grade of the whole universe, basta laon, balo, kag binayaan ang pagamalan, Master Radyoman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
0: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid iha, Mr. Hot and Spicy, Radyoman Ronel Sorbito.
23: Kaginiang, targetanay sa auto. Subong adlaw mga kabiyanan. Sa imbukada ng adlaw sa sining bulan sang Hunyo, siyempre naghahilapit na ang aton sining RMN Freedom Run.
0: 12 ka adlaw na lang ah, no? 11 ka adlaw na lang RMN Freedom Run ng Kitati, nakaparehistro na kamo. Ang aton 3 kilometers parikoy puno na, no? So may bilin pa ang 5 kilometers, ang 10 kilometers category kag 20 kilometers category. So ganin sa mga utod na to, ano pa ginulat na to? Diretso na, kadto ka mo sa FB page, ang DYRI RMN Iloilo Facebook page. May ara kita direk QR code da, iscan nyo para makarehistro ka mo. Or, pwede ka mo kakadto personal dire sa RMN Iloilo or dire sa Paforma Boutique sa may Merrymart Mall.
23: Yes, mga kabiyanan. So, it's a date, ha? Ang adlaw ng pecha 12. Adlaw, mga kabiyanan, nga Biyernes sa sunod nga simana na. So, kadali lang, no? Sunod nga simana na, Master, ha?
0: Ah, abatod ka?
23: Ay, hindi, lahog-lahog lang, ha?
0: Ay, kayo, wabala.
23: Lahog-lahog lang ning akon, Master, doon, ha? Pero, ti, sa diyahon tani, kay mga mamang dira, ang inyong mga bayo sa baol, nga i-plastar kag i-kwan nyo, i-flex nyo sa dalan, sa palabuton nga Freedom Run,
0: ay,
23: mga
0: oo,
23: mamang.
0: Ah, oo, ah.
23: Ano nga lang ni isang tupad mo nga?
0: Ha?
23: Ano nga lang sa tupad nga?
0: Si May.
23: May? Oh, okay.
0: May to... Hindi na. May to...
23: May tulo na. Abi mo, wis abot sa. Abot si Charo Kids Noy. Anyway, it's a date, June 12, 2026, mga kabiyanan. Sa piyang kabahin, mga kabiyanan, diri sa itong pagpangalagad. Isa ka drug bite bust operation ang gin patigayan sa ato mga otoridad masobra 1.6 million nga balor sang droga ang nakuha naman dira sa area sang Barangay Zamora Milya sa city proper
0: Zamora bao do madugay maning sa una tipo garan mga drug pusher ina sila dira sa may waterfront area pero on the last a few years pa rin ko doon nangin malinong niya no
23: ang balik naman no
0: subo may ara na naman
23: si alias Dadang ang natiklo sang aton diri nga mga otoridad
0: Dadang wow sige anyway check ta na karon mga kabira congratulations sa aton sidi nga mga kapulisan for a job well done diri sa ato nga pagpangalagad kag sumuman pa rin ko ang barangay kagawad to bala kagawad do nabun-an dira sa may banwas ang duenyas pero stable na sa buong kondisyon niya ang suspect isa man ka mangunguma at dira man sa mauma mo no? So pero ti barangay kagawad parikoy no? Ang nabunaan dira so i-check tada karo mga circumstansya sa likod sini kag former city councilor Candice Tupas hindi na magpadlagan kuno parikoy no? Ma-concentrate so, no, na lang siya sa iyang profession
23: kaya may kida may invitation si Mayor Aisa
0: yes
23: siya, pero decline siya pero daw the open-ended man to. So, hindi magito, well, ito kabalo, pero do basi may magkuhit pa ni sa iya?
0: I don't know, parikoy. Pero, ti, ambalya, I will concentrate na lang sa pamilya ko, sa mga kids ko, kag subuman sa akong sininga profession. No?
23: Mm-hmm.
0: Ti, basi, I don't know, pero ti, nangin malapit man siya kay Mayor Aisa eh.
23: Si, gani?
0: Kag daw siya ining sa medical tourism, gintap, no, ni Mayor Aisa. I don't know, as consultant
23: pero,
0: or something.
23: Gani, pero kung basahon ko, Master, dun, why man sa nag-put period din?
0: Ano?
23: Sa iyang statement, kag dito may mensahe man si Banabes, ya, si Banahon niya,
0: nga
23: tikon ni February, nga kwan, nga magpadalagan sa someday, kung hindi man sa 2028, hindi deserve yun man.
0: Deserve.
23: Do may mga amo pa na, no? So, do ako, medyo, base lang. No? Base man hindi, pero kumo nga why sa gapot period sa sining statement niya, nga base nga hindi may man sa gapot period din nga hindi sa politika. Pero base, bala?
0: Oo.
23: Bala ko naman, no?
0: Eh, bala mo naman ang politika, parikoy, ti lapit na nga lang daan ng ano, barangay kag SK election. So medyo nagaplastar na. Iti kapon gani may insidente diri sa isa ka barangay sa Molo, no? Nagabot si Congresswoman Baronda.
23: Mm.
0: Na notarano kung may nakapanugin siya nga ang tarpaulin nga tinabutang man gani sa balay sang supporter ya parikoy.
23: Mm-hmm.
0: Nga happy fiesta mga normal ah, abot yun na sa mga politiko. Happy fiesta sa sining barangay, no? As a way of also welcoming sa iya eh, no? Mm-hmm. Bilang congresswoman dira sa may sinaing nga barangay. Pagdula ko na pagsugid siya, di amo ni ginusto nato kay ginattempt ni congresswoman istoryahon ng kapitan.
23: Mm-hmm.
0: No, I don't know kung nakastorya na giman sila, pero daw nagapamangkot lang si congresswoman nga naglabot gid siya nga kuhaon yo gid
23: ti tarpaulin, no? Kun ara sa private property.
0: Oo.
23: Kag kuging kwa siya kag gusto ya sang tagbalay o sang tagiya sang pribado nga lugar nga ibutang balik ti ani kinamataraw.
0: Oo. So namin ko parekoy ano gid abi inang isa ka tarpaulin kay butang dira, no? So sobra naman naton.
23: Duwala
0: no?
23: Na kabagay kay kung nagpasugot karon ang private owner nga kakasonti iya man di kwan, pero kung wise nagpasugot kaging kakasti medyo may away na da.
0: Ibalaan ta naman na parekoy. So namin ko bala sa fairness man kay Mayor Raisa, balaan ko wala ni siya instruction sa mga barangay official parekoy.
23: May mga ara.
0: May ara sang naga
1: pasikat.
23: Hindi daw palias gito sa pinsan.
0: Pero sa nagpasikat, tama to mayor.
23: Ay, kadiya mayor sa may makita. Mayor, wala kadiya sa may makita. Nga iban nga ngalan diya sa lugar. Ako niya, ato niya.
0: Wala diya may makasalir. Nga iban na, congresswoman Baronda, wala na diya. Balaan ko mga nagpasipsip. Pero, wala niya instruction si Mayor Raisa Trenas. Ako na piho ko ni Parikoy, no? Mm-hmm. Kay nakapangayo kita ni Sona Information.
23: May mga, kapitan man ito nga kilalo.
0: Oh, ang balang wala niya si may iban balang kapitan nga pasipsip doon.
23: Na.
0: Barang kayo pisa, o, kapitan man nagambal sa aton. ano, mangita kinuya kontra? Babayi sila maginaway, pero ti ikaw ya sa barangay mo da, opista mo da. Ginimbitar ko ron sang isa to kakagawa diya si Congresswoman Baronda. Ano gidyang imo, abi? Ano kagidya? Sa kagawad to, nagabuka lang imo sining tinig-angaw. Prop, wala man?
23: Abi mo, mag-amuni nga dolayo pang eleksyon, kag-amuni ni kainit. Nakita ko kung ano kasadya ang politika, mga kabiyanan, pag-abot sang season na gid.
0: So, rabi sang sadya-sadya, abi?
23: Well, secret lang na yun.
0: Jogi dio.
23: Do may iras karo nang hita mo.
0: Ay!
23: Sa piha kabahin Master Don, ang PRO 6 may tukuron nga bag-o nga team sa mga operatiba nga mag-ooperate sang anti-illegal drug operations.
0: Aba, ano ini?
23: Ti may RDEO na nga dandi.
0: May RDEO.
23: May separate team pagid ha.
0: Aba.
23: Sadya ni masandukot ni magamuni.
0: Grabe, taon-tabi. Grabe na nga daan ng operation sang RDEO, sang Provincial Drug Enforcement Unit, ang City Drug Enforcement Unit, even ang mga police station, no? May ara sa mga operations sini. So may ara pagit i-create bag-o pagit.
23: Separate pagit. Papasabog ni Sir Tuanyo niya,
0: oh? Oo. Abi, sir, kung may separate kag bag-o ina, kag mas damo ang iya sining resources, ako I will suggest kay Police Major Dadji de Lima. Pero ambot lang kung buyan sa ni Colonel Rasalan, kay grabe ang performance.
23: Correct, correct. Ganyan.
0: Ni Police Major Dadji de Lima.
23: Pero Master Don, ang mga police ko nung damo bla utang, daw hindi ko na dapat i-assign sa patrol duty. Para makalikaw bla sa temptasyon bala.
0: Kapon parikoy sa interview kay General Tuanyo sa number one program every Sunday. Ang ano ang title sa programa nila? Aremen Sunday Special, no? No, ginpamangkot nila, no? Sang aton mga hard-hitting host ang si General Tuanyo. What about sir kasi may mga utang ni kay do ginapalapit, no? Sila sa temptasyon. Which nagreply si General Tuanyo, that's correct. Wala ka lang kabalo ma'am nga ara ko sa una sa controller siya
23: controller.
0: Sa finance department.
23: Tigra gaging kwarta papang.
0: Oo. So ambalya nanotara nila kag ginahatag ya kuno sa mga commander bala sir amo ining mga imo nga mga tinawo nga daw halos wala na kwaon sa ila sining nga sweldo
23: kay bayad damo, na lang sa utang
0: damo loans so, no sorry. Damo loans parikoy
23: te
0: ambalya may we suggest nga hindi sila pag i-assign sa field no kay base magka-create pa bang kung sa field ka Maria tanong tanib lang isa ka department store ni ma'am ano oras ba masirada ma'am alas 7 sige kami di matambay sa sagwao para Surbol nga wala may mano sa inyo. Mm. Style ah. Abot mo na na. Tapos pagtapos, tagaan na 500.
23: Tentasyon gali sa mga raket-raket.
0: Raket-raket.
23: Nga. Tigaling ano be? Dolido. Master Sergeant Dolido.
1: Yes, sir.
23: Pilang kautangan mo?
1: Secret.
23: Namo na, namin ko. Kung hindi pa manugid ka ron nga may utang siya, paano?
1: Na.
23: Idiron mo gid to?
0: Galing kay di sa ila ang mga loans bala pa rin ko.
23: So siguro makita nila. Makita guro kung sa controller nga kwantong iya mo nga perspective. Nga o tiyari si Master Sergeant Dolido doon amon utang abin hindi na pag-assigned patrol.
0: Oh, nag-utang ni siya sa nag-utang ni siya sa amoni nga nga lending nag-utang. Yamo kung pare kung sa ginapa-deduct mo na pa no wala sa automatic, deduction
23: automatic,
0: no.
23: Oh. Oh, para nga inaiyang nakita niyo lang da.
0: Nakita niyo lang.
23: Why pa na iyang mga wide na nakita.
0: Muna ko kay siya. Di makaluluoy lang. Bamo ang mga prone permi, pare ko, ikagado permi, ginako lang. Not all, hindi man tanan. Ang mga kapulisan na to, that's why nga gipatasan ganing sweldo nila together with the armed forces na to. Lakip na da ang mga teachers, mga maestra.
23: Deserving man sila sina. That's why nga gina-encourage na to. Nga mapalayogi sila sa tentasyon.
0: Amo ni gani, sa mga kapulisan bala na to, sa mga army na to, bangod, dako ang role ninyo sa sosyudad. Wala na kamugani ginadidakan sang GSIS da. So kung pag-retire nyo ya, kami nga taxpayer, kami nga nagbayad sa GSIS, kami nag-provide sang pension nyo. Wala na sila balang ginadidakan nyo pare ko yung mga sa armed forces da. O alain nyo sa mga empleyado natin sa gobyerno nga automatic i-deduct ang GSIS mo da. Contribution. Sa ila wala. Because very important ang trabaho nila to secure kita. No? So, abi ang gusto lang namon ibalik ninyo ang sincere nga serbisyo sa mga pumuluyo.
23: Alright. Anyway, balikan tayo. Check tayo yung mga dalag kong balita na sunod kag international o po ng RMN Network News. Magabalik ang
0: Targitanay sa Uto.
2: RMN Network News.
3: Ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
2: RMN Network News.
4: 12:25 po tayo na magandang hapon sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama. Babae sa Victoria City, Negros Occidental, sinunog yung kanyang tinitirang bahay dahil naingayan sa sound system. Ang kasama natin sa balita ngayon mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
2: RMN Police Report.
24: Tatlong pamilya ang apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 7, Victoria City dahil lamang sa ingay ng sound system. Itinurong suspect na nagsindi na kortina ng kanilang tinitirhan hanggang nilamon ng apoy ang buong boarding house ay si Ruby Rodriguez, legal ang edad ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Victoria's Bureau of Fire Protection, ang boarding house ang pagmay-may-ari ni Giuseppe Napanti kung saan nakatira ang suspect kasama ang dalawa pang pamilya Napanti at Habok. Lumalabas din sa investigasyon na nairita si Rodriguez sa ingay ng sound system sa cover court ng barangay na katabi lamang ng bahay na pagalaman din na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang suspect tinatayang umabot naman sa 2 million pesos ang pinsala sa naturang sunog. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak
2: RMN Network News.
4: Samantala, halos 200,000 piso natangay sa online scam dyan naman sa Manawag, Pangasinan. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
2: RMN Police Report.
1: Halos 200,000 pisong natangay ng mga online scammer mula sa isang residente ng Manawag, Pangasinan matapos umanong mabiktima ng panibagong online scam. Ayon sa kapulisan, na nakatanggap umano ang biktima ng email na nagpapakilalang mula sa isang bangko. Akala umano ng biktima na lehitimo ito dahilan upang ibigay ang one-time password o OTP sa katransaksyon. Ilang sandali lamang ang lumipas, sunod-sunod na text message ang kanyang natanggap na nagsasabing na-withdraw na ang laman ng kanyang savings account na may halagang halos 200,000 pesos. Bago ang insidente ito na unang nai-report sa kapulisan, ang text message naman na ginagamit ng mga nagpapanggap ng mga pulis para manghingi ng pera dahil sa umano'y pang-areglo sa warrant of arrest. Giit ng mga otoridad, huwag ibigay ang bank details sa passwords at lalo na ang OTP dahil hindi ito hinihingi ng mga lehitimong bangko sa anumang katransaksyon. Kasama mo mula rito sa IFM News, digupan na ito si Idol Denise, Brilliante Tatak, RMN!
2: RMN Network News!
4: Sa iba pang balita, mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa tugon ng mass survey ng Okta Research, 74% ng mga Pinoy ang pabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Mas mataas po yan kumpara sa 69% na naitalang suporta noong Marso. Nasa 21% naman ang tutol sa impeachment habang 4% ang undecided. Isinago ang survey noong April 20 hanggang 24 sa kasagsagan ng ikatlong impeachment hearing sa Kamara kung saan tinalakay ang SAL ni VP Sara. Nasa 1,200 respondents ang sumagot sa nasabing survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
2: RMN Network News.
4: Malinaw pa rin na may solidong taga-suporta itong si Vice President Sara Duterte. Yan po ang ginawang pananaw o yan ang pananaw mga kasama ng political analyst na si Dr. Froilan Kalilong sa panguna ni VP Sara sa presidential survey ng Pulse Asia at pumapangalawa lamang itong si Naga City Mayor Lenny Robredo. Bukod pa rito ang matatag na satisfaction rating ng pangalawang pangulo sa pinakahuling survey ng SWS. Naniniwala rin si Kalilong na may epekto rin ang impluwensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak.
5: Let's face it, meron pa rin solid na bloke ng supporters ang ating ikalawang Pangulo, and this actually resonates with the Duterte brand. Another reason could be she has fully sensitized herself from the government. No? So kung ano mang kapalpakan ng gobyernong ito, she is totally, kumbaga parang isolated from that. She remains to be the only lone opposition against the government. And when you have a government that is underperforming, mahirap ang buhay, mataas ang inflation, napakataas ng peso-dollar exchange rate, maraming walang trabaho. Siyempre, ang balik nito talaga doon sa mga nasa gobyerno ngayon, kaya nga sobrang baba ng trust and satisfaction rating ng ating Pangulo compared to the Vice President.
4: Dagdag pa ni Kalilong na anumang ibinabato laban sa pangalawang pangulo, kabilang na yung alegasyon ng katiwalian, ay malinaw na nangingibabaw ang political interest ng mga nag-aakusa. Hindi rin aniya dapat maliitin ang ugali at ang kultura ng mga Pinoy na madalas ay kinakampihan yung mga tinaguriang underdogs.
5: Nabubuo din yung perception na si VP Sara lamang yung may kakayahan na balikan itong gobyerno na to ni BBM sa lahat ng mga katiwalian na kanyang ginawa, sa lahat ng mga hindi niya na isakatuparan na mga pangako sa taong bayan. Ano? So basically, this is parang nagbubungerang, mayroong balik. No? At yung taong bayan na ang nagdidesisyon na ibalik ito sa gobyerno. Another thing siguro that we need to look into here is the fact that Filipinos generally love the idea of underdogs, no?
4: Mga kasama si Dr. Froilan Kalilong sa panayam ng GZXL RMN Manila. Samantala, House Prosecution Panel nakaabang na sa tugon ni VP Sara Duterte sa mga articles of impeachment ngayong huling araw ng pagsusumite. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus Peña Florida.
2: RMN Live Report.
6: Hinihintay pa rin ang House Prosecution Panel ang tugon. Hanggang ngayong unang araw ng June ang ibinigay na palugit para kay VP Sara na sagutin ang mga alegasyon sa kanya. Sa pulong balitaan kanina, sinabi ni Lead House Prosecutor Representative Jervin Luistro na pagkatapos matanggap ang sagot ni Duterte ay ihahanda na rin nila ang tugon dito na inaasahang may susumite sa loob ng 5 araw. Umasa ang prosekusyon na matatapos ito ngayon Linggo, lalo't nakatakda rin silang magsagawa ng pre-trial conference. Ay kay Luistro, layo nitong gawing simple ang pagpresenta ng mga ebidensya para sa mismong paglilitis sa pangalawang pangulo. Dito rin na niya isusumite ang listahan ng mga witness o testigo laban kay VP Sara, lalo't 4 ang kinakaharap nitong articles of impeachment.
7: This is supposed to simplify the presentation of evidence and witnesses which will happen during the trial. To be specific, kapag sinabi nating pre-trial conference, nagsasubmit tayo ng stipulation of facts and then we respond whether to admit or to deny the stipulation of the defense team. We also submit the list of the witnesses and we do the marking also of the exhibits, which will be very, very helpful to us considering that 3 out of 4 articles have voluminous documents to consider, no?
6: Umaasa naman ang prosecution team na bibigyan sila ng formal na abiso ng sa pre-trial conference at sa iba pang detalye kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
4: Congressman Pulong Duterte kinuwestiyon ang reforma na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzon.
2: RMN Live Report.
8: Hiningan ngayon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Presidente Bongbong Marcos Jr. or PBBM sa kanyang sinasabing reforma na kanyang nagawa sa kanyang administrasyon. Para kay Congressman Pulong, tila questionable ang sinasabing reforma ng gobyerno kung saan marami pa rin umano ang nagtatanong sa direksyon at kalidad ng pamamahala ng kanyang ipinangako. Nanawagan naman si Pulong kay PBBM na sa darating nitong State of the Nation Address or SONA, maisa-isa niya ang nagawa ng gobyerno na talagang naramdaman ng mga Pilipino. Resultaan niya ang gusto ng mga tao at hindi production number. Samantala, pinaalalahan na naman ni Congressman Pulong si PBBM na hindi siya magiging presidente kung hindi dahil kay VP Sara Duterte. Ito rin ang kanyang naging pahayag ng sinabi ng presidente na wala siyang pinagsisihan sa naging tandem nila ni VP Sara. Ipinagtataka rin ng kongresista na parang pinapalabas

0: natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RNN Live
1: Report. Ipinasampi na ng NBI ang apat na individual kaugnay ng investigasyon ng Bureau sa sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa kanilang pinaharap sa sinususpended acting Senate Sergeant at Arms, Mau at Aplaska at Pasay Police Chief Colonel Jose Lito De Sesto. Kasama rin ang tiyuhin ng Senador Robin Padilla na si Virgilio Carino at ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles. Pinasisipot ang apat sa tanggapan ng NBI sa Pasay sitting ngayong Linggo. Kasama mo sa Lisa Excel Manila, Radyoman Joyce Culiantas Adra, Tatak RMN.
0: Senator Chinggoy Estrada may apela sa Sandigan Bayan bago desisyonan ang pag-aresto. Ang kasama natin sa balitang yan live mula po sa Senado, si Radyoman Conde Batak. RMN Live
2: Report. Umapela si Senator Chinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na aksyonan muna mga mosyong inihain niya bago maglabas ng anumang warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Ayon ni Estrada, kasabay ng pagtiyansa niya sa mga kasong graft noong Biyernes, agad na nagsampa ang kanyang mga abogado ng mga pleading na naglalayong pag-isahin ang mga kaso at ipagpaliba ng paglalabas ng warrant of arrest. Ngayong araw, nagsampa rin ang kanyang legal team ng isang urgent omnibus motion at taon na lang na umiiling na ibasura ang impormasyon, ipatigil ang kaso o kaya'y isuspindi ang mga pagdinig at ibalik ito para sa huling investigasyon. Naniniwala ang senador na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal na remedyo na pinahintulutan ng batas, lalo noong Biyernes ng gabi lamang niya natanggap ang kopya ng resolusyon ng ombudsman sa kasong plunder. Binigyan din ni Estrada na hindi ito pag-iwas sa pananagutan kundi pag-iit ng kanyang karapatan sa due process. Handa naman ang senador na harapin ang kaso at patunayang walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. RMN
0: Network News. Ang Malacañang pabor sa pagbibigay ng opsyon kay Senator Chinggoy na sumuko o maaresto. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar. RMN
3: Live Report. Wala nakikitang masama ang Malacañang sa naging pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulyan na binigyan ng opsyon si Senator Chinggoy Estrada kung kusa itong susuko o haharapin ang pag-aresto kaunin ng mga kasong isinampalaban sa kanya kabilang ang plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, normal lamang ang ganitong proseso upang hindi na mahirapan pa ang mga otoridad at maiwasan ang dagdag na gastos ng pamahalaan sa pagpapatupad ng warrant. Ipinaliwanag ni Castro na katulad din ito na naging sitwasyon ni dating Senador Bong Revilla na kusang sumuko sa mga otoridad nang humarap sa mga kaso noon. Ikinumpara rin niya ito sa nangyari kay Pastor Apollo Quibuloy na maninagtago ng 16 na araw dahilan upang gumugol ng malaking oras, pagod at pondo ang gobyerno sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni Castro na kung hindi umano umalis sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi na sana kinakailangan pang gumastos ng oras at resources ng pamahalaan sa paghahanap dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: At sa balita po sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 50 ang pinaniniwala ang namatay habang hindi patiyak ang bilang ng mga sugatan sa pagsabog sa Kung Tat Village sa bayan ng Namkam sa Myanmar itong Linggo. Ang lugar ay nasa Shan State na malapit po sa border ng China at kontrolado ng rebeldeng grupo na Taang National Liberation Army na matagal na nakikipaglaban sa military junta sa nasabing bansa. Sa paunang ulat, nagmula ang pagsabog sa ginagamit sa minahan at quarrying operation sa lugar. Magkakaiba naman ang lumalabas na bilang ng mga nasawi sa insidente na unang inakala na mula sa airstrike. Kabilang po sa mga napinsala, ang ilang mga bahay at mga infrastruktura. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Magandang tanghali at maraming salamat. RMN
4: Network News. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. That news.

0: was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Top, top, top, Lechong Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
2: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain na po nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago.
0: Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami nasang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
21: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagas, mga butika.
27: TGX 500.
28: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
28: Kira tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
29: Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sang TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
27: TGX 500.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Dali kasi napit akong tuhod.
30: Arthritis na gali.
31: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
30: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
31: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
30: Tibog, di kaayo ang Mighty C.
26: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MX Extraordinary with MX3. Gigan.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Oh, si Mercy. Harap po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko. Try ko ang Santong Plus Gold sa gluten to waka bulan ang pawan ko.
3: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Santong Plus Gold. Pumili sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm!
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char Mango in Aroma Burst Tauf Tauf.
1: Tauf? No, amoy kulob.
3: Bangbang kung makablog sa Char.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
5: Mga Karajuman, balik sa ato kapag pangalagad diri sa Remender Gitanay sa Udto. Oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12:54. Stand by kay kwaon taning report ni Rajuman na Plo na Barete dugay kay ining maragay kagawad bala master doon nga nabunaan dira sa Duenya Silwi Ilo, establin na ning kondisyon niya sa ospital. Kag ining mangunguma nga nagpatay mga kabiyanan nga nagbuno ang padayon nga at large sa sining mga trion kag damo pa sa mga report no ining iban pa gid mga update naton angot sa gusto ipahimo sa mga pulis no sa aton bago nga regional director diri sa PRO 6 isa-isa unta na karon upod kay Radyoman Marjorie Herbomian eh.
6: Bata unahon tanay kay Radyoman Flo, Radyoman Mark ang ining pagkuha sang tarpaulin da ni Congresswoman Jamjam Barunda dira sa Barangay Taalmulo no nga sunod sa report nga nagkadtogid si Congresswoman kuno sa balay ni Kapitan kag mamangkot nga agin kuha o kun gin pakuha niya inang tarpaulin nga ginu-

0: Ramaguro sa mga pumuloyo, dahil mga supporters siya man eh. Mm. No? So daw na gasugod na 2026 pa lang tayo gasugod ng Pinulitikas Barangay.
1: Tibisan nga ni Oti, ininga ni hindi lang sa barangay master doon, Gobilog na nga syudad kay
0: yes.
1: Kunang taon mo pati gani si Doc Candis Tupas, no?
0: Oo, gani.
1: Ti ining statement niya parti na ni sa politika.
0: Politika na ni.
1: Ti meaning kun ako pa analisa ron sini subong pa lang nagatanay na sila kung sino ang posibleng magadalagan upod sa ila sa 2028.
0: Yes, correct na, no? So positioning na ni Parikoy. Positioning na ni.
1: Mm-hmm.
0: So anyway, check na to guys si Radyo Manflo Navarrete direkta dito sa Barangay Taal, Molo.
1: Ini nga bahin sa atot nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga
0: epektibo!
1: Evergreen Herbal Capsule, ang taranga sobra buhinan, ang taranga kulang dugangan. Evergreen Herbal Capsule, pang limpyo, gini, pang balanse, kag pang pabakod sa aton nga sistema sa lawas. Sobrang sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan, ina, maintain mga kabiyanan nga buhinan, no? Sang aton nga Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan naman sang Evergreen. Alam mo na ika nami sang Evergreen king sikreto niya, pito ka puwersa sa isa lang ka kapsul. May turmeric, may saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga
0: epektibo! Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, makasigurado ka nga kung kulang ang vitamina kag mineral mo, masuportahan kag mapakadto ini sa normal level. Kaya ang deficiency, kakulang sa vitamina kag mineral sa aton silingalawas, magaresulta sang masakit, no? It will result to diseases. Gani sa mga suki na tondra, 2 to 3 capsule lang. Sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Yes, mga kabiyanan, aring isa sa mga users sang Evergreen nagpamatuod.
2: Sa mula pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga taa sa magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
3: Susubong makatulog, maya ng tulog mo.
2: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Wow, ti ayos gid, ma'am Sintinales, ha? Dira sa patong-patong. Ti, grabe mga kabiyanan, Evergreen Herbal Capsule. Bakal na kamo, ara lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga, epektibo!
0: Naka-standby na Radyo Manflo Navarrete.
4: TYRI Radyo Man Report.
5: Kahapon, May 31, 2026, guest pa sa Barangay Taal Molo, Radyo Man Romel, Radyo Man Don, no? Ang may mga palugwaon, may mga miss o kung miss kung konserte nila para sa angon sa sining kapistahan. Na-istorya pa diri si Ma'am Norse. No, Norse lang ang tawag siya. Bali, konsultante ng gugma. Kahapon ng adlaw, ang mga alas 9, midya sa aga, sa gintakodya ang tarpulin ni Congressman Jamjam Barunda. No? Nakabutang ang mga pangalan sa iyasming mga grupo, abi, no? Sa gugma, regiman na tunnel, regiman doon, no? So uli, ay nagutang diri, ngalan ni ano mo, ni Congressman Jamjam, si Asik Jane Patrick Mabilog, Vice Mayor Labla Barunda, Councilor Shin Marie Mabilog, and Team Sulong Gugma. Amo nang nagutang sa tarpulin. So uli, siguro nakamutik si Kapitan nga may tarpulin dito nga nabutang, pero prior sini, in-inform anay ni Mrs. Norse sa kay Congressman Barunda nga ti kung may ginpaputangan ta kati tarpulin, which is nga ipo ko man nag-gin-text ni ginpabalo ni Norse, nagambalis kagawa si Congressman Barunda na makantot siya siya sininga balay.
1: Si Congressman Barunda nagkantot sa balay ni Ma'am?
5: Ma'am Norse, no?
1: Okay.
5: Makantot siya. So, ulit, pag-abot sa van niya, pagpanawag niya, una yung kinpakangkot kay Norse. Sinya din na akong tarpulin. Sino nagpahukas? Ang sabat ni Norse, why ka sabat ni Norse? Nagkatanangalan, sa kahit hindi mo sa gusto magkonfliktong away at isang gugma, kag isang uswag. Galing, kahit may mga tawos palibot, siling nila, siling niya, si Kapitan. Si Kapitan, si Kapitan, Kapitan Lee, si Rivik B.B. Alpani. Si Rivik B.B. Alpani, no? So, kinpokas to ni Alpani ang tarpulin ni Kong Jamjam, no? Iway na tumaybulan, kundi na to nabutang ang tarpulin niya, itong aging pokas niya. So, so, tinatabo, nag-anakat sila para patulong ko tani sa balay ni Norse, namangkot si Congressman Jamjam, o po doon ito si, ano mo, si Maurice Pinoza, no? Yan din ang balay ni Kapitan. May pasipos mangyapon si Norse. Dodo, gagalikaw sa bla para hindi mo mag-away ang
1: paabot na yung galit ni Congresswoman Baronda nga si Kapitan. May nakautik kay Congresswoman Baronda nga si Kap na pakwa?
5: Oo. Aking kunos yung jam-jam Baronda mo. Yan din ang akong tarpulin din. Hindi. Abong kita tuno niya. So muli, ningatuan niya si Kapitan Sira Balay, nagsulod ito siya, pero why si Kapitan Radyoman, Ronel Radyoman doon, no? Para matagaan kita, yaring pagtatag ni, ang pagtahayag ni Mrs. Norse, ang consultant sang gugma, Radyoman Ronel, dira sa may taal sa distrito sang Molo.
6: Actually, sir, nagbutang kami tarpulin sang aga na. Kay nag-confirm ko to kay Kong kon makadto siya.
7: Kay ano na?
6: Sang 31 na kami nagtakod.
7: Pero
6: fiesta gid sang aga. Mga 7:30 nagtakod. Pero ginpalihog ko ako niya leader nga silang matakod kay sakop sa balay. Pero sang gabi sina, nag-message ko kay Kong kon makadto siya, confirm niya kon makadto siya kay kon hindi siya magkadto, hindi kami magtakod tarpaulin. Ay basit mahuyan man lang kami nga wala si Kong tapos nabutang siya. So kabalo na si Kong nga may tarpaulin siya nga itakod namon. Di pagka nanawag sang galuto ko, nanawag ako leader na si Mia nagkatu si Kap.
7: Si Mia
6: leader. Mia, oo, leader na ako, Mia Tingson. Kag yaba na paka isa ko man sir. Nagkatutok ko na si Kap, nagambal si Kap nga ipakakas ang tarpaulin. Subunggit. Naman na. Di pa nanawag si Mia sa akon. Amaya nang, nagkatuloy si, in a good, ano man sir eh, nang nagkatuloy si Kap, nga ipakakas ko na itong tarpaulin. Hama ko ti ano ang rason, kay sila kuno yan ni, wala si Kap nagbutang sa tarpaulin nila, sa ila bisita, nga kami may ara. Tag wala kami nagrespeto sa iya.
7: Wala ka mga nagdisinsya sa iya?
6: Wala din makapick up nagdisinsya sa iya. Kaya nga kung yung ni Kap, ang amo niya leader, natakdan.
7: So, ako
6: fiesta.
7: Ako bumangiway ka na.
6: Huwag yun mga kulisinsya sa iyakap. Ah, sir. Wala yun mga kuya kalisinsya. Kay, sa ako niyang pag-insindi, nagdisinsya kuya, sir, sa gintakdan. Kay, di fiesta man, sir mo.
7: Ang gintakdan mo itong abalay.
6: Leader ko. Leader namon. Wala. So, nanawag si Mia sa akon, wala ko sir damo, reklamo, wala ko, nagaba ko, okay ah, ipakakasda. Na. So, ginsugo yung yabana, kaya hindi yabana sa balay, kaya nabulig-bulig pa sa akon sugba, ginsugo iya iyang abana, pagkatusang iabana kag siya, wala na ang tarpuli namon. Namangkot na siya dito kay Iduna, nga leader man namon, naging takdan man, nakuhaon, sikukuha lang ang tarpuli, kay dire ko lang ibutang sa likod, kitingding namon, eh, sagwa. Kaya malimiyan nang wala na ito, nangita magaling si Iman ng Duna. Tiga ni sir, napamangkotanin na kami, kundi in ang tarpulin. Di wala lang to, wala na lang to naman gin. Uy na gin mind, uy na gin mind. Dugay-dugay nagabot si Kong. Pagpanaog ni Kong, namangkot sa di ina akong tarpulin. Di excited ba si Kong bala sa nga makita man ya tarpulin eh. Di na akong
7: tarpulin. Why mo siya gin-inform early nga why nang imo tarpulin?
6: Wala. Wala.
7: Now,
6: hindi ko siya gusto-gusto. Sa mga gamu-gamu.
7: Pitaya mo na to, nagabot si Kong.
6: Di nagabot si Kong, nanawag si Evan. Upot sila ni Sir Moore. Spinoza. Tapos, naman po si Kong, di na nga akong tarpulin. Sabi ko, wala na Kong. Wala na Kong. Wow! amo to nga basi ko nga sino na pakakasang tarpulin ko di ino tarpulin ko ibalik nyo lang kay wala ko pa yung na-confirm kung si Captain man ang nagkakas nagkakas balagid kay wala pa ko yung na-confirm pero ang akong advice sa kay Mia kuhaan nyo lang para wala na gamo kaya ako lang sila marang ko sang gamo gamo sira ako lang ba na bago nang kagawa sa ospital mapagamo pagid ko muna di naglakad si Kong mangkot sa lakad kami ng mangkot si Kong diin ang balay ni Cap na di gaano si Kong eh kaya akin sasayin mo kasi sige lakad nyo sige lakad namon
7: namo kamo galakad
6: namo kami namo kami galakad pasulod kami naglapaw na kami ganik ako yung sa'yo naglapaw na ako sa balay ni Cap mo di na mangkot pagid
7: tuyo mo palapawan
6: tuyo kaya marikta si Cap dito sa nagamasakit nga ni Tadideng na gusto ko lang mabulig mapatali si Kong di pag lapuwas ko na, nag-abal si Kong, di yan ang dalay ni Cap. Di nagtudlo, nag-amo malang ko na, pero layo na ko yun, ara, gali Kong, oh. Di,
7: pulapaw na kamo.
6: Nag-apaw na kami gawa. Dito ko na nakita nga si Kong, ara na nagpundo.
7: Nagpundo?
6: Nagpundo kang nagsulod dito yun, di wala si Cap.
7: Nagsulod sa balay ni Cap?
6: Hmm. Di wala si Cap. Di nag-amal ang piyak balay nga, Kong, wala na si Cap. Kag-ara man ang utod ni Cap, nga bigo man sa bata ko, ara man katindog. Di siya man mismo nagamal. Wala na si Cap.
7: Di tayo na nun natapo.
6: Dahil magamal ko kay Kong. Di Kong, di na rin makadto. Di naman ang kadto sa inyo balay. Di na rin sa balay.
7: Di kamusta ang kwan ni Congressman Ganjan?
6: Nakig sa sir. Nakigit si Kong.
7: Sa pag-abot sa balay ninyo.
6: Napakakig si Kong.
7: Di ba ngunsan natapo si ni ma'am na niluya ka mga pangayo at bisong
6: sige. Kay Cap, Cap Revic.
1: Mm.
5: Ang kabay ang may supon na sa may supon na ngayo pa sa ilo si Kwan si North no sa kay punong barangay
0: mayo sa pasaylo
1: sa ano nga bagay.
5: Eh para wain ako no gamo.
0: Di wala man siyak tuloy sala?
1: Nangayo sa pasaylo para sa pagbalik niya o sa ano man?
5: Hindi, para sa katawahayan na lang bala sa ano, sa barangay.
1: Na-cost ang pagbutang niya, daw na be?
5: Oo. Pero nangayo sa pasaylo, pero te may hirit pa ngati ang balya tani nagpabalo abi si kapitan. Ipaukas niyang tarpulin kay Tiwai, why man siya kabalo kun hindi nang tarpulin ng kadto na mo.
0: Balaan mo, Radyo Manplo. Hindi bala, wala nila nakita ang tarpulin?
5: Why na?
0: Nadula na ang tarpulin. Ting the only one nga naghambal nga kakson ina is kapitan.
5: Si kapitan.
0: Kung ang rason niya nga nagbutang ka mo dira, kay ako lamang ko nagbutang para sa mga bisita ko, iya na inaya sa mga organizers ang gugmada. No? Ilan naman iya diskarte. Actually, ang balya gani, tsakto man ang ambal ni Norse. Balya, sa pag-itsindi kuya, hindi na ko kinangla maglisensya kay Cap. Kaya ang lisensyahan kuya, ang tagbalay nga tagdan ko.
1: Si private property mo. Kaya kay Cap naman, kung kay Cap na yeah, private property, ti siya gini.
0: Kung ginbutang da sa arko nga welcome to Barangay Taal, ti inaya kinanglanon mo giniya sa ano?
1: Inang lugar nga, kuan, pampubliko ba?
0: Pampubliko, oo.
1: Pero kung private, yaway ka na dapat lisensyahan. Ang tagiya, lisensyahan mo.
0: Mm-mm.
5: Di ba na ito ni, ano, ni Mia, na leader nila,
1: mm-mm,
5: ang ditakdan siyang tarpulin. Radyaman Ronel, Radyaman Don.
0: Kaya bal ganito nila, ito? Kung hindi iya gusto nga mo to, di ko butang sa kilid siyang balay ko eh.
1: Oo. Kung may mga kigbanda iya, be mo kag may poder nga magpakakas, si Mia?
0: Oo. Kaya kung hindi ko iya mapasok, hindi ko iya gusto politika di. Hindi, sa iba nyo lang itakdan
1: sa iba lang to. Tigalig kay supporter.
0: Kay supporter man.
1: Eh, kung ako be supporter ko na, okayhan ko man yan.
0: No?
1: Kung support ko, limbawa sa isa ka tao, masalim mo lang ko na okay na, okay. Pero kung hindi mo iya ginasupport ang tao nga na, tiga, ipakabutang mo, no?
0: Ako nga tani kay Norse na, ginpablatter nila na, kay ginkawat ang tarpulin nila, oh. Ginbayaran man nila. Kinawat ini Radyo Manflo. Di ba lang, wala may makatudlo kundi ng tarp?
5: Why ito mabalaan kundi ito nabutang, no?
0: Na, amo na.
5: Why nakita, ha?
0: Damo, wala sila kabalo kung sino nagkwa?
5: Ang waman.
0: No? Okay, ti, ang balikan ni. Ganda man, kot sila to, di ba kay Don ako, no? Ang bala, Don, sino nagkwa? O, ti daw, wala maguro ka mula lang, kaya bala mo, ti, gahimos, ay bala plo, himos. No, masako guro sila sa pesta giti gamos
1: mo. Balbalan mo in fairness sa tanan abel kay mayor ano yo may manisaya guro.
0: Ah wala niya si
1: Ato takto to ginang kwanta naghutek nga bubuwet nga isa man ka kapitana.
0: Oo.
1: Actually damo kapitan nga gambal. Daway man niya bala pakialam gid sa
0: oo.
1: Nga iniya mga pulo pasipsip na ni sa mga kapitan.
0: Mm-mm.
1: No, bisan nga why sa kin chindi nga kung private ya property pag gusto sila kun ano ibutang nila da.
0: Mm-mm.
1: Kun ibutang man nila ngalan nila daya nga welcome to our fiesta, our family, naga-invite sa inyo, kaon ka mo di, bring your own baon. Hindi man na iya.
0: Ti, una best parikoy, mga opisyal man na sang syudad ang gina-welcome sa grupo nila, da?
1: Mm-mm.
0: Si Congresswoman Marunda, isa Congresswoman, si Jed Mabilog, kaya nakita ko din ngalan ni Jed, Undersecretary sang DILG, Labla Marunda, Vice Mayor naton, Sin Marie Mabilog, kagawad, no? Ti, kag-iban nga Team Sulong Gugma, so namin ko bala, do sa public official nga ti siguro in one way or the other para nga do medyo may welcoman, no, para sa ila gin nagbutang ina mga supporters ang gugma na, no, pakadto sa ila sini nga lugar. So I think it's nothing wrong ang nagbutang sang kolor kag politika amo niya si barangay kapitan.
5: Si katuang ko tong ila barangay hall ang balay ni punong barangay Alpani.
0: Mm-hmm.
5: Pero wala siya in contact naton makapila ka beses nag-text kita din napakilala kita sa remen.
0: Mm-hmm.
5: Pero wala siyang reply kag hindi kita makontak ang numero ni Kap agud ni makuha sa tanisang side.
0: Tingala ko reply kay kapitan mo kinatuan man siya kapo ni Congresswoman Barunda wala man siya sa balay niya pista pa subong kinatuan mo man da wala man siya dira gin man siya ga star hop lo.
5: Itira man ko, no?
0: Ito, hindi din siya makita na sa balay niya.
5: Hindi makita, oh.
0: Ako, yes, guro, nintindihan kong emosyon ni Congresswoman Barunda. Bisan, guro, kung obrahon man ni kay Mayor Raisa. The same thing, ma-feel ni Mayor Raisa, kung obrahon man ni sa iban ng mga public official. You know, namin ko, Rajuman Flo, dako na nga bagay nga daw, gina-welcome ka mo. Kagin ng balan si Abi. Isang iya leader. Ah, sige ma'am, kay Kumu, kung confirm makanto ka, kaya ba mo mabutang kami tarp? Di siyempre, pag-abot ya, para guro makasugod ulo istorya-storya, ay, nurse, di na akong nga tarpulin. No? Balaan mo, Flo, siguro, hindi lang amuning una. Naintindihan ko emosyon ni Congresswoman Barunda, kaya kada mo makita reports, nga, every nga, mga, may makatuan siya nga barangay, ang mga tarpulin niya, ginapangkuha. Siguro naglabot na bala nga sukdula na puno na puno na gurong isabla? Lo?
5: Hindi, no.
0: So anyway, arat naman da kung magsabat sa uli si Mus Kapitan. We welcome sang ano ni Kapitan. Ibalik lang tarpulin kay karon Tef niyo. Tef niya pagpangawat ni karon pwede mablatter gani niya ni Norris niya nga. Ginkawat ang ilang tarpulin, di ba? Kaya ginggastuan man nila kag property nila mo.
5: Oh, ti why naman sa ganin ng pablatter, pero ti thank you kid no kay tinag ngatag sa kay nga mga interview nato ni si Norris no. Adri sa Remeni Rido.
0: In a way, tsakto-tsakto man lang. Kita mo si Norris in fairness sa iya tamara na sa tani isang gamo. Kiti pesta mo si Nadia do ginalikaw ya na gani si Kong. Pero ti anon muna kay ti muna gani nakalabot sa ato na impormasyon di Flo kay daw lanog da kapon sa barangay mo.
1: Oy, pista mo.
0: Pista, di tapos daw.
1: Na istorya na isa kapihan kag sa iban nga mga rindibo na.
0: Oo.
1: Amo nang unod sang istorya nila. Kumbaga, topiko ng barangay.
0: Mm. Kay do first time pa ni Koy, nga kinadtuan gid ni Congresswoman Barunda, ang balay sang kapitan kag pamangkuton.
1: Oo.
0: No? So una, pabaya na malang ganis kung ate, wala tamimo kay ginkuha nila. No? Ginapakuha gali nila. So those are things nga ti subong pa lang ma-feel na naton ang temperature sang
1: no, sadya niya.
0: Sang eleksyon.
1: Kuan ako eh kay dasig mo ni ma-feel Master Don kay ting social media subong kuan eh siya do nagiga in no.
0: Mm.
1: So ma-feel mo na no bisan ang mga dumalagko subong makitaan mo na kun ano sometimes medyo mabasa mong lining sometimes hindi man may mga pabitin may ara man nga hayag na dayon. No, Rajman Flo, thank you kid.
5: Kasama mo sa di koron.
1: Hello,
5: kasama mo sa DYRI Remeni Rilo, Radyo Man Flo, Konsumo, Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Binkuhatan ni Master Don, kaya daw gainit ng politika.
0: Oo, kay damo na kapabalo sa aton, kay ang term nila pare ko, init-init, gindi ako ng ulo ni Kong mo. siguro ako mentindihan ko na because kapila na guro matabo sa iyan eh. No, basi kapila na matabo bala.
1: Basing pagpaumod niya daw na
0: daw naglapot na
1: bala. Sukdulan na.
0: Oo, naglapot na bala kay total. Ari na malangkod eh, din balay ni Kapitanaw. Siguro balaan ta man ni ang batasan ni Congresswoman Baronda, hindi niya bastos mo. Magistorya niya, malulo ni Parikoy.
1: Mm.
0: O, pareho man kay Mayor Raisa Trinias, magistorya ka, lulo niya. Do wala ko ya ganin kabati nga nagtaas ni boses. Kung magtaas ka ni boses ni Mayor Raisa, do hindi siya ngayan. No, di bala?
1: Okay, atong, do gagamay.
0: Atong speech siya bala, nga nagsigit
1: niya
0: siya.
1: Do gagamay, do takto na.
0: Pag speech siya bala, nga ginambalan pa ganin sa mga kontra ito, anong gapang nangaking siya man. Mm. Kaya bagot hindi ni siya Anadia magsingit.
1: Do pilit.
0: O, do ginpilit niya lang. Kay mga malulo niyang tingog nila mo. Tiyan mo mani kay Congresswoman Baronda, yung sindihan tani, malulo mani magambal. Mm. Ang iya guro to, istoryahon lang nga agin pakwaya. No, as something amula na guro ang pag-insindi ko kay amuni gani sa mga barangay official ka mga kabarangayan.
1: Bayin yun na nalabla mga muna?
0: Ihatag na lang na. No, hindi na kamo magnagi padra sang intra-intra pa. Kay mga okasyon na sa barangay nyo.
1: Nangyindihan naman na nga, siyempre, mapakitang gilas ka man. Oh. Dumakonsider yan nga, siyempre, under kami sa iyada mo. Kung ara sa public place, siguro may rason ka.
0: Na.
1: Na pwede ka. Pero kung ara sa public private property, hindi way kagidya kinamatarong da. Mm-mm. Mas may kinamatarong nga magpangakig ang tagiyak balay or sa property nga ina, sang sa imo.
0: Mm-mm-mm.
1: Hindi ako mo nga barangay ka dira, bisan privado ko nga lugar, intrahan mo na kag ikaw yung masunod. No.
0: Mm. Ano, na, balaan ko partisan kamo, ara kamo sa piyak nga grupo.
1: Given na okay lang na master doon.
0: Pero kumakambo na karon nga nagbutang. Base ano, kulbaan ka nga may makakita, dara kag mag-report kay Mayor Raisa nga.
1: No,
0: ginallow to ni Kapitan nga magbutang. Eh. Dumatsyak ko daw hindi man amuna si Mayor Raisa.
1: Ako ay kugapati nga si Mayor Raisa yung mga kigsang amuna.
0: Tibambar man kuguro ti, nagbutang sila. Ikaw nagbutang ka man para sa amon.
1: Na mo na guro, kung wai ka nagbutang, butang ka man eh.
0: Oo.
1: Kay kung nagbutang ang iban sa property nga private tapos ginbutang nila kay amon na ginasuportaran nila, bayad ah.
0: Mm.
1: Himo ka man ya tikang i-outnumber mo ang amon nga kani nga mga signage eh, or okay, tarp.
0: Magkadto di karon nga day mayor karon na butang ako di mo damo yung tarpulino ah. No? Do something amo lang na bala to welcome man sang alkaldeta.
1: Mm.
0: Pero do hindi ako parikoy nanamian. Sang sinabala nga nagpabor na gani nga kakson tapos pag-abot nila wala nang tarpulin kinuha na ninyo nga gusto naman nila paabal ni North tamaran ako sang gamot sige pakuha na lang
1: ang iban na bay na butang ang mga supporters sabi kisaga butang sa na nakulbaan man na lang alang mga tamaran di man tuod sang gamot mo.
0: Mm-hmm.
1: No pero ti respetuhon ta kay kung mga private property na respetuhon nila kay kon mamersana sila karon kag gumay ako sa ranay datod ng imo amo man na ka sempre pumasiling sa kinawat ni
0: kinawat na oo
1: ti which is valid no kay ti sempre private property kung ginbutang ko daging kwa sang iban kundi ang nagkwa nangawat
0: na
1: oo.
0: So amo na kumbaga kap kung may political leaning ka may ara man sila sa political leaning may kinamatarong kita nga magpa-affiliate. Well, we have the right no nga mag-upod sa grupo sa kung sidiin naton gusto. That is freedom of expression. That is freedom to join any organization.
1: Mm.
0: Karon kung lain niya sa imo, hindi mo pwede nga i-curtail ang kinamatarong nila bangod sa sa imo sini pananawan. Kay kung may violation inabgin butang na matuod sa barangay property, arko-arko nyo da, abe. Welcome to Barangay Taal. Binutang nila da.
1: May insulto ka eh.
0: May insulto ka. Kaya wala na kalisensya sa imo.
1: Yes, kibalaan nila ang leaning mo dra sa piyaka, abe. Tapos butangan na muna. Insulto gina niya.
0: Mm-mm.
1: Amo niya, grabe, guro pinangakig mo sana, which is, tsakto gina niya, nga mangakig ikaw.
0: Kung gintakod sa piyak balay, kag sa piyak man balay, para magagwa sa tunga dalan, wala ka na nayakap may mo, kaila na yakin na matarong. No? So, dapat tuntani, respetuhon mo lang. No, matyag ko sakit sa mata mo, basi mahuyan ka to sa
1: babaw.
0: Kay mayor, sa babaw. Pero tinamin ko, kabalo ka dapat mag-explain. No? Nga ti ilan niya kinamatarong, ilan yes. Niya right.
1: Hmm.
0: Oo, nga abi, intrahan ko na karon magamo. Kay karon ginintrahan mo.
1: Kundi nagdugang.
0: Nagdugang karon. Oo, kita mo nagpalabot diri sa amon.
1: Kagapin pati public official man nga nagakanto. Oh, public. May tani ko na ibutang mo da. congresswoman sang Negroski.
0: Oo.
1: Oo.
0: Pati Iloilo aton man ha.
1: Mm.
0: Wala man eleksyon.
1: Anyway, basta
0: wala eleksyon.
1: Ini makita mo ni nga sa buong palakon init na dal politika. Do kita ko nga daw grabe gid yo kasingkal ni pagabot sang season na gid. Nang season na gid bala.
0: So buong wala pa ni ano, wala pa ni kalabot sa boiling point.
1: Asik-asik pa lang ni, kwan pa lang ni, steam pa lang ni master.
0: Oo.
1: Batyagan mo. Ngayon mo ito gainit na.
0: Oo, oh, doon, manatangin. Ang gamay pa nga, no? Hindi pa boiling point, eh.
1: Oh. Anyway, balikan tayo mga kabiyanan kay pagbalik ta, dumduman mo to may abogado nga nag-question sa ano?
0: Oh, si Kising, attorney Kising.
1: Kising. Pero si Mayor Raisa, ginpangipinan niya ang TLC ni Inday Project. Ining proyekto, kuno, padayunon, magapadayon, kagpasang karon pagid. Anyway, i-check ta ni Dugudu guys sa report ni Radyoman Joel Franco.
0: Yes.
1: Kag iban pagid ng mga police reports, no? Kag mga, police reports, pagbalik ta. O po na ato mga Radyoman report. Iningabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kinagapagsik nato ni kaing ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sa Panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami users, yung kami isang NANS Super Plus, gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito ina mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakalman sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawas, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
1: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala mo lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo sunod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
0: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay inaokon ang imo abilidad o nagadwindle bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, kinami.
1: Sido ba sini, no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gid ya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, sa aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, dukot ah. Ka grabe sa mong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, gani yung pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiuna para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kwana binos? Bala ka, kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, kag, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon, mga kabiyan, ang pangapilang, Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo din mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita, Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, aral lang sa mga butika.
0: Sa aton sila pagpanamalik report, sa aton City Hall Beat Reporter, TLC Ninday, gin pangapinan ni Mayor Raisa Trenyo.
1: Ang oras, 26 minutos na kaligid sa alauna sang hapon, magbalik ang Targetanay sa auto.
8: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Joy, new Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This portion is brought to you by Yakult, panalo ka dyan, Yakult.
9: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
10: Kausa.
9: Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak, RMN.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balaanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
19: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS! For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural, at original.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay maxalaga, Max Protect.
30: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
31: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
30: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas magabot ka.
34: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar.
33: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
35: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
33: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
36: Ako si Norberto, isa ka-adlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
33: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
1: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: gising dahil parating fresh and focused.
1: Nons Liniment Oil!
2: Kaspan?
1: Wala problema!
2: Nons Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nons Liniment Oil!

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Protect Chan?
4: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
4: Yaku!
5: Kaya panalo ka, Chan!
6: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
7: Ako si Ana. Mga taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
8: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas,
11: pinagaling,
9: pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
3: Santo Plus, Herbal Capsule.
2: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus, Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1.
2: Ano masaligan? Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: E3Pio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang E3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mag-abuti ka.
5: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya ako ng maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
9: Yes!
11: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
12: Mga Karajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alauna, 49 sang hapon. Oy, Master, standby sa report ni Rajuman Joel Franco po doon nami. Pagkakita ko ba lang ang migo ko, may ara sila sa promo, bala sa paluto, bala? Ang paluto nga seafood grill and restaurant na sa Bituon Haro, may branch man sila sa Pasig City, kaya may ara sila, Master, doon. Aring nami, oh, kaysa maabot nga pizza sa is sa bulan sa Hunyo, sa Sabado na, Master, doon sa Sabado, may ara sila sa promo nga Anli Paluto and Sugba.
13: Bo, grabe.
12: Promo. Ay, abaw.
13: Karami ni, no?
12: Ang mga attack team mo, do. Oh. Preparar ka mo attack team kay Sampulan to sa Sabado.
13: Biyernes, ah.
12: Biyernes. Hindi. Sabado. Sabado, mga kabiyanan. June 6.
13: Day off yung Biyernes mo.
12: Ah, di ba? Laksa ako makaon sa kung hindi. Kung
13: pero
12: hindi,
13: Sabado, ara ka.
12: Ara, eh. Ara, balok ang nami sa na to kay ipapreparar ta nga daw kuan bala daw master ang dating. Dodo,
13: kaya, pamo ang Anli Paluto in Sugba promo ni sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro in Pasig City. May 10% discount ni. No? Iyang balang nga sa RMN ninyo nabatian. No? Sa RMN ninyo nabatian. O kung naibaluan ng promo sa 10% ka diskwento, magambal ka mo da,
12: tagaan ka mo discount ng 10%, basta ihambal nyo, naton pa-reserve gube, naton sa RMN kung ninabalaan, automatic na may 10% ka discount ka basta sa RMN mo nabalaan eh.
13: Correct, correct.
12: Kung nabatian.
13: No. So kung hindi ka ka, wala kang kapamati sa RMN, hindi ka ka 10% discount, kaya wala ka makbalo mo.
12: Kiti pag-reserve mo to, yaway ka man nagambal. Tiyaring nabalaan ta di ho, adlaw-adlaw na ni. Kay sugod June 6 diri sa Bituon Haro, June 6 ang sugod. Pero sa Pasig City June 12 naman ang sugod.
13: June 12.
12: June 12 namin.
13: Independence Day ba?
12: Independence Day oh. Diri sa may Bituon Haro June 6, sugod na Sabado na ni. Sa Pasig City June 12 naman. Now are. Sa Sabado June 6, iambal nyo lang ang nabatian nyo sa RMN ni Luilo. May number kita diri nga i-mention sa inyo para reserve na kamo nga daan. Kay Anli Paluto, ni may ara na da, Master Don, nga pili ka kapili.
13: Sa mga seafood?
12: Sa mga, oo. Kagkatapos kung ano yung kwan mo yung package.
13: Oo.
12: May ara na sa premium nga package.
13: Wow, nami na.
12: Ang pinaka-premium, ya, barato mo lang, Master. Tanan nga ara na, pwede mo ipaluto. Ang nami sini, kay ipaluto mo gidya. So, mag-o gidya luto ang iserve sa imo. Hindi lang yung silingang pili kang ara na daan na naluto na. Ang iba na nagligad pa naguro yan na luto. Pero ariya, Master Don, aktual giniyang iluto sa imo da. I mean, amo giniyang paghambal. Mo, lutuan eh! Ilutuan eh ang kasag gini! Lutuan eh ang, ano ganin ang paborito mo gin?
13: Ang ano, ang lukos?
12: Lukos! Lukos gini!
13: Depende ko anong gusto mo. Ipasugba mo isang polda. May ara na karon sang, ano da, managat da. Gusto ko sugbahon nyo niya siya. Ang ari naman ang, ang shrimp. Gusto ko garlic shrimp, no? Ang pagluto sina. Ari naman ang ano sini, ang dako ng isda ni. Gusto ko sa bawaan sinigang tala, no?
12: No,
13: so amo na, amo nang Anli Paluto in Sugba, mga kabenan.
12: May kwan pagigo sa imo kay Master Don, kwan mo nang may sari-sari ni bala, depende ni sa masarangan na, tawabla, masarangan lang sa bulsa mo. Kung ang bulsa mo, yung medyo manabaw-nabaw lang, ti simple lang, ti dra ka lang sa pinaka-base yung presyo. No? Sa may ara na nga 599.
13: Oo.
12: Only paluto and sugba nga 599, okay ka na maguro sa pork and chicken?
13: Oo, pwede, pwede.
12: Pero may mga seashells na master doon, may talabada, may scallops, may bayad. Kagiban pa, may mga drinks na, may mga damo, no? 599 po kung gusto mo, pag yung, gusto ko yung nanam-nanam, gamay yung may dugang, pag yung, gusto ko may shrimp na, may crab na, may squid, may pisugo, may blue marlin, may bangos, 798 na.
13: Mm.
12: Pero kung gusto mo premium nga tanan nga ra na nga makita mo pwede mo ipaluto magluwas na sa mga nagaserbi o sa mga tao da 898.
13: Oo. Di barato?
12: 898 lang.
13: Barato ti
12: paluto,
13: pero
12: paluto andi na.
13: Damo ikaw balaan kung samtang nagataas sa imo sini nga package. Mas madamo ikaw sang choices sang seafood, sang seashells, sang dessert and refreshments no. Kag mga others no katulad sa mga sides, drinks, signature sauces and dips no. So may serving option ka. Gusto ko kay Pulo kami kabilog do boodle fight ang
12: pwede. Yes,
13: boodle
12: yes.
13: Fight ang style no.
12: Yeah,
13: kay Pastor dira no sa so, amoning akon sa 899 no. Ano na
12: 898
13: no. So damo ka mo sang pilian amo na ho katuin nyo lang sila da sa Barangay Bituon Haro o kun sa Pasig City June 6 masugod na ang aton sininga Anli Paluto Insugba
12: sa Bituon.
13: Sa Bituon
12: June 12 sa Pasig City.
13: Sa Pasig City.
12: Now kung gusto nyo subong magpamangkot o mag-text o tawag
13: pa-reserve.
12: Pa-reserve na ka mo, diri iya sa bahin sang Paluto Bituon branch. Mga kabiyanan, pwede ka mo maka-text or call sa cellphone number 0927-847-7110. Sa liwat, 0927-847-7110. Kag sa Pasig, master?
13: Sa Pasig naman niya, diri ka mo pa-reserve or tawag ka mo 0968-146-4675. 0968-146-4675. Abel na ninyo ang promo nga ini mga kabenan and hopefully adlaw-adlaw na ini nga pagasugudan sang Paluto Seafood Grill and Restaurant.
12: Wait, pero pwede na kabuka kanto da sa Paluto tapos sa Malonyo. Ay, by the way, nabalaan ko nga sa Sabado may Anli Paluto kamo, no? Nga masugod na, daily na. Pwede kami kapareserve pero nabatian naman sa RMNE. Ha, diri naman sa RMNE balaan para may 10% kamo nga diskwento. Ayos.
13: Okay.
12: Sa dela, ha?
13: Sige. Samtang sa tumang kuturan, check naman ito guys, si Radyo Man Joel Franco. But for that, hindi kang kalipat nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang aton exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Makasigurado kayo, hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products and spare parts ang makuha ninyo. May promo, subo nga, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota products dira, mayara ka mo sang raffle ticket, no? Basi ka mo na mapalaro ng winner sa palabuton nga Disyembre nga grand draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Katuwi lang sila sa...
12: Siyempre, ara lang sila sa Balantang Haro. Mga kabiyana malapit sa Ceres Terminal, no? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan, silang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakip ng Kubota Cane Loader to Truck. Tandaan mga kabiyanan, ara lang sa Barangay Balantang Haro, siyudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal.
13: Alright, no, sa aton sinima ko ito, so standby ka mo ah. Sa dugay-dugay, small town lottery result kita na, no? Sino ang nagpatadra? Small town lottery. And by the way, sa mga suki na to, kaday pari Mike Montaño sang Wow Chicks. So, pari Mike, how are you, dira? No, si parikoy James Carpe, parikoy Stephen Panega, thank you sa inyo nga pag-upod. Mama Elinita La Pastora, thank you so much. Kanday Greg Briones Dinosa Jr., kag Broadpet Madira Bisto Air. Ariglado?
12: Okay. Ariglado mga kabiyanan ng oras na ito ang Philippine Standard Time. Alauna 56 sang hapon.
13: Ining party sa TLC ni Inday Paricoy, padalaan ini sang complaint or report ni attorney ni Josiah David Dakising nagligad sining simana. No? Kag na-interview ganin man naton diri sa targetan ay sa Odto. Because wala permi man di siya kanon si Luilo kag more or less may idea sa mga politika diri ti ang balagan ni wala niya sa may tao nga nagambalsakon nga magfile ako sa complaint sa DLG. As a matter of fact, This is testing the memorandum of the ALG.
12: Alaw na 57.
13: Yari na.
12: Istiyal sa probinsa sang Iloilo, Rajuman Mon. Come in.
4: Yari na, Rajuman Don. Rajuman Ronel lang atong sining resulta sang STL subong hapon. Hunyo 1 na kita to 2026. First draw kita alas 2 sa hapon. Ang atong sining draw operation sa system Mr. Mitchell Mitchell Solorin. Ang atong sining draw operation specialist Jerlyn Chris Arguez, kagang aton STL representative, Mr. Aldrin David. 20 seconds para sa aton sining first winning number sa subong hapon. 40 ka mga bola na aton sa sulod sa draw machine. Ang ibalaw na aton, kung ano ang first winning number para iya sa subong hapon na resulta sa probinsya sang Iloilo. Yari na, no? Magkarambula na nga itong sininga 40 ka mga bola sa sulod sang draw machine. 20 seconds para sa itong sininga first winning number sa bunga mo. Standby sa itong sininga mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Ano yan? Ang itong sininga pinakaunang numero sa bunga mo. Yari na.
7: Number is
4: 17. Numero 17, number 17. Ang ating first winning number. Ang ating sininga dito sa person, Mr. Ryan Melgar. Tapos ang sininga mga members, Juliet Abanyo, Glenn Sunyo, at Alcid Torres. Another 20 seconds para sa ating sininga second winning number. 39 balls pa ang pinuin sa sulod sa draw machine sa bungabon. Ano ay yan? Sa 39 ka muna, ikaduwang winning number. Iyari na, ikaduwa. Numero 38, so number 38. At ang sining first winning numbers, number 17, at number 38, 17, at 38. Third winning number na ton, 38 balls ang nabilin sa draw machine. 20 seconds para sa pansalingan third winning number sa subong hapon. Yari na, ikatatlong numero.
7: Our last winning number is number 5.
4: Numero 5, number 5. Ang pansalingan na ikatatlong winning number.
7: Congratulations sa subong hapon, June 1, 2026, number 1,371. First draw to be on our number 17, 38, 5.
4: Salimat. Numero 17, 38, 5. Numero 17, 38, 5. Numero 17, 38, 5. Numero 17, 38, 5. Numero 17, 38, 5. Numero 17, 38, 5. 26. Congratulations sa itong sining ng mga tagdaog, mga tumalaya natin sa probinsya sang Iloilo, tag sa wala pagdayo ng sa pagdaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa PCSO STL Draw Court, tag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yeles Kapalian at Takarimen.
12: Maraming salamat Rajuman Mon Kapalian ang alas 8 ng draw karon sa gabi bantayan Driman sa Arimen Iloilo. Ang oras na ito, Philippine Standard Time, alas 2:01 sang hapon. Leo, good abito kay Rajuman Joel Franco, kay kuwantaning update kay ang TLC ni Inday. Amo ning gina-question sa nagligid sang isa kabugado from Manila. Pero siling ni Mayor Isa, siling niya pangapinan ko ni. Siling niya padayunon ko ni kag pagpaspasang karon pagig kuno. Sa anong reaksyon niya angot sa to sa reklamo kag anong himuon niya sa proyekto niya nga ini?
13: Actually parikoy ang problema malang sa ngalan mo.
12: Amo malang tong question.
13: Sa ngalan malang no ang tinutuyo sini kagambag bulig sini there is no question about it no pero ang sa ngalan malang gina-question ni Attorney Josiah David kay malaga ni tistingan ta ang memorandum circular sa DLG 2026-206 pala ito mo. Wala lang taon ta kung disidido giman sila nga implement ni. Kimanti gin-reiterate nila ni mo sa memo nila parikoy. So gusto namo mo balan kung tuod. Ari bala, naka-standby na Radyoman Joel Franco.
8: TYRI Radyoman Report. Gin pangapina ni Mayor Echetreña sa paggamit niya sa term na Inday, no, sa TLC ni Inday, no. Ini ang isa ka livelihood project sa siyudad sa Iligin Punduhan sa opisina ni Mayor Echetreña intended para sa mga kababaihan, no, diri sa siyudad sa Iligilo. Tulo sa Kitranias nga generic, no, ang term nga Inday, kasi nati kung diri sa aton, kung subang ka, nga babae, Inday, nga kung subang ka nga lalaki, puto, kung ikaduwa ka lalaki, nunoy, no? Kung ikaduwa ka babae, nini, ang bal niya, no? Kaya tiyan mo na sa sasaya ang naandan, no, nga tawag sa sunod sa panimalay sa pamilyang Ilonggo. So sa iya, i-push through niya sa gihapon ang hindi nga project, although nga maiban nga mga project na hindi niya pwede magamit ang TLC because hindi funded, no, sa city government of Iloilo, ay iba si funded sa Department of Labor and Employment. So sa iya, wala sang paglapas, no, sa direktiba sang DILG bangod nga ang iya ang iyang gustong ipasentro TLC ni Inday amo na ang mga kababaihan para diri sa siyudad sang Iloilo. Ari po matiyan naton ang pagpatag ni Mayor Raisa Trenias.
14: Inday is a generic term. In a family here in Iloilo, kada pamilya naton may Inday. May inini, may toto, may nonon. Sa amon pamilya, ako ang magulang ginang Inday, next ang magulang lalaki, basta toto, no? Si papa ko sa ila pamilya, kay ikaduwa siya, basta ikaduwa ka ko, no? Nonoy ka. Kung lalaki ka nga magulang, toto ka. Sa inyong pamilya, si manang niyo guro, tawag ba na Inday? It's a generic term, but this one is specifically for women, mga Inday. Di ba lang may kanta gani Inday? Ano na gani kanta nga Inday, no? Sa Dinagya, Ilonggo, no? Kanami man sa kanta niya, no? So, all Ilonggos, no, nga mga women, to gani represent sa term nga Inday.
15: We will not replace this na your home program.
14: No, all nga gin-require nga i-replace, we replaced it. We reviewed it, and we made sure to follow the guidelines. But this one, since it's a generic term, we didn't thought na ilaglad because it was for the beneficiaries.
16: Assurance of the mayor sa mga beneficiaries ngayon sila magkapalaka despite city mayor.
14: Magapadayo ng atong na project. Especially last week, may ara partnership but wala natin yung tawag na TLC ni Inday because it was Dolly Ponte. We only called this project under the Iloilo City Government. Padayo ng atong program sa livelihood. Kagabi may nag-text gani nga damo galit ka benefits ng ilang livelihood programs. Kagapangayo pagid, no? Kay we made sure nga ang project sa subong hindi lang sari-sari sutor, hindi lang bugasan, gin-mix natin. Kay kung tanan sari-sari store, hindi na mabuhi sa isa ka community, no? So, ginamix na natin.
8: Ang kabahin, no, sa pagdepensa ni Mayor Raisa Trenias nga ang TLC, no, ni Inday ang iya sinigagin gamit. Matandaan nga ginareklamo sa DLG, o may ginapareview sa DLG sa isa kabogado kung bala hindi may paglapas ini sa may random circular angot sa anti-epal ay ining paggamit sa term ng Inday ni Mayor Raisa Trenias sa project niya para sa livelihood sa mga kababayan diri sa siyudad sa Iloilo, Rajiman Don, Rajiman Onel.
13: So, ang iya diri ni Mayor Raisa Trenias sa though hindi nagid man guro kay halos tanan ng pamilya may amo man nga term, no? Pero ang pointo ni sinugani ni Attorney Josiah David because kay pagkita ito blawel ang certificate of candidacy ni Mayor Raisa kag nabutang yes, dito nga nickname is Inday Raisa.
8: Inday. Yes.
13: So doga angot bala sa iya but anyway, I think base i-call ma lang ni DILG ang attention ni Mayor Raisa. I don't think may kaso gid ni, no? Pero gusto man ni Attorney David abi kising nga matistingan kung sincero gibanan ng DILG mo. Di ba la well?
8: No, mga sir, bini nga test case ah. No?
13: Oo. Oh.
8: Sa sining memorandum
12: circular. Pero nga kung nga nakita, kung sa inyo bugado, basi kung mga kwan niya, basi sila ito, hindi man kumplito, hindi man Inday Raisa.
13: Oh, hindi man Inday Raisa.
12: Inday, that is why ka generic Inday. Ngayon, basi isa na sa mga rason, yung nabutang ito sa iyang kwan do, Inday Raisa mo, bilog mo. Puti, siyempre, question mo lang ini, para at least may basihan kita.
13: Correct.
12: No? Kaya kung tanang karo nga tuto, may tuto ni, tanang nga tuto, oron di.
13: Oh. For example na kay Tuto Defensor.
12: Oh.
13: No? TLC ni Tuto. Tingin siyempre na masulod. Hindi affected.
8: Nonoy Lawrence.
12: Oh, Nonoy.
13: Oh. Na TLC ni Nonoy. Namin ko, those are things nga, bangod na andan sang tao nga tawag sa Ilabla Radio Man Joel, maangot mo gid man base, no? Pero depende ni sa paglantaw eh. Sang
12: mga... Dirita gid daw...
13: Matistingan
12: gid. Matistingan na. Oh, para mabalanta ko anong wisdom sa likod siya nanda.
8: Samtang radyo man doon, ginkonfirmar sang City Government of Iloilo nga active job hire atong si Arias Dadang, no, nga dadakpan dira sa Baybast sa may barangay sa Mura Miliesa City proper, no. Ining si Arias Dadang na gaidad sang 40 anyos pumulo isang uman nga barangay assigned sa Property Conservation Office o FCO, no, sang Iloilo City Government. Ang ining FCO, amo ni siya ang opisina nga in charge sa tanan nga mga government infrastructures.
12: Oo.
8: Nga sila di naga-insure, no, nga properly taken care of, no, ang ining nga mga
12: project. Oo, ining empleyado galing sang City Hall.
8: Active pa.
12: Oh, active pa.
8: Oo.
12: Oh, ti 1.6, 1.7, well?
8: 1.6 plus,
12: no? Million pesos ng worth ng shabu.
8: 140 grams ang sus. Packet shabu.
12: Mm-hmm.
8: Oo. Ang explanation nila kay isang require nila ang mga maidiid na requirements for employment na kasunodan ni siya, no? Dari sa City Government of Iloilo. So, amo na nga subong, no? May ara na sang, ano, sang gingandak man ang Tony Ganis, ang drug testing, no, ti random lang to, possibly nga wala ni siya madala, no, sa mga na randomly tested, no, sa illegal nga droga. Di siya gali high value individual gali ni siya, no, no, sa monitoring man sa nga itong sining mga kapulisan. So terminated na siya, sunod sa Kamera Isa Trenas, matapos, no, nga na-confirm nga na siya ang nadakpan. At the same time, tinakita nga may job order siya diri sa city government, gin-terminate na immediately, no, ang iya sining job order. At the same time, nagpawanas ang warning ang City Government of Iloilo sa mga empleyado na wala sang pagkasantuhon if involved sila sa illegal activities, makakasilagila yon sa ila sining trabaho. Rajiman Don, Rajiman Donel. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Okay, ginkakas na sa job hire, grabe, no? Pang ang job hire niya do, pang tatak kilang guruning at worker ako sa gobyerno, ah.
13: Oh, pero ti nag-sideline gali sa, hindi ganun guru sideline, ah.
12: Sideline ang pagka... Prantya lang. Ang job order niya, front lang.
13: Oo.
12: Para kung nabi din, jet kami ubra, galing kiti, oh. Master Dono, 1.6 plus, oh, million pesos ang balor sa shabu?
13: Nabaligya, yabi ko, pare ko, no? So, sa bilog niti. Bisan di pa ko magkwasweldo, kuras job hire.
12: Oo, mumho lang na. Alikabok lang yan. Don, huwag mo ako, ibahin mo ako, change me. Aba,
13: change me.
12: Ibahin mo ako. Tipo, grabe, kibot ka lang, G.O. lang, tapos Master Don, kwa na. Ang shabu nga nakuha iya, millions of pesos ti ina ang nadakpan ng subong sa iya. Ti pila na kalibo, pila na kagramo, pila na kakilo, guro na na-dispose na.
13: Mm-hmm.
12: No? Ang pamangkot, diin yan na pang-dispose. Kiti, government employee siya. Ang ibang rin kasi yun, pati mga ibanda nga na-encounter, iba, kasi ginopera nila na. Mm-hmm. Okay, upod ko ka mo, rediscounted ka mo, ha?
13: Na, posible na. In fairness sa city government, siyempre alang-alang ang tanan-tananda nga mga empleyado da, tutukan ginila, doon-law da. May ara man niya guro yung ati, hindi makontento, hari ma high value individual ko, para lag ko ang akong sinin.
12: Ang nami, sananda master, tiki ko muna balaan akong din sa department, ang head sananda, liyog na ko check da. Kaya ba siya may mga galamay da sa, yun ako, very tempting, may problema ka sa kwarta, kag pamigado ka, although nga illegal ni, pero kunwari ka na choice master doon, basi balang iban bala, ma-temp bala.
13: Atong bata bala, itong estudyante nga nagabaligya bala drugs, na timtar mo lang sa kano, kay taga baligya iya, may 150 pesos siya. Nga komisyon.
12: Yung dumayo.
13: Dumayo ni, hindi ko makabaligya ako, abi, limak pilo, tinda ko naman.
12: Gina-solve na mo, ang mathematics na, grabe na. Dumayo. Ang capital, guts na ni capital mo.
13: Ba lang ka guts, no?
12: Oo, muna. Oh, laway lang capital, guts. Tapos, ti gamay nga pluplag yun. Kuhan ko ni, mayo ko mag-kuhan. Galing kay ti subong ang intelligence network sa mga pulis.
13: Grabe
12: na. Grabe na.
13: Sige. In a way, dugangan nato ni na, diri sa aton sining pagpangalaga diri man sa targetan ay sa auto. Sa aton pagbalik, check nato reporta ni Radyoman Marjorie Herbumiani Parikoy, KT. May pagkatukuron.
12: Ah,
13: nga bag-o nga grupo ni, anti-illegal drug group naman ini.
12: Yes. May RDEO na tandaan ta ang regional office. Pero matukod pagit sila si Pretin.
13: Mm-mm.
12: Ano ini, kag, anong sakop? Anong ubraya, anong kinalain sang ubrahon nila sa mga existing subong nga mga drug operatives?
13: Masibla pa magatukod sila sang team, lima kabilo nga tao, lain-lain kolor sa bayo, kag pagatawgon nga Power Rangers. Wala ta kabalo. Pwede man nga tatlo lang kabilog, nga puro tanan babae.
12: Tapos ano
13: tawgon na naman nga Power Pop Girls. No, so hindi ka takbalo di kung anong group.
12: Pwede man three stooges.
13: Oh, pwede man na, ma...
12: Ano, pagkid yan? May mga idea ka, pagkid?
13: Hindi na.
12: Mailang way ka nag-regional director ba?
13: Oo, kaya muna. Okay, gusto ko sa mga kababainhan, tatlong leader na puro tanan kernel ni.
12: Kernel?
13: Pagkataugon ta sila nga Power Pop Girls. Ikaw, si Kernel Blossom, si Kernel ano nang iba ng alam.
12: Ang buksin mo yan. Galang tao kagilin na yan.
13: Oo, ito na tamimo kay bata na ba eh.
12: Sige, balikan ta na mga kabiyanan, pero ini kon makabulig ini sa police operations kay ti laganap ang droga, grabe mo. Gadanaw mga kabiyanan ang kuno, ang stakso.
13: Okay, balang ko pare ko ang bal nila. Kung may mada sa lima namon ka pusher da nga dlagko, okay lang na madako pag isa may mabulos na ya, no? Pero atong apat tigli nakapa-dispose kidya pare ko. Pero
12: no?
13: Maano gina, madakpan ka mo amatamat, maubos gi ka mo. Sa aton sining nga mga kapulisan.
12: Ano ginaya mahimo sa droga nyo sa Santon Plus Gold?
13: Amugid.
12: Kaya nga aton nga Santon Plus Gold, mga kabiyanan, importante ini sa kayong lawas na to, no? Para malikawan ang masakit, epektibo ng food supplement, ang kinahanglan Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling, no? Inialin sa extract sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina. Gani, sa aton nga mga tagpalamati, mag-inom na 2 to 3 capsules every day. No? Para nga magnami ang aton sinipamatyag. Tandaan nyo mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Tapos na niya sa Santon Plus Gold. 2 to 3 capsules everyday. Kag ang kape naton Santon Gold Coffee Mix, may natural nga mga sangkap like glutathione kag ini ang may collagen. Nagapa-elastic sa aton nga panit, nagadugay kita magtigulang. Kag magluwas sina, nagabaskog aton tulan, kag nagatinlo, gwa, sulod. Sang aton nga lawas. Gani kun kape ang pagambalan, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Alas 2:15, magabalik ang Targetanay sa Udto.
17: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
19: Angeline?
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Miti Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
1: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amuna nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala maski gab-i?
1: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulang sa
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea, akong regla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong nya regla.
5: Supple Plus Gold, bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Roder, amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Ati nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa rumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Oras tatak alas 2:20.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
15: Your bill, sir.
16: What? 40,000 pesos for dinner?
15: 1,400 only, sir.
17: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
17: EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Gabriel Katuyang.
3: May high blood ka man sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung tiyan. Sabot sa nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunan sulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka Blue sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang mancologist or nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
13: D3 Bio, ang D3
14: yung may Physio.
13: Ang Physio
14: yung may D3.
13: D3 Bio. Mighty C,
15: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
13: Mag-DDX 500!
15: Ang may powerful compound,
13: ganagapanugos ang imo blood sugar.
15: DDX 500! Garantisado,
13: epektibo,
15: Aramis
13: DDX 500.
15: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mga butika.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Your bill, sir.
26: What? 40,000 pesos for dinner?
25: 1,400 only, sir.
27: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: Your bill, sir.
26: Order for more. Dessert?
27: EO, love your eyes.
28: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
29: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ECS.
0: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
12: Yes!
0: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
1: Oy, balik mga ka-Rajuman. Sa itong pagpangalaga diri sa RM and Targetanay sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas 2:31 sang hapon. Standby sa report ni Rajuman Marjorie Herbomiani, damo kita update sa regional command. Kay bangod Master Don nga ti bago nga to no OIC regional director. kagdamo sa sang gusto ipatuman. Yes. Nakita to ganito nga linga hindi pagbutang sa patrol ang mga prautang ang mga pulis. Anong relasyon sa kay guro ti gakatemp guro
2: kung no? Ara ka balan sa field parikoy do damo ka katuan bla abot na lang sa mga grupo nga mga pulis no nga kung sa dindiin gakantuna para lang gid mangutang manliwat parikoy
1: ay no? Sana no or base nga magluwas nga tiga pangita pag isang beginning na may utangan. Base mo na niya kiti controller ya before gray si sir mo.
2: Oo.
1: Si Sir Tuanyo mo.
2: Mm. Tapos parikoy base mag-racket. Ah. Ka mag-intra illegal.
1: Mm.
2: Na sa online bulang lang ni gani damo nagkalaskaran ng mga kapulisan
1: damo, na nabuang da,
2: dumduman mo tum ng hold up ng pulis
1: yes
2: online online voting online na sabong man to
1: oh gila atong nadakpan man siya
2: or dakpan siya
1: nang may isa pa ganito yan ng hold up
2: amo ganito
1: oh nang hold up nga do captain tong ano
2: dumbo no may basta may ranggo tubla mo
1: yan ato tong sa Manila no
2: Manila
1: oh. Na tapos naging counter siya sa kapwa ya pulis
2: nagbato siya
1: bunit sa mo
2: oh
1: way mabalaan pulis mangali Maria kagusip nang hold up kay naalangan bro
2: oo
1: sus
2: ti sa kautangan man to parikoy kautangan man to. So, para malayo kita, dapat maayo ang financial education sa aton.
1: Mm.
2: Pamatik mo every Sunday sa wa is si Mr., wa is si Mrs. Mm. No? Kay damo sa may financial help dira. No? Ako kay Sir Tuanyo, ano nyo bla sir, i-guess nyo sa inyong mga seminar da, financial seminar, education seminar, si Ma'am Bingbing Josue, no? Si Ma'am Bing.
1: Invite nyo.
2: Oo. Duwa na ding Bing eh. Ang host nila. Si Ma'am Bingbing Josue.
1: Oh.
2: Kag si Bing.
1: So, guaya.
2: Si Bing Parounda.
1: So, guaya. Kung magambal ka. Yes. Radyo man Bing. Bing Bing. Oh, tatlo mo gigilawag. Bing. Bing Bing.
2: Mm.
1: Bing Bing. Bing Bing.
2: Sinupod ganun ni Radyo man Bing da.
1: Ti si Bing pag ito
2: eh. Oo.
1: Bing. Balo ka Bing. Bing Bing.
2: Oh.
1: Do pa sa kilala ko lang pagtiro ya. Bang, bang bang
2: kuno bilo. Kung laki ang kong kontra.
1: Agle.
2: Kung bayi.
1: Kung bayi ano?
2: Bing, bing bing.
1: Terrible.
2: Ayo ni Linet, bing ka manet. Atang galitang
1: sura. Hindi bing man siya. Bing bing kong.
2: Wala ka lang kabalo.
1: Oh, wala ta kabalo, puting iya yang.
2: Pero actually ayo ni Radyo Man Linet is tang.
1: Tang. Baso lang ang apelido nga.
2: Di tang to.
1: Awa.
2: Ni tang mo, ni tang.
1: Ay, okay.
2: Misa pag ina siya kangalan, ngayo, hindi ko pwede mambalon air. No? Pero ano nyo man na, makita nyo man sa Facebook live naton kung ano inangga ingat sa iya sininguya. No? Nga doon kalapad, yun bala. No, so anyway, i-check ta na karon pare ko ang ini operation gali.
1: Dali lang may breaking news.
2: Yeah, breaking news.
1: Breaking news sus Maria kaghusip breaking news maniyo.
3: TYRI. Breaking news.
1: No bail Master Don?
2: Wala piyansa.
1: Wala piyansa ang Sangguniang Bayan 5th Division.
2: Sandigan Bayan.
1: Sandigan Bayan, ano ako nambal?
2: Sangguniang.
1: Sangguniang visit. Sandigan Bayan 5th Division nag-issue sang warrant of arrest kontra kay Senator Jinggoy Estrada nga nagapangatubang subong sa siling 573 million pesos plunder charge nga ginfile sang Office of the Ombudsman. Ti grabe bisan pila ka beses na nagkuan sa motion nagfile motion Master Don.
2: Sinalangit nga gan
1: no bisan ang iyang legal counsel nagfile earlier.

0: wara na na.
1: Ti kauluya, no? Kaga, pag siling kabalan master, kag mga kabyanan, nga no bail recommended. But silingon, bisa may kwarta pa siya kay Manggaranon siya, siling mo piyansahan niya na, wala. Wala sang amount nga makapagwa kay Jinggoy Estrada, Master Don. Mm.
0: Bala mo parikoy lain subong abi ang quantum of evidence sang prosecutor kag subuman sang ombudsman. Dapat may ara sang reasonable certainty of conviction. Mm. Sang unay probable cause lang mo nga amang bakit na probable cause posible na ubrayan ni. No? Posible na ubra niya may mga ebidensya eh. Pero ang reasonable certainty of conviction buot silingon may ebidensya kagid nga makonvict gini siya. So mas mataas subong ang quantum of evidence sang ombudsman kag subuman sang tawag ni sang Department of Justice.
1: Mm.
0: Kay may mga witnesses parikoy. Ang witness nga daan nila mismo ang naghatag sang kwarta.
1: Why kag gidami?
0: Mga taga DPWH.
1: Sus.
0: Nga kumpleto parikoy sa resibo.
1: Ah.
0: For example si Bernardo da. Nagambal siya nga ako mismo nagdulong sa balay ni Bongbong ni Bong Revilla. No?
1: So kita mo do bail recommended man.
0: Oo.
1: Ti ini plunder case abi ini.
0: Mm.
1: Dako-dako mga kabiyanan nga kaso ini. So ti way ta mahimo kapila na sila kabesa sa nabalik-balik daw ay pagin magkaladudla. Kaga ang mga Pinoy naman, amo na ninga katabo, amo na lang ilagi na imo. Hala, sige, hara magyapon.
0: Binuto nga binuto gyapon. Ako ya parikoy kay may dagta ka.
1: Oo. No?
0: Bisan tuod-tuod may ara kita sa ginatawag nga accusation is not synonymous to guilt.
1: Mm.
0: Dibot sinungod niya ako sar ka guilty ka na. Pero a red flag na dapat si mo.
1: O man
0: di nga napailan siya kaso. Kung wala ebidensya, hindi na ko magbuto ni siya. Amin ko bala dapat ya immaculate. Wala gid ya mga kabiyanan sang dagta. Ang background sang tao, no? Amo na dapat ang talaksan naton, dapat mataas ang aton sining talaksan, no? Standard naton sa mga ginabuto naton nga tao kay.
1: Yes.
0: Mataas gani ang standard naton gani sa empleyado naton nga mag-apply gani, dapat college graduate,
1: mm.
0: No? Dapat clean ang NBI record, wala police record, no? Amo na kataas pang-empleyo ka lang na inipayhan nga ginatagaan naton sang sweldo nga perte ka dako. Masubra 300 mil ta tagabulan ng ilang sweldo. Tapos nagakapot pa sa position of power. So dapat ang ibutang natunda, kumbaga sa Tagalog, ang mga karapat dapat.
1: Mm.
0: No?
1: Abi mo, ti, kuha na Nobel niya. Abi mo, hindi lang si Jinggoy da.
0: Mm.
1: Ang nadala, Master Don?
0: Oo.
1: Si Manuel Bunuan.
0: Manuel Bunuan.
1: Oo.
0: Former DPWH secretary.
1: DPWH secretary naton. Si Denrel Cesar Sanchez Cortuna. Si Manny Bulusan.
0: Ah, Bulusan.
1: Si Arturo Gonzalez Jr. Dala ni Master Don. Tanan, no bail ini. Ginpirmahan ini ni Honorable Tres Peces, no? Sang Associate Justice Chairperson, mga kabiyanan, sang Sandigan Bayan 5th Division. Sakit-sakit nga
0: grabe.
1: Kaso ini mga kabiyanan. So, ari, wala to bares niya. Ang ginalantaw kagin mention ta nga nadala sa ang lima nga ini, including kay Senator Jinggoy Estrada, nga pagadakpon kag ini sila ang wala sang piyansa. Ha? Mga kabiyanan. Tubot silingon, priso, priso kagin. Unless,
0: gini.
1: Maala ba to, Dela Rosa ka, nga ma-fugitive ka, no?
0: Mm.
1: Malagyo ka, kag hindi ka na nowhere to be found ka.
0: Hmm. Hindi ka mo yung magsunod ah. Jinggoy, kang iban pagkita, hindi ka mo yung magsunod kay Bato de la Rosa. Nga ambal nila, atapang atao, pero abilis atakbo. No? Tiyan mo ni. Anyway,
1: okay.
0: Inom ka mo bala sang life extension vitamin D3, parang utok nyo marang klaro. No? Sa mga politisyan na tunda, life extension vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. May therapeutic effect niya. No? Ginaprobahan sang FDA sang Amerika, kag FDA man diri sa Pilipinas. Kadto ka mo ha, sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag magbakal sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika kag dala diri sa Philippines para magatagalibyo sa ginabatyag sa aton sini mga pumulo. Ano pang ginahulat ninyo? Bakal na mga kabiyanan, Life Extension Vitamin D3 for longer life. No, mga nanday, mga nini, nagabusong ka mo, nagapadidi ka mo, healthy ka mga mamis, healthy man ang inyo mga babies. Life Extension Vitamin D3 mga kabiyanan. Ang aton sini nga pagabaklon. Tandaan gid ha, kung taas sa vitamin D3 level ayo sa balatian, gani sa mga utod naton adlaw-adlaw gigita. Hindi pwedeng every other day, hindi pwedeng subong semana, sa sunod hindi na. Sige-sige gid kay kinanglantang vitamin D3 adlaw

0: Adlaw Life Extension Vitamin D3.
1: Kag syempre, Super Fiber. When constipation strikes, Super Fiber is the answer. Sa mga nanay naton dira, puno sa essential fiber ining Super Fiber. Abista kita dira sa aton sining atukador kay hindi naton mapaktan kung saan magataki si constipation. Gani in case of constipation, Super Fiber is the answer. Sarang mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Yes, mga kabiyanan, Super Fiber ang aton nga imnon tagtatlo, apat, lima, anom kadlaw ka muda ang hindi ka pamuhin, delikado na. Tiuna para adlaw magpagwa sang mahigo sa lawas. Mag Super Fiber na, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado quality nga produkto, mga kabiyanan, available na sa mga butika. Imnon 10 to 15 minutes before magpanyapon. Vita D Plus sa coffee mix, magabalik na. Kaga mo yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita, kaginakidlawan yung santaran, bangod niya manamit, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape. Nga sigurado, mapapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus coffee mix.
1: Ang Vita D Plus coffee mix, amayaras ang ratio mushroom extract ka mangosteen fruit extract. Clinically proven as cancer protective, kakilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shays ang Vita D Plus coffee mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus coffee mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakadamit kag pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus coffee mix, sarang na mabakal sa tanan nga mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus coffee mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Naka-standby na Rajuman Marjorie Herbomiani.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Ronel, ang bag-unga director sa PRO 6, nagpatigayon kay ina sang aga sang press con, and pila diri sa gin-highlight niya nga may tukuron siya nga bag-unga team sa mga operatiba nga mag-operate sang anti-illegal drug operations diri sa aton sa Western Visayas. Ini matapos nga na-release si Police Brigadier General Jose Finoligan kagintalusan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Tuanyo nga ang mga intel operatives sa RDEO kag iban pagit nagbalik na sa Cebu kag sa Metro Manila kabangdanan nga nagtukod ini siya ang term niya mga preska nga mga operatiba Rajuman Dona, Rajuman Ronel, no? And according sa iya kaina nga ang mga bag-ong operatiba nga ni mga inaktibo kag mapisan through the help ng LGU kag mga barangay officials para sa ila ang term new direction sa pag-abot sa or pag-abot sa away kontra illegal nga droga. Kin highlight man diri ni General Tuanyo, Rajuman Dona, Rajuman Ronel nga pagatutukan sa mga operatiba nga bag-o ang dalagpuan ng mga personalidad o kung high value individual kag hindi maga-focus sa mga street level bala Rajuman Don, Rajuman Ronel para nga mas madamo ang ilang masikop kag mas matap na ang paglaptas ng illegal nga droga. Ari si Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa iyang pahayag.
5: Relaxin din natin yung ating grupo na mag-ooperate po sa anti-illegal drugs. Pagkat alam naman po natin, nung upo tayo yung mismo mga heads ng mga nasabing unit, at halimbawa yung RPDEU, yung ARSOC sila po ay nagsibalik na po sa Pro 7, at iba naman po ay napunta sa Metro Manila. Tayo po ay may bagong team dito na hopefully very fresh na magiging masigabot, masigasig sa tulong na po ng ating mga local government units, especially ng mga barangay officials, para po tulungan yung ating mga bagong operatives para po sa ating new directions pagdating po sa illegal droga.
4: Ang may ari pagi sa dugang Rajuman Don, Rajuman Ronel, actually na discuss na naman ni kagin liwat-liwat ni gitini nga kun ikaw isa ka police PD CD o kon hepe kun naging maayo ang performance mo sa mga previous leadership pag abot sa iya back to zero ini Rajuman Don, Rajuman Ronel kag ang iya diri nga pahayag nga dapat ipamatud-an sang kapolisan kag mga hepe or PD kag CD nga deserve nila nga pangaptan or ang ilang pwesto sa karon. Ari ang dugang pahayag ni General Tuanyo.
5: Nabanggit ko po nung ako ay dumating dito, sinasabi ko nga po kung ang kanilang performance ng mga nakaraang panahon sa mga nakaraang director, sila ay very good. O kung sila man ay need ng improvements. Sinasabi ko nga po sa pagbubo ko dito, lahat po sila ay back to zero. Kinakailangan po nilang patunayan, ipakita, sila ay nakarapat-dapat na ipapatuloy yung pangunong sa kanilang mga pwesto. Magmula po yan sa mga provincial director, city directors, at sa kanya po mga city police stations po natin, sa mga municipal police stations, meaning, sabi ko nga po, performance ang batayan. So back to zero tayo, ipakita nyo nakarapat-dapat kayo dyan, bilang bahagi ng human resource po natin, sapagkat sinasabi nga natin, yung issue po natin tungkol sa major na naalis, alam po ninyo, wala pong indispensable sa amin dito sa Philippine National Police. Kapag sa tingin po namin na mas karapat dapat na ilagay dyan, ilalagay po yan. Pero sa ngayon po, wala po tayo ilalagay sapagkat sila po ay all undergoing observation and assessment.
4: Si Police Brigadier General Randolph Tuanio, Radyo Mandon, Radyo Maronel, so mga hepe, police, mga PD, kag-CD, they are all under observation, kag-monitoring. Kung nami ang performance mo, magapabigin ikaw. Pero, kung hindi, di back to zero. And according sa iya, sa illegal, all forms of illegal activities naman, ang banyang tengmigin na, kung ikaw, police, ay magkakamali, kakasuhan ka namin ng administratibo para matanggal ka sa serbisyo at kakasuhan ka namin ng kriminal para ikaw ay makulong. Amula na, simple lang iyang rules.
1: Ining bagong wala... grupo ni for illegal drugs, ining mga halin sa Manila?
4: According sa iyang, dalan niya lang halin sa Manila, isang iyang mga staff, no? Ang staff niya lang office. Pero di rin na, di. Kaya ang iba na, Birat Mandon, Radyo Maronel, di ba pag-relieve ni General Ligan? Siyempre, nag-urupod man to eh, nadala niya man, kita iya man, ayang ang mga personnel. Pero diri ang time yung mga fresh, no? Sa bulig ko, no, sa LGU kag barangay, sa mga pasaniyog, inikoy, tagaan ko, no, sa chance, ang ini mga fresh nga mga operatiba, sa ilang nga ginatawag na new direction, may kaangtanan sa mga bypass operation, Radyo Mandon, Radyo Maronel.
1: Thank you so,
4: so
1: much.
4: So, ang dugang presyo na, kayo medyo madamo kayo ng kauntan sa presscon, ipatpat man natin sa iban nga public affairs program, RMN Iloilo. Balita na gikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Hervo, Miane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
1: Anyway, good luck no sa mga kapulisan naton because very, very important pa ni, no, ang mga pasimuno, pila pa lang kadlaw diri si General Tuanio sa aton. And ang balga din aton, we are hoping for the best no kay General Tuanio because his success will be the success sang aton nga rehiyon diri sang aton sini nga lokalidad no. That is why nga kung pwede ko ano mabulig naton mo no? Kahit community effort mo no, mga kapulisan naton may trabaho pero kung buligan pagid sang civilian no para sa mas maayo sini nga pag-identify sa mga illegal drug trade, mga krimen no, mas makabulig kita sa aton sini nga mga kapulisan. Philippine Standard Time, 48 minuto sa kaligid sa tak ng alas 2, yari ng aton mga segment, no? Unaw na aton aton health news with Radyoman Joel Franco.
6: Pakinig ba, hindi na sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
7: Dapat nga regular nga i-check ang blood pressure. Inibangod nga ang mataas ng blood pressure, wala sa ginapakita nga sintomas. Patay sa mga doktor, kung kontrolado ang blood pressure, malikawan na kini disease, heart problem, o ibang pa nga mga blatian. Paandam sa mga eksperto ang hypertension, isa ka ginakabig na silent killer. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: 49 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
8: Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginadawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pag ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
1: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gini ni no sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na mil oil lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag-D3 Bio every day.
8: Ilita na nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C. Kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sining intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kaya gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
1: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang nga mo balan
8: very mighty.
1: Very mighty gid no. Pero ara gi sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta pero suggestion ko pagit sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya. Ang DTX 500.
8: Correct.
1: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kung di layo ka, sa diabetes pare ko.
8: Correct ina Master Don kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100% wala balatian ang tawa mo nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
0: Yes. Baka kabiyanan, bakal na kamo sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ay, ari na si Radyo Man Lineth Yulatris sa aton nga turista.
9: Gintumod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga reklamo sa mga turista nga nagakadto sa Pilipinas kangay sang kahigko sa mga banyo, kakulang sa pasilidad, hindi manaming airport, nagapugok nga trapiko, kag malala nga pagbaylo-baylo sang panahon sa pungsod. Pahayag ni Manikan nga amo ini ka importante sang tourism development plan sa diin ginaplastar kun diin gid padulong nga isa ka lugar agud nga makakompete ini sa iban nga destinasyon nga malayo na ang nalabot sa pagpasanyog sang ila turismo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Oy, sa siningabayan sa itong pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Para sa atong healthy lifestyle, kabalo bala ka mo nga may pamaagi kung paano kita mag-maintain sa ikayong lawas. Ganiyari na mga bulaton nga magpabiling nga mabaskog ng aton nga lawas, mag-exercise sa adlaw, magkaon sa prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig kag insakto nga pagtulog, kinahanglanon ginaton ini dapat may positibo nga paminsaron. Ini ang bulaton nga mangin kompleto kon opdan pagid naton sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May vitamin A, may vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega 3 fatty acids para sa mga resistensya nga kinahanglanon gid sa aton lawas. Mangin kompleto pagid ini kun ginom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kabyanan, loaded ini sa mga vitamins kag minerals. Gani imo gid ini dapat imnon adlaw-adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules everyday, mabakal sa mga butika.
1: Alright, sa itong mga kotor. Oy, by the way, ang aton 5 kilometers nga kategory do, lapit naman maubos.
0: Lapit naman. Tatlo, why na?
1: Ang 3 kilometers, wala na. Oh. No? Ang 5 kilometers, lapit na lang. Dupilan na lang kabilog ng slots. So, anyway, pwede pa kamo kay ngagaw. No? Ang 10 kilometers, kag 20 kilometers na ton, pwede pa, pero dugo lapit naman silang maubos, no, ang slots naton. Anyway, ari naman ato nga trivia with Radyoman Rezzy Bordon.
10: Ang Philippine National Anthem ang gincompose ng isa ka Filipino sa Hong Kong. Apang maginhimo nga pagbag-o sa arrangement, pinaagi kay Julian Felipe base sa request ni General Emilio Aguinaldo. Ang lyrics ang ginsulat makaligad ng isa ka tuig nga isa ka revised version sa original nga tula ni Jose Palma. Kag sa September 3, 1899, ang official lyrics ng Marcha National Filipino o kon lupang hinirang ang ginpublish sa newspaper nga La Independencia. Ang ininga trivia ang giladulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo kolon Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
0: Thank you very much sa Radyo Man Rezi sa aton sining trivia.
1: Oy, alang-alang na ginang atong at tempo.

0: sila La Bugay Boys.
1: Oy, oy, paray Paul Aranda, thank you again sa pag-upload mandiri sa aton nga pagpangalagad, no? O ba ma-register sa tani o pang 3 hours galing? Wala, no? Pang 3 hours ang ma-register siya, pero pang 3 hours, hindi pang 3 kilometers.
2: Grabe, sutil.
1: Pang 3 hours, grabe, makalagisi man ang yung lining, dayaman.
2: Oy, kaya ma'am Jessie Lauro, ma'am Ribic Sarkado, kanay ma'am Mel Gargaran, Tessie Sardal, no? Ma'am Nina Binalver, and the rest of the gang, thank you so much.
1: Oy, Ariman Iluilo Fans Club, Singapore Chapter, RMN Iluilo Fans Club, Hong Kong. RMN 774, targetan ay Taxi Club, mga Radyo Manibela naton. RMN 774, targetan ay OFW International. Pod gid sa aton nga pagpangalagay. RMN Iluilo Fans Club, main chapter. Okay, upod ta ha, upod kita, dalagan kita sa June 12.
2: Madlagan ta.
1: Alang-alang na kita sa Tiempo, pod kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI, RMN Iluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dulido.
3: Tatak! RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural, partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka honigot widong katali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara la ang panading
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine, bangod sang iya advanced formula.
7: NANS Lemon Oil. Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Partner, niaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nuts Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuts Corn Coffee, partner. Kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
7: Power up ka pa.
6: Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan, at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light. Drink light. Sanmig Light. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Cellphone Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Gold. Sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas,
7: at gaganda ka pa.
9: Pag-ibig sa mga buta.
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Oras, tatak, alas 3, Jess.
14: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
16: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
17: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
16: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
17: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalamtaw na ako TV na wala sang kabudlay.
18: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cellphone Plus Gold. Oh, si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan. Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Pinagaling sa mga butika.
16: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
9: Kausa.
16: Ari na ang RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
16: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
16: Tatak, RMN.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Megaman, Herbal Capsule.
2: Ginamaintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman, Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman,
2: mabukal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko ng solusyon ng kipot mo ko ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Timambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes.
4: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good pa lang tumingin plus siya. Hello Life Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue.
12: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: cover. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
9: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala mas gigabi?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Oras, tatak, alas 3:20.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagka-tonsillitis, isang nagligad, sakit di ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Mahit ko bala ang imo dugo?
18: TTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
18: TTX 500.
21: Ang DTX 500
18: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
21: DTX 500.
18: Masalrikan DTX 500.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3Bio!
21: Ang D3Bio!
18: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
18: Yung may D3!
21: Mga butika!
18: Mighty C!
21: Ang alkaline ng vitamin C!
23: Kabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
18: Ano
23: tayo ng ako
18: ng allergy?
21: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
18: And DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tayo.
21: Api kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: D3 Bio with Visio.
24: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
18: Yung may D3.
21: Mga butika.
25: Bye.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilawan ko, kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iberry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi! Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamot sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs.
8: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress. Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Supple Plus Gold.
11: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santon Plus
13: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santon Plus
13: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
16: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
16: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Santon Plus Gold. Mas pinag pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
25: You need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
24: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak alas 3:30.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light. San Mig Light.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gid ang pain.
8: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
9: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gid carrots.
9: Hindi lang carrots mga kaduran.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sa ligaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Basta.
6: Ano kayo may
5: maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, nalilang ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko at itong pag-istoryahan upon kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
7: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. Mm-hmm. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
7: Matapos ang isa tutol duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine Sir GP, an sa gituwag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
7: Sobra pang iban. No?
10: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, MITC or PureC kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PureC, adlaw-adlaw.
11: DTX 500!
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio.

0: very common ang gallstones. Isa sa anum ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sa gallstones in some point sa ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C o Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaongkas ang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sa makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: No?
1: Kadamo sa balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da.
1: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
2: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga

0: antioxidant. Mm-hmm. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprint sa imong mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MITC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga cancer ka na, kagabalatian ka na.
1: I want si Ginerabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ha? Anong sikreto niya?
3: Milig sa taguay?
0: Huwag sa panago si Ginerabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pila edad, sir boy.
3: Dizzy ko nung, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
2: Kampiyon ni
0: McPeach. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kunang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ito si Helen na Dairo, si Balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
3: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Pilipin, pinyapakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
5: Pure C Vitamin C. Kag-Xanthan Plus.
3: Manami
5: gi. Pure C Vitamin C.
8: Ikaw ba lang may ginapakyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika

0: and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
4: So, wala. Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Kapangapi na ta. No?
5: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
2: Stevia. No? That's why healthy kinikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Kay engineer ya pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa support, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy,
2: uh-huh,
3: hindi man tanan nga fast line. Ah.
2: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
3: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulueta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
4: it building blocks na mo. Kinahanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
2: mm-hmm,
4: cholesterol, kag essential fatty acids.
2: So,
4: di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
2: covering. Covering. Mm-hmm.
4: Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi maglakta. Oh, no?
4: Wala ground.
2: Mm-hmm.
4: Importante gid katama ining fats. Kaya amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
2: Mm-hmm.
4: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So, ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag-glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kuwans nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan, i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase sing tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
7: D3 bio with Vizio.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 bio.
9: Ang D3 bio.
7: You my Vizio.
9: Ang Vizio.
7: You my D3.
9: Mga buti ka.
7: D3 bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka manipaton. Gid try namo patumaron sang D3 bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
7: D3 bio.
9: Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
9: Yung may D3.
11: Makalas, mangabot ka.
9: Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Makalas si Ray Rilota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, napagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis napagod.
9: Pure C Vitamin C.
11: Kag Southam Plus.
9: Manamigi.
11: Pure C Vitamin C.
9: Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
9: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus. Manamigid. Pure C Vitamin C.
14: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupag, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dengue, dengue sa virus, kung adlaw-adlaw kag inom malayo ka matapikan sa gitawag dengue virus, Sir Boy.
3: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy, ang immune system pamuyong lang.
15: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
15: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kagito ang import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
16: Oras tata, impunto alas 4.
17: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Feel better, live better.

0: sa mantya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Meron dito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takla doon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yako.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yako.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yako.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yako.
2: With proper diet and exercise.
1: Yako.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcore.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
12: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakablam sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Nuts! Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
7: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Babatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may BCO.
2: BCO.
10: Yung may D3.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Digid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C. Sa mga butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: GTX 500.
19: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. GTX 500. Buntag na o gabi eh.
20: Parang pila na may mong sugar?
19: 136 na lang. Nami, inidyo kayo akong tulog sa GTX 500.
2: GTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa. Unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, maghilim sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tunay, natural, at original.
28: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na? Hindi na paganto sa, kay ari na ang iBerry.
29: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
30: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
28: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
31: Samsung Gold Coffee Mix.
32: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
31: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
33: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
34: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
35: Ilong Ranger?
36: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
35: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
36: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
35: Sipon agad?
36: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
37: Unilab quality yan.
38: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Samsung Plus Gold.
39: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
31: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
40: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
41: Charm!
42: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
43: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
41: Bangbong kumakablog sa Charm!
42: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
41: ACS.
44: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
45: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
46: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo wala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Oras tatak, alas 4.20.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog-busog ikaw to nilang.
7: Ako man, bro, kalot.
6: O, oh, ikaw yung bro, buske.
7: Busog-busog, eh.
6: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
7: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
8: Yes, sir.
7: Ay!
6: Ano nga ay?
7: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
6: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
7: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Busteng, may bro, kwarta ka da.
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
7: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
6: Ba, uy, hala.
9: Ba man,
6: tanga?
9: Hala, tanga masuot.
7: Shhh! Diskarte lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Kalot, hak, tulot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurayao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulag sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Tatak, RMN.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabaka nga butika. TTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
14: Sige, sa kadlo ka maginip
15: sa TTX 500.
13: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
14: Subong kamusta?
13: Oy na, halin sa, nagtay kami sa TTX 500. Ay, nigo ginibatya.
10: TTX 500.
16: Maayong adlaw mga pinalangga na kung natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
17: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot agani sa 320.
16: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
17: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
18: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa...
19: Ilong Ranger?
20: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
19: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
20: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
19: Sipon agad?
20: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 40 with zinc agad.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-inisa na lang ka.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
5: Char, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Char.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Tok, tok, tok. Lechon manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN MN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sino...
9: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mapaka mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako kasi si Capsule, isang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
12: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Life Extension, Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
20: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
24: Sino pa na mapa-enroll sa grade 7?
25: Ma'am Park, mapa-enroll ko, ma'am.
24: Uy, daping! Sige, kompleto ng requirements mo?
25: Oo, ma'am.
24: Agbe, dala-dire.
25: Ara kay tatay, ma'am.
24: Ha?
25: Tatay, ang requirements ko kuno.
26: Ari ang brown envelope, ma'am Parko.
24: Okay. I-check ko, ha?
27: Ma'am Park?
24: Oh.
27: Ma'am Park? Ari na kami ni nanay.
24: Uy.
27: Agad, ma'am ah.
24: Kudang! Ani ka? Naka-fill up na ka mo sa early registration?
27: Ang bot kay nanay, ha?
24: Ano?
27: Ay, dali lang. May amo na, ma'am Park, ha?
24: Ay, susuo! Pila na kabula na nakaligad. Tingala ko nga wala di si Kudang sa listahan,
27: Nay. Kay? Ay, diyahan ko na lang na, ma'am Park, kay ti. Ikaw man dang kay balusin na da.
24: Ha?
27: Si ma'am bala? Kami pabalayang pamangkotan mo yung wala man kami gani, kabalo.
24: Oo man, ma'am.
27: Ano man ka, ma'am?
24: Abi pati gayuna na lang na, ah. Ay, kung hindi di makapa-enroll si Kudang ya, maano na lang na sa... Pabarkeron ko na siya sa plaza, pro.
27: Ha? Nanay!

0: aga ka pa. Oo, balawa nang. May brigada, eskwela na. Kada sun si Mana, bala klase na.
1: Ay, ala. Tuod. Ay, tingala ko nga sa akong pakadto pakari sa mga iloy kay mga estudyante diri sa lugar, takay.
0: Aga pa ko gani, wanang kay. Damo, gidya balaya tiga ulo. Ay, oo, wanang. Mga pasaway, gidya mga estudyante, kuya. Patay na ang mga nanay.
1: Ha? Nga, ha?
0: Kaya ang iba niya nakapa-enroll na, kaging tagaan ko schedule sa brigada, pila lang bala ang nag-alalabot. Kadamo pa nga daan sang tilinluan, kakalayuhon sa room namon. Sino ang makayo ako?
1: Park? Isa pa man kasi mana nga brigada, ah.

0: Salamat, Ma'am Park. Balik ka mo ha, kay Mabrigada Eskwela kita.
1: Ha? Ay, Kwan, sako ko bi, ma'am? Ay, pwede, hindi lang ako makapanglimpyo.
0: Ay, hindi pwede, ma'am. Dapat manglimpyo, gid. Bululigan ta ang classroom namon limpyo.
2: Wala agad sa obra, gid lang, nay pro. Ano nga sako, man?
1: Ay, hipos, ing-ing, ha? Ay, dapalon, taka na karon.
2: Nay!
1: Ay, ma'am, ay, pwede, mabayad na lang ko. Ay, maamot ko, ah. E baka sa pinta o kon floor wax. E basta ay dila ko magbrigada kay sako-sako, gid kuya.
2: Pao, grabe si nanay ba? Nagdaog ka lang sa scatter, hindi ka na magbrigada? Mabayad ka na lang ba? Hey! Hey!

0: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakablog sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww.
12: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
9: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
18: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
19: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabakabaka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
9: GTX 500. Si Edin Grace paglumutan.
1: Ako may sakit nga diabetes.
2: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
1: Duwa ka pesos na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
2: Wow.
1: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
9: GTX 500.
15: Ilong Ranger?
0: Tingin mo ano yan? Sipon o di sipon?

0: sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka.
8: Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
9: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
11: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Good morning.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
4: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Supple Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may araw ko ulcer, indikit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tam.
1: Mighty C, mabasa mga butika.
9: This newscast is brought to you by iBerry.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
1: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary.
18: 3 cm na gali.
19: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
21: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
20: Mabakal sa mga butika.
0: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
29: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
30: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
32: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado, masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang Imo Health sigurado.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
35: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
36: Ganyan ang Pinoy.
37: Ang Pilipino, hindi corrupt.
38: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
39: MX3, dito ako, believe.
40: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN. Number 1.

0: Pero tulilot sa eskwilahan
1: ay... Mano ka mo, Teng?
0: Mabrigada eskwila kami ni Kalot, ni tulilot, ah.
1: Nga, ah? Sinong estudyante nyo? Do wala man? Kay wala man bata si Kalot? Amo man si tulilot?
0: Eh, nagbalik si tulilot eskwila.
1: Ano? Pilang edad na yung sinahaw?
0: May edad na eh, manog 30 na.
1: Nga, mabalik po siya yung eskwila.
0: Kay gusto niya kung maka-eskwila siya sa college. Di kinalan naka-grade 11 siya na, kagabaka-grade 12.
1: Ano?
0: Nga, gusto mo magupod sa amon yet, na brigada eskwila ta.
1: Ta? Eh, kamo lang to.
0: Ha?
1: Kamo lang to, yakon, wala ka mo na huya.
0: nga, mahuya ka, haw. Yet, wala na yung ginakahuya kung gusto sa tao nga mag-eskwila. Mayon na gani kay may handong pa si Aya sa sawala na gid.
1: Ate ho, naghandong pa siya nga katigulang na sa iya. Dugay-dugay, ubano na siya gani, guro? Ay, may eskwila pa siya? Ay, nagubra siya, guro. May gasto pa siya sa kaugalingon niya.
0: Marita!

0: Mampahat, good morning.
1: Good morning, Bornok. Ano yung ginapasaan mo?
0: Silig na bukog, ma'am. May paypay man din na silig. May trapo man din na soon. May floor wax, ma'am.
1: Wow, kanami ba? Salamat, Bornok.
0: You're welcome, Bornok.
1: Ati, diin si nanay mo. Nagkasunod siya sa imo?
0: Wala, mama. Nagbakal siya gamit sa pagpaninlo, balaw. Patinloon mo pa siya. Ipatinlo na lang na kuno sa mga pigado nga nagapa as if balang may kwarta, ma'am. Kiti, hindi man na sila makasarang magbakal sang gamit sang pagpaninlo.
1: Bornok!
0: Kami yan, ma'am. Ka-afford kami sina, ma'am. Wala nagatinikil yan, ha? Pero nagatupa. Ang iban kani hindi mag-amot. Nagakumod pa. Ay, katalaka.
1: Bornok!

0: eskwela, bro?
1: Ang tulilot, dapat, bato ka magbulig sa brigada eskwela ninyo, tinluan mo, anay, ang utok mong aslo ka.
0: Ba? Bro, kalot! Hala ka naman pala, bro, kalot! Higko, gidyas ang utok ko, how?
1: Ay, hindi ah. Daulab hangman lang?
0: Ba? Bro, kalot!
1: Sure ka mabalik as mag-eskwela!
0: Oo, oh, bro, kalot eh! Sure na, kuya! Mag-grade 11 na, kuya! Dason, mag-grade 12! Dason, makakalids na ko!
1: Pero, mama! May kwarta ka ngayon gasto na mag-eskwela, how? Ha? May mas sponsor sa imo?
0: Wala!
1: Diba? Di animal ka giti. Ha? Wala mang galing may magasto sa imo para mag-eskwela ka? Tapos nagkarakasa ka imo ya? Pa early registration, agad naman ka-eskwela ka! Sino magasto sa imo mag-eskwela ka nga, bro ka?
0: Ikaw siyempre, bro, kalote!
1: Hanaw! Oh! Ano nga ako? Tatay mo ko? Ano taka? Bata taka ka pa eskwela akong taka nga, bro ka?
0: Bro, kalot?
1: Ito kayo kay bukay ng mga buhok mong haslo ka, ha? Ha? Pagkasuro pa kayo sa pag-eskwela mo! Hinaslaw ka mo yung mutulilot, ha?
0: Bro, kalot!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumaka Blue sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner.
4: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
5: tungkat ani,
4: maca,
5: kag saw,
4: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na
4: sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit ta na akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
8: Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
10: Kagkakontrolar
9: sa Imo Blood Sugar.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
11: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cassius Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
16: nanakas,
18: at gaganda ka pa.
16: Sanfon Plus Gold.
19: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sanfon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
16: Sanfon Plus Gold. Kal sa mga butika.
20: Ilong Ranger?
21: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
20: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
21: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
20: Sipon agad?
21: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
22: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka.
24: Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
25: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kung doble, okay.
0: Maldi Hinata sa Supplemento in 1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maldi Hinata sa Supplemento in 1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablum sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Semenjak melupis, sakamaimo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gin,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong kapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nada ka, at gaganda ka pa.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
11: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
15: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lon's Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Lon's Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Super Fiber.
2: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm! Sabcon! Pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako galing si Shirley.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
13: Pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
0: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
18: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Lunes, Hunyo 1, tuig 2026.
19: Live sa gihapon nga magitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
18: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Caparia.
19: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
18: Sa subong iyang adlaw, sugod na ang Brigada Eskwela sa tanan ng mga public schools. At the same time, Radyo Man Magi, nagsugod man ang enrollment no sa subong iya nga simana. Until Friday, ining enrollment at the same time, Brigada Eskwela.
19: Sa June 8, magsugod ang school year 2026-2027, Radyo Man Mon. Samtang sa iban pa nga balita, national subong man nga adlaw ginpagwa ang arrest warrant batok sa kay Senator Jinggoy Estrada. Sa iya ni nga kaso nga plunder, Radyo Man Mon, sa so nagligad para tuya siya nga 2 counts of graft kag nagpiyansa siya sa 90,000 pesos. Iniya sa 2nd Division ato sa Sandigan Bayan, iniya plunder non-bailable ini Rajman Mon sa 5th Division sa Sandigan Bayan kag voluntaryo nga nag-surrender si Senator Jinggoy Estrada. Nagkadto sila kayina sa Camp Crame kaupod ni SILG Secretary John Vic Remulla sa DILG ginukdan man ni Senate President Alan Peter Cayetano kag sa subong suno sa information sa Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court dalon si Senator Jinggoy Estrada kag upod niya ni sa kaso ang anay Secretary sa DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Quezon City Jail Rajman Mon sa Payatas Quezon City. Ang Quezon City Jail Rajman Mon reunited siya sa iya upod sa to si Senator Bong Revilla kay ti Deriman na preso si Senator Bong Revilla kay ginaresto sa nagligad nga Enero sa kaso man nga graft kag malversation bangod sa 92.8 million pesos nga flood control project sa Bulacan.
18: Quezon City ni Rajman Magi no kay ti dirigid ni Permi no malapit man ang sentro iya sa particularly sa Senate no. So ari pa matian ta bala ay mensahe
19: diri. Antes kay ina nag-surrender nagpatawag sa press conference si Senator Jinggoy Estrada nga nagasiling preparado siyang atubangon ang kaso batok sa iya indi kaangay kuno sang iban nga manago kag mangayo sang kustodiya sa Senado. Dupod man ni sila sa majority maginapabati-batian siya nga nagapalagyo. Ipabatian nato ra Juman Mon ang payag ni Senator Jinggoy Estrada.
13: If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
14: RMN News and Public Service.
18: Kabayan sang pagpayag ni Senator Jinggoy Estrada Rajman Magi.
19: May ginhambal pagid na siya Rajman Mon nga part sa iya ginhambal pagid nga gin-offeran siya sang minority nga talikdan ang majority. Kay si Senator Jinggoy Estrada is part sang majority Block 13 sila. Kag magbayaan niya, kag magupod sa minority block nga 11 ka mga senador. Pero wala siya nagupod ti anong buti silingon nga ginpreso siya because nga wala niya ginbato ng offer. Tisubong ang composition mag-start tugidugay ang sesyon sa Senador Rajman Mon. Ang miyembro subong sa majority block, 13 sila, minus Senator Bato, nga wala takabalo kundi ng whereabouts niya subong, kag minus Senator Jinggoy Estrada, 11-11.
18: Yung problema, sinadirik, may presiding officer sila, na si Senate President Alan Peter Cayetano, hindi man makabuto iya Rajman Magi, di ba? No? Kag makabuto lang siya kung mayara iya sang pata sa binutuhay no puti advantage na ni for the minority block litasi kun anong
19: kun may bag-o may bag-o sa liderato lang taon nato dugay-dugay sa pagsugod sang sesyon sang Senado. Ang sigurado lang subong Rajman Mon nga suno kay SILG Remulla handa na yang presuhan sa Quezon City para sa kay Senator Estrada nga reunited sa iya upod sadto nga si Senator Ramon Bong Revilla Jr.
14: RMN News and Public Service.
18: Sige, standby ang oras nato na 5:24 sa Iluanda na yung aton sininga mga local concerns. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa dili madugay, i-check ta ang report Opo, diya kay Rajuman Marjorie Herbo Miane.
19: Amo na ang balmo kay na Rajuman Mon nga ti subong busy nang aton tagsa ka mga eskolahan kay
18: yes.
19: Enrollment period na. Next week, magasugod na ang klase sa tatlo ka semester, trimester na
18: trimester,
19: subong
18: yes.
19: eh. Amo ni siya ginapreparahan man sa DepEd, upod man diri ang aton nga kapulisan kag malapit 2,000 ka mga pulis kag force multipliers i-deploy diri sa aton sa Western Visayas para sa pagbukas sang klase. Detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
20: DYRI Rajuman Report.
21: Rajuman Moine, Rajuman Magi, nagdangat sa 1,911 o kung lapit 2,000 ka mga pulis o po ng mga force multipliers ang natala nang i-deploy sa Police Regional Office 6. Sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas, agad mapasiguro ang kaluwasan sa tanan kadungan sa pagbukas sa isang klase. Sunod kay PRO 6 Director or Acting Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga ang mga pulis nga ipang-deploy sa palibot sa eskwelahan, mga dalanon kag mga mataw nga lugar, agad masiguro ang safety sa mga estudyante manunudlo kag mga pumuluyo. Pahayag pa din ni Tuanyo nga ang deployment ang magasugod sa pagbukas kag pag magatakop ini kadungan sang pagatakop man sang klase. Rajuman Moin, Rajuman Magi. Amo na madulong natin nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Rajuman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
19: Report ni Rajuman Marjorie Miyane. Ang iningabahin kina doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural galagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, protektay ang imo kaugalingon, batok sa kunanuman nga sa isa balatian, kag optipagid sa DTX 500, apakontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
18: Oras na to, alas 5:27 na sa hapon. May yara sanggin patigayon subong Regiment Magi, no? Pag-umpisa entrada sa bulan sang Hunyo, ang National ICT month na no? Sang Department of Communications and Technology diri inigin held sa may syudad ya sang Iloilo kagang isa sa pinaka highlight diri no ining pag launch sang free wifi libreng wifi sa bilog nga Western Visayas selected areas singin butang nila selected nga mga areas sa kada banwa. Pero tanan nga banwa sa Western Visayas, may ara na Rajuman Magi.
19: Public Wi-Fi?
18: Public Wi-Fi.
19: No, dugay-dugay na takabati na sa mga libreng Wi-Fi, free public Wi-Fi. Tapos dugay-dugay, pag-uantablas ng pulis ang balunta nga, hindi ka mo mag-connect sa mga libreng public Wi-Fi kay prone ka mo sa hacking. Do
18: actually, amo na kainanggin pamangkot ta, no, kung ano ang safety net sa public na nagagamit sini. According sa DICT kaina nga ti ginaway nila ginaalaw ang mga gambling sites no kag may iban pag ito nga sites nga hindi dapat i-access na sang public Rajuman Magi no pero ining 2020 ka mga wifi sites sa kada banwa na situate ini sa eskwelahan no kun hindi gani sa mga barangay halls no nga ma-access gila yon sang public o galing
19: madasig man ayhan.
18: Then,
19: kasi ka igod, libre matuol, pero do...
18: Isa ina sa concern last time, no? 100 to 200 Mbps, kuno ini, no? Ang kada area, galing kati, kung kada mo-damo, gaman tuod sang tao nga mausar sang wifi, imaigod gini, no? Kapin pagit ang problema, kay mayara iban nga pag-connect nila, wala niya nag-out, ano, nagaling daw nag-tiner na lang dabla.
19: Auto-connect, no. Tapos daw non-stop na.
18: Non-stop na. Oo, ati ang iban, hindi na mahatagan.
19: May ara na, Rajuman, mall, like sa ginaubra na blasang mall, nga pwede ka na ka-connect for 1 hour or 2 hours lang, then ma-disconnect ka na malimit para nagaan man siya sang iban. Sa isa ka moderno nga lugar, dapat importante na gid man subong yang wifi connection. Yes. Kay ti ang tanan tanga hulag konektado online, tanan bisan magbayad ka subong, pwede na mga cashless transaction, ma-register ka or makadto ka sa mga site. Aran na tanan-tanan online, eh. Mas convenient, mas sapos. For example, makadto ka lang ganit sa isa ka lugar. Kung may transaksyon ka, makadto ka pa to magpila. Kung may online man lang, pwede ka nakapareserve sa number o sa slot mo. Pagkadto mo to, aran na dayon. Amo na bala, amo na ka-importante kag nagapapos sa kabuhi nato ng internet.
18: Kag bisan kita ganit, nagagamit na tas ang online payment sa bayad sa kuryente. Bayad sa tubig. No?
19: Sa mga bills ta, sa aton nga mga cellphone.
18: Judith, mo na naka-importante subong. Pero te, kabay pa nga mabatsagan, nagalibot-libuton, tamanin ko mga ayok kita sang feedback sa public. Kamusta ang public wifi nyo?
19: Oo.
18: Ang isa din daw sa may plaza sa siyudad sang Iloilo, sa Plaza Libertad. No?
19: Oo.
18: Mayara, dira, no? Kaysa iban pa nga mga areas, kamusta hon, tana kung epektibo kag namigid man ang
19: iyang ma-improve kiti kapila na naka-beses sa batian na Radyo Manmon nga may ara sang libre nga wifi nga accessible sa tanan, pero kung ara ka na sa area parte man ang igod just like sa iban nga puso Radyo Manmon nga kung magkadto ka sa ilang airport, sa mga mall, bisan sa plaza lang gani ka convenient gid ya kag tanan-tanan mga transaksyon. Mag-connect ka sa automatic connect ka sa ilang wifi nga libre tapos malan mo subong akunta bisan kita gani talaga sa lang tayo text na subong uso na subong yung mag-chat ka na lang kung may kinanglan ka i-chat mong upod mo chat mong pamilya mo, that's why
18: diba very important na may internet sa messenger ano na matawag PM private
19: PM,
18: message
19: PM
18: na ko sa imo karon sa una mag-text ko sa imo
19: sa una i-text kundi ma
18: text ka
19: kundi ma-text ang toge hindi, pero uso na ginawa niya sa bongi PM. Chat ka sa Messenger or through Viber. Amo na uso subong.
18: Sa muna, magamban, magbuka ka mo sa grupo mo. Text lang, pre.
19: Chat lang karon chat, PM taka.
18: Subong niya, chat lang ah.
19: Oo, ito importante, ginayaran siya man mo, nga dapat may ara ka sang internet connection.
18: Yes, Tiyan mo nag-importante. Ito tutugangan, tunay karon ng pila ka mga information sa sining gitpatigayon. Nga National ICT Month, no? In which na-highlight ining pag-launch kaina sang free wifi sa masobrag 2,000 ka sites diri sa may Western Visayas. Sige, ang oras naton alas 5:32 na sa hapon. Bantay ka mo kaysa diri madugay, ma-resume na ang sesyon sa
19: Senado.
18: Wala pa
19: sa gihapon. Actually, sa adjourn sila sa nagligad nga Mayo 26, no, last week, kiti ang session dapat until Wednesday, pero kiti holiday itong May 27, ginsiling ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda nga ma-resume ang session 5 PM today. Dapat 5 PM. Basi kundi pa sila ka-resume, kaya ito pa sila support sa kay Senator Jinggo Estrada. Basi wala pa sila kabalik bala sa plenary, Radyo Manmon. As of 5:32 PM, wala pagyapon kasugod ang sesyon sa Senado.
18: Okay, hula tula tunta, no? Tayo may ginikaroon para update na ton sa national news, no? Pero before kita mag-takop, na tamiyaw talanda si Tatay Raimundo Balien. Kag sa misis niya, no? Dara sa may area sang barangay, Barotac Bio, barangay Nagpana. Nadamo ding mga IP natin dira, no?
19: Sa Barotac.
18: Sa Nagpana, no? Kag subo man kay Jan at Daniel Patrimonio. Salamat kita. Kas Jan Pirotso Sumagaysay, kas Broadpit Madira Bistuer, kas James Carpe, kag kay Secretary Raimundo Munding Montalbo. Salamat gid sa inyo pagpamati. Kag kay Sir Stephen Panega.
19: Good afternoon man. Kay Ma'am Evan De Nuevo Sudario, Carigaba Richard, sa kay Sir Andy C. nga nagpamati, naglantaw sa aton while nagaluto sang ilang dinner, listening through app. Amo gid convenient gid ko sa app kanon gahimo kada gihikot kada si Mo Lubrahon while nagpamati sa RMN. Salamat gid Joel Lagutan Talentino, Nenezel Blancada, Nonoy si Lobrico Benito Aranuez, kay Ma'am Margie Cobillas, kag sa iban pa.
18: Totoo break show pa rin nyo kay Sir Rocky Penuelas. Salamat gid. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga update sa Balita National sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, Ako si Radyoman Mon Yalas Kapalihan.
19: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
20: Tatak, RMN.
2: RMN Network News. News.
3: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, sumuko na si Senador Jenggo Estrada matapos pong maglabas ng ikalawang warrant of arrest sa Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya. Ito'y kogdaya pa rin ang kinakarap niyang kasong plunder at graft na sinampa ng Office of the Ombudsman dahilan sa pagtanggap umano ng Senador ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Bago ito sa isang press conference sa Senado, igilit ni Estrada na hindi siya hingi ng protective custody sa Senado at haharapin ang mga kaso laban sa kanya.
22: Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
3: Inihayag din ni Estrada na ilang beses umano siyang inalok na iwan ang mayorya sa Senado kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso ngunit tinanggihan niya ito.
22: Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
3: Bukod nga kay Estrada, mga kasama, ipinaparesto rin ng Sandigan Bayan ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating DPW Secretary Manuel Bunuan at tatlong dating opisyal ng DPWSNCR na sina District Engineers Manny Bulusan, Arturo Gonzalez Jr. at Assistant District Engineer Denrel Cesar Cortuna. Una rito ay nakapaglagak ang senador ng piyansa na 90,000 pesos. Ito ay para naman doon sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division pero non-bailable naman ang kinakarap itong plunder ngayon sa Sandigan Bayan 5th Division.
19: Pagbabantay sa mga kaganapan sa Sandigan Bayan patuloy pa.

0: sinukumpirma ng Sandigan Bayan kung si Corpuno ba ay sumuko sa otoridad. Samantala, sa Quezon City Jail sa Payatas naman, i-detain si Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ayon sa Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court. Habang ikakasa naman sa Martes ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment hearing sa motion ni Senator Estrada na ibasura ang kasong Graff na isasampa sa kanya. Sa ngayon, inaalam pa ng media kung pupunta ba sa Sandigan Bayan si Senator Estrada at anong oras ito dadating. Kasama mo sa DZXLRNN Manila, Radyo Man Chelsea at...
1: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ang Malacanang itinangging may bahid ng politika ang mga kaso ni Senador Jinggoy kusang pagsuko ng Senador pabor sa palasyo. Detali muna kay Rajaman Chanel Salazar. RNN Live
2: Report. Mariing itinanggi ng Malacanang na may bahid ng politika ang graft at plunder cases na kinaharap ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa mga maanwalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, matagal nang iniimbestigahan ng usapin at nababanggit na ang pangalan ng senador sa mga pagdinig ng Senado at Kamara bago pa man magkaroon ng mga pagbabago sa hanay ng mayorya at minorya sa Senado. Git ni Castro, hindi maaring gawing depensa ang paglipat sa minorya upang maibasura o mapahinto ang isang kasong dumaan sa wastong proseso ng imbestigasyon.
3: Last year pa po, nagkakaroon ng mga imbestigasyon. At ang pangalan po niya ay nababanggit, hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or report, no? Partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na madismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority.
2: Samantala, sinabi ng Malacanang na positibong hakbang ang kusang pagsuko ni Estrada dahil naging maayos ang pagpapatupad ng batas at hindi na kinakailangang habulin pa ito ng mga otoridad. Ikinumpara rin ni Castro ito sa ginawa ni Senator Bato de la Rosa na may kinaharap na warrant of arrest ngunit pinipiling umiwas sa mga nagpapatupad ng batas.
3: Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko, hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Kampo ni Vice President Sara Duterte umaasang madidismiss ng impeachment court ang impeachment case laban sa kanya. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman con Debata. RNN
5: Live Report. Umaasa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sa huli ay may babasura ng Senate Impeachment Court ang impeachment case laban sa bise. Ngayong hapon ay isinumite na ng kampo ng Vice Presidente sa pangunguna ng legal counsel nitong si Attorney Michael Poa ang sagot ni VP Sara sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kamara. Bit-bit na mga ito ang limang maliliit na itim na maleta na naglalaman ng mga sagot at annexes ng Vice Presidente. Sa pulong balitaan naman ay humarap si Poa at ang limang legal counsel ng depensa at sinabi nito na isa sa prayer ng sagot ng vice ang madismiss ang impeachment case. Nakapaloob sa sagot ang pagduto ng depensa sa mga ebidensya laban sa Vice President na ngayon lamang lumalabas. Gayunman, anuman ang mangyari ay handa silang ipagtanggol si VP Duterte.
6: Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. The answer sets forth basically the defenses of the Vice President as well as, of course, yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo, sa mga networks lalo na, hindi po muna kami magpapaunlak ng mga interviews until such time as pre-trial

0: trial begins, no? Kasi we also want to respect the Senate and according to the rules, no, the impeachment rules of the Senate.
1: Kumpiyansa rin ng depensa ng huli ay not guilty ang magiging hatol ng impeachment court dahil wala namang nagawang impeachable offense ang pangalawang pangulo ng bansa. Posible naman ang pagharap ni VP Duterte sa impeachment trial pero ito ay depende pa rin sa itatakbo ng proceedings. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: Formal nang inilunsad ang bantay Senado para tutukan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang bantay Senado ay isang volunteer network na binubuo ng mahigit 350 na estudyante, abogado, guro at miyembro ng civil society. Ilain ng grupong bantayan ang proseso ng paghiliti sa Senado upang matiyak na ito ang magiging patas, transparent at naayon sa batas. Bahagi ng kanilang programa ang information campaigns, town hall discussion, at pagalabas ng araw-araw na buod at pagsusuri ng mga pagdinig. Magkakaroon din sila ng live scorecard para subaybayan ang performance ng mga senador na tatayong hukom sa trial. Sa oras na magsimula ang paghilitis, magtatalaga rin ang bantay Senado ng mga trained observers sa mga pagdinig. Panawagan naman ang grupo sa mga senador, timbangin ang mga ebidensya at magpasya batay sa konstitusyon.
3: Sa kaugnay na balita mga kasama, siguridad naman sa labas ng Senado, hinigpitan, sarap na rin ang mga pagkilos ng Duterte Bato de la Rosa supporters. Detalye mula kay Radyo Man Joyce at Radyo Joyce. RMN
4: Live Report. Mahigpit na siguridad ang pinairal ngayon sa labas ng Senado sa J.W. Jocno Boulevard sa Pasay City. Sarap ito ng pagtitipon-tipon ng mga supporters si Vice President Sara Duterte at ng Majority Black sa Senado matapos naman ang pag-surrender ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP sa ADG. Kaugnay nito, bantay sarado naman ng mga pulis ang paligid ng Senado o itong paligid o particular na isinara naman ngayon sa mga oras na ito ang northbound ng J.W. Jocno Boulevard. Ilan naman sa mga retiradong general at dating opisyal ng nakalipas sa administrasyon ang nagsilita sa programa ng Duterte supporters. Anila kaya sila sumugod ngayon sa Senado para protektahan ang Majority Black. Batid anila nila na nais muling makuha ng mga senador na kalyado ng administrasyon ang majority kaya pinipilay ng mga ito ang kasalukuyang mayorya at ginigipit ang mga miyembro. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes Adra, Tatak RMN.
2: Nagbigay ng birthday greeting si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para kay Vice President Sara Duterte na nagdiwang ng kaarawan kahapon. Isang briefing ipinakita ni Castro ang isang edited na birthday poster mula sa pagbati ng bise para sa umanoy, bagman nitong si Ramil Madriaga. Ang nasabing larawan ay natanggap umano ni Madriaga na birthday shoutout mula kay Vice President Sara noon. Pani Castro, kahit hindi binati ni VP Sara ang Pangulo noong nakaraang Pasko, papatiin pa rin ng palasyo ang Vice Presidente.
5: Tatandaan po natin, noong nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatiin ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
2: Nagdiwang po ng 48 na kaarawan si Duterte kahapon, May 31,
3: 2026. Samantala naman mga kasama, preliminary investigation sa reklamo laban naman kay Senador Chiz Escudero. Kaugnay ito sa pagtanggap ng campaign donations, nagsimula na ayon sa COMELEC. Bung detalye mula kay Radyo Man Jairo sa Piña, Florida. RMN
6: Live Report. Radyo Man Jairo, Radyo Man Jairo, marangkada na nga ang preliminary investigation ng Commission on Elections kaugnay sa reklamong inihain laban kay Senador Chiz Escudero. Ito ay may kinalaman sa umano'y pagtanggap ng campaign donations ng senador noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Rowin Garcia, nag-issue na ng subpoena ang kanilang law department sa campaign donors ni Escudero.
7: Yeah, ang alam ko nang na-issue na yung subpoena ng ating pong political, na ating law department, kasi po ito ay nasa law department, wala po ito sa political finance and affairs department. So ibig sabihin, kung sakasakali po, ang gagawin po dito ay ang tinatawag na preliminary investigation. Pero katulad din po ng ginagawa sa iba, inuuna po ang mga kontrakto, yung mga na-contributors, at pagkatapos saka po isusunod naman yung mismong nabigyan ng contribution. So again, gugulong na po yung tinatawag na preliminary investigation.
6: Ang hindi na ni Garcia, iba naman niya, nasa isinagawang fact-finding investigation ng Paul Body dahil meron na mismo ngayong complainant laban sa mambabatas.
7: Yung ginawa ni Comelec dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yun sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant, wala at kung ano lang yung nag-gather na ebidensya ng aming opisina na yon. Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan. Na dati, wala po yung mga dokumentong yun. Yung po yung kaiba ng fact-finding na yun, na motu proprio at yung may nagpa-file ng kaso na galing mismo sa isang pribadong individual.
6: Hindi naman na niya automatikong disqualification ang posibleng Karapin Escudero sakaling mapatunayan na may naging paglabag siya sa election laws.
7: Hindi po siya ground for disqualification. Later on, pwede siguro kapag dalawang beses kang hindi nag-file ng SOSE, perpetual disqualification to hold public office yun. Pero kung halimbawa yung sa SOSE may nakita na misdeclaration, etc., yan po ay violation o kaya naman may problema dahil yung nag-donate ay hindi po tama at legal na mag-donate, yan po ay isang election offense lamang at hindi po siya ground to disqualify. Maliban na lang, kung nangyari yung insidente at nagdesisyon si Comelec prior to the election, pwede po maging ground dyan ng disqualification.
6: Dati nang pinagpaliwanag ng Comelec si Escudero sa pagtanggap nito ng 30 milyong piso na donasyon na sa kampanya mula kay Lawrence Lubiano ng Central Waste Construction and Development Inc. Ito ay dahil ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code ang pangtanggap ng donasyon na mula sa mga government contractor. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak RMN.
2: Senator Jingoy Estrada nakaalis na sa tanggapan ng CIDG sa Kamkrame patungong sa Digambayan. Dating DPWH Secretary Bunoan na sa ospital ng PNP matapos tumaas ang blood pressure. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
8: RNN Live Report. Mga kasama, nakaalis na sa tanggapan ng PNP-CIDG sa Kamkrami sa Quezon City. Senator Jingoy Estrada matapos itong arestuhin ngayong araw sa Senado. Pagilinan ni SILG John D. Crimulla, si Estrada ay inaresto at hindi sumuko. Kinumpirma din ito na natapos nang gawin ang booking procedure, medical examination at mga mugshots ng senador. Dito yan sa may atanggapan ng CIDG. Kanina kasama niyang dumating mga 3:30 ng hapon na nasabing senador si SILG John D. Crimulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din kanina ang pamilya ng senador na pumasok naman sa kabilang bahagi ng PNP-CIDG. Kanina ay naiulat rin na nasa loob na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na isa sa mga kapwa-akusado ng Senator Estrada para sa kasong plunder na kasalukuyan ngayong nasa PNP General Hospital dahil tumaas ang kanyang BP na umabot sa 192 over 100. Habang may isa pa umanong pumunta dito sa CIDG na kasama sa mga makakasuhan, kinumpirma rin ni Remulla na patungo na ang dalawa pang ibang sangkot sa nasabing kaso. Ibig sabihin nito, all accounted na ang mga sangkot sa nasabing plunder case. Ngayon, nasa kamay na may desisyon na ng Sandigan Bayan kung saan nagdetain ang mga nasabing individual. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Sa ibang balita mga kasama, umakyat na po sa 13 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring trahedya ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City doon sa Pampanga. Ang Cabiro Fire Protection Central Luzon na recover ay 13 bangkay pasado launa ng hapon ngayong araw sa gitna ng walang humpay na search, rescue at retrieval operations. Sa kasalukuyan, bukod sa 13 nasawi, pito pa ang nawawala habang 27 naman ang matagumpay na nailigtas mula sa gumuhong 9-story building noong madaling araw ng Mayo 24. Sa kabilang banda naman, humarap na rin ang mga abogado ng may-ari at kontraktor ng gusali. Ayon po rito kay Attorney Willie Rivera, kinatawan ng may-ari, handa silang magpabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at bukas naman sila sa isang independent na investigasyon. Kaniyak naman ni Attorney Nicolay Manguera na hindi tatakasan ng kontraktor ang kanilang pananagutan at prioridad nila ngayon ang kapakanan ng mga apektadong mga pamilya.
2: RNN Police Report. Family outing sa Dapitan City na uwi sa trahedya. Dalawa patay matapos tumaob ang isang bangka. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Lore May Romualdo ng RMN Dipolo. RNN Live Report. Nauwi sa trahedya ang isang masayasanang family outing kung saan dalawa ang namatay matapos tumaob ang isang bangka sa isang resort sa Dapitan City. Ang mga biktima, kinilalang sina si Jamer Inigo, 16 na taong gulang na residente ng Sibukang Josefina Zamboanga del Sur at isang Jehel Velasco, 46 years old na residente ng Barangay Gunosan, Molave, Zamboanga del Sur. Ayon kay Police Captain Rolly Lacan, Deputy Station Commander ng Dapitan City Police Station, naglalaro ang grupo ng mga kabataan sa isang bangka at hindi na malaya na nakarating na sa malalim na bahagi ng karagatan. Posible umanong nataranta ang mga ito dahil hindi marunong lumangoy at malakas ang alon. Dahil sa laki ng mga alon ay tumaob ang kanilang bangka. Nakita umano ng biktima si Velasco ang nangyari kaya kahit nakainom ay sinubukan niyang iligtas ang mga bata ngunit hindi na kaya ng kanyang katawan at nalunod rin dahilan ng kanyang pagkamatay habang si Inigo ay kabilang sa mga sakay ng nasabing bangka. Sama mo sa DXDR RMN Dipolo, Rajaman Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
3: Doon naman sa Ifugao, mga kasama, dalawang lalaki ang patay doon, posibleng tinamaan ng kidlat. Mula sa FM Baguio May Detalye, Idol Gilbert Bermudez. RMN
9: Live Report. Dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasawi matapos matagpo ang walang malay malapit sa isang kiosk sa Barangay Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman ang malakas na pag-ulan at posibleng pagkidlat sa kanilang pagkamatay. Ayon sa paunang ulat, nakatanggap ng report ang pulisya hinggil sa dalawang lalaking nakahondusay at hindi gumagalaw sa isang lugar sa Sitio Dadapa. Agad na rumispondi ang mga pulis at pagdating sa pinangyarihan ay natagpuan nilang wala ng buhay ang dalawang biktima sa ilalim ng naturang istruktura. Ilalim sa initial investigation at crime scene processing ang lugar bago din nila ang mga biktima sa Posha District Hospital sa tulong ng MDRRMO. Gayunman, idineklara silang dead on arrival ng mga medical personnel hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Batay sa mga paunang natuklasan, isa sa mga tinitignang anggulo ng mga investigador ay ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang mga biktima habang nakararanas ng matinding pag-ulan sa lugar. Lumabas sa initial medical findings na ang sanhi ng pagkamatay ay respiratory arrest na posibleng dulot ng lightning strike. Patuloy pa rin ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng insidente at makilala ang mga nasawi. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
2: Kasado na ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, epektibo bukas ang bawas na 9 pesos and 26 centavos kada litro sa diesel, 10 pesos and 86 centavos sa kerosene at 4 pesos and 76 centavos sa gasolina. Nilira naman ang kalihim na may ilang kumpanya ng langis na ang naunang nagpatupad ng rollback sa produktong petrolyo.
10: The amounts described indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advance rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollback, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company. Gasoline stations and ito po yung prescribed ng DOE ng mga rollback.
2: Samantala, kinumpirma rin ng DOE na dumating na sa bansa ang karagdagang 21,000 metric tons ng LPG. Dahil dito, umabot na sa 42 araw ang mga inventory ng supply ng LPG sa bansa habang may inaasahan pa ang mga karagdagang LPG shipments sa mga susunod na araw.
11: Currently, 21,000 metric tons of LPG are being discharged from the vessel to the portside storage. We estimate about 4 to 5 days of discharging for the entire cargo. This cargo represents almost four days of additional storage. So that increases our LPG inventory to over 41 days, almost, 42 days.
2: Si Energy Undersecretary Sandy Sales.
12: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Pinoy singer Matty J nagpasalamat sa fans matapos itanghal na 4th placer sa Britain's Got Talent Season 19. Detalye mula kay Ranjuman Alex Furake.
1: Pasalamat ang Pinoy singer na si Matty J sa kanyang fans matapos itanghal na 4th placer sa Britain's Got Talent Season 19. Sa kanyang Instagram, nagbahagi ng video message si Matty kung saan sinabi niyang proud siyang irepresentang Pilipinas at Glasgow sa nasabing show na kanyang kinalakihan na panuurin at isa sa biggest stages sa buong mundo. Sa BGT Season 19 Finals, inawit ang Pinoy singer ang powerful rendition ng Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor. Pinuri siya ni Judge Alicia Dixon dahil sa vocal prowess nito na inilarawang effortlessly sensational. Tinawag naman ni Simon Cowell ang kanyang performance na absolutely brilliant. Ngunit sa pagtatapos ng kompetisyon, ay nagwagi ang Hoxton Farmers Choir magkaraang makakuha ng most viewer votes. Matatandaan na dalawang beses na tumanggap ng Golden Buzzer si Honyosa sa nasabing singing competition. Yan ating entertainment news, Alex Furake at Tak Arvan.
2: Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Marajol.
0: At Rajuman Jenny Pahilanga.
2: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Bisaya, maayong gabi!
3: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lance ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpapagod. Baskog sa lawas.
4: Mighty C! Mabaka ang butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.
10: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
12: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: TTX 500.
19: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
20: Parang pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
16: TTX 500!
15: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: At daw kita sa buwang sang Lunes, Hunyo 1, take this meal 26.
2: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
4: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
2: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita sa Balita Lokal, RMN Public Service Expo magatanyag sang nanuhay-tuhay nga mga serbisyo sa 300 ka mga senior citizens.
4: Dr. Candice Tupa si hindi na mapadalagan sa pagkakonsahal sa 2028.
2: Balita International, Brazil ginaimbestigaran ang duha ka posible Ebola cases.
4: Sa showbiz, Robby Domingo ginanunsyo ang pagkabunag sang ila subang nga anak.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05, kakaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Mas madamo ka nagkalain-lain ng mga serbisyo ang mabaton sang 300 ka mga imol ng senior citizens sa RMN Public Service Expo nga pag-ahiwaton sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo sa June 12 o kung kadungan man sang celebration sang Independence Day. Sunog kay Rajaman Henry Lumawag, Special Projects Head sang istasyon nga inikabahin sang pagpasalamat sang RMN Iloilo sa mga tagpalamati sini sa sulod sang duha ka dekada nga pagwaragwag. Dugang pa ni Lumawag nga na-identify na ang 300 ka mga tigulang nga maging beneficiary sa medical mission nga parte sang expo apang mahimo gihapon nga maka-akomodar ang mga walk-in nga mga tigulang kung may masobrang aslat sa medical mission.
5: Kasubong sang ginhimo na naton sa mga tinalikdan nga tinuig nga kada June 12 during our Independence Day and relaunching anniversary man sang DYRI RMN Iloilo, naghimo kita sang mga event no para sa aton si matag pala kag para sa aton mga pumuluyo ilabi na sa mga indigents naton yung mga pumuluyo. So nabalaan naman na sa aton mga tagpalamati nga nagasunod sa aton mga programa kag sa aton nga Facebook nga mayara kita sang RMN Freedom Run, no. Aside from the RMN Freedom Run, mayara kita sang patigayunon nga medical mission sa June 12 upod naton diri ang National Commission of Senior Citizen Region 6 with Ma'am Rara Ganson.
2: Ang gabayan sa pahayag ni Rajuman Henry Lumawag, Special Projects Head sang RMN Iloilo, pahayag naman ni National Commission of Senior Citizens o kan NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganzon. Kalagip sa medical mission ang libre nga check-up, libre nga bulong, kag libre nga reading glasses para sa mga beneficiaries. Magluwas sini magatanyag man sang nanuhay-tuhay nga serbisyo ang government agencies kag non-government organizations nga partners sang RMN kag NCSC sa ining event. Sunod sa iyang ngayara ang Integrated Bar of the Philippines o kan IBP Iloilo Chapter para maghatag sang libre nga legal counsel kag notary o notary public para sa mga senior citizens.
6: First time we're doing this and partnering with them. We have the IBP, the Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter, who will be giving legal services, free legal counseling, kag free notary public. So may mga problema boy, sa kadutaan.
7: Damo gina yan.
6: So man da, may desk man, ang DSWD. Kaya masami, madamo pamangkot kung ah, wala kami nadala sa social pension. Nah. So gin-invite namon sila para sila mismo masabat. Para pagyad ang DNR, kag Penro, mahatag sang free seedlings sa mga katigulangan, mahatag sang fruit-bearing trees, kag native and indigenous nga mga seedlings.
2: Ang Kabayan sa Pahayagi National Commission of Senior Citizens o kanyang CSC6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganzon magluwasin may online registration pagid sa eGov-A para sa national ID sa mga tigulang gikan sa Department of Information and Communications Technology kag-registration sa mga wala pa marehestro sa Philippine Statistics Authority o kan PSA. May ara pagid sang libre nga pamahaw gikan sa Got Game Clothing kag-libre nga pagpanggunting sa buhok ng itanyag sa Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology o kan BJMP6. Mangin venue ini sang aktibidad ang Robinson sa Haro sugod las 8 sang aga kag magalawig top las 4 sang hapon. Ang ini nga bahin mga karadyo man nga ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig. Agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal. Sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanuan, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pabahaw. Kag Super Fiber ande sa panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
4: Sa iban pa nga balita lokal, ginanunsyo ni Dr. Candice Tupas nga hindi na siya magpadalagan sa pagkakonsahal sa masunod nga eleksyon. Si Tupas ang anay Iloilo City Councilor nga nagserve karon o kung nagserve karon nga Iloilo City Executive Assistant for Medical Tourism. Sa interview sa Ngormen Iloilo, ginpahig ni Tupas nga luyag niya nga magtutok sa iya pamilya bagod nagadalag ko ng iya apat ya kabataan. Sino sa iya nga luyag man niya nga magtutok na lang sa iya career bilang isa ka practicing physician kag radiologist lead sang medical tourism sang syudad kag bilang regional consultant ni Senator Bam Aquino.
7: I am confirming that I am no longer running for city councilor for 2028 because it's really my decision and also my husband's decision. Siyempre, at all times, sana ng mga decision ko, apektado akong pamilya, especially ang akong husband. So it really is a mutual decision between both of us that I will not run anymore for city councilor bangod sa, siyempre, since I am the executive assistant of health and wellness, I want to focus.
4: Patag niya, ginanunsyo na niya ang ininga desisyon agod hindi na maghatag pasok sa langa paglaom sa iya mga tagsaktag na nagadaso pa kontanay sa iya nga magbalik sa pagserbisyo bilang konsehal sang syudad.
7: I really feel that I owe it to Iloilo City. That's why early on, I already had to announce that I am not running for city councilor para it will not cause confusion also to my supporters. It takes a lot of preparation. Elections really take a lot of preparation. Yes. So, hindi ko gusto na ang commitment ng akon mga supporters mag-dwane and madula yes. Because I am not sure about myself.
4: Ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor Dr. Candice Tupas. Sa ginpamangkot naman kung may posibilidad nga magpadalagan siya sa mas mataas nga posisyon sa 2028. Ginpahayag ni Tupas nga mangintuman inikabudlay nga desisyon sa iya bangon sa karon. Luyag niya nga mag-focus sa iya pagka-doktor. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarabo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasa softness ang supat. Gani ko rin magadabo mo daw man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang ato niyo supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahina yung pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Sa piyak nga bahin, ginpanginwala ni Mayor Raisa Trañas ang proyekto nga TLC ni Inday. Or ginpangapina na sino kay Mayor Trañas, isa ka generic nga tinaga, ang Inday sa tagsakapamilya. Pahayag pa sang alkalde nga ang programa nagasentro sa mga kababainhan.
8: Inday is a generic term. In a family here in Iloilo, kada kapamilya naton may Inday. May inini, may toto, may nonoy. Sa amon pamilya, ako magulang din ng Inday. Next, ang magulang ng lalaki, basta toto, no? Si papa ko, si ila pamilya, kay ikaduwa siya, basta ikaduwa ka po, no? Nonoy ka. Kung lalaki ka nga magulang, toto ka.
2: Ang kabayan sa pahayag ni Mayor ay sa Trañas. Ginimo ni Trañas ang pahayag matapos ginapareview sa isa ka-abogado. Sa Department of Interior and Local Government o kan DILG, ang livelihood program sa siyudad, nga TLC ni Inday sa posibilidad sa paglapas ang anti-Apple memorandum sa ahensya. Samtang ipasalig ni Trañas nga magapadayon ang programa kagpasangka doon pagid, agod nga mas madamo ang makabenepisyo. Ang ini nga bahin mga ka Radyo Mana ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, tagmahigog nga dugo, ari nang solusyon sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sang ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
4: Sa iban pang balita lokal, hatagan pagtamod sa Police Regional Office 6 ang financial literacy kag mental health sa mga police sa Western Visayas sa idalom sang pagpumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Sa interview sa Arman Iloilo kay Tuanio, ginpayag sila nga dapat maprioridad ang ikaayong panghuna-huna sa mga pulis sa rehiyon agod ni matungdan sa mga inisang maayo ang ila trabaho. Angot sini ginapabako ni Tuanio ang ila mental health kag wellness initiatives paagi sa pagpatigayon sa stress debriefing activities kag masugot niya monitoring sa mga commanders sa kondisyon kag moral sa ila personnel. Pahayag niya importante ini labi na para sa mga operatiba nga masami naga-experyensya sang emosyonal nga kakapoy kag stress sa operasyon.
9: Sa lahat ng mga napuntaran ko, napansin ko may mga red flags yung mga pulis natin, especially yung mga operatives. Kaya sinasabi ko, nakita ko na sa NCRPO, naging effective yung stress debriefing sa lahat ng mga operatives po natin. Kaya sinasabi ko sa kanila, prepare kayo na presentation nyo this week yung actual scenario, yung actual picture, ipakita nyo sa akin yung mga actual na nangyayari sa daan. Sapagkat nakita po natin sa Region 11, sa NIR, may mga nag-suicide po tayo na miyembro ng Philippine Police.
4: Samtang ginmensyonar man ni Tuanio ang importansya sang pag-edukar kag pag-iya sa mga pulis sa pinansyal nga aspeto paagi sa mga programa sang Philippine National Police, may kantanan diri. Patag niya nga may direct nga koneksyon ang financial situation sa mga pulis sa ila focus, disiplina kag integridad. Gani dapat man sila nga mabuligan sa husto nga pag-manage sang ila sweldo.
9: Ang concentration ng pagtatrabaho ng pulis, kung ikaw ay lubog sa utang, hindi ka na makakapag-concentrate ng trabaho at ang mangyayari niyan, yung temptation na mag-moonlighting ka, napakalakas. Pero sinasabi ko nga po, bagamat yan ay totoong nangyayari sa baba po natin, na sinasabi po natin, as much as possible, yung kultura ng pangungutang ay mabawasan kung hindi man lang mapigil.
4: Ang kabaisang payag ni PRO 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Sino sa iya nga sa ininga paagi malikawan sa kapulisan ang masami nga pagpangutang kag malikaw man sila sa temptasyon nga mag-engage sa korupsyon. Nagalaom si Tuanio nga sa idalom sang iya liderato mahubuhina ng kultura sa pagpangutang sa hanay sa mga pulis. Ang ininga bayan ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog. Ginting ubang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, mangaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi piliyang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Ginkompirmar ni Joy Gorzal, spokesperson ni Mayor Trenyas, nga aktibo nga job hire sa Facility Conservation Office o FCO sang Iloilo City Government. Si Alias Dadang, 47 anyos nga nadakpan sa drug bust operation sa nagligid nga simana nga nakuhaan sang 140 kagramo nga kabugaton. Sang suspected shabu nga nagabalor sa 1.6 million pesos. Suno kay Gorzal, lang nga bangod sinigilayon nga gin-terminate ang kontrata ni Alias Dadang. Ginatag sini nga antes ginpatuman ang hugot nga pagsulundan sa pagbaton sa mga trabahador sa City Hall na kasulod na sa serbisyo si Dadang. Paandam sa tagpamaba nga mag-aserve ini nga warning sa tanan nga wala sang ginadampigan ng Iloilo City Government sa karon padayon ang koordinasyon sang syudad sa kapulisan na angot sa nasambit nga kaso. Ang ini nga bahin mga ka-radyo mana ginadulong sa inyo sing Mighty C ang alkaline nga baramin C na gabulig agod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara natural antihistamine properties manami man ini magbulong sang balatian sa mata kang isa nagakurap-kurap ang mata katarak kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasayan Tike kag DTX 500 Ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bilang nagitiga. Masami bilang may hangin ang imo nga tiyan. Basit may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mo kay Radyo Man. DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mo bakal. Sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
4: Sa katapusan ng balita lokal, yara na sa maayong kahimtangan ang barangay kagawad sang Bugtungan Duwanya sa Iloilo matapos mabunan sa Mayo 29. Ginkilalang kagawad kay Edmar Condonar Hitulye samtang ang suspect amo si alias Makmak sa barangay Madarag Lambunaw, Iloilo. Suno kay Police Captain Francis John Layog Hepe sang Duwanyas Municipal Police Station nga nakapaidalom na sa operasyon si Hitulye matapos makaagom sang pilas tugas ang pagkabuno. Pahayag ni Layog nga nag-roving ang mga opisyal sa barangay Bugtungan sang nagsugata nila si Makmak kamay dala nga kutsilyo. Pagpatpat niya ang ginsitan ni Hitulye suspect, rason niya ginbuno sa sini. Gilayon niya gidala sa hospital ang biktima samtang palayan pa nga ginapangita sa mga otoridad ang suspect. Ang ini nga bahin giladulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Missis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
10: Kabloom!
2: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
10: Kabloom!
2: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
10: kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
11: ACS! Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
4: Ginamonitor karon sang Brazilian Health Authorities ang duha ka mga pasyente nga posible may Ebola infection sa Sao Paulo kag Rio de Janeiro sa noo sa mga officials. Ini ang nagdadabok sang kangawa sang publiko sa makamamatay nga virus outbreak nga nagalapta sa Central Africa. Isa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo o kon DRC ang nagpakita sa mga sintomas sang Ebola infection kaangay sang hilanat. Payag sang Sao Paulo State Government nga bisan wala ma-detect sa initial test ang Ebola virus sa pasyente, padayon ini ang ginabatsagan o kung ginabantayan kag gina-isolate sa Specialized Infectious Disease Facility bilang precautionary measure. Samtang gin-report sa Health Department sa Rio de Janeiro nga nag-activate sila sa safety protocols matapos isa man kalalaki gikan sa Uganda nagpakita sa viral symptoms kaangay sang ubo kag diarrhea. Payag pa sa Rio City Government, nagpositibo ang pasyente sa malaria kag ginapaidalom gihapon sa investigasyon ang ininga kaso. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karazuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Ang balita international ang ginadulong man sa inyo sa NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal ng NANS Liniment Oil, myosarthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po'y palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pinas. Iyan ipang tatunokon patugunon na buuan lang sa NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sa EarthMed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
11: Balitang Showbiz.
2: Sa Showbiz, Robby Domingo ginanunsyo ang pagkabunag sang ilasubang nga anak. Kasama mo sa balita ang labing unang ninay. Number one sa listahan, Radyo Man Lynette Yulatriz.
12: Ginanunsyo ni PBB host Robby Domingo nga isa na siya kaamay. Sa Instagram, ginpost ni Robby ang video nga yara siya sa ospital. Nagsiling pa ini nga, "Hi guys, welcome to the outside world." Antes ginpakita ang iya asawa nga nagakugos ang ilabag o bunag galapsag. Sunod pa sa iya caption, "Ila na ini nga newest housemate." Wala na naghatag pa si Robby sa ibang nga detalye angot sa pagkabunag sang ila anak. Ginbuyagan o kon ginbugayan sa day Robby kag Mikey Pineda sang anak duha ka tuig matapos sila nga ginkasala. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at yung sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasa dan proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, na kilalangan nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung napabayaan niya magdako o kung maghubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nila ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herb Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Cicatriz, Tatak RMN.
13: Idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, a world class quality.
2: Oras Philippine Standard Time, alas 6:24. Radyo Manresa, ginagreet na ito and happy happy listening kay Erby Joy, dira sa may Fabulous Salon and Spa, kay Gandoliete Family, dira sa may Banwas ng Dumangas, kay Tadidang, kay Tonorbing Acero, nga nakatutok madali sa atin ng pagpangalagan, kay Talulu Medina, sa kay Police Major Eduardo Chacon, kamusta sir? Mga taga Ilonggo Blind Massage, Radyo Manresa, nga always nakatutok sa RMN. Sa kay Pablo, sa Pablo Inasala, na happy, happy listening. At talaga sana, at yung kaon, walang ginpadala niyo liga.
14: Sino ito masunda? Tapos sa lakas.
2: Nami ba? Ginagreet man natin si Jovel at si Tohaime Kitabil. Mga Police Major Roy Tayona, kamusta sir? Kay Maninoy ko, retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninoy Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Padernal. Sa di ka may itiri kay Ma'am Rena, mapa ka sa iban, pagiging nakatutok dari sa aton. Happy, happy listening.
15: Sa ato naman, Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Nenazel Blanca, Darosal Gayapa Gomilia, Ande C. Romeo Soberi, Araman si Carigaba Richard, si Brad Pat Madera Bisto Air, Laura Sumagaysay, si Justin Espaliardo, kag si Sabina Gora sa Caudito. Sa iban pa nato niya, tagpalamati. Maayong gabi kay Marina Hector, sang tatoy si Manukan and Seafood, sige Marina ay marriage, so maayang gabi.
2: Kumakatukata ni sino, hiluton mo. Anyway mga ka-radyo man inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
15: Sa liwat adlaw kita sang Lunes, Hunyo 1, tag this meal 26.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
15: Razuman Jan Hartwell Tuwala.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
15: Razuman Rezi Danio sa Bordo.
2: Razuman Marjorie Hervo Miane.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
18: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Hi,
1: Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bamud sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bamud sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
7: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor, raw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
7: Kausa.
6: Ari na ang RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Tatak, RMN.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga na mga tagpalamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko. Nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga sugilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan. Mundo Mistiko. Pamilyar bala kamo sa tinaga na sulang? Ang sulang amo ang pagbisita sa balay sa isa ka aswang. Isa ini ka sumpa sa aswang na kun magbisita ka sa iya. Kung sa diin, imo siya napilasan. Ang pilas nga natuga mo sa iya, hindi na ini mag-aayo. Kagpaantuson siya sini, mientras tanto. Pareho sa aswang nga nakasalapo ni Nunoy, isa ka masupog nga aswang nga nagapanghalit sa ilalugar. Sa pihak ng bahin, maisog man nga klase sang lalaki si Nunoy. Mataas ang dungan, gani bisan ang aswang, nabudlayan kag napaslawan man nga patyon siya. Pero diin gidkutob ang kaisog niya. Mahimo bala niya mapatay ang aswang paagi sa pagsulang? Mga pinalangga namon nga tagparamati, diri naton suguran ang isa naman ka bag-ong sugilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan. Mundo Mistiko sa kasaysayan. Sumpa sa aswang.
1: Gabihan gigko sa pagpauli ba? Ano abi ka nalingaw man ako sa istorya sa banwa? Kaya nasugatan kong gupari ko nga madugay ko na nga wala makita. Sigun ko nalang ganing paglakat ko. Napiyo ko. Naghalaba ng liog na asawaon sang ulat sa akon, bro. Ba, ano to? Aswang? Kinaaswang bla ko? Aba! Ano ka? Aswang! Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi

0: Marioga, ginibitar gali ako sang upod ko sa Olobran sa ila lugar. Sa nabukid ko nga bahin sila nag-estar. Kadawa niya kay sa opisina, ako lang abi nang gaupod-upod sa iya eh. Do ako lang abi niya kay ti. Do kawirdo man abi sa iya nga pagkababayi.
1: Ikaw lang isang maupod sa iya?
0: Oo, aga.
1: Eh, hindi ayan delikado. Hindi ko man abi ikaw maupdan kay ti. May ubra man ko daan diri sa syudad.
0: Masarangan ko man ang kaugalingon ko, isa pa. Bisan wirdong abyan ko, mabuot siya. Isa kagabi man lang ako matulog sa ila kapag kaaga. Mapauli man dahil ako diri kay pagkabonsi na may obra na kami.
1: Ate, sige, depende sa imo ah. Kaya balo ako nga hindi mo sunado ang lugar nga kaduan mo. Gani, maghalong kagid dito ha. Kain sindi ka, maghalong kagid.
0: Ah, Mario.

0: Maari na kita sa amon. Pasensya na ha. Dutay lang handa namon.
1: Nura sang kaso ha.
0: Salamat sa pagsugot mga mag-upod sa akong diri Conchita. Bisan layo ini sa syudad. Wala mo giyapon ginindi ang imbitasyon ko. Nako gid ang utang ang kabalaslan ko sa imo.
1: Utang ang kabalaslan gidya. Pero wala sang anuman ah, mag-abyan kita. Kagluyag ko man nga ara ko sa kaadlawan mo.
0: Madamo gid nga salamat Conchita.
1: Saliwat wala sang anuman. Ay ani ka, sa di na si nanay mo?
0: Ha? Kwan, ara siya siguro sa sulod. Medyo malain ang pamatsyag niya eh. Pero dali ka. Masulod kita. Napiho ko, bisan malain ang pamatsyag ni nanay, matubang yapon siya sa imo. Bilang respeto sa among bisita. Dali, magsulod ka.
1: Oo.
0: Nay, ari ng bisita.
2: Maayo nga pag-abot, Inday.
1: Maayong katahuran, Chay. Naanay nang kamot mo, Chay? Ginputos mo sang puti nga tela kag nagadugo?
2: Kuan, napilas abi ako. Hindi na ini pagkabalak eh. Maayo lang ini. Hatagi na sang pagkaon ng bisita mo. Kahibalo ako nga gutom siya. Kinahanglan niya sang resistensya para karon.
0: Ho, anay. Dali na ko, Chita. Makauna kita.
1: Ate, ho. Ho, aday.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Sigat na lina habagat. Sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alivio gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo mo.
3: Correct.
4: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pag-inom DTX 500 by TTX? Dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
4: Kung dako imo buyon, sir.

0: GP, siyempre, taasin mo bad cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Taasin mo triglyceride.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason.
1: Mm-hmm.
0: Nya, okay, good, tani. Kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo.
1: Mm-hmm.
0: Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo ang balatian ang pagdako sa imo buyon.
1: Mm-hmm.
0: So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
2: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, so buong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. So kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
0: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
1: Posto.
0: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. Kung sige hon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin.
1: Gusto.
0: So maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is siyempre, pawayanan mo agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
0: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na, partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
5: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santum Plus.
13: Herbal Capsule.
14: May mangustine at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw.
13: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santum Plus.
13: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santum Plus.
13: Herbal
16: Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Talk, talk, talk, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Reddit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid. Kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Parex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang BBTO, mag Farax B araw-araw.
22: Protection?
23: Yaku!
22: With 8 billion live LCS?
23: Yaku!
22: That may reach the intestines alive!
23: Yaku!
22: Helps improve digestion and boost immunity!
23: Yaku!
22: With proper diet and exercise?
23: Yaku!
22: Kaya panalo ka dyan!
24: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
25: Number

0: Aragay, agay, kasakit sa tiyan ko. Siguro hindi ako makasahaw sa ngikaon to ko, inay. Nabaguhan siguro ang tiyan ko. Ano, abi kayo daw, hindi ko mahangpan kung ano nga klase sa pagkaon na to. Kalangsa, daw wala maayo maluto. Ah, aragay, kasakit gidya sa tiyan ko. Ay, maayo pa, magwa ako. Mapabanyo ako. Ano to? Daw si Chay Mauricio man na to? Nag-agunto siya sa kasakit. Oh. Ay, basi ko nag-agunto ng pilas niya. Ang maipakatuan ko siya. Chay? Chay Mauricio? Nag-agunto ba na pilas? Ay! Hindi! Chay Mauricio! Kalangoy, sensura mo! Nakatulong laway mo kag kalabas ang imo mga kuko! Wang Chai!
1: Tio nanay, agad pakamnan mo siya sang imo pagkaaswang!

0: Hanap lang. Ah! Eh! Tagapos ang mga kamot ko kag tiil ko. Ah!
1: Ma,
0: ah!
1: Ikaw ka na.
0: Ha! Ah! Ano ba't siningon sini? Kininta mo ako! Kung kayo wala ako nga matabuin na sa akon, kung tani, wala na lang ako nagupod sa imo!
2: Hindi ko sala ko nagpati ka dahil sa akin. Gindala ko ikaw dire. Agud ikaw ang masalo sa pag-aswang sang iloy ko.
0: Ano? Nga ako! Kaya ikaw ang anak niya!
2: Luya ko mga buhay isang normal. Nagaantos ang iloy ko. Tungod ginsulang siya sang nakapila sa iya.
0: Ano? Sulang?
2: Oo. Isa ini ka sumpa sa aswang. Nga kung magbisita ka sa iya, kung sa diin imo siya napilasan, ang pilas nga natugang mo sa iya lawas, hindi na ini mag-aayo. Kagpaantosan siya sini hasta mientras. Nagaantos ng iloy ko. Luyag na niya magpahuway. Ganit kinahanglan na niya isaylong iya pagkaaswang. Kag ikaw ang ginpili ko.
0: Ano?
3: Hindi ko na. Masakit ang kasakit na ginapatch. Kinahanglan ko na. Iwit sa ilo si imo ang pagkaaswang ko.
0: Hindi! Hindi ako! Hindi ako magpasagot!
3: Bisgo ang iguya sa sina. Mabuk. Magbuka ang iba.
0: Hindi! Hindi!
2: Oh, nanay!
0: Hindi!
2: Hindi!
0: Sabong nanay! May nagagawa ngayon mga bisa pa! Mama! Hindi!
2: Iluway ka na, nanay.
0: Hindi.
2: Makapahuloy ka na.
0: Hindi pwede, hindi.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
2: Nance Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
2: ang Nance Corn Coffee
3: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
3: para magpabilin ka nga healthy,
2: focused kag energized.
3: Nance Corn Coffee.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tinong atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Apple Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Apple Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Apple Plus Gold.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
3: Megaman
4: mabukal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Isiburin nyo sinimong orasan, oras din sa DYRI, RMN, Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos, nakaligad sa takna alas 7, sang gabi.
10: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN. DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
11: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
12: Kasubong sang ginhimo na naton sa mga tinalikdan nga tinuig nga kada June 12 during our Independence Day and relaunching anniversary month sang DYRI RMN Iloilo, naghimo kita sang mga event no para sa aton si matag palamati kag para sa aton mga pumuluyo ilabi na sa mga indigents naton yung mga pumuluyo. So nabalaan naman na sang aton mga matag palamati nga nagasunod sa aton mga programa kag sa aton nga Facebook nga mayara kita sang RMN Freedom Run no. Aside from the RMN Freedom Run, mayara kita sang patigayunon nga medical mission sa June 12 upon naton diri ang National Commission of Senior Citizen Region 6 with Ma'am Rara Ganson.
13: First time we're doing this and partnering with them. We have the IBP, the Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter, who will be giving legal services, free legal counseling, kag free notary public. So, may mga problema sa kadutaan.
14: Damo ginayon.
13: So, may desk man, ang DSWD. Kaya masami, madamo pamangkot kung nga wala kami nadala sa social pension. So, gininvite namon sila para sila mismo masabat. Ara pagyad ang DNR kag Penro, mahatag sa free seedlings sa mga katigulangan, mahatag sa fruit-bearing trees, kag native and indigenous nga mga seedling.
15: I am confirming that I am no longer running for city councilor for 2028 because it's really my decision and also my husband's decision. Siyempre, at all times, sana ng mga decision ko, apektado akong pamilya, especially ang akong husband. So it really is a mutual decision between both of us that I will not run anymore for city councilor. Bangod sa, siyempre, since I am the executive assistant of health and wellness, I want to focus on my own health and wellness also. And also, I want to focus on for more career opportunities and growth. As well as, siyempre, natagaan ako sang chance, subong, blessing, na may ara ako bago nga baby, no? He's just 1 year old and 10 months.
9: Gin pamilit ni Senador Jenggoy Estrada nga nakahanda siya nga tubangon na mga kaso nga ginpasaka batok sa iya ang graft kag plunder nga isa ka non-bailable offense kag pagkamkam sa hindi magdubo sa 50 milyones pesos nga kwarta sang banwa. Kasunod din sa nga pagdakop na sa iya, no? He was arrested. Not nga nag-surrender siya, wala siya nagampo, kundi gindakop. Suno sa DILJ, gindakop, arrested! Amo na hambal, gindi rin mulya. Sa Senado, kagagindala sa kampag-krami matapos ng pagpagwas ang warrant of arrest ang Sadigan Bayan 5th Division angot sa plunder kag-graft case ang Senador may kang tanan sa manumali ang flood control projects kundiin ginatudlo nga nag-pang-komisyon ang Senador. Ginpamilit ni Estrada nga nakahanda siya nga tubangon kag ipakigbato ang iya kaugalingon para pamatudan nga wala sang balasihan ang mga pasibangod batok sa iya. Nga wala siya naghambal sa mga engineers ng DPWH nga may ipagwa akong apundo ang akonda isiparar nyo na. Gintawag man na niya nga katarantaduhan ang pag-file sang kaso sang ombudsman sa Sandigan Bayan bago na pamatudan suno sa iya nga wala sang record ang LBRMO nga nagasingit siya sang pundo para o nagpasingit siya sang pundo para sa flood control project sa tong 2025. Ginako man ni Estrada nga ginatanyagan siya nga mag-silo na sa minoriya sa grupo ni Soto kabaylo sang pagbasura sang kaso pero wala niya inigin baton bangod mayara siya sa ang prinsipyo. Nagparindugan man ang mamalida nga magapabilin siya sa Independent Majority Black sa Cayetano Black kon ang pag-aristo kag pagpiso sa iya ang kabaylo sang iya sininga panindugan ginpasiguro sang senador nga nakahanda siya nga tubangon ini kun amoy ning kabaylo para sa akon pagpanindugan sa husto mapadakop ako. Puro lang sila mga maayo ba? Ang dito man sa pihak na gasling, wala inis ang pagpamulitika! Para lang inis ang kamaturan! Kaghustisya! Di sinugiling mga panulay kag mga yawa, dire magamunay? Bantay ka mo daw ay paghihapon ka start ang session sang Tuesday the session was adjourned or was adjourned until June 1 4 PM or 3 PM no pero gin isol ni kay mabisita tani ito ang presidente sang Thailand si Tu Lam at Thailand, Vietnam, no? Si Tu Lam, no? Si Tuto Lam. Pero bangod sa nagkatabo sa Senado, gin cancel, matyago Malacañang mukuro naghambal ka presidente sang Vietnam, hindi ka na magkatuda basi magsikan ka sang dugo. Galino upok ka na anda. Gin cancel mga kasama, pero naisol na iyan na postpone ang session sang Senado hasta 5. Usually ang session na actually sa Congress kag sa Senate 4 PM. So gin paisol-isol anay to give way sa pag-meet kong tanay, courtesy call sang Vietnamese President sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pero bangod man sa nagkalatabo mga kasama, gin paisol ang sesyon. Pero hasta subong, wala pa makaumpisa ang sesyon kay wala ang mayuriya. Ang minority, ara na. Eh, gasulo si Diing Mangkamuda, no? Ano nang nasidingan nyo? Ara na sila? Or ba si ato pa sila sa Camp Krami? Galing daw sa, kuan ko no, sa payatas prisuhon si Senador Jinggoy. Magsiling kaya payatas, bala daw pareha sa kalahunan sa atong tinga basurahan. Pero actually, ang payatas, lugar ina kon sa diin, ginadump ang mga basura, mga kasama sa Metro Manila. Dirala na sa Quezon City, pakanto sa may, kuan? Pakanto sa may probinsya sang Rizal. Naglapit naman sa Bulacan, no? Kung mag-usbong na sa unang payatas, labot na da sa Kongres. Sa batasan. Tapos naka-cover man ko da sa una sa payatas, may narungay ang basura. Susdo isa ka pamilya to, damo nagkalapatay to, do mga 16 ang nagkalapatay, tampukan sila sang basura. Sus, perti ka bukbaho. Dito dira ko, no? Okay, may facility da ang PNP, no? Do may bago sila facility nga priswa niya, do press blast aton di mga may eye care building nga ginahimo police station. Tiyan mo man ang PNP, do dira ko no sa payatas. Pao, iawang ka sa simhot, gili isang kwankarong. Sang basura da Senador Jinggoy. Bisan aircon pa na da. Galing daw ay guro special treatment ni. Ay, ambot kita mo. Ay, patagani ka intro. Nag-istorya na ta. Kay grabe ang balita. Subong! Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga na ang palatuntunan niya nagapati ang tag sa katinaga. Sa tiyo niya magkawas na ang imong ababa. Kasubong na ina. Sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, Palabra di Honor.
14: RMN, Palabra di Honor.
9: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad Lunes na kita mga kasama, Pizza Uno sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Yari na kita sa ikanom nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Unang adlaw, mga kasama, unang adlaw, unang aristo sa Senado. Iyo di pusit naman yun dabang to ay guro ka ko ano ka pangahig kag kapaningkay singkay Senate President Alan Peter Cayetano abi niya uyat niya na ang bit no hindi pagli live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato ka Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kang install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa inyo mga TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
14: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor. Palabra
9: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya nato ang karon nga gabi diri sa ato nga pagpangalagad mga kasama. Padayon nga ginabantayan nato na mahitabo dito sa plenary hall sa Senado. Bangod wala pa makumpisa hasta sa sining matinion ang sesyon sa Senado kay wala sang quorum ang tanan nga members sang majority. Gudiway na Senador Jinggoy kay na priso gin aristo kag ina. 3C sila minus kay Senador Bato kay nalagyo. Plus kay Senador Jinggoy nga arestado bangod sa plunder. So ang 13 nahimo na lang 11. No? 11 versus 11. Wala tuod sang unsihan sa 13 pero na unsihan gid sila.
14: RMN, Palabra di Honor.
9: So patas mga kasama, ang numero galing ang masubuya sa majority, ang isa sa ila masaka pa sa podium para mag-preside. So ang mabilin sa floor para nga magboto kung may mga bulutuhan, pulo na lang.
14: RMN, Palabra di Honor.
9: Pulo kontra 11, sino madaog matsyag nyo? Siyempre ang 11, no? The presiding officer can only vote to break a tie. Kung may patas, magbinutuhay abi, patas. Ang ma-break sang tie ang presiding officer. Amo nang practice halin pa sa una, bisan sa SK, sa barangay, sa munisipyo, amo na na.
14: RMN, Palabra di Honor.
9: Eh, takilid na eh. No? Takilid na ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano mga kasama. Bisan hindi na siya pag-islan, wala na siya sang may mahimo. Kagaktuli, ako, hambal ko sa nagligad itong simana, di ba? Ining mga hambal na itulpon eh, nga may duha nga masaylo. Pang sunlog, lana kay Cayetano. Hindi na magsarailo da, dahil lore na, kahuya, lana nila. Kahadlok nila sina sa mga rabid supporters ang Duterte nga yaw-yawo naman sila. Hindi na magsarailo, dahil cheese, dahil bilyar. Hindi na magsarailo. Why na nasailo ang 11, hindi na yun madugangan, no? Galing ang pangulan niya sang 11 kay may apin sila sa Malacañang, no? Kung si Senador Cayetano pa, may apin sila sa Malacañang, apin nila ang Malacañang, apin nila ang administrasyon. So dira nila na iahampangon. Hindi na sila mag-agaw na iasang pulungkuan ni Cayetano. Let Cayetano lead and carry the burden mga kasama sang Senate leadership. Pero ang nagakontrol iya sa binutuhay ang minority. Di ba? No? So kung si Cayetano Yagyapon ang Senate President, pero wala man siya mahimo sa Binotuhay, ang naga-control sa Binotuhay, ang minority, he will be a king without kingdom. And he will be a general without a soldier. General ka ba lang tuod, pero ang imo mga taos dalom mo ay blagapati sa imo magsilay ka nga, sulong! Pagsilay nga sulong, kundi leader ka mo. Ikaw unag eh, dalagan ka para mag-upod tawo mo. Pagbalikin mo, isuswa, iglitan na nagdaralagan.
16: Palabra di honor.
9: So, dira na yung pangon sa administrasyon sa akong paglantaw. Buhina nila na, pang prisuho nila mga kasama. Ang, kwan, ang kalyado ni Cayetano, kay Dugang pa nga may mga higko, mga daan sila. Hindi lang ni Tapping ang nagatrapik sa guya nila, no? Kundi daw, kwan gid, no? Daw, mga pinanghampol gid nga higko kakarabaw. Do pinang bulit gid sila sang lutak mga kasama ti mas mahapos ang pagpangigo sa ila no ti amo na ni sampolo si Rador Jinggoy ti pila pa dang may kaso si Chis Escudero si Joel Villanueva Senador Rodante Marcoleta si Ruben Padilla ay matiyag kuya biraho nila ni mga kasama sa kwan sa disqualification iya no hindi lang ni nga taktakon siya subong long term ni nga away kay Senador Ruben sa obstruction of justice. Daw dira siya ay guon sa perpetual disqualification, matiyag ko. You can do that if you have a power. Kung hawak mo ang bit. Kasi kay Tano, ya, hindi masarangan sa iya sininga kwan. Hindi na masarangan sa iya sininga puder, mga kasama nga sa lumo na iya mga kopdanan. Bisan ano, ka-shield to sa kay na physical mga kasama, i-shield niya physically si Senador Jinggoy Estrada. Kasi hindi pwede madakop dire! No? Hindi pwede madakop dire! Dito ta sa gwa, kay uhon ta to sa gwa, magwa ta! No? Ambal ni John Bickrim ulit. Siya hindi na pwede, kay nakalusot na to, last time na lutsa na kami, hindi na kami maghalin!
16: RMN, Palabra di Honor.
9: Tawab lang yun himo ni Cayetano. Hinalita niyang iya sini mga kopdanan. Hindi man siya gali kasarang mag-protect sa iya sini mga kopdanan mga kasama. No? Te, amo na o, si Senador Jinggoy, prison. Bisan ara na nagadupa-dupa si Cayetano. No? Pero hindi magpasugot si John Bickrim uli kay mga polis. Yudyud doon gin nila si Senador Jinggoy. Di, why may nahimo eh? Na-aristo gin.
16: Palabra di Honor.
9: Digo-di, sadya naman kinalakala ta.
16: Palabra di Honor.
9: I-check ta na karong kay ginasuro si Deng natong kung ano nagkatabo mga kasama, damo nagahurlat. Why gapon? Wala na? Agin tapos na? Nag-adjourn na? Adjourned without opening?
16: RNN, Palabra di Honor.
9: Tapos gid, paralyzed ng Senado, magamon eh. Eh, sirado na lang na. Kanugon sang kwarta naton sina, kada senador. Kada bulan ang ginagasto tayo ni magnubo sa 6 kamilyon. Kon, isirado ining Senado, mga kasama, 60 plus 12, 72 milyon ang masave na itong kada bulan. Ipatindog ta na sang eskwilahan at 1 million pesos per room. Makahimo kita sang 72 classroom kada bulan. Sa isa ka tuig, no? 72 classroom kada bulan. Sa isa ka tuig, 720 plus 144, no? 862 classrooms, no? 862 classroom kada tuig ang aton mapahimo sa makinot ang kwarta sa Senado.
16: RMN, Palabra di Honor.
9: Eh, pwede malang galita maka-operate. Ti na piang ang pungsod naton kay wala man Senado kita. No? Ay, sus.
16: Palabra di Honor.
9: Istorya ta na dugang karon na mga kasama, DILG ginatag nga arestado si Senador Jinggoy Estrada. Hindi nga nagsurrender siya, wala siya nagsurrender. Arestado siya. Kay ginkantuan siya sa mga pulis sa Senate mga kasama para dakpon. No? Ti nag-upod siya, ang iyayang term siya niya, nagsurrender ko. Ang surrender iya, ikaw nagkantutos pulis. Tinikiging kantuan ka sang pulis, sa imo sininga balay, arestado ka.
16: RNN, Palabra di Honor.
9: Samtang initial Senate impeachment calendar para kay Vice President Sara Duterte ginpagwa na, bisan amo niga kinamog sa Senado, Vice President naka-file na siya sini nga sabat sa summons sa impeachment court gin panindugan nga hindi impeachable ang mga gina-claim sang House prosecutors nga impeachable offenses sang Vice Presidente. Sa balita lokal, Mayor Raisa Treñas nagpaandam sa mga empleyado sang City Hall nga gilayon kakason kon maulamid sa illegal nga droga. Kakas lang yor, pamanit ang puyong yor. Tampuyong kagkusi sa hita. Masobra 2,000 ka mga libre nga mga Wi-Fi sites sarang na nga ma-access ang publiko sa palibot sang Western Visayas. IPPO gin klaro nga may lehitimo nga lakat ang intelligence police officer sang RPDEO nga nasaputihan sa Bulangan sa Namatyan sa Mina. Madamo naman yung mga serbisyo igahatag sa RMN Public Service Expo sa June 12, angot sa Independence Day, kag 23 launching anniversary sang RMN, upod ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, kag mga government agencies sa Western Visayas. Update man natong karon sa RMN Freedom Run, sa nagamat-amat na puno ang aton sining mga slots, mga kasama. Gani giningganyo ginato ang tanan hingagaw na hindi paghulata ang deadline sa aton registration. Antes magpa-register kay base kamo ang masiraduhan.
17: RMN Palabra di Honor.
9: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad.
17: Sa tawo nga may huya, ang isa ka tinaga, isa na kasumpa. Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
9: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-alaw ang lawas natong ginabira ini sa madamong mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxin sa atong sining organ, silabi ng antay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa aton nga metabolismo. Agud matinloan sang toxin sa aton sining lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, mabakal sa mga butika. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhol sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma, kaibayan pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw mga kasama. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, isa naman ka-alkaline ng vitamin C, ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good passion ang mga gubang asiluela sa lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magbutid kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag sa pinakabago brand sa Sara Iloilo.
17: Palabra di Honor.
18: RMN News, panahon.
9: Yari na pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa, Iloilo, ay Karajaman, Ferg Rubin. Kumusta ka itong sininga Chimpo Subong, mga kasama din na ito si Doming. Naglayas na si Doming sa itong par, nagtigbaleo na sa kay Jiangmei. Balontang pag-asa Iloilo, Radyoman Ferg Rubin. Mayong gabi si Radyoman Henry sa RMN Iloilo.
19: Yes sir, mayong gabi sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis na itong kainang alas 11.30 sang aga, nagwa na sa itong nga par line ang itong ginamonitor nga si Bagyong Doming na may international name nga Jiangmei. Kag sa karon wala na sang direktang epekto sa naman nga bahin sang aton nga pungsod. Ang southwest monsoon o hangin habagat padayon nga nag-aapekto sa central kag southern Luzon kag western section sang Visayas. Kag bangod sining sistema western Visayas mi ara gyapon sang magalumon nga kalangitan sa iban nga parte sang aton nga rehiyon nga makadala sa mga pagulan-ulan pangilat kag panaguom. Kina tugtog kasarangan na hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw. Sa Western Visayas, sa diin makanay tugtog kasarangan at mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura, 25 tugtog 31 degrees centigrado. Adlaw, nagtunod alas 6.9 sa hapon, butlak ni buwas, alas 5.26 ang kaagahon. Amo niya itong latest weather update, Ferg Rubin, madamang ganyan, salamat.
9: Karadyo man, Ferg.
19: Yes, sir.
9: Ining pag-ulan-ulan, takagabi nga baskog ulan na... Patimaan na ini, pakanto nagitas tigululan or bangod lang ini kay Bagyo Doming?
19: Yes sir, pati maanan niya actually nga paton, tas tag-ululan niya ton, kaya bangon niya ang ina nga mga pag-ulan, dala tas ang hangin na bagat.
9: Okay, subot silingon nga lauman ta na ang mabulubog na utang panahon sa masunod nga mga inadlaw kag sinimana, kag ining mataas naton nga heat index sa siradoho na ninyo ni kung magsigisigi na ulan na karadyuman na Ferds.
19: Well, hindi lang takambal, sir, nga magsigisigi na gini ang mga pag-ulan na ito. No? Kaya may from time to time, may ara kita gyapon sa mainit o mapahanga panahon kung hina ang aton hangin na bagat. So, mga pag-ulan-ulan, isa possible na ni, kay bangod sa localized thunderstorms, southwest monsoon or hangin na bagat, kag intertropical convergence zone. Pero from time to time, ara gyapon ang mainit o mapahanga panahon.
9: Alright. With that, Karajaman Ferds Rubin, sang pag-asa Iloilo, madamong salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
19: Thank you, sir. And saluwat, may gabistanan.
18: RMN News Panahon.
9: Nabatihan pinakauling adalagan sa panahon halin sa atong pag-asa Iloilo Karajman Ferds Rubin. So nakagwa nagali sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Doming. Ara na ini siya karon na mga kasama sa Northeast sang Itbayat Batanes. Ang Itbayat Batanes is one of the northernmost town or island sang Pilipinas sa mga kasama. Halos Chinese nang hampal sa mga tao diri. Kaya malapit na ini sa Taiwan. So ara na to siya mga kasama, pakadto na sa Taiwan, pagwa na siya, so wala na siya ginatawag nga Doming diri sa aton. So balik naman siya sa pag-refer sa iya sa international name nga si Zhang Mi. Amo ning nagbulubog na uman ang aton sining heat index today, mga kasama, pinakamataas nga heat index nga na-record naton. Ara sa 45 degrees Celsius. Bo, grabe, naka 45 ba gihapon ang aurora, no? Pero, madamo na mga areas ang wala nagapula mga kasama, no? Bangod man sa... Oh, grabe, may 46 pa ko sa Pili Camarines Sur, no? So, why ito yung nag-ulan si ila? Diri lang sa ato nag-inulan mga kasama. Kay kita sa Western Visayas diya, 39 degrees Celsius ang aton nga heat index sa syudad sang Iloilo, 40 naman. Sa may Dumangas. Kaya sa was hasta sa Miyerkules, ginaloman ang 40 degrees Celsius nga heat index dari sa aton sa syudad sang Iloilo, kaga subong man sa may Banua sang Dumangas, mga kasama.
20: RML, Palabra, di Honor.
9: Standby sa ragalupad naton yung mga balita. Gindulong naman kagin Boylughan, inigabahin sa aton palatuntunan, mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sang dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang bago nga variant sang pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimogin manufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikang lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
20: RML, Palabra, Di Honor.
9: Yari na ito, nagalupad yung mga balita, mga kasama, no? Anong matabo sini kay wala magwa ang majority senators, mga kasama, so ay madayon ang sesyon. Anong ila sini nga sa labton? Parehas lang bala inis pag-walkout sa minority nagligad, yung okay lang? Or this is somehow can be considered as a dereliction of duty? Kay wala man sila sang inaway da sa floor, wala man protestanay da sa floor, no? Pero wala sila yan nagsurulpot! Nagralain balang ila sini nga buot kay ang isa nila kaupod gindakop. Check tanay ato nagalupad nga mga balita upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda ang aton nga Tokmo News.
21: Tokmo News.
22: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinloin yung colon, pagi sa loadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, duha na ka-oras nga nagahulat ang miyembro sang Senate Minority apang wala pa nagasugod ang sesyon sang Senado subong adlaw. Magluwas sa ila, nagahulat na sa plenary ang ilang mga bisita, lakit na ang mga player nga luyag magpa-naturalize kag mga generals nga nagaokon magaretiro na kag nagahulat sang promosyon. Sa piyaksini, wala pa nakabutwa ang tanan nga miyembro sang majority bloc. Apang kaina, nakitaan ang mga ini nga yara sa Senado kag nagasuporta kay Senator Jinggoy Estrada nga ginserbihan na sang arrest warrant bangod sang kaso nga plunder. Lakip sa ila sa Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar kag Mark Villar. Sa tunga sini, nag-post si Cayetano sang mensahe para sa Senate Minority sa iyang Facebook account. Sa nasambit nga post, nanawagan si Cayetano sa mga senador nga yara sa minoriya nga manindugan para sa kahilwayan sang Senado sa tunga sa nagainit nga tensyon sa sulod sang upper chamber. Gintumod man sini nga ang issue sa Senate leadership dapat nga resolbahon nila nga mga senador kag indi isa mga puwersa nga yara sa guwa sang institusyon. Apang wala gid mensyonar sang Senate President kun nga nga tugtog sa karon wala pa sila sa plenary hall para sa natalana kontani nga sesyon kaina pa alas 5 sang hapon. Sa dugang pa nga balita, ginkumpirmar ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nagadalaga na ang ang preliminary investigation. May kaangtanan sa reklamo nga ginaaligar campaign donation nga nabaton ni Senador Cis Escudero. Sino kay Garcia, nagpagwa sang subpoena ang ila law department para sa mga involved nga contributor o condonor. Ginatag niya nga magkatuhay ang investigasyon sa subong sa nauna nga moto proprio fact findings sang komisyon bangod dagugat ini sa formal nga reklamo sang isa ka pribado nga tawo nga nagpasa sa mga bag-o nga dokumento. Magluwas sa ginatagan pagtamod ni Garcia nga ang mga posible nga paglapas sa Statement of Contributions and Expenditures o konsose o kung ang campaign finance rules ay hindi automatiko nga magaresulta sa disqualification kundi mahimo makabig nga isa ka election offense depende sa final nga paglantaw sang ahensya. Sa dugang pa nga balita, duha ka mga senador halin sa majority bloc ang posible nga magsilo sa minority bangod wala nakauyon sa proposal nga amyandaran ang Senate rules kag pahanugutan ang mga mamalida nga magpasakop sa plenary session paagi sa teleconferencing. Sino kay Senator Raffy Tulfo, kung natawon ang aktuasyon sa mga senador sa majority sa nagligad nga semana, wala ang mga ini nalipay sa proposal. Nagpamalibad ini nga magsabat kung sino ang mga natumod nga senador. Sa subong, 11 ang miyembro sang minority bloc, samtang 11 naman ang iya sang majority bloc bangod na lagyo na si Senator Ronald Bato de la Rosa bangod sa kaso sa International Criminal Court kan ICC kag nagsungka si Senator Jinggoy Estrada sa iya nga kaso nga plunder. Gipayag ni Tulfo nga nagapabilin nga solido ang minority bloc kag padayon nga suportaran si Senator Sherwin Gatchalian para sa pagka Senate President. Kag sa aton panagdaon, subong agapiyari ang mga tinaga ni Rohini Nilekani. We cannot be mere consumers of good governance. We must be participants. We must be co-creators. Kag amuyad to mga nagalupad nga balita subong agapiyari. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
21: Talk Mo News.
0: Palabra di honor.
9: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawag.
9: So na kwan gid, no? Natapos ng sesyon sang Senado or why gid ko umpisang sesyon? Nagralakat na lang ang 11 ka miyembro sang minority sa pagpanguna ni minority leader Tito Soto. Kaya wala gid kaabot ang majority. Ang majority nga parehas na lang kadamo ang physically present sa minority 11 kabilog.
20: Palabra di honor.
9: Te si Senador Rizon Tiberos nagpost pa nga daw ipakita ba lang picture nila Rajman Jan Hartwell. Nga daw medyo nagapuro panunlog gamay gadrudugsing.
20: Palabra di honor.
9: Ay, ambot sa mga senador ngayon ay ginapakita nila sa mga pumuluyo naton kasi sa mga kabataan ta, sa mga future leaders naton, sa mga eskata, sa mga student councils naton. Nga mga binata-bata, daog pa nila ang mga eskay kag ang mga barangay officials naton.
20: RNN, palabra di honor.
9: Ang sa barangay gani kun kisa mga kasama do matinapungulay man no kun kisa may nagairinaway man no pero do ay man naglabot gid nga nagsinakitay no or wala lang ta kahibalo basi may ara man ni no di kita personally kagi man ta barangay kagawad kagi man ta iski kagawad ang pagkagawad ko opposition man kami no di medyo gina kwan man namo ni gina criticize man ang majority mga kasama. Pero ay man naglabot sa punto to the extent gani isang daw medyo manginit ng majority no pero ay naglabot sa punto nga nagsinakitay kami kag ininsultuhan na ya. Pero ano proyekto sa barangay kag mahiliko to sa barangay ururupod man kami kun may mga rurok tong magpunong to sa tamburong sa suba namon ururupod man kami pang kakasang rurok.
20: Palabra di honor.
9: Pero ini mga senador nato niya daw mga bata pa yon no ti si Risa Ontiveros nagpost siya, sila niya, staying solid, staying strong. Hashtag United Minority, hashtag Solid Black 11.
20: RMN, palabra di honor.
9: Tapos lang tawang ila sini mga pusing, ara sa tunga si Risa, 2-4-6. Sa iya nga to, ang anom ka mga senador ng mga lalaki, no? Wow, perti ka mga ambong. Taas mga li, Senador Sherwin Gatsalianos. Senador Bam Aquino, do six-footer ni mo. Subot silingon si Senador Sherwin, mga six-footer man Rajman John Hartwell, you know? Diba? Do mga 6'1 si Senador Bam Aquino mo, tas taas. Si Senador Tito Soto, taas mo, no? Mga 5'10 gurong iasining height, no? Tisa toon ni Senador Rizon Tiberos, si Senador Sherwin Gatsalian,

0: Y targa budo na.
1: RNN, palabra de honor.
0: Si Senador Pinyo, mintinado ang lawas mga kasama, no? Mga stinta, sobrang stinta plus, no? Matikas gapon. Si Senador Mig Subiri, nga nakapulo barong man. Senador Erwin Tulpo, nga nakapulo barong man. Kag Senador Kiko Pangilinan, nga nakapulo barong man, mga kasama, no? So, ara sila nagtindog sa atubang sang plenary hall. Kag sa likod nila, amo na dang sekretariat, kag dito sa ulunhan, or ang chamber, no? Tawag sila, chamber, sang Senate President. Kag dito, pagid sa likod, ang chamber sang Senate President, kung sa din ara na wagayway ang bandera sang Pilipinas. So do, medyo ga puro panunlog. Si Senador Bam, naka-navy blue siya nga barong, hambal ni kasamang Flor Umilom, no? The rest nakapulo brong, no? Nagmi sa mga brong nila o mga malahalon. At siya kundi magnubo sa tag 20 mil guro ning bilis ang balong nila.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tapos isputing ang mga sapatos nila o kanang-kanang o pang punggit urot, no? Makuan mong kuan sini, masandadan mong higko sang karbaw na Isus. Punggit urot.
1: RNN, palabra di honor.
0: Yan mo ning post sa ang minority. So far nga nakita naton mga kasama, United Strong, United Minority, Solid Black 11. On the other hand, si Senador Alan Peter Cayetano, nag-post man mga kasama, no? Matsyago daw una, guro ni ang kwan, ang post niya, sa post sang minority, no? Nag-post siya nga nagapanawagan sa iya sining mga kopdanan sa minority. Ati kagina pa ni, no? Kaya ang bagolan ni post niya do, sabat guro ni Senador Rizon Tiberos sa post. Ambot ko nakita yung post ni Senador Alan Peter Cayetano ni Senate President 1 hour ago, no? Nga nagapanawagan sa minority. No? Hambali si Senate President Alan Peter Cayetano 1 hour ago, more than an hour ago, silinga to my colleagues in the minority. The Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction. But what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus.
1: RNN, palabra di honor.
0: 1970s ba lang ang mga speech mga kasama, no? Sa mga senador naton like the the likes of Hubito Salunga, no? Mga Ruding Ganson sa una mga kasama. No? Amo ni sila maghambal, no? Mga Americanized ang tuno, no? Mga 70s, 80s nga mga bisan mga pelikula sa una, no? Amo ni mag-speech. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished. And after the Senate, the Republic. Siling yang adlaw na himo ng daw isa ka binaligyanay ngang adlaw ngang Senado na dula. Kag after sina ang Senado, amo naman sunod ang Republika. So I put one question to you, not as the majority, but as the chamber. Will you stand for the Senate's independence?
1: RNN, palabra di honor.
0: I am asking you to join one deliberate act to let the Senate go quiet together and by choice so the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. The door is open. What you do with it is yours to answer. Is yours to answer to this institution and to the people watching. Approved or liked, 76,000 people.

0: commented sa comsec section or sa comment section 6,300 and shared by 2,800 people. But there are also so many laughs. Dauda mo man mga laugh emojis. RML, palabra di honor. Ayun di po, si Tamani, nabang ko daw comedy na ining nga sinado naton mga kasama. I-check tang comment section kay Senate President Alan Peter Cayetano, no? Hambal dire sa mga comments yan. Naniniwala na sana ako sa inyo, kaso lang nadarama ka, nagdrama ka kasi, or madrama ka kasi. Maniniwala lang ako sa inyo kung ano man ang mga evidence sa impeachment, lalabas ang katotohanan at doon ka papanig no matter what. RML, palabra di honor. Hambal naman sa isa din sila. Babasahin nyo lang po, Senator Alan Cayetano and Brave 13, the majority black. Ang mga comments sa social media ay kakampi nyo ang majority ng taong bayan. Praying Aguila. RML, palabra di honor. Di mo ni mga kasama, ay ho, perti ka sadya ni isang aton, no? Di, nagagwa diri karon nga hindi makontrol ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senado mga kasama, no? After that fateful incident sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang aton nga paglantaw, natapos na ang sitwasyon, no? The scenario sa Senado mga kasama kan makamubo na kita with the Alan Peter Cayetano Senate Presidency, no? Nga basta na lang magpahimuyong ang minority kag ang administrasyon. Pero ay pagli. Kamo ni gani kon sa chess bala mga kasama, no? Una mga ginamove dira ang pawn, no? Pakaon, pakaon, pakaon. Sacrifice, sacrifice, no? Pawn, horse, rook, mga kasama, muna yung usually gina-move ni Modira, no? Ti, kada move, may plano ka kung anong imo sining atake. First move mo pa lang, mga kasama, may plano ka na kung paano ni mo i-matihon ang imo sining kontrol. Ti, pag balik sang sesyon sa itong nagligag ng mga sinimana nga nangin Senate President si Alan Peter Cayetano, wala kapugong ang sadto Soto majority. Naagaw ang liderato sa ilang mga kasama. Napakadto si Senador Bato dito sa Senado, napaboto, nakatrese ang Soto or ang Cayetano Group kag naislan ang Soto majority. Karon after sina gutya mo to move ni Cayetano, nakuha niyang Senate Presidency. Ang next move, mga kasama, hindi yung Soto majority or Soto group ang nag-move. Somebody sa likod pa niya. May mga investigasyon na yung mga kasama, no? May mga investigasyon sa natabo. Si Senador Robin Padilla, ginimbestigaran. Pwede siya maigo obstruction of justice. May naghulag na ang mga kaso sa ombudsman. Oh. Ang ginhimo sa to sang Cayetano Group. Siya hinga gaunta, islantang rules. Kay ginabasa nila, silingang hulag sang Soto Group with the backing of some powerful in Malacanang. Do panakpon ang pila ni sa aton kag prisuhon para makulangan kita sa voting power ta. Si hinga gawa, Rodante imo ni. It's your time to shine. Isli, islanta, no? Hinga gawon ta, islanta. Antes pa man kita di magkalapriso, orang pila di sa aton, si Senador Jinggoy. Goy, ayos ka lang da, Goy, no? Hindi ka magkabala ka. Iduso na mo ni, no? Si islantang rules. Nga pwede kabuto. Kay may kuan man subong, may crisis man, no? Kay may force major man subong, may acts of God. Si Senador Rubin, bahala da magbanat sa force major. Kaya mo na, Senador Rubin, no? Hindi mo lang pag-spell ang force major. Kaya mo, hindi. Siya ko bahala, tol. RNN, Palabra de Honor. Tingin-tinghuaan nila mga kasama, nga isla ng rules. Para just in case, magkalapriso man ang pila sa ila, it doesn't matter, no? It doesn't matter because pwede sila ka-attend online kag pwede sila kabuto. So bisa na to sila sa bilangguan, ano man kapinulok-pulok sang soto minority, no? Amo na lang gamiton ta para hindi ka mo ma-confuse majority kag minority kay nagligad. Sanday kay tanong minority, soto ang majority. Subong, soto naman minority kay tanong naman majority. So para kung ano magkalatabo, bisan ano man ka kamas-kamas na sang suto minority, hindi sila gyapon ka pierde sa binutuhay. No? Kaya toto si Senador Bato, pwede siya ko online, magsili siya, present! Sarap ng buhay! Tapos, si Senador Jinggoy, ara siya sa PNP Custodial Center, o bisan dito man siya sa Payatas, bisan ga panabon sa sang panyo, gamo na o, oh. Kaya mabaho to, masili siya, present! RNN, Palabra de Honor. Wala mahimo ang minority, no? Like mag-impeachment na, no? Mag-impeachment na, arena, impeachment court na, mga senator judges na sila, no? Te ang prosecution maduso sa mga ebidensya, no? Especially to sa mga salen, sa mga bank accounts to ni BP Sara nga ginapamatukan ini sa mga abogado niya, no? Nga kagaya mga kalyado kasi na hindi pwede na, no? Hindi pwede na, hindi na matuod. Tibutuhan na sa mga senator judges ang admissibility sang ebidensya, no? Tigunti bisan uay da sang physical presence si Senador Jinggoy, si Senador Bato, or kung may isa pa da mapriso, si Marcolita, si Joel Villanueva, or bisan isa na lang da sa ila, no? Sino ayhan sa isa sa ila, no? Amo nang bantayan ta, Chis Escudero, Joel Villanueva, or Marcolita, sino ayhan mauna sa ila sa bilangguan? Pero bisan magamo na lang na eh, why nabi may madugang, pwede na sila sa binutuhay, no? Pwede na sa binutuhay ang kaitano majority because sa unsi sa ila, isa pa na sa ila ma-preside. Ang presiding officer why na nagabuto. So mabilin sa floor na majority, pulo lang kabilog. Versus sa minority, nga unsi sila ya. Kung mag-divide the house, no? But sila yun sa divide the house, magbinutuhay. Kung may mga ara ba lang hindi magkasugot, ipagi na lang sa butuhay. So somebody would move. I move, Mr. Chair, Madam Presiding Officer, Mr. President, to divide the house. No? Tapos masalay ng isa, I second the motion! Pag sila nga second the motion, bisan anong pa na ka-oponer mga kasama, wala ka na sa may mahimo. No? Ma-divide the house, mabinutuhay gid ka mo. No? Ti, pierde ang majority sa binutuhay. Pulo lang sila kontra 11. So ang ebidensya kontra kay Vice President Sara Duterte nga ginapamatukan sa iyang mga abogado nga hindi mapresentar, mapakita. Tigunti pierde sila mga kasama kay bulat lato na dakrong. RNN, Palabra de Honor. Sa muna nga ginduso nila nga i-revise ang rules sang Senado nga due to justifiable reason, for some justifiable reason, any member can vote remotely via teleconference or any online or digital means in preparation sa hulag sang suto majority with the backing, I guess, sang Malacañang. Kay kung ako lang maglantaw, hindi masarangan sang gahom ni suto ining mga padakop ni BBM niya guro or Lisa Marcos na ni. Te karon hambalsang minority, uy, sila do delikado kita di. Do ma disgrasya ta di. Walk out, walk out. No? Walk out kita. No? Hindi ta mag kan? Hindi ta magpasugot. Gin railroad nilang rolls. Hambal ni Soto, siya walk out mo to Migs.
1: Hambala sila na, guwana ka mo to tasiga! Siling ni Migs, di ikaw ya. Siya mapabilin ko di. Ako ang bahala. Kabisado ko na ining roles. Di rin ako nagtigulang! Kaya ko naglakata na ng minority, wala sang ma-question sang kurom. So nagpabilin si Soto, mga kasama, kaging question ang kurom. Siya, we have no quorum, Madam President! No? Tiambali Senador Marcolita, point of order, Madam President! Hindi bala pag-start sa aton session, may quorum kita? No? Which is correct. Ti, galing, the moment, ang way na intindihan ni Marcolita, the moment ka may nag-question sang quorum, maobligar ikaw nga mag-call the roll. Galing ti antes pa man sang roll call, kay obvious naman, kay gamay malang sila isipon, mga kasama, nag-move na si Soto to adjourn. Because there was no quorum. Madam President, I move to adjourn the session. And the move to adjourn the session is superior to all motion or manifestation or point of order, mga kasama. Ti, na-adjourn, wala na-approve ang rules. Karon, may chimpo pa ang Soto minority kay nagligad nga Mayo 27 Idilhada, so wala session, so Martes lang nag-adjourn na sila, so may time ang Soto majority 27 28 29 tatlo kadlaw para hikuton ang kaso ni Jinggoy. Amo to na hingagaw pagkalunes nga Lunes nga daan, ipagwa ang waranta siga! Antes pa man magsisyon sa aga nga daan i-release! Tingin pagwa, mga kasama, ato na si Jinggoy, no? Hambal ni Jinggoy, hindi na ako mamato kag hindi ko manago sa Senado! Hambal si Iban, uy, kayo ha, ginaigo mo Senador Bato, basi magsunggod to kung maghibi ito. Di wala, medyo nagpahiro-hiro man si Senador Jinggoy, mga kasama, dinalagid siya, ginpriso siya, doon na siya sa Kampo Krame, kag-detain dito sa Payatas. Di karon ang sitwasyon, no? Sa minority kag-majority, amo na tong mob sang minority? Ginahulata ang mob ni Cayetano, pero it seems nga daw wala. Hindi na siya kabalo kung anong i-move niya, nanawagan siya sa minority pagi sa post sa social media, siya ka muna lang da! Hindi na kami mag-attenda! Wala sila nagsulpot sa session kagina. Kompleto yung 11, no? Kundi ang plenary hall, mga kasama, ang sa tuo nga pulungkuan kung gatubang ka sa chamber sa Senate President, diraga pong ko ang tanan nga minority, no? Why sila to nag-impon sa majority? Amo man ang majority. Diri sa wala, nga mga pulungkuan, nga gatubang sa Senate President, iya sang majority. Why tawo? Ang sa minority, puno! Te, amo na subong mga kasama. Lan taon ta, ano pang mahulag ni Cayetano, kay wala pa siya sang ginuuyatan subong, gapanumdum pa siya kung anong hulago niya nga pon sa chess, ang kwaniya, ang Soto minority, with the backing sa Malacanang, may tatlo pa iya ka move nga ginatigana mo? May tatlo pa iya ka move mo? May 4 Escudero pa? Si Marcolita ni, di ba daw gin-recommend na to? Orara pa lang sa Department of Justice ang plunder case niya. Hinali ipasa ini sa sandigan. Sa DOJ pa lang, no? Sandigan bayan, ha? Aso ombudsman? Ombudsman pa lang, why pa sandigan bayan? Kay kung sandigan bayan, may kuwana na? May warrant of arrest na dayo. Tara sa ombudsman? Ang kay Jesus Cudero, ombudsman man, kay Joel Villanueva, ginausisa pa sa ombudsman. Pero matsag ko daw, una-una honguran ni Marcolita mo. Hinali i-forward na na karon sang ombudsman sa sandigan bayan, lauman mo na na, sunod sina warrant of arrest. Ti plunder man to ang kay Marcolita? Plunder? Yang plunder, hindi pwede mapiansahan? Diyan mo nang bantayan ta, anong move ni Cayetano? Meanwhile, while gatinunganga kita to sa Senado, pagbalikid ta sa aton nga kaldero kag sa bulugasan basiway unod. Ay ho.
2: RML Palabra di Honor.
1: Yari na resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na Rajuman Henry ng ating sining resulta sang STL sa Subong yang nagabi. Second row kita. Resulta sa gabi, June 1, 2026. Ato na first winning number. Numero 25, number 25 ang atong sining first winning number sa Subong nga gabi. Atong sining draw team head, Mr. Glenn Hipunay. Atong sining draw operations assistant, John Martin Pilimon Alipaw. Draw operations specialist, Jerlyn Tris Arguillas. Kaya nga atong SL representative, Mr. Aldrin David. Second winning number para sa Subong nga gabi. 39 ka mga bola sa sulod sa draw machine. Iyari na, ikaduwa nga numero.
4: Our second winning number is number 17, numero 17.
3: Numero 17, number 17. Another 20 seconds para sa atong siringa last winning number. Sa Subong gabi, ang ating siringa judges person, Mr. Ryan Melgar, kaupon sa ngayon sining mga members, Ella Maligad, Glenn Sonio Cag-Alskid Flores. Draw number 1372 sa FTN sa Provincia sang Iloilo. Subong gabi, yari na ang atong siringa at tatlong numero. Numero 22, nagkompleto sa ating siringa, 3 winning number combination. Numero 25, 17, 25-17-22. Ang maringaton sining resulta sa Subong Gabi, Regiman Henry, kaysa matumalaya naton sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa mga nagdaog kung sa wala papadayon ng sa pagpaya para makapulig kita sa Kawanggawa. Direkta din sa STL Draw Board, sa PCSO, kaysa ang Eagle Drawer, Gaming Corporation, Regiman Moon, Yales Kapalian, Takarimen.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan, resulta sa nga STL sa probinsya sa nga Iloilo. 25, 17, kag 22. Bao, nagpalayo ang 2 sa 7 kas si Jeslio. Hindi gid siya gusto nga mag-upod sa kay 7. Daw bal, anya gid may dumot guro ni si 2 sa imo kasay.
2: Palabra di Honor.
1: 25, 17, kag 22. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo taya nagakanto sa Kawanggawa.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Gindolo naman kayong boylogan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product na ginhimo gamit ang nanrisaring amautan. Prutas, lain-lain ng mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-uon niya mahigko. Nga madugay na nagtinder sa atong large intestine, agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw ang pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompletong proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabako, kadagabalansi sa mga sistema sa atong lawas, ang sobrang ginabuhinan ng kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fasciatinin, kagiban pa, ang kulang, mga kasama, ang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, with grass, barley, grass, kag vitamin C, gani magtumar na. Sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, sandog, Hiko Alternative, kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, dugang update sa Senado, no? Pabati ta karon ang sinabtanay ni DILG Secretary John Vic Rimulya kag Senate President Alan Peter Quintano. Kag may litis kuno subong o, ang aircon kuno kag internet sa Senado, ilabi na sa mga kwarto sang taga minority pinang patay. Ini ka Facebook live sa Rapi Tulpo. Tapos pertik init-init.
2: Palabra di Honor.
1: Sino nag nagka-control pati sa mga aircon na internet tao ang opisina ng Senate President. Sige, sorehan ta na dugang karon mga kasama kag update naton sa City Hall sining mga job hire sa City Hall nga kadakpan si legal nga droga. May mensahe sa ila si Mayor Raisa Trenas. 4 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon, fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: TGX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
12: Yung mga blood sugar test.
13: Kailan itong score ganit?
11: 470.
13: Nagtiko 2.
11: Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang yung mga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: TGX 500. Nuns Corn Coffee.
14: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
10: Ang Nuns Corn Coffee.
14: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
10: Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee
14: para magpabiling ka nga healthy,
10: focused kag energized. Nuns Corn Coffee.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
15: Sample Plus Gold.
17: Kal sa mga butika.
18: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang. Pero...

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako galis si Bal, pero may lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako nuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
7: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
2: Yung may D3!
10: Matakas mga butika!
2: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisaki, pidya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika!

0: Jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kung madula man lang. Napawagin ako sa isang ginadawadlaw ko inom. Wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Tamakal sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy?
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pindoble, okay! Mounding hinata sa supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guwapa ka. Stress Tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: GTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
23: Kira tong score gani?
21: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
22: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
21: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
20: GTX 500.

0: ang D3 Bio.
1: Nga may Visio.
0: Ang Visio.
1: Nga may D3.
0: Mga buti ka.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka. Mga buti ka.
4: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time. 15 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Ang ginpat siyang gali isang aircon kag internet, ang plenary hall. Amo to nagguruwa na lang ang mga taga-minority kay init-in. Tapos yun sila ka social media to, kay wain internet, gatiyog-tiyog na lang. Pero nagbalik ko na sila, kay na-realize nila nga ang gindesignate nga choir, ahay, tinag-release na ka-Filipiniana mga kasama, nga makanta sang national anthem para sa session today, tani. Ando na to, gali, ready na magkanta? Ay, sus. Tiway sila kakanta mga kasama. Binalikan sila sang minority, kag pinakanta, no? Para pakonsuelo sa ilang pag-makeup, pag-preparar sang bio, Filipiniana dress, no? Ang mga babae ito, naka-Filipiniana, naka-kuntudos ka Filipiniana, mga lalaki, naka-barong. Tiyamakon mo na preparation mga kasama, kahit yung makanta ka sa sesyon, tapos why? So, amo ito binalikan sang minority. Oh, karon pila ka mga interviews na kagpahayag sang minority, angot sa sining sesyon, anong matabo sining mga kasama, kung amo na lang ni Abing, hindi na mag-attend ang majority, no? Kay nakulbaan sila base agawon sa ila ang liderato kag ang committee chairmanship. Pwede ba lang ma-apply dire ang hambal ni Senador Marco Lita nga pwede na maparisto ang nagawuro walkout? Ay, ambot. Galing hambal ni Senador Tito Soto sa experience niya, which I agree, amo man mga kasama, natunan natin sa local government code nga ang wala nag-attend sang sesyon, especially kung hungod niyang hindi mag-attend para hindi makaangkon sang quorum, pwede actually maparesto. No? Pwede maparesto provided nga ang pwede maparesto sang presiding officer, no? Pero ang hambal ni Soto iya kinahanglan ko no may majority pwede maparesto ang hindi mag-attend. Ti, nga kinahanglan mo pa nang hindi mag-attend kung may majority na kamo, kung may quorum kamo. Oo. Or hindi quorum, no? Majority lang. Tigaling majority, quorum naman na, mga kasama, no? Naintindihan ko sina sa local government code, ang member sang sangguniang barangay, sangguniang bayan, no? Tama, sa mga SB member taga pamate, no? Kung hindi mag-attend ang isa ka miyembro, tapos sara man lang siya sa vicinity sang barangay hall or sang munisipyo, pwede siya iparisto. Doon may natabo na sa una to sa albay nga pinadakop sang vice mayor ang konsyal. Kaya ara mo lang siya sa munisipyo ay siya ga-attend, no? Di tapos hindi sila makakurom, mga kasama. Pinadakop, pinaristo.
5: Palabra de Honor.
4: Ay, hoot. Sige, karoon matianta na pila ka mga senadora, mga kasama. Standby, anay. Ang ato niya tingog hiligay nun. Nanti sa kantuan si Radyo Man Joel. Ginatamiyaw talang. Ginakongratulate na to ng bata ni Tita Jen Palomo Dibaha kag Mr. Antonio Dibaha, no? Si Joanna Christine Dibaha. Cum laude, Bachelor in Agriculture sa Iloilo Saya Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology, no? ISOFIS, no, tama? Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. ISOFIS San Enrique Campus. Wow, congratulations Tita Jen Palomo di ba? Grabe ni ginagyan subong ni Tita Jen Palomo, di ba? Kay si Mister niya gina-dialysis mga kasama, no? Pero may sila balik-balik sa dialysis center. O, tibawi sa mga kabataan, no? Mga challenges para sa kabataan to be inspired, to do good sa school, have a good career, to repay the sacrifices of the parents, mga kasama. Congratulations, kid, Tita Jen Palomo, di ba? Ang isa niya kaanak, business administration, next year mag-graduate naman, no? Okay, kung may isa pa sila ka-estudyante ng aeronautics, no? Dali na lang. Ah, okay, sige. bakas-bakas lang amumala na di aton sila sa kalibutan. Oh, congratulations Tita Jen Palomo, di ba?
5: RML Palabra di Honor.
4: Ginatamyo mo na to ng pakaisa ni kasamang Ason Pinida. Happy 60th birthday kay Doc Cecilia Pinida Piroha, Sangpututan, Iloilo. Doc Cecilia Pinida Piroha, Sangpututan, Iloilo. Happy, happy birthday. Happy birthday man kay Jonalyn Morata, sang Singapore, no? Halin man kay kasamang Ason Pinida. Si BP Sara do birthday niya man, no? Nagligad niya adlaw kahapon, no? 48th birthday. Abi ko 49 na si BP Sara. Oy, pagdating 50 tahon si BP Sara, no? Then si Senador Ping Lacson do birthday man. Oh, sige, happy birthday. Ka good luck sa inyong kinaramutsing da sa Senado.
5: Palabra di Honor.
4: Ante sa tayo magkado sa lokal mga kasama, no? Balikan tayo karong kagpasiplata ng nasyonal nga kasadyagin. Yari anay, ang ato niya tingog hiligay noon, upod kay Rajuman, Fia May Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
1: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloiko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay sing tupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an o kun kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay o kun kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Galiano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated.
5: RML Palabra di Honor.
4: Salamat gid Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay non. Happy birthday man gali sa kumpare ni kasamang Jona Vasquez, no? Si SB member Almar Kato Marfito sa Dumangas. SB, happy birthday!
6: Happy birthday to you.
4: San ba kayo? Rajuman Joel Franco, kadot anay sa City Hall. Mga kasama sa Giamandia sa aton nga lokal di mo.
5: Palabra di Honor.
4: Gidulong anay kagin boy lugan ini kabayan sa atong palatuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, Nans Liniment Oil. Nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang kutot sa lamok. Mosquito repellent, galing nga safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May Neem Tree Extract siya, pareho sa performance ng citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kagatan kag maskulo. Nans Liniment Oil, mayo mangkonta sa mga skin problems, pareho sang arikis, salapa, palipunga, anaan, eksema, katol-katol sa panit, kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama sa mga manguma kag agripreneurs, agri-entrepreneurs, may promo ang kubuta kag Inafarm. Ang kubuta kagapay isang manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. May chance ka mong magdaog sang brand new nga kubuta products sa traktora, transplanter, power tillers, mga kasama, diesel engines, and oil and filter sets. Basta ka mong magbakal sang kubuta products sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. In every 3,000 pesos worth sa inyong purchase, may isa ikaw ka-raffle ticket. Siyempre, kung hundreds of thousands or millions ang bili nyo da, traktura baklo ni mo, 10 million ang bili niya, i-divide mo na sa 3,000, amo na kadamo. Sang imo sininga raffle coupon, pilapan mo ina, kagihulog sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri o kung outlets antes ang December 5, 20, 26, 2 p.m. Ang raffle draw pati gayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervisor man nga mag-witness sa draw to ensure sang fairness and transparency sang raffle mga kasama. Gani! Pamasyar lang sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pakita nyo lang si Mang Susan Aurelio or si Sir Erljan Podadera. Para sa dugang impormasyon, bisitahin man ang Facebook page si Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0915-0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
5: RNN Palabra di Honor.
4: Nagligad nga si Mana mga kasama, may job hire sa City Hall. Nadakpan, dodako gito ang balor sa illegal nga druga nga ginabligya sa tunto niya.
5: RNN, Palabra di Honor.
4: May mensahe dere, Mayor Tri sa Trenyas, no? Pero daw hindi man mabugat, gid nga mensahe mga kasama, no? Pamanan mo dapat tapungol, Mayor. Pero hindi ganit eh. Galing may kaso naman na, ano? Ah, kasuhan pagid. O kung ano pagid ha. Sige, check tabla. Sa City Hall, Radyoman Joel Franco.
5: DYRI Radyoman Report.
6: Terminated na si alias Dadang, no? Ang active job hire sa public, sa Facility Conservation Office sa Iloilo City Hall, Dakpan, sa isa ka drug bypass sang naligad niya si Mana, no, mga 140 grams sang shabu, suspected shabu nga nagabalor sang masobra sa 1.6 million pesos ang nakuha sa iya sining custody based sa record sang kapulisan, high value individual ini siya, no, buta balonte, isa siya sa mga dako ang street player, no, sang illegal nga droga diri sa siyudad sang Iloilo. Gilayon na siya ang ginkakas sa roster sang mga job hire sa Iloilo City Hall, no, ini mismo ang ginconfirmar ni Mayor Raisa Trenyas. Ang ini nga lalaki nagsugod ini siya trabaho sa City Hall kuno January, no. January siya nakasulod abanse sang sa ginpamando nga drug test, no, sa mga empleyado sa mga job hire before sila magsulod. That is why so, no, sa alcalde wala ini siya mahibaluan, no, kung wala makita ini siya ang posibleng, no, gagamit o involved sa illegal nga droga. Maluwas din eh sang ginkandak nga random drug testing, no, do wala ini siya, no, madala, no, sa ginkandak nga random drug testing. That is why amo ini nga wala siya ma-identify. But bangod nga nadakpan ini siya sa akto sa isa ka drug bust sang kapulisan, wala na sang damo pang duwa-duwa, gilay ni siya gin-terminate sang ato si alcalde sa iya sini nga posisyon. Ini siya ang ikapila daw, ikapila na ni siya, no, nga Aljab Harman sa City Hall na involved sa ligang na droga. No? Earlier this year, may auto may supervisor, no, sang PS team o kung sang TTMO nga nadakpan man, no, sa isa ka drug bypass operation dira sa may di mo sila Takas Haro o dira sa Takas Haro naradakpain ni siya nga kagato ang gin-terminate man. So sa doon sa alkalde, ang tanan nga madakpan nga involved sa legal nga droga, gilayon nila nga ipa-terminate, no? Wala na sang damo pang pamangkot. And as a precaution, no, mag-require ang alkalde sang stricto gid, no, nga barangay clearance, police clearance, in-bay clearance, nakit na, no, ang negative drug test, no, antes mag-sunod ka bilang job hire, no, sa Iloilo City Hall. Aray po matin natin, pagpahayag ni Mayor Raisa Trenyas.
7: Yes, immediately, no, that because it's part of our EO, no, na and safe place, no. Actually, Iloilo City Government, tila na kami ka times na the random drug testing sa mga offices. And because we're very serious about this issue, kagbalan gina nila kung madakpan sila, especially ang mga job hires nga na-terminate if delayed.
8: Kung si Mayor, mag-instrictor kita sa hiring natin sa sunod?
7: Ang hiring process natin, gina-follow din natin anong man ang guidelines ng role. No? Like, we're asking for NBI. And tanatanan may drug test. Pagani, remember, may isa gani ka counselor nga nag-refuse to have their employee nga mag-undergo drug testing. Kaya gina-require din natin na, no? Magsulod ka si Lilo City Government. Dapat may ara ka di drug test, no? So, part sina siguro, we look into having, aside sa drug testing, frequent ang random drug testing sa mga offices.
8: Yung anong stern warning natin sa mga empleyado sa siyudad sa inyo sa sinya incident?
7: Yes, we have sa aton nga mga employees, especially sa kaupod natin sa Iligri City Government, seryoso kita sa aton kampanya kontra droga. We will not tolerate this and we are very serious about this. Kag kung madakpan, wala na kita choice kailan lang kita terminate for a drug-free workplace.
6: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Raisa Trenas Edgman Henry. So, muna ang mga periodic ng mga
4: mag-terminate lang, Wildo, ka gamay nga penalty, no? Silente, ano karong kunway ko trabaho, bigyan mo ko druga?
6: Ang criminal aspect, abisin na Edgman Henry, aran sa kamusang polis. No, sisigi man niya ang pag-file sa criminal aspect sa ato sing kapulisan.
4: Automatic naman akong may kaso siya, hindi naman na ma-renew. Di
6: ba? Oo, the most nga, ano, the most nga mahimo na sa syudad, hindi siya, ano, terminate siya readily, no? Amo na nga, ang dapat bisita yung matabo, ang strict to gid, no, nga hiring process sa
4: ato sing kapulisan. Parehas bila sa Saudi bila, no? May ara tatani mga pulo ka latigo bila.
6: Iyan na sa power sa local government unit. Actually, hindi
4: no, ka kung pwede lang tani, no? Kaya ti parehas na bila, Masiling, ti, ano ko rung pahalin? Di ba? Duway man gid ako nga ego gid si Awel, di ba? Kaya wain na sobra.
6: Tani sini ang manaba, tani sini ang recommending person mo. Kay tanan sila ng mga job hire, hindi din sila makasunod sa City Hall na Jaman Henry kung wala sa isang backer. Ang common nila dila nga backer, ang alay nga kapitan, alay nga kagawad, no, nga nag-back up sa ila, pasunod nila sa City Hall. So dapat, maging responsable mani ang mga nag-recommend, no, yung mga recommend nga sa mga job hire, sang ila man ginapili. Yung sila mismo, sa barangay pa lang, i-background check na nila before nila i-recommend. Kahit kung pag-recommend, abid nila Radyo Man Henry kung alay man sa alkalde. Muhiyama na alkalde nga i-refuse niya, no? Alkalde nga way man sa alkalde. Kasi gapisom naman ng alkalde. Kasi okay niya siya kahit gin-recommend ni Kapitan o kung gin-recommend ni Kagawad o kung gin-recommend sa leader sa barangay, no? So muna ka dapat.
4: Ay, daway mga niguro na check na mag-pag-recommend?
6: Wala na. Kahit
4: i-apply
6: mo lang ng requirements. Okay na Radyo Man Henry mo.
4: Alay mo? Actually, basta alay? Or ginrecommend naman sa kaliyado mo? Ano? Gasalig ka man nga tinlo yes. Na mo?
6: Oo, gasalig ka sa kaliyado mo nga correct man kayo in order man ang iyang ginrecommend. So muna nga dapat, no, diragin man sugod sa mga nagrecommend, piliin man nila ang gusto. Kag ang wala man sa malayang baka ng tao nga ila i-recommend.
4: Galing yung usually lang, i-recommend na sa kapitan na damo pamilya?
6: O sa bibliya niya mismo. Supporter niya. Amo lang ni-recommend nila.
4: Supporter niya kada mo pamilya para mauyata niya man eh.
6: Mm.
4: Ay, so.
6: Amo na nga kada ko sa papel sa kapitan sa pag-insure no nga ang mga nagatrabaho nga dyan para sa City Hall, mga drug-free because sila sini ang nag-recommend si Mas Henry.
4: Di ba antes mag-apply na ginapa-drug test man sila why? Why drug test?
6: Actually, subukan yan ba ni Mary? Drug test na sila.
4: Actually, makita mo man sa mga itsura nila kung itong mga adis-adis eh.
6: Gali, kasi diba? Science-based kita na John Henry.
4: No, hindi mo gani. Kaya makita mo sa itsura nila kung itong mga adis-adis, di pwede ka kasiling inisyo. Galing ma-ipa-drug test na eh. No? Galing mareklamo naman siya kung nga ba. Sige na single out, no?
6: Kaya muna nga may random drug test. Kung ang sa random drug test sinabi, nag-recommend sina ang ano man mo department head man kung sino ang mga ngalan no nga i-randomly undergo nila sa drug test.
4: Amo na lang, wala, from time to time, i-kwa na lang, i-random drug test na lang.
6: Yes, amo na lang pwede nga mahimo sa syudad. Kaya sa POSMO, i-Regiment Henry, may periodic random drug testing sila mo, no? Kasi kung mag-refuse ka na iya, pa-explicaron ka sa POSMO nga hindi ka mag-undergo sa drug test.
4: Kasi kung mag-refuse siya, di na sa pag-renew eh.
6: Oo, may iba na siguro mga kung tiyon sa schedule drug test, nag-absent, no, damo sa alibay. Kasi kung hindi sila maka-explicar, gina-terminate sila o hindi man sila pag-renew ang ilang kontrata, Regiment Henry.
4: Sige.
6: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra, di Honor.
4: Duha mala na kabagay, antes nang in-recommend sa nga kung sino man nag-recommendar sina nga leader sa nga Uswa Group, involved na daan na sa illegal nga droga. No? Way, kahibalo ang nag-recommendar. Ang worst dira kung nabalaan niya. Pero tigaling, balaan mo nang adik, i-recommendar mo pa nga makapahamak sa imo. Pasagod mo pa, no? Di pwede guro ni Malagas nga kung pila kabulan tong ginsweldo sa iya, as job hire, ipabayaran sa iya, ibalik sa iya, no? I-donar natin pamakal sa mga school supplies sa mga kabataan, no? Diba? Kaya iawan taka pinamakal sa mga school supplies sa mga kabataan, sa mga indigents sa mga kabataan diri sa syudad. Pila to kabilog ang pinamakla ni Mayor Raisa to, do malapit 80,000 ka mga kabataan. O, at least may pangdugang-dugang kita. Sagad kita kasi sunildo sini mga tao ang ini.
2: RMN, Palabra, di Honor.
4: Kung panahon ni former President Duterte, ginapamatay mo lang ni. Tapos pang silduhan ta pa.
2: RMN, Palabra, di Honor.
4: So, duhala na kabagay, antes na rekomendar, tulak na gadaan siya sa illegal nga droga or naging powerful pagid siya sang nakasulod na siya mga kasama, pwede niya na mabrag natin sa City Hall ko. City Hall na yung City Hall! So pamaligya siya sang illegal nga droga mga tunto nila mga kasama.
2: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
4: Gindolong agin po ilugan, irigabahin sa atong aplatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kiragabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problem. So lang nagatong karo ng hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sa pag-agresibo kung maran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi muhuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing, bangon may ginseng, tong katali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabaka sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
4: Pag balik ta mga kasama, no? Pila pa ka mga senaryo dito sa Senado. Ay ginagpakita ang majority. Laban-laban, subong guroga, panumdom na ni. Ga-brainstorming na ni si Senador Alan Peter Cayetano, si Senate President. Kung anong iya sininghimuon. Ang una niya nang ginakulbaan actually, ang pagkarangga sa iya sa puder mo. Kung mag-attend siya, magbalik siya, abibwas sa sesyon. Una niya nga ginakulbaan si ni nga base kon islan siya. Isa ina, mga kasama, that is why, antes pa man ina matabo, manumdom siya nay, sang iya dapat himuon. Pero ano ayahan ang iyang himuon para hindi siya maislan, no? Kun

0: kung sa kwan pa ini, kung sa layi pa, recidivist na ni siya, no? Sulit-sulit na lang iya. Nga katabuan mo na. Sa kadamo sang mga senador naton kag politiko nga mulamid sa korupsyon, ikaw lang iya pirmi imo. Sige, pasiplatan ta na dugang karon mga kasama kag masobra 2,000 ka mga libre nga wifi site sarang na nga ma-access ang publiko sa palibot sang Western Visayas. Yan bala ni, no? Kag IPPO gin klaro nga wala kuno to yaga sugal tong pulis nga kinastigo sang mga nagatong nagakwanto pusoy bahig sa kwan sa Namachan sa Bilasyon sa Mina. 40 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Cellphone Plus Gold.
4: Oo, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Bumili sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
10: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Garantisado.
10: DTX 500.
11: Ang galing! Pangmatagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: D3 Bio.
14: O, si Karen, nandang mong isang akon hair fall. Nag-indik man namin. Ang akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit at tama.
3: Mighty C,
16: mabaka mga butika.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
18: you need to face for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Oo, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
10: Pinagali.
3: Pinahusan.
10: Cellphone Plus Gold.
16: Bumili sa mga butika.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at

0: Star Nutrients, kinilin na. Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in One.
12: Na maasahan! Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble,
12: okay!
13: Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
12: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
13: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in One na maasahan!
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos sa kaligid sa takta, alas 8 sa gabi.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: Ari Balante sa aton kantuan mga report sa aton sining mga radyoman mga kasama. Pakita naton ang sumbatana eh, no? Medyo tensionado nga encounter sa tunga ni Senate President Alan Peter Cayetano kag DILG Secretary John Vic Rimulya. Na nagkantugin sa Senado para arestohon si Senador Jinggoy Estrada pero ginadupahan ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya iya ini butante sa Senate. Siya hindi! Di ba naistoryahan naton nga hindi pwede nakpondere? Magwa kita! Hambal ni Rimulya. Siya hindi! Kay naisahan mo na kami! Nakapalagyo na tong isa the last time!
15: Palabra di honor.
14: Grabe, tiwagin may nahimo si Senate President Alan Peter Cayetano. That is why helpless siya subong mga kasama. Ay, mga kaopdanan sa majority, tahimik lang. Yari mo lang, matiyan na ito ng ila sining encounter kagina, no? Hula mo ito ng video sang Rappler mga kasama.
16: We are not allowed. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out Let's walk. You arrest him here.
14: Ginago, yun yun si Jinggoy. Doon, hindi pa nag-upon si Senator Jinggoy.
16: Sir, you can arrest him. This is the Senate. This is
14: the
16: Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, pumahikat ka lang.
14: Harap mo ulit si Senador Marcolito ga puro pang himulsa. Pero wag yun siya katurutog na. Tumari ng CIDG. Oh, basahan na sa sangwarat.
17: Kaliwa
14: na yung warat o parehan. Oh, basahan na si Miranda. Si Senador Jaime Y. Mangga Tugda.
17: Blunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldivi Trespeses, Chairperson of the Social Committee. Sir, being abused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman.
14: Ate, sinayaan mo na to. Basta ginbasahan asang Miranda rights. So ayun na.
18: RNN, Palabra de Honor.
14: Ang responsibility abi na fall kay Senate President Alan Peter Cayetano kay ti siya ni nagganoy sa sining mga kaaliado niya para magpungko siya mo bilang Senate President. So the responsibility to save them, to defend them, to fight for them ara sa iya mga kasama. Tigaling anhon mo kay isa lang siya? Ang poder niya sa Senate President is not enough kun wala ikaw sang backing sang Malacañang mga kasama. Perhaps kung dira lang sa Senado, within the Senate, you are powerful, no? Pero kung ibungguon mo ang power of the executive, medyo maburubog at man, no? Di wala siya sang may mahimo. Nadalagid si Senador Jinggoy. Because ginhatagan man nila ideya abi ang pihak na kampo kung anong himuon sa sunod, no? Naisahan nila pagi kay Senador Bato, abi nila, luwas na sila. Tigali kay may masunod pa. Hindi na pwede gamitin tong style para kay Senador Bato nga makapalagyo. Mga kasama, kay Bistado na to? Booking na to? So that is why the most that the Senate President Alan Peter Cayetano can do, amo magdupa-dupas to nga, no? Si Senador Jinggoy, actually, hipos mo lang mo. Ginadapit niya Senador Jinggoy. Sige, guwata dito, ta sa Senado. Hindi mag-upot si Senador Jinggoy. Ayun, di po si tamani in the bank. Pero dumdaman niyo mga kasama, during the pork barrel scandal, sang Aquino administration, ang Aquino term 2010 to 2016, during the pork barrel scandal, isa ini sa mga kritiko, si Senate President Alan Peter Cayetano ni Senador Jinggoy Estrada. Pero karon siya ang protector kag guardian ni Senador Jinggoy, no? Dinakoplan si Jinggoy ay na sila nagtalambong sa sesyon, no? Kay may instruction kuno si Senate President Alan Peter Cayetano sa majority, hindi kita magtambong, no? Because perhaps nagapanumdum pa siya subong, what is the best thing to do just in case mag-attack ang kontra. Kaya magin na, no? Mga kasama, ang reality of life dere sa Pilipinas. You have to be powerful so you can defend and fight for your loved ones. Sambay, Rajaman Mon Kapalihan, Gindulong Kaginboy Lugan, inigabahin sa atong pala tuntunan sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tanda na itong ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tayo na itong kaugalingon. Kagpare hindi magbarang atong kaugatan, mga kasama, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kagbalatian, mag-non-serbal capsule, kagsubong man, non-scorn coffee. Nag-boost sa atong immune system, barato nga kape pero healthy siya. Nag-detoxify sa lawas na galibiyat sa migraine kag sakit solo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
18: RNN, Palabra de Honor.
14: Pero ang namikid yung mga kasama, nga consistent kagid, para hindi ka mabudlayan sa imo tindog sa kabuhi sa pilakadlaw, sa imo mga desisyon, obra ka lang sa insakto. Do what is right. No? Kaya basta ara ikaw sa insakto mga kasama, wala sang may makapatumba sa imo. Wala sang may makahingabot sa imo. Or makahingabot sila, pero hindi kanila ma-pin down. Basta husto lang ang imo ginoobra. Wala ka lang nagapang ipit sa imo isig kapariho. Wala ka lang nagapang rugdaog sa iban nga tao. Sa baylo, nag-inspire ka, nag-bulig ka, nagapalapnag ka sa maayo nga hinimuan. No? Hindi lang asagad ka na ka-quote-quote sa mga Bible verses na puro ka lang Biblia, pero ang ginahimo ni mo, ang actual nga ginahimo mo, ang akto ni mo, hindi man santo sa teaching sa Biblia. Suplado ka, matapubre ka, maiaiyahon ka, dalok ka. Hindi matabunan na sa mga sagad mo kapuro panudlo sa mga versikulo kag kapitulyo sa Biblia. So para mahapos magpakigbato sa kabuhi mga kasama, away kita sang patas, trabaho kita sang gusto, hindi kita maglapas sa laye. That's all. Tisang day Senador Jinggo ini, kung wala na nag-reintra ni sa mga pork barrel, sa mga flood control. No? Anong problema mo, Subong? Anong si Senador Marcolita? Kung ang donasyon sa iya, gindeklarar niya lang sa iya sininga statement of contribution and expenditures, kag kung wala niya man dito gindeklarar, ginbayaran niya ang tax, kay tiin ka mo ina, wala yun na problema.
19: RML, Palabra di Honor.
14: Galing kayong mga mapinalusot!
19: RML, Palabra di Honor.
14: Sige, check ta si Rajaman Mon Kapalihan di ining mga free Wi-Fi site sa Western Visayas.
20: DYRI Rajaman Report.
21: Pinaglabot sa 2020 no sa mga Wi-Fi free Wi-Fi sites sa Department of Information and Communications Technology ang naging pamutang sa palibot niya sa mga region sa East, no? Kadamuan sining mga Wi-Fi ang yara sa mga eskwelahan, mga public schools, the same time may mga plaza, kag ang mga barangay, no? Na ma-access ang publiko, Rajaman Henry. Ini mo ining launching kadungan iya sang ginpatigayon nga National ICT Month 2026 ining butang diri sa mga siyudad sang Iloilo. Kaina iya sang aga no nga ginpunahan sang mga national officials from Department of Information and Communications Technology ang DICT naton Rajaman Henry. So no sakay director engineer ako regional director engineer Rinaldo C. Ining 2020 ako veryani ang tanan nga munisipalidad sa Banwa kun sa may Dilog na region sa isa Rajaman Henry no pero ang mga areas kini ara sa eskwelahan kag sa mga barangay kay man ginauna diri ang priority no ang education nga makaambit man ang aton sining mga estudyante may mga GIDA area o kung ining geographically isolated and depressed areas, Rajaman na Henry, pero hindi kanan sa mga GIDA areas ang may yara, pakiginamat-amat pasubong ongoing ang procurement at papamutang sini ng mga free Wi-Fi Rajaman Henry. Yaring kamayin balas ang pagpahayag kaina ni Engineer Rinaldo C., ang atuwing regional director sang DITC Regional Office 6.
22: Actually, all municipalities in Region 6 nagkaroon na ng free Wi-Fi. Most of them are nasa schools, including ibang hospitals, and even SUCs. Kaya we could confidently say na buong Palay Island, lahat ng munisipyo, may free Wi-Fi. Actually po, yung po mga GIDA sites natin, hindi naman po natin na-covered sa lahat, na lahat, sa dami po nila. Pero majority po ron, nalagyan na po natin ng free Wi-Fi. At karamihan po dun sa free Wi-Fi na yun, ay nakalagay sa at yung barangay at school sa GIDA area. Yung pong dalawang yun ang mega beneficiary po ng free wifi natin. Inilagay po natin sa school kasi po ang focus po natin ang ating po mga learners magamit po ng gusto. At inilagay din po natin sa barangay para po magamit ang public lalong-lalo na ng community po sa area po.
21: Kabahin sang pagpayag ni Engineer Rinaldo Sino, medyo papausap rin tingog ni Engineer Sino ni Regional Director C. Regiman Henry, sa bilog na pungsod, according sa DICT, may 1.5 terabytes no, ang capacity ining free Wi-Fi kagdiri sa may Region 6 sa kada area, ang ginabutangan, 100 to 200 Mbps. Ang kaya niya sini, no? Sa subong may nagdamo naman ng area, pero may mga challenge pa nga ginapangatubang ang DICT para man nga makahatag sang bastante niya nga free wifi, no, sa palibot sang western Visayas. Pero ongoing ko man Henry ang procurement sang ibang pagid para nga masakop ng mas madamo-damo, no. So ang ginabutangan sa DICT pati Director C ang istilahan ng public schools, ang SUCs, may araman, may mga hospitals man na naka na sining free wifi para man gyapon sa para mga front kung mga frontier ng mga services na kinanglan noon pala na Juman Henry sa aton sini na mga kauturan. No? Maluwas ang free wifi.
14: Ano na, wala na, password, Rajman Mon?
21: Wala na, password.
14: Basta rin ka sa public place yun, ha? Lapit sa barangay hall, public plaza, automatic makonek na lang sa wifi mo?
21: Yes, so, although kasi aminadong di city, kasi hindi pag kumagdamo-damo lang magamit,
14: hindi,
21: no?
14: Hindi pa strong ang internet niya.
21: May ara ko na abing nga user nga kung makaungot, makaangot na, hindi mo man pwedeng kakasun sa system, no? Unlike sa mga mall, nga tito may yara sang limit na pag pilaka oras lang, no? Diri ako makaangot ka daw, sige-sige na blaro man Henry, no? Pero ginahatagan pag isang duga nga pagtamod para ma-upgrade ang iniiyang free wifi na ginaksis ang gobyerno. Maluwas sina sa mga estudyante, maayaw man ini, no? Kaya mayara sila yan sa Majida area sa sang SIM bala kabaan ni sa kabayan SIM, no, nga gina-issue sa mga estudyante sa mga GIDA areas na kung magpuli sila sa ilasin na balay magamit gapo nila Rajuman na Henry, no. At the same time hindi na sila kundi sa ilaman sini nga puluyan kaya mati ang pinakamagudlay access ara sa mga GIDA areas o sa mga areas nga mapudlay na kita buton pasang signal iya sang cellphone at ining access sa internet direct sa satellite, no. Regiman Henry at the same time sumong ginatingwaan nila nga maangot ini sa bandwidth lagid, no, ining klase sang signal kala nga mas marubas ko kanta yun siya.
14: Ang bandwidth niya, about silingon, padakoon nila na ang bandwidth niya para damo siya, yes, mahapos bala. Basik ron free man na. Pero kung damo na nagagamit, internet is not available na siya. May signal bala, pero bisan messenger, hindi kasulod.
21: Ano yung bang nga gatiyog lang?
14: Oo.
21: Gatiyog lang, galuding lang kung ano man bang gusto mga i-open. Pero
14: so dapat medyo dako magyan ang bandwidth niya, Rajuman Mon.
21: Yes, so kasi public,
14: no? Pero dapat i-prioritize na gatoon. Basi kung ano-ano ko ron ipang-check nila da. Dapat ipang-block nila da sa wifi nga ina. Signal ang mga sites nga do hindi unami. Mga games da, kung ano da. Dapat pang-research lang?
21: Yes, exactly. Amo na kayo naging pamangkot na ton. Kung ano ang safety features kasi ni na hindi pala masublan sang kon example may mga scammers sila, no.
14: Oo, pero kasi ang mga magamit pa na karon sa pang scam black ron da.
21: Yes, so tingambal sa DICT kaina na kanan nga mga gambling sites kagining mga pornographic sites nga ginabawal hindi din ma-open sa free wifi sang DICT para man sa safety sa tanan mga gamit kasi estudyante, no, ang primary gid nga pinaserbisuhan sa sining access niya sa internet, Rajuman Henry. Amaning madulong naton nga information para sa pagpangalagad sa programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Rajuman Mon, Iales Caparian, Tata Carmen.
0: RML, Palabra de Honor.
14: Salamat kid, Rajuman Mon Kapalihan. Gina-congratulate yun na to, no? Si Provincial Community Defense Action Center Iloilo Chief Environmental Planner Car Brian J. Grinio for successfully passing the Environmental Planner Licensure Examination. Oh, grabe. Congratulations, Mr. Car Brian Grinio. Chief sang Provincial Community Defense Action Center. Registered na siya nga environmental planner. Di may libre kada nga planner, Cas.
0: RML, Palabra di Honor.
14: Sige, ko joke lang. No? Congratulations kag ginapanginbulahan man aton si Attorney Cedric Silvio Haranilla. Grabe, oh. He was appointed as Senior Assistant Regional Prosecutor. No? Diri sa Iloilo, mga kasama, or Western Visayas, you know, Region 6. Senior Assistant Regional Prosecutor. Congratulations, Attorney or Prosecutor Cedric Silvio Haranilla. No? Nagsumpa siya kag-iina sa kay Regional State Prosecutor Louis Doligosa, kung hindi ko magsala, aton nga Regional Prosecutor, mga kasama. No? Congratulations, no? Attorney Cedric Silvio Haranilla, no? On your appointment as Senior Assistant Regional Prosecutor.
0: RML, Palabra de Honor.
14: Gindolo kagin Boylugan, San Bayra, Juman Marjorie Herbo Miani, inigabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari na ang good news mga kasama para makuha pala nakit sa atong kalawasan. Kung ginapungtan ka man da mga kasama, simhoti lang ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kay hindi basta-basta ang ingrediente nga ginpedalong gid sa maedit nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa banag sang panit, nagapakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen. May eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Ang rosemary oil nagaparelax ini, nagapahamuok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil!
0: RML, Palabra de Honor.
14: Si kasamang Gladys Istorque Orbe, nagpamatigid. Subong lang siya kung nakalento ko yung masako. No problem, no? And kamusta lang da kay Tuto Edimar?
0: RML, Palabra de Honor.
14: Kay kasamang Laila Figueroa Prebendido, Jess Paul, good evening. Sabina Gora Socoral dito, Tilly P4, Chusang Dilag, si Doña Margarita Margie Cobillas, no? Paring Misoy, kamusta ka da, paring Misoy? Tiwai kita da, bandi.
0: RML, Palabra de Honor.
14: Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erdogan, kasama Gisley Lauro, Karigaba Richard, Adrian Gumape, dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Tatak RMN, dira. No? Good evening lang sa inyo, da. Si Bimitat sa Ibab, Casmere Ricabar, dira sa Florida, USA. Good evening, si Casey Dadivas, no? Good evening, Rajuman Henry, watching and listening sa Barangay Inangayan, Santa Barbara. Uy, kamusta ka muda, Santa Barbara? Kamusta na inyo mga street lights na? No? Solar street lights nyo na isla na? Si Cas Arnel Saunoy, good evening. Kasamang Jojo Borsilio Malio, si kasamang Sonico Vic Becarmona, Iban Dinuevo Sudario, Marita Lia Michelina, Maribic Cercado, good evening. Imbong Siluberes, Florencia Socaldito Kalimpay, present man, si Arnel Lagumbay, no? Good evening lang kay Melby kag Jojo, may nga pagpamati sa dingli. Tristan Wyatt Gulay, Flor Kahilig, Gasindo Galientes, good evening. mga nagalanto ni live, no? Na makita ito diri sa aton sining Facebook live, no? Si Ma'am Grace Evangelista, good evening, Gid. Great man ang apo ko, si Francis Erika Salcedo. Cum laude, WBSU. Thank you, Gid, Sir Henry Bao. Congratulations, kasamang Ma'am Grace Evangelista, no? Kay Mr. niya Leo Evangelista, no? And congratulations sa inyo sininga apo, Frances Erika Salcedo. Cum laude sa WBSU College of Communication, no? Bachelor of Journalism. Bao manog kani, manog media man.
1: RML, palabra di honor.
14: Sige, samang Rosel Gayapa Gumilia, present man, no? Kay iban pagin naton yung mga estudyante, balikan ta karon ang iban mga kasama. Kay naka-standby na si Rajuman Marjorie Hervomiani. Ang patahag sang PNP sa sining pulis kay dugin na dudahan nga base kung gasinugal ang tubla na sa putihan sa namachan ga pinuso ito mga kasama. Dito gani do bajangan. Rajuman Marjorie Hervomiani.
1: TYRI Rajuman report.
2: Rajuman na Henry sa may banwa to sang maasin, no? Hindi sa badyangan.
14: No? Maasin. Ining,
2: maasin, Mina. Maasin man yato man, Mina.
14: Pariho, sa banwa sa laman. Eh, gani badyangan na dumduman ko. Kay basta daw dira Dampister District mo. So, Mina, gali, no? Di Mina, kag badyangan, gaingo dayom lang na mo.
2: Oo. So, kundi ang police diri sang RPDEU o Regional Police Drug Enforcement Unit nga nasa Putihan, dira sa Mahanipaan, West Mina, nakagawa ni sa ospital, no? Police corporal lang iyang arangko. Now, sa press con kay Ina, gid pamangkot ng katapos sa media, si Police Colonel Bayani Razanan, kung lihiti mo ang presence sang ining police, no, dito sa area, kagatigin dipensahan ini ni Police Colonel Bayani Razanan. Sunod diri kay Razanan, Rajuman Henry nga ang ining pulis ang ara dito ang lehitimo kuno ang iyang presensya galing kiti illegal gambling ang or gambling ang nagakatabo dito because kiti may mga nagasugal nagara sa namatyan gin pamangkot man siya naton kagiina kun how true nga ang ining pulis ang nagasugal no and according sa iya wala yan nagasugal ang pulis may mga upod lang siya nga nagahampang ka, nagalantaw lang siya dito sa area. Pero ang tono kagainabis ng IPPO, doon medyo apin ini sa police, Rajuman Henry. Pero
14: di may proof na, Rajuman Marge, may papeles na, no?
2: Diba si, may gin-prepare naman sila.
14: Ang mga wala na kasimple da, no? Kaya hindi makuan, kaya nakasibilyan siya, tapos may pusil, di ba? Dako nga sa labdo na mo?
2: Oo, kasi gasugal pa ito.
14: Kag may proof nga on duty siya during the time?
2: According sa kay Colonel Razalan, on duty.
14: Di may proof gani? Anong proof dira? May biometric siya? May...
2: Kaya galing kay Intel, what do you
14: time card siya? No?
2: Muna,
14: kay kahapos lang kisa maghambal nga duty, pero actually... Gabusar siya bala, Rajuman Marge, no? Ngayon di siya gali duty, dala pa siya pusil, naka-sibilyan. Ano ginsaga niya da ka pinangusisa da sa puso eh? Ano ginang bantayan niya da? Kay namatyan man na, Rajuman Marge! Ang bantayan mo da sa namatyan, tumbo! Dira kay Imoy, panilag sa tumbo, di ba? Kay illegal ang tumbo. Pero yun yung mga puso'y bahig ni, puso'y bahig. Tung it's di natural na kay namatyan, namumalan ng makabulig-bulig sa namatyan da kisa ang tung da sa sugal-sugal, di ba? Kagkabudlay man na nga huwag naman subong sang ano gani nang hampang sang una nga pang patay bla Rajuman Marge?
2: Tumbo? Atom? May ara? May ara na Rajuman Henry?
14: Ang ano na, Bordon?
2: Apelido na sa kilala ta? Hindi lang ko familiar. Sige na
14: sa patay na bala, no? Ano ganing sugal sa patay? Hindi sugal. Anong, hindi na yan sugal? Oh, Bordon, doon naga-Bordon ka mo. Bordon, no? Tama, Reyes, no? Sa uma, Bordon. Nga, nagakuan ka mo da, bala? May mga... doon nagakuan ka mo da? Doon naga-Ural ka mo da, bala, Rajuman Marge? Bordon, no? Tama, ang balikas sa... Laura Sumagaysay, no? Naga-Bordon ka mo, inang... sa moderno abing nga panahon subong, puro na sinugal na matyan mo, pero naabutan ko na isang mga high school ako. 90s. Amo na, waya sugal gawa, no? Subong na malaniyang kung may napatay, hala sinugal. No, minadyong kung ano da, tumbo!
2: Kinanglan ka na ko, no, kakuan? Kinanglan ka mga...
14: Ang burdo ni iya mo na sang una ang nagkakatabo para bulig mo bala sa nagapulao sa pamilya Rajman Marge, no? Naga daw hampang ini siyang may luha na or luha. May luha na nga kon something nga daw truth or dare lang nga kon ikaw na ma dakpan dira Rajman Marge matupong sa imo maluha ka, no? Maluha ka ti parehas ni isang luha actually hambal nila malain magluha-luha. Ini luha na nga gatulo sa mata. Nang luha do isa ina siya ka tula. Nga daw nga para sa patay lang bala, no?
2: Mga
14: kwan ka mo, mga jinsi ka mo. Isa ina sa mga makabig naton nga kultura ta or tradisyon nga napatay na. O, kita mo ay kanakabalo.
2: No, tiway naman na yan, amon, Abtan Rajman Henry. Pero ang balik na to sa may natabo ni bala sa may namatyan kay ginmang ko tinato tsaka ina si Colonel Razalani. In-inform naton nga may information nga nagsugal ka dyan police. Eh, pero according kay sa Razalani, pa-usisa niya ko ng information nga ginpalabot natin. Pero may investigation. Pero
14: oh, okay. Time, ganyan na lang na. Ah, hindi na pagtabon-tabunan kay kung sala man ang police karon madalahe ka pa da. Kikin na lang na. Kay sermone na lang da. Kag i-relieve da pila kadlaw.
2: Oo. Oh, kay galing hindi be under sa iya. Iya ka Regional Police Drug Enforcement Unit. Rajman Henry, pero as of this time, according kay Colonel Razalan, wala pa kuno nakapalapit ining police para nga mag-file sa kaso nga nagsanag sa puti sa iya. Igaling kay Intel ka, oh, sugot ka lang ang sinaputi ka sa namatyan. Nga pagkagabot ka palang armas, gatinupa na yung inumol sa imo nga guya. That is why nga tingin na convince ni Karun kagin na tagaan sa gamay nga tiyempo sa IPPO for further investigation, pero disciplinary action kumiyara, gitman, ang iya naman niya nga mother unit ang mag- ahatag sa iya. Pero amo lang na nga ginapa-imbestigaran ini sang IPPO pero sa part nila initially wala sila may nakita nga lapses o konsala sa ining pulis nga ara sa namatyan kag nangin biktima pa ini gani bangod na sa putihan Rajman Henry ari portion lang gini sa pagpahayag ni Police Colonel Bayani Razalan.
3: The client na itong pulis natin ay nakasan to extend na nagkabukol-bukol siya at napilason sa kanyang talinga. Kaya bilang isang operatiba, no, kailangan niyang magpunta sa mga lugar na they are suspected presence of legal drugs. And part of his job na mag-isa lumuha sa mga tao to get information concerning to their job about the proliferation of illegal drugs in that area.
2: Oh, pero obra na ko nila, Rajman Henry, para ma-monitor ang proliferation sa illegal drugs sa nasabit ng area. Pero tiara ka sa namat yan. Gampang ka, initially, gampang siya pusoy. Pero may investigation pa man dari. Tibalong ta dari, Rajman Henry, kung anong mangin na dalagan sa investigation. Kag tikon ma-found out nga nagasugal, given din siya. Kagun ma-file ni siya sa kaso, kagun may administrative case mandiri, nga ihatag ang ilang mother unit, amo ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Police Regional Office 6, Rajman Henry. Amo na madulong naton nga update na gikan sa Police Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman Marjorie Herbo Miane Tatak, RMN.
4: RMN, Palabra di Honor.
14: Salamat kay Rajman na Marjorie Herbo Miane, no, kon official duty ini siya. Nga nagasinugal siya to iya. Kon nagapanilag siya sa mga illegal nga mga sugal sa mga namatyan, no. Tipo hindi man hindi siya magdala sang pusil, pa kuno-kuno siya dadala siya sang pamarinte siya da, di ba? Nga may dala siya nga pusil. No, of course na intindihan naton for worst case scenario. Pero tis pag-inchindi dito sa mga tao, ga, sugal siya yan. Ano gidabi ang panilaga niya da sa namatyan? Ni bla? Kaya ang bantayan mo malanda, tumbo ang mga kwa na iya, hindi mo man makita na. Pwede ka malanda, iya ka meron-meron da. Hindi ka magpungko o kida, no? Galing para siguro to show credibility sa imo sininga intel operation para hindi ka man madudahan nga daway kayo kasugal. So nagsugal siya. Ni bla. Galingin na involved siya si Inaway. Ang burdun to nadula na ini no sa ang bilasyon tawag ina sang pagpulaw sang mga tao sa namatyan, no? Bilasyon bilasyon na nag-refer ina sa wake, no, or haya, no, nga may mga ginahimo dira ang tawo. No, sang hindi pa uso ini mga sinugal, no, sa una pa nga panahon nga wala pa nalulong gid ang tawo sa mga sugal sa mga namatyan, sumungya kun may namatyan gaharantal ang lamisa, no, kagdamo braha. Kaya daw hindi ka manabi pagtuyuhon kung amo na kahit may kwan eh, no, may taya, no. Amo ni ang burdun mga kasama, no, ang burdun daw kwan ina siya, no. Do nagatula kada, no, do poetry siya, no. Wala lang ko galing sa may madumduman gid yung mga daw tinarso iyang mga luha ang nadumduman ko, do wala ko may madumduman nga luha. Abi sa mga murumog dulang da sa aton, sampul abi sang luha abi. Luha or luwa, no? Bastang nadumduman ko lang sa inyo ng mga kanila, bala, pero kadlaw nga luha. Sa idalom sang tulay, may nakita ako nga kagang nagaukbo. Dami nga napalibot ng abato, no? Ginauyatan ninyo, no? Muna sa unang damo, nagdarayo na ihambal ni kasamang Karigaba Richard sa Burdon, no? Hindi na iapilido ni Rajuman Rizzi Burdon, no? O, oh, tama rin, Burdon man yun, no? Ang tawag na. Nabutan mo na, kampang kasi na, no? Burialimos. Ano na yung Burialimos, Rajuman John Hartwell, no? Tiyan mo na, dapat ginapreserbar natin ini, no? Amo nang himuon sa mga tao, doon may bato na nga ginuoyata yung palibot. Kung ma-stop sa imo ang bato, doon nagkakanta-kanta ka muna, tapos mag-stop sa imo, maluwa ikaw, no? Luwa or luha ikaw, no? Ma-narrate ka da sang imo luha. Nga doon nag-rhyme siya, pero doon para siya sang pangpatay. That is why, kung maghambal-hambal kasi na nga wala sang patay, ginasaway ka sa mga malam, kasi sila niya malain, ina!
20: Palabra di honor.
14: Amo na isang unang sa isang pagpulao, no, with sadya, no, damo nagdarayunay giti kon gisa ingot kamo da sang dalaga uyatay kamo kamot na sige krokanta pero dala man diskarte
20: palabra di honor.
14: No, damo nagdarayunay sa mga amo na mga kasama ti subong iyaw ay na ang bilasyon puro sinugal botangan pa illegal may mga tumbo aso
20: palabra di honor.
14: Hindi ko may pulis, ang tumbo, ang gwa niya, tumba.
20: RMN, palabra di honor.
14: Si Alberto Rosales, good evening. Palayo-layo tawo, nga mabaho, kalapit sang bumba, uay ga paligo. Ah, amo na, sampol sang kwan, sampol sang luha, no? Palayo-layo tawo, nga mabaho. Palayo-layo tawo, nga mabaho, kalapit sang bumba, huay ka, gapaligo.
20: Palabra di honor.
14: Si Dunya Margarita Magic Cubillas, nakaburubur doon man sa una. Bawa kung may gwapo ko nung laki daw, gaihi-ihi nun siya.
20: RNN, palabra di honor.
14: Si Ambali Kasamang Suniko, Vic Carmona. Sa ibabaw sang tigbaw, may sulat nga nagalabaw. Binasa sang karbaw, wala unto sa ibabaw.
20: Palabra di honor.
14: Ah, Sing Sing galing eh. Ang bali ni Joe Ventor Bulinto Villanueva. Sila Sing Sing ga panawa pa libot-libot. Ah, oh, Sing Sing. Pwede man Sing Sing, no? Pero daw mo Sing Sing ina nga human sa kandila. Ah, oh, tulok sa kandila. Ginapalibot-libot na. So, yata ninyo na ipasapasa sa kamot. Doga purungko ka muna nga gapalibot, no? Sa baylo nga magsinugal, amo na ang ginahimo, no? Tapos, dumay ginakanta na, ipasapasa na ang singsing. Hindi mo mabalaan kung sino na diin dampin ang singsing. Paguntat, kag-ara sa imo ang singsing. Amo na maluha ikaw, no? Kung madakpan kang ara sa kamot mo ang bato, maluha kau daw binalaybay na. Tama, ho? Sige, happy birthday kay Butchog Drikito! Hambal ni Jake Silberio Patanin Dagat. No? Si Angelina Tixon, si Parchi G. Si Babaw sang Langit, may tigulang nagamasakit. Ginhampulan sa Lopunaya, you deposit. Nagtaliwan pa.
20: RMN, palabra di honor.
14: O, oh, na mga mga na, no? Burdon hambal ni Daimel Yunor, no? Bao, hasta sa bilasyon. Layo na, damo na nami si Kaw kas Gisle, no? Kagina do STL pa lang to na istoryan, sumong bilasyon na ta.
20: RML, palabra di honor.
14: Bilasyon na ako, kaya ang sinado ta, patay na.
20: RML, palabra di honor.
14: Hambal ni Gladys Estorque Orbis Lea, sa ibabaw, magbukid may piso nga nagaligid tinero ni Gislapid na igo sa kilid.
20: RML, palabra di honor.
14: Oh, no, amo na ang mga luha nga do makayuhom ikaw. Sa ibabaw sang bukid may piso nga nagaligid tinero ni Gislapid na igo sa kilid.
20: RML, palabra di honor.
14: Ay ho, NBA finals sa kita, sanong NBA finals? Ay suso. Rematch ini sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Amaning first NBA ko coverage dito sa Ruwa sa una 1999, no? That was 27 years ago. Patrick Ewing, Latrell Sprewell sa New York Knicks kontra kay Tim Duncan, Avery Johnson ila point guard sa to. Si Kwan David Robinson ara pa sa to last year na ni David Robinson, Twin Towers sila mo. Avery Johnson ila point guard dai defender nila to dai Bruce Bowen dai Kerry Kittles hindi ko magsala. Sakit-sakit man mga kasama. Sige. Amaning mga sampo lang sa luha. Kita mo, raid lang to. Kag nasaputihan nga pulis, nakaluha-luha kita. Meanwhile, no, ang aton mga mata, literal gin nga maluha. Bangod sa kakatabo sa aton politika, mga kasama. Daw ay naging tupa.
20: Palabra di honor.
14: Gindolong kagin boy lugan, itigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa ang kape henyo, ang bago nga kape karon 14-in-1 herbal coffee. Tilawi ninyo mga kasama, testing eh, no? Kay kung hindi ka mo man may anti, irifantay, balik tang inyo sininga bayan. Kape henyo, may collagen, may mangustin, may balunggay, may garcinia kambugya, may ginseng, kag iban pa mga kasama, no? Chia seeds, no? Damo sa mga ingrediente, 14 ganit kamilog. Ini ang mga ingrediente kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang aton pagpamuhin, nagaparelax ang huna-huna, nagapautay sa pulaw, nagapapagros ang pagangganay, nga mas ginpatam ispagid sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer mga kasama. Tinangapi ka lang, damo pa sa health benefits. Tigutidiri ka na lang sa kape. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, 25 pesos lang ang kada sachet mga kasama. No? Ang isa ka box, pulo ina kabilog, pulo ka sachet mga kasama. Kape henyo, pangabuhi nyo, kape henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kape henyo!
20: RML, palabra di honor.
14: Si Raymond Mata Dalones nag-upod man sa aton, no? Si Brad Pitt Madera Bistoer, Ilinita La Pastura, James Carpe, no? Good evening gid, no? Kasason Pineda. Si kasama John Vasquez, may tubong kaman nga luha kas, no? May unggoy ko nga gamay, ginsugo ko sang balunggay, tingala ko nga kadugay, kakita gali sinumbagan.
20: Palabra di honor.
14: Sige, si ining aton nga soft touch wonder oil kagkapihin nyo, mabakal ini sa mga butika mga kasama sa mga kabanuhanan dira sa Pututan, Farmasya Santa Elena sa Saraga, Pro Drug Pharmacy kag Sukidja Pharmacy sa Barotac Viejo, Medis Pharmacy, Jubi Pharmacy, Gems Pharmacy sa Bangga Banti Saraga dira sa Nipcuri Drug Store, sa Leganes Farmasya Fortuna sa Concepcion, Shoreline Pharmacy kag Farmasya Bell sa Barotac Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy kag Sunji Pharmacy sa Sara, Bell Pharmacy sa Limere, 3D's Pharmacy sa San Rafael, The Atras Drug Store, no? Dira mabakal ang Soft Touch kag Kape Henyo sa Dumangas, Farmasya Dos Dumanguenos mga kasama, no? Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Coffee. 29 minuto sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi. Why na ito oras sa aton sila nga pag pangalagad mga kasama? Was sa dugangan taning luha ta? Kon patay gihapon ang Senado buwas. Ah, Arari may doon namin. Kuno si Ibabaw sang Duldol. Hambal ni Ken Palyasa Ruti. Si Ibabaw sang Duldol, may sulat ginduhol, ginbasa sang ol-ol. I love you all. Mga taso. Tiyo na makakadlaw ka sa dyan, no? Ang burdon.
5: Patas na impormasyon, handang ibalita.
14: Nasadya, mangin ang burdon. Or si Radyo Man Rizzi lang ang nasadya.

0: Rajaman Marjorie Herbomiane, Rajaman Ronald Sanchez, Sanyo Santa, Rajaman Rizzi, Daniel Sobordon, Rajaman Lynette Fernandez, Yula Tris. Sa technical side, Sanas Meter, Rajaman Chief Atoy Alia, dire naman sa studio, Rajaman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyo sinialaga ng imo anchor man. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajaman, Henry Aspera Lumawag. Tata! Carmen!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatyag sa atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para mati sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Ari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamahagi sa pagbulong sa ato sa inyong mga masakit. Pwede gid kamo makapag pasakop sa ato sa ring pagparagad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa niduha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Dr. Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
7: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamadi naton. Welcome na naman sa ato na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papel agud ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center nahamtang lang sa may iyang building Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Dr. Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ang mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga Premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinahanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text sa aton text line sa 0928-287-4637.
6: Salamat gid sa kay Dr. Erwin and also with Dr. Nelson. Dr. Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
8: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati, no? Nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
9: Karami gid sini unay pangapi.
8: Oh, siyempre. First thing ang ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata, dapat painit-inita ng sulok-sulok.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Oh, nga ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Yung iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi nagiging butangan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips, ha? Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo ginhimoon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
9: Mainom mo dayon.
8: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinahanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab na tubig, 5 to 10 pieces. Ang iba na Dr. Erwin, nakulbaan sila.
7: Nya, mga acidic?
8: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
7: Basi magsadugang sulabang sulok-sulok.
8: Basi mag-acid. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siyang idea.
7: Ang una nga himoon, Dr. Nelson, para madula ang ilakadlok sa pagsaka sila acid, unta to nila ang kofinitid nga kape.
8: Yes, oo.
7: Inabalang kape nga mga barako, mga instant coffee dira nga 30 katas ang coffee nga among ginakasanayan natong inumon. Amo nang unta tanyo sa aga ang inyo ipalit sina Santon Plus Coffee Mix. Kung mag-inom kamo sang kalamansi, igap nyo lang mga 1 hour halin nga nagapangapi kamo.
8: The best na siya.
7: The best siya, hindi mag-acid inyo nga dyan.
10: Ang kape nagawa sa Santon, soya at malugay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
9: Ang pagka-damage gali sang lawas ta. Ano man nga masakit, hormonal imbalance, etc. etc. Ito yung hormonal imbalance is amat-amat nga pagkahina sang secretion sang estrogen.
7: Yes.
9: Amon nga hormone para sa mga kababaihan.
7: Gadamo ang bukol. Sa ano man na siya. Kabangdanan sina is ang hormonal imbalance. Plus, pirmi pa tagakaon sa mga pagkaon nga ginsagod sa synthetic estrogen. Ang synthetic estrogen, amo nang gina-inject sa mga commercial subong ng mga manok, mga karne. Sang una, magtagod ta manok, pila kabulan, Sir Jusel, kag pwede mo ihawin.
9: Anong kabulan? Alilitsunon, plakapari, tawag nila sina?
7: Hambalon pa na gani nila nga. Ay, hindi pa ni pwede ihahon kay...
9: Gasiyak pa?
7: Baho pa ni iti.
9: Oo.
7: Kaya nga aman, busing ganun, gamay pa, bata pa. Pero subong, 20 days, 25 days, grabe ang mga ginasagod subong ng mga manok, pati mga baboy. Bangod sina sang chemicalize. Di ang resulta sina, pag pirmi kita kakaon, Sir Jusel, Doc Nelson, ang aton lawas, pirmi, nakaon man to nato ng mga synthetic estrogen. Amo na nga kung kisa aton nga immune system, gamango man sa pagdetermine, ano ni nga agsulod? Virus ba ni? Or hindi? Ano ni nga agsulod? Kontra ba ni naton? O hindi? Gakamango sila, bangod man sang ginatawag naton nga hormonal imbalance. Kag ang mga babae, mas prone sila sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas, kag kun hindi maagapan, pwede mahimo nga cancer, bangod sining pag sige naton intake sang mga mga ginpakaon man sang synthetic estrogen. Amo na kung once nga totally mag-imbalance ang hormone sa isa ka tao, ang matabo magkibot ka lang, ay nga ang may tubo sa akong bukol, ay nga may na-feel ko nga makapkap ko sa akong nga

0: kag sa jury, once nga mag-umpisa develop ang cancer cells sa imong lawas, kung matapos niya kaon, halimbawa, nag-cancer sa breast, sa mga babae, kung maubos niya na kaon sa cancer sa piyak, makadto naman na din sa piyak.
1: Mm.
0: Kung ang cancer cells dito nag-igo sa baga mo, kauno niya baga, tapos ang sunod sina ang imo naman nga tulan, grabe ka dasig ang progress sa development, ilabi na kung ang imo lawas, hina na sang dipinsa. Amo na apirmi natong ginabalik-balik nga mag-inom gid kita sang pangpawakod sa atong immune system.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Ang Santong Plus Gold, may lima ka-ingrediente nga amunis siya ang magpabakod sa aton immune system. May herbal antibiotics siya, Sir Jusel, nga amunis siya ang magpatay sa mga viruses, pati na ang cancer cells, upod na patay, basta mabakod aton nga lawas ang aton immune system. Ti ang mangustin, may mataas nga santone. Ang santone, phytochemicals ang mangustin, perti kataas. Ang problema lang, ang iban, makaon lang ko mangustin, enjoy ko pa, Sir Jusel, ang kanamiton sang mangustin. Gali, wala nila nabalaan, nga wala dira sa buto, or sa makaon ang pinakataas nga santone phytochemicals nga yara sa mangustin. Diin gali, ara sa panit, pero hindi mo na siya makuha kun imo lang na ibulad ang panit kag ano, ipawdiron, bangkuron, or imubukon. Hindi mo na makuha dira. Kaya nga paano gali mag-extract na? Gina-juice ang panit, Sir Jusel, tapos ang katas, amuto siya ang high grade kung tawagon, kag dito amo tong giprocess, giturn into powder sa aton nga company. Agod ma-provide nga ara dira ang pinakamanami nga epekto sa aton nga Santon Plus Gold. Amo na subong sa aton mga kauturan, inom ka mo Santon Plus Gold. Agod nga magmanami inyo lawas, protektado, matinloan nyo. Atay, kay may ampalaya eh. Ang imo nga blood sugar, makontrol niya. May malunggay siya. Nga mo na siyang may mataas man sang sobra 100 ka mga phytochemicals nga pwede himuon nga protection sa aton lawas. Kag siyempre, kung pirmi kita ga inom sini, magbakod aton lawas, biskan pulaw bugtaw pata sa gabi, dugay ta makatulog. Tapos kung pisag kaon, ga inom-inom, labi na subong tion, sako sang party-party, para maproteksyonan imo lawas, si Santon Plus Gold iupod gid sang inyong bisyo. No? Masiling ta bisyo. Ang bisyo, Sir Jusel, may kwarta kag sa wala. Amaning kamot kagid nga makabakal.
1: Magsilong sigarilyo. So, upno nila sa bisyo ang pag-inom sang Santon Plus Gold.
0: Yes.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold.
3: Mamibili sa mga butika.
0: Dugangin nyo, bisyo, ang pagkamahiligon sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Yeah,
4: kadugayan nyo mahilig ang Santon Plus Gold, makarealize ka nga untatan ko ni galing iban.
0: Yes. Nga
4: mga bisyo, nga makaguba sa akong lawas.
0: Oh.
4: Kaya mo na hambalaton mo, bisan isa kasako pa, nga bulong imnon mo, kung ang mga bawal sa lawas mo, ginasigi mo mangyapon katumar, sige mo man kainom, sige mo man kadasok sa lawas mo, wala gyapon asang pulos. For example, mataas ang imo nga blood sugar. Tapos ang balang ka sa imo nga doktor nga tiari ang bulong, inumon mo ni, alo-adlaw ni mo ni inumon. Pagkatapos, pagpuli mo sa balay nyo, ati kami bulong ka man, hala kinaon sang cake, kinaon sang pasta, kaon tinapay, inom sa mga matamis nga mga ilim nun, banat kaon sang tambok, tapos balik sa doktor mo, Dok, wala man nagdubo blood sugar ko. Ang problema, hindi ang doktor, kaya hindi yan nga bulong. Ang problema, ikaw. Kaya nga, ginadaskan ang ba-ba mo sang bawal. O, sa umunan sa itong mga tagpamati, hinay-hinay sa tanan nga bagay. Sa tanan nga bagay, dapat may moderation. Umunan ganyan sa laki, may prino. Okay, kung magsubra ang sa laki, hindi mo na kumula prino, mabunggo gina. Sa umunan sa itong mga tagpamati, Santon Plus Gold, inungid ka mo, alam yung hambalin, Dr. Irwin, kung may mga bisyo ka mo, pwede nyo giniupod ang Santon Plus Gold. Nga, ano ang trabaho ni Santon Plus Gold? Kung gaya na hinay kita, hindi grabe ba lang ang kinananay, hindi grabe nga inom nanay. May arat tayong gidya, Sir Jusel, nga hindi mo balaya mapunggan gid nga makaupod kasi mo mga amigo. Hindi mo man

0: pwede nga biyaan sila kag hambalon kanila nga daw ka killjoy na sa imo. Mm. Oh, dako law ay man, oh, binigay ko na nasunaran mo na nang pirmi ka mo. Parts ang ato nung pag pagkatao ga associate kita sa iban. Makainom ka, makapanigrilyo ka, makakaong sa mga matambok dira partner rigid si Santon Plus Gold sa imo nga adlaw-adlaw nga buluhaton kag sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako gali si Iban, pirmi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo. Kintistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Si Santon Plus Gold, may ara siya sa spirulina. Anong trabaho ni spirulina? Isa sa mga part niya, escalation. Amo ni siya ang way of cleansing sang lawas naton against sa mga heavy metals. Ti mga heavy metals damo tan makuha biskan sa bugas gani nga ginakaon tamiyara na because of pesticides. Nga ginabutang dira abono, fertilizer nga ginapaano. Ti may mga ara ginada ti sa duta mismo gakaon ka man isda. No, ti ang isda siya mga factory ga release ang ilahig ko. Di ta ginaya ma ako na ara sa dagat.
3: Oo. Number one dere is lead.
0: Lead, oo. No?
3: Ma-inject sa isda, makaon mo sa amat-amat. Amo lang na siling tanga, amat-amat man lang nagkakadamage sa ito sa ninyo mga body cells. O yung maninga, madamage dayon nga tanan sila, patay dayon. Kaya kung tanan sila, instantly mapatay dayon, patay makita na dayon.
4: Yes, damo da. Ano, ang matabo sa ito, amat-amat ito niya lang. Pero kung hindi weak ang imong alawas, may panglaban ka pirmi, bangod kay nakasuplemento kasang Santon Plus Gold, hindi ka malala, hindi maglala ang balatian sa imo.
0: Yes, okay. Ano po kita?
4: Basta lang na sa mga sipon-sipon.
0: Oh, ang kakilaon po sila mo is that, arsenic, heavy metals, makuha na ton. Ina sila, ipagawa na sa aton lawas, pero ang trabaho gid sini ni ano ni spirulina i-cleansing niya lawas ta. Oh, tinluan niya. Ang the best nga part nga ginahimo ni spirulina is to strengthen the liver. Kay sa mga pagtuon si liver, si atay, siya gid ni tanan gasala sang mga heavy metals, chemicals, tanan nga mga sulod ta sa lawas na maagi gina sa iya. I-check ina tanan kung ini bala makaguba sa lawas naton, i-neutralize ta ni sa laon ko ni, ilainon ko ni, oh, ni mga makaguba ni panghaboy ta ni, oh. Siya na tanan i-segregate siya na pati gani hormone nga synthetic estrogen nga makuha naton sa mga karni nga ginakaon naton sa mga livestock kamo nang gapadasig dako lawas nila gapatubo sa ilang matingala ka nga sa una 45 days subong 29 days na lang ang manok. Grabe oh because of the sa mga bulong nga ginabuta mga synthetic nga mga pamaagi nga sa diin nagpadasig sang cell division sa lawas ang isa ka ano sapat para dasig ang production ang demand abis ang consumption grabe so inigali si Atay may dako nga play dako nga role sa pag flush out sinang mga estrogen nga ina sa aton lawas. The best nga babakuron ta si Atay. Ano ang duha ka ingredient sa Santon Plus Gold nga nagapabakod sa Atay? Number one is malunggay, number two is spirulina. So muna sa aton mga tagpamati ha, kabalo ko gainom ka mo ga sigirilyo ka mo. Ang ibanda nga mga bagay wala ka mo gahe mo. Sigirilyo grabe. Nicotine grabe. Pila ka thousands ang chemicals nga makaguba sa aton lawas nga makuha sa nicotine.
3: Grabe. And the average of every stick of cigarettes minus 5 minutes of your life.
0: No, grabe.
3: Medical findings na.
0: Paano?
3: One stick of cigarette five minus 5 minutes of your life.
0: Paano kung yes. Ano ka nang ano na tawag nila ang
3: chain smoker?
0: Upod sindi.
3: Oo.
0: Upod sindi, upod sindi. Pagkapatay, Dr. Irwin. Sindi lewat. Ang ibang gani Dr. Irwin niya wala pa ganina upod ah. Kasi hindi na.
4: Mas okay pa ang iba na hindi makakaon kaysa hindi makasigarilyo.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Jonelis, ang gym instructor. Tuwang ko sa araw-araw ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sa mga kauturan naman Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imong lawas? balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
1: Premium D3, ang mas ginpamaskog nga vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balitian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa Premium D3? Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idipinsa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kag inom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
6: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog og concentrate sa ako ang pagskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santon Plus Gold, and the rest parehas ni sa Premium D3. Ini tanan FDA approved.
4: Yes.
3: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA kag nakapasar sa pag-examine sang FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
4: yes,
3: halal certified.
4: Yes.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Di lali magkaglukuma sir. Oy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag mag-drive ka. Oto nga gitumala na kong Vision Lex Plus capsule. Epektibo kayo oy. Maurog gid na kapatin aw sung mata sir ba. Salamat gid kay sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na kong maglong drive. Kamusad pag tumar mo ani kay aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
1: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Isa namang kot dire, Doc Nelson.
0: Oo.
4: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
0: Bawti, 35 years old. Masyado ka bata sa Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
3: Kita ganit siwa na, way pagapanti para.
0: Oo.
4: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang nga panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi. Tapos pagkaaga, maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba agin imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka beta carotene, kulang ka vitamin E. Siyasantin, kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
0: Yes.
4: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. Labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, ma amat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionix ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration, kag nung mga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
0: Yes.
4: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung tigaw imo performance, galungo ang imo nga partner. Masiling na nga, ang maayo paya ang imo nga sinagod nga manok. E biskan, sige-sigihon mo ya pa away dito ya, pa sabong, pirti ka bakod. Talong pirmi. Gaigo pirmi, pero ikaw ya, hasta na lang sa plano.
0: Puro ka na lang plano.
4: Pero kung nakaturbo ka, ang salakyan bala, kung wala turbo, mahina ang arangka. Pero kung nakaturbo, Sir Jusel, ang arangka, ara pirmi ang pirsa.
8: Turbo supplement for men. Suriga rin ninyo.
9: Turbo supplement for men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Ang nakarami sa turbo, natural siya. Wala kulba. Kung ano, may siling ibang base, mag-side effect ni sa akon kay enhancer mo. No, halin siya sang maka, kag-klabuwas ka. Halin siya sa tanom. Galing kay diri sa aton, laka-laka ni makita. Halin sa expo, ano, imported ni halin sa gwa ng mga raw materials. Agod nga matagaan sang manami. Kay hindi ni siya sintetik mo. Manami ang epekto kag wala side effect. Ang iya sini Sir Jusel, front effect lang. Wala sang side effect. Front effect
0: front
4: lang.
0: Front effect lang na siya.
4: Kung saan o ka gusto, dira ka tagaan sang maayo nga.
0: Yes.
4: Performance. Sama na, Engineer Luther.
3: Hindi nga, kung inog tulog mo na patulugon niya ka.
4: Yes.
3: Oo. Pero kung karay kayon ka, ay initay.
4: Kung saan o ka gusto, tagaan ka sang maayo nga performance.
0: Dok Erwin, gabot sa duha sa tatlo ka adlaw ha. Ang epekto sa turbo.
4: 72 hours nga effectivity. Kagang nakanami si na Sir Jusel, friendly sa aton lawas. Makabulig man siya pa nami sa aton sirkulasyon.
0: Yes.
4: Kung nami aton sirkulasyon, nami man ang response. Kaya pinakapunta sa aton sirkulasyon, ara sa aton nga pagkalalaki, sa transmitter na to. So kung hinay mo sirkulasyon, labi pa kung taas mo blood sugar, amo na, wala ka response.
0: Wala ka response. So.
4: Pero, kung masiling iban, ako ligiga, inuman ko turbo, pero do wala man, pag-check gali kay taas-taas ang sugar. Ka inumian ay Santon Blast Gold yung mga blood sugar, pagka nubo sina, inumi turbo.
0: Yes.
4: Tanaw na ton kung ano ang kanami
0: manami,
4: sa
0: get, ipikto. Oh.
8: Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Suriga rin ninyo.
9: Turbo supplement for men.
4: So, sa mga kauturan na to, no? Daw kulabos na kita sa oras, no? Pamatiin na lang ninyo pirmi aton nga programa, The Secret of Health. Kaya diri sa aton, tudlo na ton sa inyo kung ano ang inyo himoon, labi na kung may ara ka mo, mga balatian. Ini naman ang inyong Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Dr. Erwin Lapos, mayong adlaw sa tanan.
3: Salamat sa kay Doc Erwin and we have Doc Nelson.
0: Yes, at mga tanan to kaplamati ha. Padayon ko mag-inom sa produkto ni Yes to Health. Kaya ini ang mga produkto makahatagid sang maayong ikaing lawas sa inyo tanan. O Santon Plus Gold, Premium D3, Visionex, Santon Coffee, Santon Vitamin C, kag Turbo, food supplement for men. Inubid ka mo sa mga suplemento kaya ini sigurado nga maka-proteksyon, makapabakod sa aton nga lawas. Inuman si Dr. Nelson Cardin na nagasiling, anuman ang aton kaunon, kag anuman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayaan sang aton Ginoo.
3: Salamat, Dr. Nelson Cardin. Kag dali lang kita kutob sa ato sa ringa pagparagad dari sa The Secrets of Health. Sa gapon, upo na ato sa ringa mga health consultants, we have Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cardin. Ako naman, si Joe Sulbania.
10: Yes to Health!
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Welcome sa palatuntunan.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
12: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, bagulang ganit unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amoy ning terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palangabalhabal, palangubag-ubag, palamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalangubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible yung klase balatian. O tiyo wala na damo storya pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin eh. Raok naman ni doktor magamusin eh. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances na nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Either rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sang aton sining immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sang aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nag-maintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pa nga mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Ari pa kada barley grass, kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit nato. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays, hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
13: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
14: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Para sa matilaw nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3
2: may Physio,
4: ang Physio
2: may D3.
4: D3 Bio.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa bilog nga Pilipinas. 6 minutos na nakaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: and Control 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatid. Nagapakalagad na naman ninyo palatuntunan na magahod, magarot yung iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lunes na naman kita karunya daw. Entrada na sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Siguro kalmaman mga kabiyana ng kainit. So balik na kita. Balik na kita sa tigululan. Kag-kambyo klima na. Alin sa amihan. Padulong na kita mga kabiyanan sa habagat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapo nagtupa medyo ang mga bulok na ulan. Hindi lang kayo dari sa Iloilo City. Hindi sa iban man yung mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. So nagapagwa na mga kabiyanan si Doming. Mga kabiyanan nakalampuwas na sa Sapar. No, ang mga ngalan sa mga bagyo ang rawiya ka mga palahubog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una si Kaloy, sinunda ni Doming. Mga literal gidyang mga palahubog sa kalye nga nagauba pa na mga kabiyanan sa tunga dalan. Pagkatapos sumsuma nila mga kabiyanan na kuan ko ni Aloy Karaho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mo ni mga ngalan mga kabiyan sa mga palahubog, sa mga Bruno, mga Kaloy, Doming.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mag-experience naman kita mga kabiyanan sa posible isang medyo mapaang-paang panahon. Pero may nagkong ulan-ulan nung nagkita sa kasubong to kahapon. Pero mga kabiyanan, mga pag-ulam lang kong kaysa, labi na kong gupyada, nag-aanaw man mga kabiyanan ng atong mga barangay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mainit man, mag-aulan man, pero mas mainit pagid mga kabiyanan sa Metro Manila. Bakot sa siring, maintindihan ni Nana noon na nang nagkatabo si Nado ni Sato, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya nagkinaramot si Nanay na sila to?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito na, pahuwayway na to. Dugay-dugay mga kabiyanan. Manyapo na to, stoto nyo jinggoy sa silda nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagahiduka subong mga kabiyanan ang majority samtang ang mga minority naman subong binayaan ang nila itong mga kabiyanan ang pobritong mga may mga damo pagkali nga schedule number 1 binalikan ang sa minority kay kunta ni mga kabiyanan magkanta pa sa lupang hinirang ang mga choir nga nagpamik pa to kay iba nagbakal pa to sang ila siring nga suluksukon. Ano ba lang nga bugal ka mga kabiyanan nga magkanta ka sang lupang hinirang? Mga kabiyanan na sa Senado? Bugal ina mga kabiyanan sa pila ka mga kuwayro? Kag may according sa information, may inog-promote pa to mga general? O mga PNP? Nga nagsaka ang ranggo? Nga kuntani nga? Makurtesy call kuman mga kabiyanan ini nga mga promotion ang gaging pang-promote yung mga PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di na lastra, why? To is itip.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod kay majority, why na nagbalik? Nagtinangla na lang mga kabiyanan minority kung may tike si Babaw kay Chambi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay na nagsalapol mga kabiyan ng majority matapos nga gin puro alungay Manila tos jinggoy kaya nagpurpamirsa man to si senator o si senate president mga kabiyan ng Peter Cayetano ang ginabansagan niya combative leadership style sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan ang epekto sini. Number 1, ang away nila magkakonverte ni sa aton siling talagbasan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, hindi po tin yung pangabuhi ini.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi na sa aton sining mga pinalangga nga mga kauturan, kag siyempre sa aton sining mga suki, sa aton sining mga tagpalmati, kag sumuman mga gabianan sa aton man nga mga OFWs, balikbayan kag aton sining mga seafarer, mga gabianan nga mga kasimanumang Ilonggo kag mga Pilipino.
0: RMN Patrol 774.
1: Ipadayon ang kumbudang kayo na kawayan na sila di sa Senado. Mandi ba nila na madisponiran? May kuntong hulan kita isa kalitsing bugas, buyi shit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa aton sinis sa 180 kabarangay sang syudad. At siyempre mga gabianan sa mga kauturan tamaan sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Kakaiping ta mga gabianan nga probinsya. Ang probinsya sang Aklan, Capiz, Antique, Cross Island Region, kag probinsya sang Gimara.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagdanay na magkita sa sulod sang isa ka oras, kapag pangalagad para sa aton sining mga pinalangga naton yung mga tagpalamati. Tagyapon ini ang inyo kubus nga angkorman, Radyo Man Rodel Folio Nagado. Gasiling naman sa inyo, welcome aboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita mga kabiyanan sa aton sining mga lokal. Balikan ta ni karon bala mga kabiyanan ining kaso sang pulitong sinaputi tus mina. Dog ilang na mga kabiyanan nga hibanhihi na buna no. Ulatan nyo pada nga sinyasan kamuda kag pitkon mga kabiyanan ni General Tuanyo. Tagain nyo gida arason ng isang mag sungay sa inyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagagawa sa buong mga kabiyan na daw hinabunan sa PNP, kabaro nila mo. Grupo, sulod sa ako.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya una mga kabiyan na, hindi kita magpatika, wala inisang maginimo ng mga kamalamalahan ng pulis gani. Mga kabiyan na kita nag-respeto sa mga pulis nga ti maayong performance. Dayaw tayo na, pero hindi nyo pag itolerar kung ang inyong mga kopdanan nagahimos ang katuntuhan kaya kagasagsag ng batasan niya sina.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinong gago-gago mga kabiyama sa puti kayo mo? Pulis pa? Kadamos ang salaputihon? Manaputi ka sang puli?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung wala inisang ginhimo nga kamalamalahan sa minatayan, manambag, eh, manaputi ka saan amin natayan pa. So muna mga kabiyanan sa ining ining hinabon-hinabon yan eh. Hinali magpiaik ganining tagbalay kag minatayan sin eh. Madalman gining pulis, sigihan nyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: May panganagprangka nala kamo sa komandan nyo sin eh kung ano ginimun isang pulis. Kung nagahimo giman, gather niya sa mga intelligence mga intelligence gathering o mga ginatiktikan na sila kung sino man ang ila sila mga kabiyanan gina pangita ng mga wanted. So, kung explicar man sa maayo ini, kag mga kabiyanan, kuno ay maginhimo ginis ang medyo daw hindi maayo mga kabiyanan pulis ni, do nalula ko mga kabiyan, hindi gini masaputihan na. Galing kay posible nag puro hampang ini. Kag pagkatapos basi may ginkulantro, nagdaya, yan mo to eh, tinapungol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan si Populi sa Mina, inaali ganit kong magpiait ganining tatagbalay ning minatayan eh. Maduro dalman kag ginisubong, basi ikaw ginanguna gining sampol ni General Tuanyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako anyo judge.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ganyan na lang kabatoran ni Gamaba, mga durodalman ni isang media. May interview ang tagbalay. Lakit na ni karon ang suspect ni. Magpiait ni abaw. Dako gining palamukol sang pulis ka ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang hinabon-hinabon yung ana. So, sigihan nyo. Hinaligan ni karon nga kumanta ni karon mga tagbalay karon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tantag sa piyakabayan mga kabiyanan, So, nakatutok ang tanan sa sining natabo mga kabiyanan sa nanaman-naman sa Senado. Di matapos nga ti ginserbi na ang arrest warrant sang sadigan bayan para sa plunder nga kaso ni Jinggoy Estrada. So may man at least na mga kabiyanan intindihan man ni Jinggoy, kakalmado man isa amulan ning maayo kumparan mo kay bato.
0: RMN Patrol 774.
1: So pulupunggan patani mga kabiyanan sa Senate President ni Senator Cayetano, ba't natila ng ginawa sa pulis?
0: RMN Patrol 774.
1: Pila kagin madudla mga kabiyanan mo nagiging patilaw nyo na sampulan nyo to kay bato. Kasi naman nabing nga PNP, kasi naman nabing mataas nga pulis sa CIDG, kaya hindi magserbi, pag-ibutang sa siguro, ang tanan mga kabiyanan nga hindi na maliwat ang ining ginhimo ni bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nyo naman basol-basol mga kabiyanan ng PNP, labi na si Secretary John Vic Ribulla. Todo diri lang ko nagbilib mga kabiyanan sa performance si John Vic. Tood nga daw sinalo niya matala niya mga kaakig ni Alan Peter Cayetano. But kwan siya? Ginapanindugan niya gin. Kat ang CIDG director. Mga kabiyanan asang agimbasaan sa Miranda Doctrine si Senator Jinggoy Estrada. Jinggoy gapamiyo-miyo na lang. Bala noon mo gid niya may kwan ni may burubin lod eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ganong ipikto sini? O tanong bala man dugay-dugay mas 62 ng dollar o?
0: RRMN Patrol 774.
1: Liliwat naman mga kabiyan nagsarurot ang piso batok sa dolyar. Bangod sa political crisis, sining na gumuntang niyo, nagkakatabo sa Senado. Why sa payang na may mayong balita para sa mga driver ta sa transport sector? Kay buwas nga law.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa mga kabiyan ng big time price rollback ang ipatuman sa tanan ng mga driver sa bilog ng Pilipinas na binangyara sa transport sector. Kay mga kabiyanan boss, rollback, big time rollback sa diesel bow. Yun yung lumpat-lumpat, subong kagkalipay ni sa mga driver, mga kabiyanan, nga nagagamit sang diesel. Kay buwas, mga kabiyanan, ang presyo sang diesel, maganubo sang 9 pesos and 26 pesos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa nagagamit naman sang gasoline, madako ba rin mga bagay, mga kabiyanan, kay 4 pesos and 76 centavos ang presyo mga kabiyan sa rollback sa gasoline.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero dako-dako mga kabiyanan sa kerosene, mga 10 pesos and 86 centavos mga kabiyan ang presyo sa rollback sa kerosene.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa mga kabiyanan, tuwag di kalipay ni sa mga driver, labi na sa nagagamit mga kabiyanan sa diesel, ay kaduha mga ka-rollback mga kabiyanan, dako-dako, nagdigan na 8 pesos ang diesel, ang rollback mga kabiyanan subong, nag 9 pesos and 26 centavos, so medyo daw dako-dako gawa. Pero anong epekto ni mga kabiyanan sa ekonomiya sa Pilipinas?
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa sinima ng mga kabiyanan nga kadramahan naman sa Senado, kaiman mga kabiyanan nagligad, ang pamanig na nag-umpisa ining away-away sa minority kag majority, sa ito mga kabiyanan nagligad nga May 28, 61.59, ang value mga kabiyanan sang peso batok sa dolyar, ba't sumaka sa subungo sa 61.74. Karon nga adlaw, June 1 na 2000 out kung 2026, ang bailo mga kabiyan sa piso batok sa dolyar is 61.74 na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di kung tapungulong pagin ni sa subiri si Cayetano sunod si Mana, o hindi mga inadlaw, masisintay dos na ning dolyar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, binunanay ka muna!
0: RRMN Patrol 774.
1: Patyanay ka muna!
0: RRMN Patrol 774.
1: Naway-away nila may matanik kung tagaan kita ng isang kalitsing bugat!
0: RRMN Patrol 774.
1: Set mga kabiyana, no? Di, dari. Nag-kulumuron din mga kabiyana minority. Eh, wala nag-ulpot ang majority. Ulpot siya pa imo mga kabiyana niya. Wala nila nagbuhi ng isa. So, ini-preparahan gini sa mga minoriya. Kapanan ako galingin ulo sa buong ni kaya kay Tano. Kung ano mga kabiyana na pagsunga niya sa minority.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung pinaling magbalik sila mga kabiyana, tipila sila onsin na. Kaya nabuhi na nasa Kejinggoy, 13 ni sila, 13 mga kabiyanan. Tapos way na si Jinggoy nagdusi. Karon mga kabiyanan, onsin na lang sila bilin. Audusi. Why na si Jinggoy unsi na papatas na
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ko ninaling nga bumalik sila kay sila ang majority mga kabiyan ma-preside mabuhi na naman mga kabiyan te ipapatas na sila unsi di ko mag-preside ang isa sa ila pulo na lang bilin
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung magpulo sila mga kabiyanan, kung i-divide mo ng how, away na, 2 is, itip na sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan mo ni mga kabiyanan, ang ginapaligban subong ni Toto nyo, Peter Cayetano, kung paano niya ni sungayon subong, kayman mga kabiyanan, solid ang Senate Block 11. Mga kabiyanan sa grupo ni Senate President, former Senate President Tito Soto.
0: RRMN Patrol 774.
1: Imuo na lang ni mga kabiyanan ni Peter Cayetano. Imitaro niya lang ni minoriya sa isang kagathering pagkatapos serbisa na pagkaumbutangan niya hilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw ang nag-chansa nga makabawi, ganyan ka makarecover ni sila mga kabiyanan kay hindi kung magsaka na mga kabiyanan ma-preside isa sa ilay butang tababi mga kabiyanan si si Senate President Cayetano ma-preside ipulo na lang bilin eh awayan pa to nila to ang animal to nga rare species mga kabiyanan nga sumsum kaga ano to? Ang ila tong ginaawayan nga kinanlan makaparticipate mga kabiyanan nga makabuto ang mga napriso kag nagapinalagyo ibuisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na ni mga kabiyanan ma-materialize pati gani guro ang subcommittee nila sa Blue Ribbon Committee madiskarel pa ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Galaway na ganaan mga kabiyan si Marcolita kaya daw i-revive ang kaso sa mga flood control tong mga kaso. Eh, ano yung pag-revive niya sini kay nag-minoriya na sila mga kabiyan ano? Sila na nagkambyo ang klima na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna lang na ni sa mga majority. Tamatamaton, pagita sila sa ano? Manughiwit yung pahiwitan niya na nilang mga minoriya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan na ano na nagkaklatabo sa ito. Hindi ang mga ordinaryo, yung mga kabiyanan ng mga remedyo general. Kumuni at subong mga kabiyanan ang makaluluoy kay sila yung apektado. Subong, kayod na lang kamo to. Matumato na lang ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan, idariti kita na yung malingaw-lingaw tatol ko galinggon sa sininga gumuntang nagkatabo itong mga kabiyanan sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Idariti kita mga kabiyanan, nag-viral black at nagka-trending ining video sa isa ka na Nigerian pastor mga kabyanan nga Ilog-ilogo niya man mga kabyanan na tabo sa Holy Bible, mga kabyanan na gin-perform kaginimo sa to mga kabyanan ni Moises, mga kabyanan nga pagpihak sang dagat. So nagpurpabinturar ang gagugago nga Nigerian pastoro.
0: RMN Patrol 774.
1: So ini nga pastor nga nakabayo mga kabyan sang white robe, o pagkatapos nagkapot man sa alam Moses, mga kabyanan sang sungkod, mga kabyanan sang sungkod, pagkatapos naglakat pagkadto sa mga nagadagusdos mga kabyanan nga klase sang dagat, nadalago mga kabyanan sang balon.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero sa istorya mga kabyan sa Bible, ang ginhimo ni Moses ani mga kabyanan sa pagtunga niya sang Red Sea, sang sining dagat mga kabyanan, ato saya sa piyak nga pangpang. Pero ang ginhimo ini mga kabyanan sang tarso ni nga Nigerian pastor, daw ano ni siya hunasan, daw hindi maglayo mga kabyanan katulad sang dagat bala mga kabyanan sa Siargao. Noong paglantaw mo niya, nagabagusbo sa kakadalag ko sa mga balon, mga kabyanan. So, ginimo niya, upod niyang iya sini mga kabyanan, mga disipulo, ang mga iya sini nga mga tumuluuman. Kaya daw may abilidad man kung tani ni nga pastor na gusto ipakita mga kabyanan ang abilidad niya na pareho kay Moses nga matunga niya ang dagat.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang nagatulok ang iyang mga disipulo sa kwan, sa pangpang, mga kabyanan matumato sa naglakad kadto sa patunga sa salawod, no, halin sa hunasan. So ginsulong niya una mga kabyanan ng mga dalagko nga balod. Sang ulihi mga ma-perform na siya, ginatutok niya ang iya sining nga sungkod, mga kabyanan sa dagat. Pagkatapos magagang nagkutib-kutib, justa. Karoon kami dako-dako nga balod, mga kabyanan, nagasugata sa iya. Jesus mereka gusip. Why sa sang mahimo mga kabyanan? Nagbalikin sa kuntani nga mga pahigad. Aba, inigogin sa mga kabyanan sa dako nga balod. Nagsarurot mga kabyanan kaga. Nagbinaliskad mga kabyanan ng pobre mga kabyanan nga ano ni? Nga pastor. As linukot sa sanga dako nga balod.
0: RMN Patrol 774.
1: Gapang mang kamang mga kabyanan pobre nga pastor. Iwala matunga mga kabyanan. Ang dagat ay animalistic na klase sang tinatabo. Tuod niya may mga bruises sa Jesus. Mga kabyanan sa mga guya to nilampo sa ganang sang balon. So wagin matunga, inakwat na lang sa mga kabyanan kaginbulong sa higad. Bye-bye.
0: RMN Patrol 774.
1: So wala gin matabo mga kabyanan ang pag-split sang siling dagat. Nga daw guwaya tani mga kabyanan, ini mga sa to mga pag-perform ni Moses sa Bible nga tungaon ang ining Red Sea. So nga ginalagas sa mga kabyanan sa mga sa mga Hudiyo mga kabyanan, ti wala gid. Pero ang pinaka worst pagid sini mga kabyanan kay suno sa iya naghambal ang Ginoo kuno nga pagkatapos sinisang sininga yatani mga kabyanan pihako ng dagat. So nagbalik naman sa mga kagdaga pulong-pulong naman to sa mga upod niya. Kay kuno mga kabyanan naghambal ang Ginoo nga mag-create man siya sang sining arko o para sa wabla arko nga itigana niya kay may ara nga masangkad bilog nga kalibutan mga kabyanan may anaw na scheduled December 25, 2025.
0: RMN Patrol 774.
1: So naghimo sa sang arko pagkatapos mga kabyanan nag-share, nagbulig man ang mga tumuluo niya, ang mga tight bala, mga bulig. Kung sa ato, hindi mga kabyanan, ang mga nang bulig na tungo isa sa mga simbahan mga kabayanan na doon nalipat ng galing kumaga.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang offering, no? So natipon nyo rin mga offering, kung mo itong gasto yung mga kabayan sa paghimo sang arko, kaya mo ni siring sang Ginoo mga kabayanan nga, maghimo ka sang arko kay may masangkad kag may ara nga, anaw, sa bilog ng kalibutan. So naghimo siya mga gabihan sang arko pero pag schedule sang December 25, 2025, wala na tabu.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa baylo ang inimo sang tarso mga gabihanan ulihin na talupangdan nga ang kwarta nga gintipo niya nga amot mga gabihanan para sa paghimo sang arko, sus na kibot ang iya tumuluo mga kabayanan. May ginasakyan na sa iyang Mercedes-Benz. Ang bili is $89,000.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ginakusa na mga kabayanan, di nakop sa kagina priso mga kabayanan. Sa Nigeria ang ining tulisan nga pastor.
0: RMN Patrol 774.
1: Man maglayong batasan niya ni mga kabayanan kay Kibuloy.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi na intrimis ang iya pagpihak mga kabayanan sa nga dagat. Sa baylo siya gitani mga kabayanan pihako ni Lampo sa sanga baloda.
0: RMN Patrol 774.
1: Kapanamang kamang ang pobre mga kabayanan nga Nigerian pastor. Nakaputi pa sa mga gabihan pagkatapos may sungkod man siyang naparis kay Moses. Jesus, mga gabihan, gabalis ka siya eh. Nakainom pa sa tubig nga dagat.
0: RMN Patrol 774.
1: Ito na dumduman ko ni Dan mga gabihan ang sugit isang migo ko bala. Nagharap pa sa piyak nga, asang kumpari ko? Harap pa ni mga gabihan sa piyak na amon nga station. May amon nga kaso pero may nagkukaabot ni siya kamanti amon ni sila nga mga pioneer gid para pa sa station na reporter pa ko sa to mga kabayanan istorya gutoy utoy kami kadla mo mga kabayanan istorya ni sang biya kumpare ko kay may isa mga kabayanan di man maglayo may relasyon sa owner man sang isa ka station karon mga kabayanan ang iyang ano ni ang iya sining ano ni ang iya ginata hindi ito ang iya nga pagtuo dapat man sa aton mga kabayanan nga katoliko pero hindi siya katoliko pero may ara siya nga mga ginatuuhan soros nga daw malapit-lapit man mga kabayanan kung may ara kita nga Mother Teresa Mother Mary mga kabayanan Mother man ang tawag nila pero tila lain lang mga kabayanan ang ngalan pero ang ila sini nga pagtuo digtugin karon ang information na ining leader-leader sa sining daw kulto eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Ipabalo man sa kuno ni mother niya, sinya may ara nga matabo nga anaw diri sa Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero i-anaw nga niya, makasalbar yun lang. Kung ikaw, mga kabayan, makatabo ka dito magtiner sa bukid, sa probinsya sang Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: Diini nga anaw ang mga suno sa iya ang masalbar gilang ni ang kutob sa mga makadto sa sininga bukid. Pat na kugani ko na nung barangay na sa Guimaras. Yang ini nga bukid diri nga matiner ang tanan niya mga tumuluo kagapati sa mother-mother nga ni kapag katapos sila na makasalbar no, ining anaw mga kabayanan na schedule sa amon nga mga adlaw kag amon nga mga binulan kag amon nga semana so karon mga kabayanan na schedule na
0: RMN Patrol 774
1: na pamati gini kumpare ko ni naga panugin ni sakon karon mga kabayanan nagtabok na sila tanan nga pamilya nila mga sumulunod pating asawa kag kabataan niya dala niya duta na yan niya lang gani magano yung kilala ko pero napabilin niya ti, maanaw na, diri ka na lang. Ati siling siyang kilala ko man niya, ati ka mo lang to ah. Masako man kong nadaan ah. Eh, naglakad sila, nagtabok sila sa Guimaras, dito sila nagtiner, sabi niyo daw bukid-bukid. Guro na balaan ni Guro mga kabayanan sa mga taga Guimaras na. mga tumuloo man nila mga kabin gabati sa mga mother-mother nga ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos nga na-schedule na ni mga kabyanan, amo na ni nga adlaw, kag amo na ni nga simana, justa, nagdulom, nagulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di siling sa leader-leader na amo na ni ang pag-anaw. Umpisa sa pag-anaw sa Biloga Syudad. So mga kabiyan, nagdulom din man, nag-ulan. Bunok ang ulan mga kabiyanan. So dito na pinakuro mga kabiyanan, mga tumuloo niya kung masumulunod. Hasta na naginulat sang ulihi. Pagkaliga ng pilakauras, nung nag-amat-amat sanag. Hasta sang ulihi mga kabiyanan, nag-tika ang adlaw. Siling sa mga tumuloo, daw ay nang madayon. Mga kabiyanan sang ano ni? Siling sa mga sang leader-leader nila. Dali lang paniragan ta anay. So sulihi mga kabiyanan. Daw nagsanag na gid nagagwa na gid ang adlaw kag nag-init. So karon nga pinamangkot ang mga tumulo niya, sir. Anong natabo ni? Madayon ni. So duga-dugay nagkumud-kumud siya. Ka nagluhod-luhod sa dumi bato. Asa sa uli pagbalik niya sa mga tumulo niya. Dayon niya. Kita may mo? Sir, ano natabo? Siling ni God, ni Mother, din postpone?
0: RRMN Patrol 774.
1: Din postpone. Pinuo? Si Mother nila? Mga kabiyanan? Anaw, postpone? Dagundagon mga kabiyanan, puli naman ang mga tumuloo niya eh. Balik ni mga kabiyan tabok sa syudad. Tuli na sugata yung kilala, yung ano malapit-lapit man siya. Ayan ang natabo. Sinya, gimpuspon? Gimpuspon? Oo, sir. Tuli na diretsyo sa iya opisina. Kumud-kumud ang ginabala niya. Oh, my God. Maalaman tani, galing ibuang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Buangit ang panawag mga kabiyanan sa kiyas ni nga malapit ng himata niya. Pinsarabla ma. Maulan ko rin maanaw. Pagkatapos sa balon niya lang tumuluoy ang mga kabiyanan na postpone.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mungking klase sa mga maglayo ng mga kabiyak kibuloy gid ang style eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amigo ko ni mga kabiyan, kilala gini ko ni mention mo.

natabungan ka nga napatay na. Hindi ka mapatay ka daw-daw kaon mo mga gabihan sa bata, kolesterol. Kung sige ho niya gitong negosyo yung pata niya, mas managkagosip siguro katunga sa populasyon sa Iloilo, maubos ka na matay kaon sa iya nga pata. RMN Patrol 774. Huwag na mag-eleksyon ang gurba, si walo na lang kabilog mga gabihan makantos presinto kay ubos ng kalamatay kaon sa iya pata. RMN Patrol 774. Ay, ambot mga gabihan ang mga klase sang... Ikadlawta na lang ni kay mo nang katabo sa ato niya. Kung sodo. RMN Patrol 774. Pero ginambal ko na sa inyo matuod ini. Yung mga mother-mother nga ni. Kilala nyo gini siya. Mga kabiyanan, kakilala nyo man ni. Ang ilang ginapatihan. Kaya man ang mga ginapatihan nilang mother-mother ni. Isa ganit din mga kabiyanan. Ang pinakasikat nga restaurant dira sa may dalan na GM Basa ho. RMN Patrol 774. Ni ang ila mga kabiyanan nga gina-praise bala. So kaya ang ila sini nga Ginoo, si Mother sa aton di si Mother Teresa, si Mother Mary. Ang ila ton may alam man nga mother pero hindi ko lang imitlan kay ilalagi nila yon sa mga nag-upod ka nag-tuo sini. RMN Patrol 774. Magkun mo nga maanaw. Gaulan na pagkatapos gulpi lang yung mga kabiyana nga nagsana. Tapos ang balon niya lang na puspun. RRMN Patrol 774. Ay, di mong kigistorya lang amigo ko mga kabiyana. Pero sobra man sa kakahang mga naubos namon. Samtang sige istorya niya sinin eh. Habi nyo lang. RRMN Patrol 774. Ay, doswerda de. Sige! RRMN Patrol 774. Nabo pagitari mga kabiyanan ng mga topiko ano mo gid ginakubos na lang pero mga kabiyanan para sa aton information sa aton sa mga tampalamati. So kay mga kabiyanan taganta lang sang information. Ipanugod na ginman subong mga kabiyan ng habagat. Kamyo klima na kita from Amihan. So ang palabuto niya June 21, according sa pag-asa ka sa DOST, mga kabiyanan, maka-experience kita sa ginatawag ng pinakamalawig nga adlaw, mga kabiyanan, ikumparar mo sa gabi. RRMN Patrol 774. Ngayon ang ginatawag mga kabiyan sa pag-asa nga mag-umpisa na ang summer sa Northern Hemisphere, kag-winter sa Southern Hemisphere. So sa niya nga panahon mga kabiyan ma-experience yan ta ang pinakamalawig nga adlaw kag pinakamalipot nga gabi. So muna ginatawag mga kabiyan long day and short night. RRMN Patrol 774. Ay basta mga Lunes ganila mugin sa mga balita mga kabiyan na yung isang mga kamalamalahan kung kaysa ay yung buta. RRMN Patrol 774. Dumunta lang ni mga nagkakalatabo sa Manila ka sa Senado. May matani ko may una gapanumdong kisda may tiligango na kita. Pero kung wala ate, itip eh, to is. RRMN Patrol 774. Exacta na mga kabiyanan ng mga report sa aton sa ninyo mga reporter. Mga kabiyanan mga natipon na agakumustahon ta. Kala mga kabiyan, diwat nga baga ulan-ulan ang atong palibot sa syudad. Kaginig nga portion mga kabiyan na ginadulong na sa inyo gamit na kita sang DTX 500. Kaya man mga kabiyan, amuring sabat sa imo sining problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab. Masami bala mga kabiyan, may hangin ang imo sining atyan, kagbasi may diferensya ng imo sining liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polycosanol, kagiban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extraction di sugar cane. Kagini na pamatulan sa pagtuon, nga epektibo panguntara sa mga toxins nga nagahalit sa kag nagaguba sang aton sininga atay. So hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Mugdan nyo na lang sa iya partner, Mighty C. Ang Mighty C

0: ang alkala nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag para magbalik ang kapagsik sang isa ka lalaki, marekomendar ta Mega Man Herbal Capsule. Gamit kamo mga kabiyanan, kaya muning number 1 nga kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island kag Guimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule ang nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed. Safe sa heart kay wala inisang side effects. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Iman basta nag-Mega Man, hindi kagid mahoyan kay misis mo o kun kay partner mo. Mga kabiyan na gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule, mabakalin ni sa mga butika kag sa Panay Island. Subuman sa probinsya sa Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Yari na sa linya naton mga kami ng aton patrol. Upod sa mga natipon niya report sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Rodel sa detalye diri sa paratipo naton nga balita. Unahon naton ining nga duha ka mga nagkalagpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit diri sa may Rizal La Paz, no, ang ining nagkalagpan duha ka mga construction worker nga ginhinago sa kanay alias Toto Boni, 30 anyos, alias JR, 38 anyos, lunsay construction worker, kag-residente sa Rizal, La Paz, nagdangat diri sa 75 grams, huwag nagabugat sa 75 grams, kaya nagabalor sa 510,000 pesos, o kung masobra itong 1 million ka pesos, ang narecover sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Karon ining duha, ginakabig diri nga high value individual, karon pagdalunan sa lapas PNP para nga i-detain ko sila yun. Magapangatubang sila sa kaso na paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa city naman yung na-recover ni?
3: Yes, there is a Rizal La Paz, Rajuman Rodel.
0: Nagliga to sa Mura, sa city proper naman. Sa lapas naman eh?
3: Lapas naman, lapas. Oo. And ti preso na ini sila karon Radyo Marodel samtang patay sa lo mismo sang iya nga birthday ang isa ka helper matapos ginluthang sang iya amo sa Baybay Norte miag au Domingo sang gabi maya 31 ang biktima gininago kay Elias Alvin 26 anyos samtang suspect amo si Elias apa 44 anyos kasado tatag iya sang isdaan kun sa diin nagaobra ang biktima. Kagang duha ang residente sa nasambit nga banwa. Base sa investigasyon sa Miyagaw Municipal Police Station, nga nagpadulong ang duha sa durungkaan sang isda. Kaya sa impluensya sa makahulubog ng ilim noon, kung sa diin nagbaisay ang mga ini, nagpauli ang suspect na nagbalik. Kami dala ng armas luthang kagintiro ang biktima, nga naigo sa abaga tag sa ulo. Gilayon nga gindala ang mga biktima o ang biktima sa ospital, apang gindeklarar ini nga death on arrival, samtang natigayo naman nga madakpan ang ining suspect. Sa katapusan natin ng balita, nanindugan, Radyo Man Rodel, ang Iloilo Police Provincial Office na may lehitimo nga lakat ang Intel Police sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU nga nasa Putihan sa Barangay Hanipaan, West Mina, las 12:45 Biyernes ang kagahon, Mayo 29. Ang Intel Police ni nagarangko Police Corporal kaginhinago kay Elias Alfred, residente sa Ingori, La Paz. Sino kay Police Colonel Biani Razalan nga may lehitimo nga lakat ang nasabit na police sa lugar ilabi na sa pagmonitor sa paglakta sang illegal nga droga sa lugar. Now, pakaibig pa ni Razalan nga wala sang may ginlapas ang police base sa investigasyon sang Mina PNP kag ang police pa ang nangin biktima na ibaluan niya ng ospital gid ang ining Intel Police matapos gin sa puti sa namatyan sa nasambit nga banwa matapos ang wala pag intindihanay sa hampang nga pusoy bahig. Ang munang madulong naton nga balita sa Subo nga gabi, ang inyong bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayo ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination ng vitamin D3 para sa mapagon yung immune system. Sa virgin coconut oil o BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
0: Salamat sa report ni Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane. Kabyanan, sabi sa tagbalay na, para maklaro tani, para mabalaan ni Colonel Rasalan, kung may sala, gidman, ano ang sala sang sining pulis? Sa sining pusoy bahing nga ni? Ako nagaduda, kung ba si may gingkulan, tro ni siya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga panugig, di sining tagbalay, labi ng mga minatayan, kay sinong tulisan mga kabyanan nga, pulo-pulohon mo imo, tapungulon kang sa putihon mo, pulis?
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas nga interesado sila mga kabyanan sa sining armas ang pulis or mga kabyanan may mga atraso ining pulis. Pero kung parte sa minatayan kag pusoy dos mga kabyanan o kung pusoy bayig ang paghahambalanta dire, duwagi lang ni kabagay, nagduwagi lang kabutang, Colonel Rasalan, kung hindi ini bako cake, bako kang
1: RRMN Patrol 774.
0: Si sa Amayo, kay ba si Inali nga magpiait ni karon ang tagbalay kagatong mga nagsapote basi Maduro Dalman pagkamo ni General Tuanyo
1: RRMN Patrol 774.
0: Balanta na nga mga kabaro nyo apinan nyo gid na grupo sulod sa ko
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi sa mga tagbalay da ano gid lang natabo sini. Ako na nagapamati dira mga gabihan lakip ng sospek ah. Mga suspitsyado ito ginapangita pa ni mga gabihan ng mga suspitsyado nga nagpulo-pulo to sa pulis no?
1: RRMN Patrol 774.
0: So ay man kita mga gabihan nga nagapakalain ni sa pulis pero daw hindi gina may masinsta ni mga gabihan na niya may kamalamalahan gina
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung panganag-prangka na lang kamos ang singinali karong ano mag-panugid karong tagbalay kagami na tayan naglain pa
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko na yung mga manaputi maluwas ko mga NPA itong mga tulisan to pero kung ito NPA ito pinatay na to tiniro na gaigor ba basiko ng armas ito mapagamit kapag patay sa iya ko na disidido mga kabiyanan nga dulaon gin man ang ininga pulis. Pero duda ko may aragin nga kamalamalahan ng pulis. Duda ko ginkulan. Turo magigoro mga upon mga nagapusoy da bahig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ininga portion mga kabiyang ginaduloman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Patasong tang atong sininga vitamin D3 level sa atong sininga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian ilabi na gin sa makamamatay nga kanser. Pag-inom sang at least na 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw adlaw ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupar ila mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagunatan nga maglalapang imong balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic nga nahantang sa lower ground floor Robinson's Mall, G. Dillon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagkabago sa Life Extension, mga kabiyanan, sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
0: I-check naman mga kabiyanan, report Mayor Raisa Treñas, nagapanindugan nga seryoso ang siyudad sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Ngayon, may lapas naman to, ligad sa mura, so may lapas naman, Di ko ng kapitan mo na pambalon, di pa man ay alarming. Latonta lang ang magbutang sa laboratory kag magkinarang-karang kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yaring detalyeng reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report.
4: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Seryoso ang syudad sang Iloilo sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Ini ang paandam ni Mayor Isa Tres matapos ang dakman ang isa kaaktibo nga job hire sa Facility Conservation Office o kung FCO sa drug buy bust sa barangay Zamora Milia sa city proper sa narigan niya simana. So kay Trenas, wala sa mahimong syudad kundi pahalinon ang sinuman nga madakpan.
6: Sa aton nga mga employees, especially sa paupod naton sa Iloilo City Government, seryoso kita sa aton kampanya kontra droga. We will not tolerate this and we are very serious about this. Kung madakpan, wala na kita choice kailan lang gid-determinate for a drug-free workplace.
5: Nadakpan si Elias Dadang, 17 anyos sa drug buy bust kag nakuhaan sa masobra 1.6 million pesos nga balor sang suspected shabu. Kinakabigman siya nga isa ka high value individual. Nagapatuman sang masugot nga pulisa ang syudad sa paghari sa bagong job hire paagi sa pag-require sang police clearance, NBI clearance kay resulta sang negative drug test. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco tatak RMN.
4: Ingaban gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ng Radyo Man Joel Franco. So sa atong pag-intindi parte sa requirement, so gina-comply ini at sa drug test ni Balanta ni mga kabiyanan. Ugaling isa sa mga problema dira kung nagkatintar ini mga kabiyanan ng mga tulisan ini, ang panawagan talang kay Mayor, i-update ba lang sweldo sa imong mga job hire kay para hindi sila matintar nga mag-intra sa amu-amo ni mga barigyanay sa mga siyabu. Kaya tayo, napila na ka ba nga? Ay pliyado mga kabiyanan sa mga job hire particular. Leader gani isang uswag, tamulo, nadakpan, traffic enforcer, nadakpan man, kagang ano to ang taga-ICAST nga jabad dakpan man o rin naman ng mga kaladakpan man diri sa city ang mga nagbalaligya mga kabiyanan ah hindi pa man alarming ah tunod sa kapitan ah
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala tayo na magkuging ang inyong mga komunidad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kining portion mga kabiyang ginaduluman sa inyo gamit kita sang G3 Bio Food Supplement. Kay sa ini natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa G3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang nga benepisyo. Kaya ra sa G3 Bio Food Supplement. Kay man ang G3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride. Kag nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sa ringalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga aton ginaangkon sang ato sa ringalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Initaran niya binipisyo sarang maangkon pag isa pag suplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, e D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre hindi magkawang magkalipat, gamit kita, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpyo, nagpapabako, nagpabalansi sa mga sistema sang aton sinigalawas. Kakun sobra kamo sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso, kuntambok, creatinine acid. Kag siyempre mga kabiyang kung kulang man kita sang vitamins kag mineral. Katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita kagamit sang Evergreen Herbal Capsule kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar kag kolesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric sa luyot manunggay ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ingagawang tanalang ni, mga kabiyan nga nagaw po dari sa ato, sa nga papangalagan mga kabiyanan, si President Subong, si Casa Flora Kahilig, si Casmere Ricabar, Mary Ann Moreno, si Cas Gispal, si Margie Cobilla, sumuman mga kabiyanan, si Pilar Sardia sa Santo Domingo. Kag siyempre mga kabiyanan pa rin, tekwari naman siya. Ang guwapa, damo kwarta, magarano na, kadi si Storky Urbe.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, butsi mo na. Sige. Pag-ayo-ayo lang na printe ah. Sa si Rual na Ruel, ano ni, Rosal Ninita, present ma, listening and watching at Barangay San Isidro Haro. Nag-shout out lang kay Rosal, sa Rosal family. Amoroso Glenn, kag si Flor Kahiling.
1: RRMN Patrol 774.
0: May information man diri sa Murakapuno pista. Namista ka naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, may nagpalupok po sila ko doon sa Mura sa piyesta. Nag-respond diri la kapitan nga bataon pa. Ara sa tubang nila wala may nag-ako nga nagpalupok pusil, pero may nag-responding nga mga pulis tangana nagalin sa Gua Karsada, hindi isip ang lugar sa Oiso di Mayo.
1: RRMN Patrol 774
0: sa Samura ne, oh Samura kuno pista kapon sa Samura may nagpinalupok pusil to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Try tabi paluapin eh. Sige, kinawain ang kita panahon, mga kabiyanan. Kita na yung magkita buwas sa gabi. Kari sa atong sini palatuntunan, mga kabiyanan. Thank you, Gil. Ibihap sa atong sini nga technical partner. Upod sa kayang Radyo Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo, Uncle Man, Radyo Man, Rodelfo Lunagado. Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
11: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
12: Okay.
11: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
12: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tilaid.
11: Ang malaki yan yung gusto.
12: Wala na sa?
11: Why not
12: sa plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
9: D3 Bio!
12: Perde ka na da. Plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabos din ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive system pa lang.
9: D3 Bio.
13: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
9: D3 Bio.
13: ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan.
12: Do kadalo parietal
13: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo tiyan.
9: D3 Bio.
13: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
9: D3 Bio.
13: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
9: D3 Bio.
13: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
9: D3 Bio.
13: Nga hindi pagsunugon sang acid.
12: Perte, no?
9: D3 Bio.
12: Wala na sa plain D3.
9: D3 Bio.
14: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
13: Same man sa inflammation. Oh,
12: the more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
9: D3 Bio.
12: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Huwag pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones. Isa kasawa ng kuha.
13: Sa ketones.
12: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
15: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
12: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa, no?
13: Sa cancer.
12: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
12: Correct.
11: Ang vitamin D3, ginaway niya
12: na
11: ang
12: cancer. Ang cancer.
11: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
12: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh, pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
9: D3 Bio.
12: True ketones of D3 Bio.
13: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
12: Pero kung mas ganamo sila mo.
13: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
9: D3 Bio.
13: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
12: Correct.
9: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Di-try namon patumaron sa D3 Bio. Lang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Marakas, magabot ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
18: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
18: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera.
17: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
19: Magnolia, feeling good setup.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa RMN Iloilo, alas 11:10.
20: Tatak RMN.
3: rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: Nga gabi sa inyo tanan. Welcome sa programa sa isang RMN. Kada alas 11, tubtub alas 12. Welcome na sa programa Isugid kay Tio on a Monday. Tutugay mantaway kita na iba. Sa kabulan mantaway kita na iba. Ulitang kita na iba. Mayo, Hunyo na sumukin. It's a June 1. Uy, sa mga may plano magpakasal, sa mga June bride, tatay! Nagawala tulat na si nanay, mahuulan na mo! Damo siguro mga mass wedding sa buong namang kota bla kay Mayor Trenyas bla. Okay ka damo ni ba sa June? Amo na ginulat-ulat do mga June bride, nagapreparar-preparar na. Welcome sa programa Isugid kay Tioy. We are broadcasting nationwide and worldwide. Papamatian kita sa radyo, sa YouTube, sa Facebook, and sa RMN application. Tamang oras, alas 11:12. Sorry hanta mga kasama ang mga mainit na mga topic ko. Kag syempre karon may power update ang NGCP, nagpagwa na no sa yellow alert. May kaginagan eh, sa hapon, tuktuba kagina alas 6, alas 7. Do may mga manual load dropping. Siguro naka-experience siya kamo sa brownout, no? So, nagapadayon ina, kagabuas sa June 2. Kadamo man gihapon sa mga scheduled power interruptions from Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, pati na ang Gimelco. Ready na. Siya preparar na. Yoy, sano ang NBA? Dugay pa gani ang finals. Dugay pa. June 5 pa. Tutok na. Tutok sa RMN. Kaya sigurado, mga kasama, may ara kita sang live coverage sang NBA finals. But before anything else, it's already the month of June. 11 days o 11 días na lang and counting. Mga kasama, para sa aton nga RMN Freedom Run sa mga wala pa nakapalista, sa mga wala pa nakaparegister. Ay, ang iba, hindi gusto sang early registration. Gusto nila sa venue mismo. But I highly suggest na before, no, antes ang event natin sa June 12, magpa-register na. To enjoy the run. Hindi nga adlagan nga may kausang atong Freedom Run. Hiwaton sa Independence Day, June 12, 2026, Biyernes ina nga adlaw. Open para sa tanan, ha? Para sa inyong mga pamilya, para sa inyong mga organization, sa mga grupo. Kaga nagkalain-lain pa kung mga, pati natin mga BFP, no, mga AFP, BFP. Welcome gid ka mo, mag-intra. Kaga madlagan ka lang, may cash prize ka pa. Aba, ang aton yung mga cash prize na inihain. Sa 20 kilometer, may cash prize na 7,000, 5,000, and 3,000 para ini sa gold, silver, and bronze, or first, second, third. Sa 10 kilometer, 5,000, 3,000, and 2,000. Pero sa mga hindi interesado sa premyo, hindi interesado sa cash prize, ang ilang interest is masugudan noong healthy lifestyle. No, promote the healthy lifestyle. Pwede gid. Magkanto ka mo sa venue, hindi na ka mo mamahaw sa balay. Digto na ka mo sa venue pamahaw. Kay may cup ising kita nga pansit molo. May pandisal, may saging at tinanok. May kamote nila ba naman? Kung saging may kamote, hindi ka mo pamahaw to. Kagang aton nga loot bag ay kaduro-duro sang unod sang aton nga loot bag. So nagpadayon man ang registration, pwede ka mo ka-scan sa QR code ngayara sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo or magkanto lang sa may Faforma Boutique sa may Mary Mart Mall Activity Center, second floor. Pwede ka makapa-register. And kita-kits kita ha, June 12 open sa tanan sa aton mga OFWs. Ang inyong mga kaparintihan, mga himata dire sa Iloilo, paabot nyo naman na hindi sila maggastos ang ilang kwarta. Pero if you want to help them promote the healthy lifestyle, no? Buligan ta, barato lang ining magpa-register. May ara kita sa apat ka category. 20K, 10K, 5K, and 3 kilometer. No, usually, the first step is the hardest ining sugod. Pero kung masugudan mo na yung jogging-jogging, kadamo di. Kadamo sa mga pangayaw, bala nagakadto sa Iloilo para magdalagan sa aton yung mga esplanade. No? Kita mismo, taga Iloilo, baw, hindi nyo gid makita esplanade kay man, tinamad. Ara lang pirmi sa balay ga Facebook, computer, lantaw YouTube, lantaw Netflix, lantaw HBO, lantaw Prime Video, lantaw Disney Channel, lantaw YouPorn. Buligi, buligi sila, register na dagan kita tanan sa June 12 mga kasama. And talking about dagan, una nga nag-walk out ang minority. Subong sa Senado, ahay, comedy! Ang nag-walk out naman strong, ang mayorya. So, damo ini mapahibi naman sa live ni Senator Caetano ni Daron. Ano naman, nagkadamo sa nakahain dira, no? Ng mga imuuntan eh. Pati ang pag-naturalize ng aton mga player, na-postpone tanan tungod kaya Senator Jinggoy. Kitanan-tanan sila dito. Amo nakiportante siguro si Senator Jinggoy sa ila. Tanan-tanan ng majority nagsuporta dito, binayaan ang plenaryo. Ano gid man bala? No, ano gid man bala ang prioridad sang aton nga Senado? Nagabangigangay naman to ang duha to si Remulla kag si Cayetano. Comedy gid ang aton nga Senado. Kagalauman naton eh, bulubantayan naton. Ano ini madayon ayhan ini nga mabayluhan? Ang Senate President may bayluhan na naman ini nga matabo. Kay kadamo na sa mga nagareklamo, badamo na sa mga issue. Ara, mabasahan nyo sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo Facebook page. Kadamo na gid sa mga nagagwa ng mga issue. Nga ang aton nga Senate President, imbis nga yara sa neutral ground, being a leader sa Senado, may ginapanigan. Dapat ini, kabalo ka di magtimpla. O kaya, pilaman na ang mga senador. Dapat kabalo ka di magtimpla sa kada isa. Galing agin timplaya, kape, gusto yung kape. Ang agin na unay ang timplahan kape, ang uyon lang, ang wala kalamay. Ang may kalamay, pinabayaan niya. May favoritism ko, no? And karon balita kita kay Senator Jinggoy Estrada. Ngayara na sa Quezon City District Jail, ang bagong Quezon District Jail. No, naserbihan na, pero dayaw ko ni kay, dayaw ko kay Estrada. No, dayaw ko ni siya, at least siya, waysa na ngayon, bulig sa Senado. Hindi pa rin sa Senator Bato. Kag-alam mo ba na si Senator Jinggoy Estrada pala ang good luck charm sang San Antonio Spurs? Hebaluan dugay-dugay mga kasama sa aton nga pagpangalagad. Alas 11:19 kaupod ninyo Rajuman Michael Marquez lumakad. Tatak RM TOA Pancho for short. And bulubantayan nato, may good news kita sa inyo sa maabot nga June 8 sa Lunes, pero sa Miyerkules ko na na-i-break. Hindi natin pangunahan. Hindi pa natin pag-isipan ng piso kung why po mapusang itlog. So, abulaban tayo ng mga mainit yung mga balita, pero para hindi ka ma-fake news, kay kadamo subong sa mga fake news, tutok sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. And paliyog na lang, i-like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page, mga kasama, ha? And heads up para sa ating mga motorista! Nag-e-bike lang ko gani, subong. Pero siguro, buwas sa kasamang Hartwell, ma-motor na ko yung buwas ya. Good news para sa aton ng mga motorista. Ang diesel, may posible may chance na no? Ang aton diesel, ang mga barato na ang diesel, so good buwas, June 2. Nami ang abre sang bulan sang Hunyo, tani, adlaw-adlaw, June 2. Kay ang presyo sa diesel, may rollback kita, dako-dako ning rollback, dako hindi nabulig, dumayad haw. Ang presyo sa diesel, buwas nga adlaw, maganubo sa 9 pesos and 26 centavos, lapit pulo ka piso sa itapyas niya, ho? Good news, ano? According ini, sa Department of Energy. So, sa aton mga drivers, bong, ipulupunggi lang anay inyong mga tiil sa gasolinyador. Gamay-gamay lang ang puga, tipid-tipid, ha? Kulata ang buwas nga adlaw. Kaya 9 pesos and 26 centavos ang rollback sa diesel. Sa gasolina ay salamat! Tapyasan man ini, may rollback kita sa presyo sang gasolina. 4 pesos and 76 centavos. 4 pesos 76 centavos. Daw lapit man sa 5 kapisos. Kag ang kerosene, mga kasama, 10 pesos. No, masolo sobray ni Pulo kapisos. So, ayan ang ating good news! And ang good news naton si Councilor Irene Ong, handa na ko ipakita ang iyong mga trip ticket. Pero ang iban, abaw si Mayor, si Kagawad Mabilog, daw hindi niya pagpakita ang iyong trip ticket. Ginunahan pa sang iban niya mga kaupod niya sa konseho. Ang statement, ipakita ay lang ba? So, dapat may priba? Ano nang ginahingyo man sa inyo? No? Kadamo na lang nagawa sa mong ng mga statement, pero ang natungdan daw wala kapag wasang iyang statement, ang ginapangayo man nandiyan, di ng trip ticket, di ng proof nga may kantuan ka, wala makamo ginapungganda sa konseho nga mag-usar sang salakyan, kay ginatagi ng salakyan para usaron ninyo, hindi para i-display. Amo nang inyong means of logistic, means of transportation. Teka damo man sa mga ulubraho nini nga aton mga city councilor. Pero kung hindi angay, no, mga malagaw-lagaw lang kamo, pakita-kita lang kami mga salakyan. Kaway kamo salakyan nga inyo, ha? Amo man lang niyang ginapangayo, nga ipakita. Ay, do, sa busubong, kaukadamo sa mga statement, halin sa iban nga mga city councilor nga amo ni amo na, nga may rason. Di ba, papapresentarabla sa mga proof din ng trip ticket, din ang iyang itinerary. Amo man lang ni ang odometer. Anad naman kita ini kung usaron mo natin, siyempre, in ang odometer. Pila ang odometer mo, pag out mo, pila ang odometer mo. Para dira matimbang, dira mabase kung pila ang ginusar mo nga krudo. Wala mang ginabantay, bisang ubuson mo ng krudo nga tugong sa salakyan. Councilor Mabilog, wala man yung problema. Ay para ina sa official use. Again, official use. Hindi higya use. So, no, kay Mayor Riza Trenas, dapat ipasiguro nga mga nga opisyal ang paggamit sa salakyan sa gobyerno. Ini ang pahayag ni Mayor Riza Trenas angot sa isyu sa paggamit sa mga salakyan sa syudad bisyan Domingo nga adlaw. Pahayag sa alkalde, naging questionable lang ang paggamit sini kung hindi opisyal ang lakat. Ginpatag sa alkalde nga kung ara ka sa public service, hindi malikawan nga maimbitar ka sa mga okasyon. Biskan Sabado, Domingo, bisipista opisyal. Ginapatag sang alkalde nga kung ara ka sa public service, pwede man ni usaron ang salakyan. Given na may lisensya, may go signal, amo niyang trip ticket nga ginatumod na ton. Naging issue karon ang paggamit sang salakyan sang syudad matapos may nakita nga salakyan nga nakapark sa GT Mall kag isa kakapihan sa Haro. Ining sa Haro daw natapos na ning issue kay may handa ipakita ni Councilor Irene Ong ang iyang trip ticket, pero ang isa daw gintago-tago pa. Tapos tumuron pa ang iyang driver ay student permit isog-isog, no? Amugid ba ni bala kung makuha ka sa nga imong empleyado? Diba sa simple ni, kung may ara ka sa nga negosyo, ma-hire ka sa empleyado, diba given makakatatag ka sa imong resume or biodata or curriculum vitae, o tapos pagkatapos pag-review, kung okay ka na, ipasa mong imong mga NBI o barangay o police clearance. Kung driver ka, nag-apply ka driver, di siyempre, anong unahon? Lisensya. Pwede ka pala mag-drive nga wala ka lisensya? Ano yun niya? Waslik poder kay tungod nga city councilor ka? Baida, kay hindi man ta si taon, makita ang pulang plakata, hindi pag si taon, aba, huyo ka. Ubasi gasalig siya. Ayos sabong, mainit-init man nga issue, hindi lang sa local, kung hindi sa national. Ang ginobra ni former Mayor Jed Mabilog nga gina-criticize ang mga RICE program. Isa pa ini. Isa pa ini nga kung daw dako nga tampa sa aton ng mga Ilunggo kag mga supporters no ni former mayor no and DILG undersecretary Mabilog. Damo man may naibulig galing amogid man ni Bla. Diba, kung ara ka sa government, DILG especially, dapat non-partisan ka. Wala ka sa may ginapanigan. Hindi mahambal nga, ano kuya, uswag kuya, o hindi ko sa piyak ya. Hindi mo na pwede hamba nun because you're serving the people. Pero subong, amo nang hot issue, subong, nagapangayo sa pasensya. Pero what is sorry for if the damage has already been done? Nakita ang pagkatao siguro nga amo ni nga may ginapanigan no kung nga sa pihak kagaling nga partido amo ni ang budlay sa aton mga Pinoy adumtanay ni gali. Kag nakalagaw kami kagina ni Mrs. Although nagaulan kagina, ini mga cooling hubs na kapamasyar na kamuda sa mga cooling hubs ang syudad sang Iloilo. Padayon ini nga baga operate bisan tag-ululan. Kay hindi man na everyday gaulan, tiko mag-init na, maglain pa matyag mo. Okay gali no, naglakat-lakat kami ni Mrs. Kagina. Nagalagaw-lagaw kami, nangitas ang amon ng mga kinawala. Nakakita kami sa isa ka-cooling hub. O, sulod tabla, tistingan tabla. Okay man gali mga cooling hub, no, namin eh. Dapat sige-sige, namin gindamo niya mga cooling hub. Pero namin nga proyekto, kalabanan nga nagpulaw pa Hawaii dito, makita mo ini mga PWDs, may mga senior citizens, siguro nagapwerte ka init sa ilang kakapoy sa paglakaton. No, wala ka pong kuan kung ara ka sa syudad. Alang-alang sa bangkita ka mapungko na. Kung senior citizen, may arthritis ka, kanto sa mga cooling hub. No, namin eh, proyekto ini isang syudad sang Iloilo ang ato mga cooling hubs. Tanagin padamo pa, no? Ang mga cooling hubs and I'm sure, no, padamuon gid na mga cooling hubs. And karon mga kasama, update kita sa aton nga power update, no? Kaya kadamo sa mga area subong nga maka-experyensya sang brown out.
1: Aragoy, Choy!
0: Una-una nato ng brownout, no, ha? Dira sa may Lambunaw. Alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Buwas ining adlaw, Martes. Ang apektado, Barangay Supok, kag Kuroton, Lambunaw. 8 a.m. to 4 p.m. Preparar lang kabo. May mga ibang gina-cancel nila, pero amunian eh, ang mga nakapost, no, as of Monday, as of today. Sa may Dingle, may 9 a.m. to 5 p.m. scheduled power interruption, 8 ka oras. Ang apektado ang Gutaw, Dingle. Sa Pototan, 9 a.m. to 5 p.m. Buwas ng adlaw, 8 ka oras. Ang apektado ang sitio Campo Suerte, Tumcon, Ilawood, Pototan. Kag Ampaho, Pototan, mga karadyuman. Sa mga taga Santa Barbara, 4 ka oras, 8 a.m. to 12 noon. Ang apektado sa Santa Barbara ang Rodriguez Street, Poblacion, Santa Barbara. May 3 naman ka oras nga brownout man sa Santa Barbara, alauna tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado ang porsyon sang Santa Barbara ang Seasonsville Subdivision sa Bulong Weste, Santa Barbara. Sa mga taga Guimaras, uy, sa Balay Nene, Nathan, Ruben, sa Guimaras, alas 8:30 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, ang porsyon sa Jordan, ang napilian, ang amon nga balay. Ha? Ang apektado sang 8:30 a.m. to 4 p.m. nga brownout ang Bugnay, Jordan, Guimaras.
2: Atak, RMN.
0: Kaga sa uluunhan lang sa Bugnay, ang Constancia, San Lorenzo, Guimaras, alas 8:30. No, sa nga aga, brownout na kabuda. Mayo man sumong, kinagaulan-ulan, ano? And sa may Maasin, alas 9 sang aga, tub-tub alas 4 ang barangay Subong Maasin. Kag ang barangay Ubian, Maasin, Iloilo. And yan mga kasama, ating power update.
2: RMM.
0: Alas 11.31, standby sa aton nga weather and syempre ang ating sports balita. Ang ininga bahin, dulong na sa aton sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ang saboroso, manamit mahamot, kag masustansya nga kape nga dapat mo tilawan. Samtang nagapangapi ka, nagaayong imo nga pamatyag. Promise. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Imo sa soya, xanthones, and malunggay. Stomach friendly siya, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok bisan adlaw-adlaw or bisan gutom ka pa mag-inom sini, pwedeng-pwede. Try mo ha, Santon Plus Coffee Mix. Kagparisan sang Santon Plus Gold. Epektibo sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit, pati na mga bukol-bukol. Yari ang solusyon, Santon Plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidant. Sa tanan nga herbal capsule, himo sa soya, ahimo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved po ito. Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix. Mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal man ini sa Yes to Health Clinic. Pwede makabuda ka pa-check up sa 125A yung building Yulo Street City Proper malapit sa Midtown Hotel. Pwede magpa-check up kaupod ang atong mga doctors of alternative medicine. Always say yes to health.
2: RMN News, panahon.
0: Check tandlagan sa aton nga chimpo, panahon, subong nga Lunes and Martes. Kaupod aton sa pag-asa live, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, mayong nga gabi.
3: Sir, mayong gabi sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis naton kainang alas 11.30 sang aga, nagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, aton ginamonitor nga si Bagyong Domingo kung sa diin, ginalantaw naton nga wala ni siya sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod. Samtang ang aton nga ginalantaw, southwest monsoon o hangin habagat, among nag-apekto sa central and southern Luzon, pag sa western section sang Visayas. Kita sa Western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, may posibilidad sa mga pag-ulan-ulan, panggilat, pag-uob sa ibang parte sang aton nga rehiyon. Kasarangan tumtumabas kong hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan tumtumabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura 25-31 degrees centigrado, adlaw nagatunod alas 6:09 sang hapon kag mubutlak buwas alas 5:26 sang kaagahon. Amo niya itong latest weather update, Ferds Rubin. Madam, huwag niya salamat.
0: Engineer Ferds?
3: Yes, sir.
0: Warning sa subong habagat na kita. So, maghambal nga habagat. Di rin na natin ma-experience ha ng mga pag-ulan dito sa atin sa Western Visayas, no?
3: Yes, sir. Yes, sir. Officially, nag-declare kita actually sa pag-asa sa atin nga habagat or southwest monsoon season sang Sabado, May 30, kasang lagligat bulan.
0: So, ma-experience ha ngayon natin all throughout June. Amo niya natin maging tempo, no?
3: Ano, hindi man gid sir necessarily nga since nag-umpisa ta sa habagat adlaw-adlaw maulan. May chimpo man nga may mga monsoon breaks kita. Labi na gid kung wala kita sa mga bagyo na gina-monitor sa ato nga power line.
0: And pagwa na ni Domeng, may na-monitor kita bala nga whether any other weather disturbance sa guwas ang aton nga power line is interfered.
3: So right now sir wala man.
0: Sige. As with that, Engineer Ferds, madamo kang salamat and mayong aga. Keep safe and God bless Engineer Ferds Rubin.
3: Thank you, sir. It's lot mayong August na.
2: RMN News, panahon!
0: Wow, mga nag-celebras ang ilang pista-pista. Amo na ni! Eh, anad naman kita every year. Mag-amo ni atong chimpo, ah. And, ginabaluban tayo man. Kailapitan ang piyesta nila sa may Barotac, no? Barotac Viejo and Sara. Uy, sa inyo, kasamang Hartwell. Sara, saan ang sulay ba siya? San Juan man ni, no? Petsa 24 in Barangay San Juan Molo. Ari na, Petsa 24 ang San Juan. Sulay ba siya? Uy, mahampang kami dabla sa Petsa 21. Sa Sara. Salamat din sa nag-invite sa Team Litek, ha? Dila sa may Sara, the One Day League. Good luck, Team Pepong ng Lambunaw. Team Sara, Team Tabay ng Santa Barbara, and syempre Team Litek ng Buena Vista, Guimaras. Kita na ay kita da sa aton nga pahampang, sa ilang pahampang ng mga Grossim family. Ara da si Coach Steve Dixie. Coach Steve, sa mukha hampang. Ang aton nga weather update dun sa aton sa nga D3 Bayo ni Doc Ramil Uy. Kung nakulbaan ka, kay dugay mag-ayong imong ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Wala ka kabalo kung virus o bakterya ang nagatugas ng trangkaso mo o hilanat mo. Inom ka sa nga klinika D3 Bayo. Timing, bakal na gid ka mo. Kay ba, kambyo, chimpo naman kita. Ari naman kita, transition naman kita. Nagainulan-ulan. Prone gid kita, no? Sa ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Para sigurado kang kapatay ang mga virus kag bakterya nga nagatugas ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, magklinika D3 Bio ka na. Protektahan ang lawas kontra virus kag bakterya. D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Nagahatag man ini sang insigida enerhiya kag nagapadasig sang aton metabolismo, nagapapag-on, nagapabaskog sang aton nga tul-an, no, nagapanamig sang aton nga tulog. Kaga nagapatanlas ini sang aton nga memorya tungod sa sangkap niya nga ketones. Ano pa ang ginahulat ninyo? Bakal na Klinika D3 Bio, available sa mga suki niyo mga butika. Kag magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na may branch sa kilid sang Robinson Saro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, kag San Jose Antique, kag pinakabag-o nga branch sa may Apologista Street, Sara Iloilo, lapit sa Sara Public Terminal. Bisitahe. Kaya pwede ka mo na magpakonsulta kaupod ng mga Doctors of Alternative Medicine. And para malimpyuhan ang inyong kolon, mag-super fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa atong kolon. Sa mga hindi regular, constipated, ariang solusyon sa inyong solusyon sa constipation kag para malikawan ang balatian nga colon cancer. Yan na nagsari nga mga balatian. Mag super fiber. Imno naton super fiber kada gabi antes kita manyapon. Tinluy ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. It is a fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag produkto di kalidad sang Life Extension Philippines. Sa aton nga sports balita, ginabantayan ini ang NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks. June 5, mga kasama, ang schedule sang mga hinampang. Saturday, June 6, mga kasama. Knicks versus the San Antonio Spurs. And alam niyo ba, mga kasama, na si Senator Jinggoy Estrada ang good luck charm sang San Antonio Spurs? May duda kita gani, base ang San Antonio Spurs ang nagtulod niya sang warrant ini kay Senator Jinggoy. Mangkat ka mo nga ah. Kada mapagpreso ni Senator Jinggoy, kay 3 times na ini siya, no, na preso, including today, yesterday, no, ikatatlo niya na ini, nga mapreso. Pero sang una niya kapag preso sa 2001, i-search nyo, 2001, sang napreso si Senator Jinggoy Estrada. Ara pa si Duncan Robinson, kag si Tim Duncan, nag-champion ang Spurs. Sunod niya kapag preso, sang 2014, nag-champion man ang San Antonio Spurs upod si Tony Parker, Manu Ginobili, and Tim Duncan. So ini ayhan, 2026. Pagpreso ni Senator Jinggoy Estrada, amo naman ang balang ginahulat sang San Antonio Spurs. After 12 years, maka-champion naman sila. Preparar na ang mga nagtaya sa New York Knicks. Abaw, daw delika. Pero plus one game pagali, no, ang San Antonio Spurs. Tuod na eh. Dihado ang San Antonio Spurs and liyamado ang New York Knicks. Pero ikaw kung pamangkoton, diin ka be. San Antonio Spurs ka kung Knicks. Ikaw, ako? Ako? Lakers kuya ya. Why ko nilabot sila ya. Aging pangapangastigo lang ni sang Lakers ya. And sa iba natin yung balita, sa basketball naman, PBA, balik...

0: Alex Ayala sa iyang campaign versus Priscilla Hon sa Birmingham. Tama ba? Birmingham. Abi ko, Bir. So, buluban tayo ng mga mainit ng mga sports balita. Kag-iban pag yung mga updates, dali lamang sa ato nga pagpakalagad. Sa programa, isugid kay Tioy.
1: Tatak! RMN.
0: And sa buluban tayo nyo man sa next week na. No, next week na. May break na lang nato na rin next week. Kaya damo nagapamangkot, damo nagahatag sa message. May isa de tatlo actually ka message na ang nabato nato ni. Pero basaon nato ng isa. Halin kay Jasmine Sehalvo. No, si Mama Jasmine Sehalvo. Taga Nueva Valencia, Guimaras. Kami na tiyay Pancho, mayang gabi, San Opa Marisium ang imo nga programa. Miss na namon, especially sa kagahon. Hindi na kami katulog, damo na gid kami malearn sa programa, kag malingaw-lingaw. Sometimes gusto na namon mahambal kay Sir Ronel. Why it takes a long time na magbalik ang programa? Sad to say, may disability ako. Hindi gid kasaka sa inyo station. I hope and pray makabalik na antes ako madedo. Grabe ka man imo, Ma'am Jasmine. 72 years old. Senior citizen, enjoy. Hindi ka magambala mo na, Ma'am Jasmine. Lawig pang imo nga kaboy. Makalabot ka pa ni Shin. Kanugo ng Shin Min? Si Joanna Caballo, mayang gabi at ipansyo, saan o ka mabalik sa programa mo? Pareho ko ang madalas hindi masyado makatulog. Ikaw lang ang pampaumpaw sang makabulong nga kalinong sa kahanginan nga oras para sa akon nga ako bugtaw, nalingaw gid ako sang imo, sa imo mamati sa subong games nila sa CP. Pero sige lang, offline hindi na kuya makasaw na mamati sa music. Abi, kay like ko ang programa mo kay ano, pulling feeling ko daw may tao lang ko nga upod kay istorya sa tupad ko sa tunga sang kalinong. Radio lang gid ang gaunong sa akon nga wala na damo reklamo. Makadlaw kag ano, makadlaw kag makalingaw-lingaw man ko sa inyo. Amo gid ni damo, ang iban din di ko na pagbasaon kay basi maubsan ta oras, pero temporarily mga kasama.
1: Tatak! RMN.
0: Sa madason nga simana, no, dason nga simana, temporarily, mapaload na kamo. Kay temporarily, ma-on air ang programa isugid kay Tiyoy. Galing sa Facebook pa lang. Sa YouTube, kag RMN application. Wala pa kita sa radyo. Hulat-hulat kita, pero hopefully, kaya nga iban nga mga government offices, no, mga LGUs, nagbalik na sa 5-day work week. Apektado, tani, hopefully, nga mahampan nyo man. Apektado in isang oil crisis, anong pag-gulping at pagsakas ang gatong. So, tanan, nagatulo tipid-tipid. Ang iban gani, duwa kirida, subong, isa na lang. Kaya hindi naka-swing-swing. Kaya mahalang gatong. Pero the thing is, amat-amat na. No? Siling natin kagina, amat-amat na nga nagabalik ang presyo sa gatong. And inshallah, hopefully, in God's name, matapos na ining kalukuan o gera dira sa may Middle East with Iran and USA. Kung makabalik na ini, makabalik na gid kita sa kahanginan sa inyong radyo 774. Pero temporarily, sa maabot nga, sa dason nga simana, balik na ang programa isugid kay Tiyoy, no, galing Facebook, YouTube, and RMN application lang.
1: Tatak! RMN!
0: Tiyoy, why ko Facebook? Ubra ka ng gadaan Facebook, subong. Kapangunahan, tanaka, unahan, tanaka. Dason nga simana, YouTube, Facebook, kag RMN application, balik ng programa alas 12, tumtum alas 3 ang aga. Dason nga simana. So kung wala ka Facebook, pwede ka man ka YouTube. Kung wala ka YouTube, pwede ka ka pa-download, bulig ka. Pa-download ka sang RMN application para kita-kits kita sa lunes! Alas 11:46, sining a time check dulon sa aton sa Life Extension Vitamin D3. Doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand and numero uno ang ginasaligan nga brand sa vitamin D3 sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas. Ang sikreto sa aton mga senior citizen, gusto nyo maglawig kabuhi nyo, pataasa lang bala ang vitamin

0: Hindi 3 levels sa inyong dugo. May duwa ka pa maagi para mapataas ina. Una, painit ka mo. Kaling ang iba niya, di pwede ka init yun. Gagay. Ang pinaka-safest at pinaka-hapos niya mapasaka ang vitamin D3, inom ka mo. Duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos ninyo pamahaw. Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ini ang numero uno nga super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa lower ground floor ng Robinson's Mall. City proper, J. De Leon. Kaya pwede ka mo kapacheck up ha, sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Lunes, tubtob, Sabado. Libre ang magpakonsulta. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1 sa Estancia. Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor. Bangga Dama, Santa Barbara. JC Zulueta Uton. Tubang sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabago, dira sa may... San Miguel Jordan Guimaras. Sa ato mga senior citizen, hindi kayo katulog, ari ang sekreto. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. No? Kung hindi nyo gusto magtulog, gusto nyo samtang nagapulaw ka mo, nagahubentura nyo, Kape Henyo. Kaya ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may isang cup ini nga collagen, mangustin, malunggay, may garcinia cambogia, may chia seeds nga wala sa iban, may black cumin, may kokwa, goto cola, may maca root, ginseng, kag ang pinakamanamit nga isang cup, kape. Basta nagainom ka adlaw-adlaw sa nga Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, nagapahubin ini, nagapahiliyo sa mga balatian, gapanami sa ang aton nga pagpamuhin, ang aton digestion, nagaparelax sa ang aton nga huna-huna, gapautay sa pulaw, kagagit patamis ini sang stevia, and ginpanami ini siya sa non-dairy creamer. So testing na, pag-inom adlaw-adlaw sa nga Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Available sa mga suki niyo mga butika kag syempre mabakal man ini sa Zamara Shop sa Mary Mart Mall Activity Center. Iping ang Zamara Shop, iping lang sang Sarabia Optical. Manamyaw kita anay, buwasan kita ma problema basta breaking nato na mabalik kita sa kangina na. Ah, hindi ka magkabalaka, mabalik kita sa Lunes. Mayong nga gabi kay Ellen na alerta. Ellen, mayong nga gabi si mo. Good evening, Sir Ari. Uy, welcome home ang aton nga palarong pambansa bronze medalist sa softball, elementary softball, ang aton mga kabataan, mga girls softball team ng Barotac Viejo. Nakabalik na sila sa Barotac with their head trainer, Coach Steve Deximo. Welcome home, champs! Aki Ma Maria Ruby Canonicato, tamiyaw niya si Jing Canonicato Dureza. Ay, birthday niya asang June 1st, no? Happy birthday, Amare Jing Dureza. And from all of us here sa Mission Road, California, kay Nano Geraldine, Adiel Benedict, Adira Bernadette, Andrew Brian, and Mama Beb, si Mama Ruby Canonicato. Oy, welcome home man kay Mama Lorena Rabi. Hello, Ma'am Lorena. Kita ko po sa ara sa may Tigbawan. Si Ma'am Mary Recabar. Kamusta na, Ma'am Mary? Sa may Florida. Si Sir Gilfred Dionio. Kamusta, Sir Gilfred? Ang shoot around. Nag-upod sa Canada si Matthew Wright. Nag-shooting-shooting to upod ang mga Ilunggo group. Oh. Upod si Sir Gilfred Dionio. Mayong gabi ito, kontra lang sang Spurs sa Tiyoy. Ah, kontra lang sang Spurs tayo sa New York kang referee. Na ang referee, ano, Pinoy. Mayong nga gabi sa inyo kay June Servania, Jen Jen Freneth Causing, watching from Barotac Viejo. Florencia Socaldito Kalimpay, kay Ma'am Alice Frederich. Sir Jess Pal, mayinga gabi si mo. Kay Ma'am Susan Pisces Carr, ara sa Pilgrimage Subo. Ma'am Margie Cubillas, kay Madam Aileen Dizen Paraico. Ananay Flore Kahilig Jojo Malyo, kay Lizelle Capada. Mayinga gabi man kay Ma'am Telepifer, hambali Ma'am Margie, kay Prince Arellano. Happy birthday kay John Lloyd Lumbo Tiyoy. Thank you. Kay Rosel Gayapa Humilia, Rosie Amaho Manihar, kay Madam Aileen Dizen Paraico, mayang gabisi mo, ma'am. Daw long time no hear man, no? Kay Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Asher Samodal, Ma'am Sisi, mayong aga. Amayang gabi, Ma'am Sisi Jekwix. Kay May Ann Moreno, salamat man, keep safe man. Arnel sa Onoy, sir, good evening, Cebu. June 11, 12, and 13, Tiyoy, fiesta man sa Barotac Nuevo. Ambali Ma'am Margie Cubillas. Uy, happy Monday from Singapore. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, naglaway man ko sa gin preparar mo nga salad to sa kabataan kay Sir Burns. Namit, no? Dami na importante na yung palakaon kita sa mga utan. Mga salads like this, ano? And sa mga hindi palakaon utan, mga salad, inom ka mo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo ini, nagapabakod, kaya nagabalansin sang sistema naton. No, kaya ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ang mga sobrang ginabuhinan ining kabangdanan sa mga balatian, kadamo subong ang mga bataon pa pero ginastroke, may mga high blood, may mga diabetes, mga obese, no? Inom ka mo bala? So promote nyo ang aton nga RMN Freedom Run, madlagan-dlagan ka mo kag inom sang Evergreen kay sigurado. Basta nagainom ka mo 2 to 3 capsules sang Evergreen. Ginabuhinan niya ang sugar, cholesterol, uric acid, asin, ang aton nga fats, utambok, creatinine acid, kagang constipation. Kaya ang ginasiling, constipation, iniyang iloy-iloy sa mga balatian. So, promote a healthy lifestyle. Adlaw-adlaw, inom kita Evergreen Herbal Capsule. Hindi lang ang sobrang iyang ginabuhinan, kung hindi ang mga kulang. Siling ko na, ang mga iban, kabataan, hindi na pala kaun-utan subong, puro lang fried. Puro lang mga processed food, which is not really good and not safe, especially sa mga kabataan. Paim na ninyo Evergreen Herbal Capsule kay Sureball. Ang mga kulang, ang mga vitamins, dugangan ina sang Evergreen. Like ang kakulangan natin sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, ang potassium, ang iron natin, importante ni kay ang iron, kung kulang ka sa iron, nagaresulta ini sa pagkamalipaton, insomnia, lingin sa ulo, bangod sa iron deficiency or anemia, kag iban pa. Ang kakulangan natin sa calcium, ang kakulangan natin sa magnesium and zinc, mga kasama, madugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Tingala ka mo, pirmi lang ka mo kina-stress o pirmi lang init ulo nyo, kulang ka mo sa magnesium. Kasama, ang Evergreen may balancing effect, nagabalansi sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Gintingob ni Dr. Crispin Hico ang puwersa sang pito para sa ato ni Kayong Lawas, kompleto ang benepisyo. Ang kada kapsula sang Evergreen may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal man ini sa mga suki niyo mga butika malapit sa inyong lugar. Tumarkita adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasayuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga pagkita nato na natipon ng mga balita, balita-balita kita anay, kaya buwas na kita mapapaji. Mga kasama, masobra tunga sa milyon nga balor sang shabu ang nakumpiskar naman sang aton nga mga operatiba sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa La Paz. Nagdangat sa 510,000 pesos nga balor sang shabu nga nagabugat sang 75 grams ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Sitsang City Drug Enforcement Unit or CDEU sa Barangay Rizal, La Paz. Kagina lang inisang gabi, arestado. Ang arestado ginhinago kana sa kayan de alias sa Toto Boni, 30 anyos kag alias sa JR, 38 anyos lunsay construction worker kag residente sang nasambit nga barangay.
1: Tatak RMN.
0: Ang duwa ang ginakabig nga HVI or high value individual kada mo sumong mga problema ilaya ah druga gyapon dero gyapon ang ilaya. Nami to natabo kay nagla trending man ni sila Vice Ganda no ang staff sang Showtime kay nag-walk out man sila. Ginilog man nila ang Senado, nag-walk out man tana. Dapat git ini ang damo naghambal nga dapat ini maisla ng liderato kuno sa nga Senado kay hindi kuno kabalo mag-unite si Senator Senate President Alan Peter Cayetano. Pero bantayan nato no ang iyang pahayag karon sa iyang Facebook. Parang iba niya gani eh, kung mga guilty na usaro na ang Ginoo. Mayong nga gabi kay Mama Tristan Wyatt Gulay, kay Jonas Camayodo. At iyo pa shoutout sa mga taga Sebaste. Uy, mayong aga sa inyo. Mayong gabi, dira sa may Cebu na Gimaras, especially ang Camayodo family. Ara na si Ellen Alerta. Day, good evening si mo. Sir Romel Sudayan, good evening to you. Always kipamati si Nanay Mila, kakay Tatay Muloy Sudayan sa Santa Barbara, kakay Riza May Cordero, kakay Ricky sa Dawis Poto. Tanda mo nga salamat. Biska nagaburot-burot ng radyo namon, perme manggapon kami gyapo nakatutok sa RMN. Mayong gabi man, no? Good day sa aton mga OFWs working and living abroad. Sir Gilfred, Mama Grace Soberano, Durem de Sudusa, kay Mama Delsa Hermano. Mayong gabi. Si Mayora, good evening. Mercy Rasco, Romel Palmares, nakatutok man. Thank you, Lord. Thank you, Yoy, kay makabalik na. O, gani, galing nga. Subo ni kay, syempre, mga may Facebook lang, YouTube, and RMN application pa man lang, no, pa lang. Ang makaantabay, makasubaybay sa aton programa. Pero hopefully, no, hopefully. Don't worry, hopefully, makabalik na. Pati sa radio. Pero good thing is, makabalik na kita, makaulo-istorya na kita, makabwilo-bwilo na kita. Labi na, gid, ang mga taga-sumulunod ni Senyorito, ni Rajuman Rodel Folyon Agado, medyo mayawan-yawan, ma-extend na, no? Magabalik man sa normal programming si Rajuman Rudel from 10 to 12 midnight. Mayawan-yawan ang isa. Mga kasama, taglalamig na. Ang ibang tag-tuloslok na. Pero ikaw, tatay, tag-tululok niya po. Tulok lang at tulok para mabalik ang pagkapag-cross naton ng mga lalaki mag-inom sa Mega Man Herbal Capsule. Ang numero uno nga capsule pan lalaki sa bilog na Panay Island kay Gimaras. Mega Man Herbal Capsule. Nagabulig din ni Hatag Resistensya sa ato ng mga mister sa paglabing-labing kay Mrs. Pero aside from that, nagabato manini sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sa ato ng mga lalaki. Kag puro herbal. Hindi ka makulbaan ba? Yung iba niya, hambal niya. Damo kita batean istorya, nag-inom sang pampatindog na itipok. Ining Mega Man, puro herbal. FDA approved. Safe sa heart, walang side effect. Tandaan, basta happy ang wife mo, happy ang life mo. Payo huma si Mrs. Para huwag maglawig ang kabuli. Para malikawan ang bangiganay, malikawan ang singgitanay sa balay, palipaya lang bala si nanay. kuligan kita sang Mega Man Herbal Capsule, available sa mga suki niyong mga butika. Kag ini tanan, produkto ni kalidad ng sang Herbsmith Pharma ni Tita Arlene. Kag inuman kita sang Nans Super Plus, amo niyang damo nga pamangkot sa aton dito sa may Kalaparan, kung ano aning Nans Super Plus. Kayang iban na nagiinom sang Nans Herbal Capsule. Well, actually, Nans Herbal Capsule and Nans Super Plus, parehas lang ni. Pero ang Nans Super Plus, mas gin-improve na Nans Herbal Capsule. Ang Nans Super Plus, mas gin-paipiktibo, kag mas gin-pabaskog. Gintingo ba Mangustin, Kuya Bano Malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Natural ini nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, e nagabulig din eh, konta sa kapoy, kag pagpangluya sang lawas. Pilia ang natural nga pamaagi. Pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagang numero uno nga balanyos.
1: Tatak! RMA.
0: Para sa aton nga mga Ilonggo, ang Nans Liniment Oil numero uno iningabalan nyo sa Mindanao. Sikat-sikat na ining Nans Liniment Oil. Kaya pwede ini sa skin problems like buni, up-up, alipunga. Pwede man sa mga paso o pilas na mga napilasan ka mo, manabaw man o madalom, panyos lang sa Nans Liniment Oil. And pinaka-epektibo na pain reliever. Basta nagpanakit ng kalawasan, hindi mag-inom sang pain reliever. Hindi na maningitas ang iban pang balanyos. Kay base, arekison ka na. Manyos ang Nans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever and insect repellent. Tanan ini produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma, and tanan mabakal sa mga soke niyo mga botika sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Last batch of greetings mayong gabi kay Sir Embong Celoberes. Good evening, sir. And may dalang iba'y nag-text. Mayong gabi tayo, nagpamati kami sa imo. Sino ni? Si Tatay Boy, sang East Baluarte Molo. Kay Bobet El Chico, nagatamyaw si mga tanod dira sa may East Baluarte. Mayong gabi man kay Attorney Buratsoy Asibuke. Kay nung Mateo Naragdao, nung Matt, na mayong gabi sa imo. Good eve, kamusta si... si kasamang Bugs. Mayong aga sa Gimbal. Damo fiesta subong, no? Si Gregorio de la Cruz Catarin. Si... Dalangida. Florencia Sukaldito Kalimpay. Ma'am Telly Piffer. Jonas Camayodo. Ma'am Rona Mahandukon. Mayong gabi sa imo, Ma'am Rona. Kay Diane Marhenado. Mayong gabi tayo. Shoutout lang sa mga galantaw sang live mo. Kagsakon bana. Thank you, Tiyoy, nga makabalik. Nagid man ng programa, isugid kay Tiyoy. Sa Lunes, hopefully, no? Inshallah. Alas 12:04 na, Martes ng adlaw, ari ng pinakamayong adlaw sa aton, kay ma-rollback na ang presyo sa gatong 9 pesos. No, 9 pesos sa diesel, sobra 4 pesos sa gasolina. Tamyawanin nato sa happy birthday! Oy, kay Eldrey Consular, dira sa may Purok City, happy birthday pare ko eh. Ari ang akon ng amigo sandang sanggang dikit, ang mga taga Tanduay, kay Bercy Berly Barcebas Gensiana Pang, happy birthday! Kay Sir Jolly Gonzaga, Gigi Espinosa, kay Roy Pineda, yung tanan-tanan, ganyan ka sa ulog, sang ila kadlawon subong, June 2, happy birthday! Mga kasama, sangalan sa aking technical partner na si John Hartwell Tuwala, kag ni Rajuman Rezi Danyoso Bordon, ininyong inungalagad. Tiyo ay Pancho, I'll see you again tomorrow. For Papa G, have a beautiful Monday or Tuesday. Keep safe. Ciao, baby!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB254286 series of 2026.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
9: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
8: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako mali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatekid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare kag calcium senosides senokot para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinue mo.
24: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
25: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
29: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano ba na naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
0: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho ba lang pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa gani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
0: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm!
4: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na? Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
6: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Malagang pala, ang Eyeberry, hindi ka mo kahit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Namit, sining sanig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
3: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
1: Ti, naaway di galapot sa akon ng sanig litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanig litro, kananay, kagsinadya. Sanig litro, share sa kanamit.
1: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
2: Carl, di ina si Carl.
4: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charmin Fab Car, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Panggong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Maayong adlaw sa tanan naton ng mga tagpalamati all over Western Visayas sa panibagong adlaw. Panibago na naman nga episode ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura. We are airing via our radio frequencies kag sa aton sumungman sa aton nga mga Facebook Live. Gani sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folks, maayong adlaw sa aton tanan. Subungman, ginatamyaw nato ng aton nga regional executive director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka mga aktibo nga regional technical director. For operation and extensions, we have Director Maria Teresa Solis. And for research and regulation, we have Director Zerlina Coelho. Ang aton nga mga katapo sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang aton nga mga attached bureaus, mga attached agencies naton sa idalam sa aton nga talatapan nga padayon nga nagasakdag sa sektor sang agrikultura. Agud nga aton man masiguro nga ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga Ilonggo, mga Pilipino may ara gid nga pagkaon sa lamesa. Kag subong adlaw pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang sa idalam naman niya sang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyaw naton ang regional manager sang PCIC 6. We have Ma'am Eva Yuli Laod. At the same time, ang tanan nga mga empleyado sang PCIC diri sa aton nga rehiyon maayong adlaw sa aton kag malipayon nga pagpamati kag paglantaw sa aton nga program Kadalagan sa Agrikultura. Subong episode, mangin kaupod nato ng aton nga resource speaker all the way from Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 6. We have the insurance processor 2, si Ma'am Sheila P. Aguho. Mamang aton nga pag-tamyaw, greetings naton sa aton nga mga tagpalamati.
1: Sa aton tanan nga mga tagpalamati, sa aton pinalangga nga mga farmers, mm-hmm. mga fishers, maayong adlaw gid sa inyo nga tanan.
0: Yes, for those nga wala pa gid iya ma'am no sang ideya na hanungod sa pila ka mga programs sang Philippine Crop Insurance Corporation, pwede mo bala mapatpat sa aton yung mga listeners, sa aton yung mga viewers kung na ano ang PCIC o kung ano ang tinutuyo sini.
1: Salamat gid Sir John. Ang PCIC o kung ang Philippine Crop Insurance Corporation, mm-hmm. isa ka government-owned and controlled corporation. So ginapanagiyahin kita sang gobyerno,
0: yes.
1: attached agency kita sang Department of Agriculture. Mm-hmm. So ang PCIC may ara sang mandato nga maghatag sang insurance
0: mm-hmm.
1: ukon kasiguruhan sa aton nga mga agricultural stakeholders.
0: Yes.
1: Kaupo din ang aton nga mga farmers
0: mm-hmm.
1: and of course ginapasangkad man naton ang aton serbisyo para sa aton nga mga mangingisda.
0: Mm-hmm. There you have it, ang aton nga background, ang brief background kung ano naman niya ang PCIC. So of the moment, ma'am, ano ang mga serbisyo nga ginataniyag naman niya sang PCIC?
1: So ang PCIC, sir, base sa amon kasuguan nga maghatag kami sang insurance protection sa aton mga farmers kag fishers,
0: uh-huh.
1: nagahatag kita sang insurance,
0: yes.
1: para sa aton nga mga farmers sa ila nga mga ulumhan nga humay.
0: Uh-huh.
1: May ara kita sang insurance para sa aton kamaisan.
0: Yes.
1: May ara kita sang insurance para sa aton high value crops,
0: uh-huh.
1: na upo dira ang aton nga mga utanon, ang aton nga mga kalubihan na upo dira. We also have insurance para sa aton nga mga kasapatan, ginatawag naton nga livestock mortality insurance.
0: Mm-hmm.
1: May ara man kita sang insurance para sa aton nga sektor sang pangisdaan, no?
0: Mm-hmm.
1: So sa mga nagaculture sang bangro, sang tilapia, iban pang fishery commodities, may insurance
0: mm-hmm.
1: kita para dira.
0: Yes.
1: Also, sir, may ara man kita nga insurance para sa aton nga non-crop agricultural assets.
0: Mm-hmm.
1: So kaupo dira ang para sa aton nga mga farm machineries,
0: yes.
1: equipment naton, ang aton nga mga poultry houses,
0: mm-hmm.
1: no, ang ginagamit naton sa aton nga livestock raising, upod man dira ang aton nga mga fishing gears,
0: mm-hmm.
1: fishing boats, mga fish cages, kag fish pens. So makita
0: mm-hmm.
1: naton pag-abot sa aton nga non-crop agricultural asset insurance, tama na gid kasangkad sang aton nga coverage,
0: yes.
1: agud man nga matagaan sang nagakaigo nga protection ang aton nga mga stakeholders.
0: Mm-hmm.
1: Of course, hindi naton pwede makalipatan, sir, nga kung na-insure ang palangapuhian
0: mm-hmm.
1: sang aton nga mga farmers and fishers,
0: mm-hmm.
1: dapat ang aton mismo nga

0: agricultural stakeholders, mga pinalangga naton nga farmers kag fishers hindi ini mabudlay.
1: Yes.
0: Ang kapit ang hambal gani namon permit sa PCIC, ang kapital lang gid nila amo ang ilang nga kapisan kag kahugod sa pag fill out sang ilang nga mga forms. So para maka-avail sang libre nga insurance no sa PCIC, nagakadapat ni ang aton nga mga farmers and fishers na lista sa RSBSA no sa aton nga registry system for basic sectors in agriculture, and also nakalista sa FishR no sa Fisher Folk Registration ni BFAR. So encourage gid kita sa ila nga basta may ara sila sang insurable interest. Both silingon may ara sila sang agricultural projects nga gigastuhan nila, ini nagahatag sa ila sang pribilehiyo no nga maka-avail sang aton nga agricultural insurance.
2: And since you mentioned ang pila ka mga requirements, ma'am, can you tell our viewers, our listeners ko na ano naman iya ang proseso o kung paano magparehistro sa insurance?
0: Okay. Para sa pagparehistro sang insurance sang aton nga mga farmers kag fishers, mas ginpalapit ni PCIC no ang serbisyo sa aton. So once nga nahibaluan naton nga may ara kita nga insurable interest, butang kunsa diin nga amo na ang gingastuhan bala naton, agod sa makaprodukto kita, dapat magkadto kita sa aton nga LGU, LGU Office of the Municipal Agriculture.
2: Yes.
0: Kag didto mag signify kita sa aton nga mga agricultural technicians nga may ara kita sang uma, mais, ukon, humay, may ara kita kasapatan, ukon may ara kita sa mga agricultural assets or high value crops nga luyag naton ipa-insure sa kay PCIC. Bangod ang aton sir nga mga agricultural technicians no, ang aton nga mga LGU municipal offices naton, very equipped and knowledgeable sing ila when it comes sa mga proseso gid ni PCIC. In fact, sila ang dako gid naton nga partner agud nga maghatag, mag-extend sang aton nga insurance services sa aton nga mga fishers. So ang aton gid nga pinakamalapit nga pwede palapitan agud magparehistro sa insurance amo ang aton nga local government unit, Office of the Municipal Agriculture.
2: Yes, klaro sa aton nga mga tagpalamati kung ano ang mga tikang o kung mga steps kung paano kita magpa-register. Sa aton ng mga farmers and fishers, ma'am, madamo, sa gihapon ang nagapamangkot, may ara ang nagapamangkot, kung may ara ba lang bayad, kung magpa-insure sa aton mga pananom kagkasapatan?
0: Ang PCIC, sir, may ara sang nagakalain-lain nga programa. So may ara kita ginatawag nga regular program.
2: Yes.
0: Kung sa diin si farmer o kung si fisher, amo ang mabayad sang premium, agod nga ma-insure ang iyang palangabuhian. Pero subong ang aton nga flagship program ni PCIC, amo ang RSBSA.
2: Okay.
0: Kung sa diin, kung si farmer or si fisher na lista sa RSBSA o kung sa FishR, maka-avail gid siya sang libre.
2: Yes.
0: No? 100% government premium subsidy sa iyang inugpa-insure nga palangabuhian. So buot silingon, wala sing iya bayad.
2: Wala bayad.
0: Subject siya sa aton nga cover ang ceiling. So may ara kita nga area, maximum area nga pwede naton ipa-insure sang libre sa kay PCIC.
2: And sa aton nga mga farmers, may dala ba lang a coverage para sa mga farmers? For example, wala man naton ginapangayo in case nga mapatay, kag kun may ara pila naman niya ang premium.
0: Thank you gid sa sinaa question, sir, no. So madamo sa aton nga mga farmers and fishers, tama gid ka exposed sa risgo.
2: Yes.
0: Hindi lamang risgo sa ilang atalamnan o kung mga palaisdaan, kung kaisa maskin ang mga risgo sa dalano no, on the way sila sa ilang mga talamnan. Now may ara kita sang ginatawag nga insurance para sa aton nga mga farmers and fishers. So may ara kita nga ginatawag nga accident and dismemberment security scheme. So amo ni siya ang pinaka madamo namon nga insurance subong. This is 0.125% sang amount of cover naton. So ang amount of cover naton is 50,000 ina, no? 50,000 in case nga magtaliwan si farmer bangod sa aksidente. Ang bayaran lamang dira is 0.125%.
2: Okay.
0: So kung i-compute naton sa 50,000, may mga 6250, no?
2: Yes.
0: Amo na ang bayaran. Libre ang tanan nga palangabuhian, ang bayaran lang ni farmer is amo ang coverage para sa iyang accident insurance.
2: And according naman iya sa aton nga data, subong ma'am, ano ang pinakamataas nga claim sa first quarter?

0: earth ang sininga tuig?
1: Kung i-review naton sir no sa data ni PCIC sa subo nga tuig from January year to date no ang aton nga nag-claim na nga farmers 19,072 na ka number of farmers no ang pinakadako dira amo ang sa sektor sang aton nga talamnan sa Humay that is 17,652 na ka-rice farmers naton ang nag-claim.
0: Mm-hmm. And speaking of amount naman niya, ma'am, pila ang amount nga na-release sa aton ng mga farmers if meron kita sa record o kung sa aton nga data?
1: Base sa aton nga data, sir, year to date, ang aton nga na-release sa aton nga mga farmers, all in all, naglabot na sa 64.6 million.
0: Okay. And sa aton nga mga farmers naman niya, ma'am, this is very important. Agud nga, mahibaluan mo nila kung ano ang dapat nga tandaan, ano ang dapat nga tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim naman niya sa insurance?
1: Okay, so ang dapat gid tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim sa ilang insurance, numero uno gid nga lehitimo ang kapirdihan.
0: Okay.
1: Kung nahibaluan ni farmer nga tuod-tuod gid nga may damage ang iya nga talamnan, ang iya nga kamaisan o kung kahumayan, kaginhimo niya man ang nagakaigo yes. mapagtapna sang pamalatian ginhimo niya man ang nagakaigo nga farm a package of technology no so dira kag maka-file sing iya dayon sang iya nga notice of loss or pahibalo sang kapirdihan sa kay PCIC so aton gid ini nga ginakampanya no sa aton nga mga farmers nga kun wala sang kapirdihan indi mag-file pero kun nahibaluan sang aton farmers kag nakita gid nga may lehitimo nga kapirdihan then magkigangot gid kita gilayon sa opisina sang PCIC agud nga mabato naton ang nagakaigo nga kabayaran sa aton
0: do ano naman kalawig iya ma'am ang proseso sa pag-claim sang insurance.
1: Ang claim settlement response time ni PCIC Sir John is 20 days.
0: 20 days.
1: Under ina siya sa normal conditions. Okay. Maghambal kami ng normal conditions. Individual nga farmer nga nag-file sang iya nga notice of loss sa kay PCIC. Kung makita naton may ara ang mga tinion nga naga-extend no
0: yes.
1: ay kita diri sa aton nga claim settlement response time inibangod sa mga bulto na sa mga notices of loss nga ginapasa sa amon nga opisina ilabi na gid sa tinion nga may mga kalamidad but rest assured sa aton nga mga farmers and fishers nga mas ginapadasig pagid ni PCIC ang paghatag sang kabayaran sa inyo sa pinaagi nga nagagamit na kita subong sang una no si PCIC kung magbayad pinaagi lang sa cheque
0: yes.
1: subong may laga kalain-lain na kita nga modes of payment mahimo na makabayad si PCIC pinaagi sa GCash sa aton nga mga farmers kung ilang apilion nga amo ina ang pinaagi nga pagabaydan sila and of course pinaagi man sa Palawan Express
0: okay.
1: no ginapadala ang reference number sa kay farmer kag si farmer na mismo ang makuha sang iyang claim for ang iya nga indemnity dito sa aton nga mga Palawan Express branches.
0: And so far so mong ma'am if may ara kita nung kopya sa aton nga record, pwede mo bala mapatpat sa aton nga mga tagpalamati ko na pila ang budget naman niya sang PCIC sa mga tuig diri sa Western Visayas, my counterpart bala ang aton nga local government para sa pagpa-insure sang ilang mga farmers.
1: Okay, so sa sina, Sir John, nga pamangkot, sa subong nga tuig para sa aton nga libre nga insurance, may ara kita nga government premium subsidy nga 640,927,000. So kung makita naton ang nagsaka ina siya compared sa budget nga ginhatag sa allocation nga ginhatag sa aton last year kag ini para sa 363,188 ka farmers naton all over sa Western Visayas. So for Aklan, we have more than 50 million nga allocated nga premium subsidy. For Antique, 65 million. For Capiz, 126 million. For Guimaras, 26 million. Ang pinakadako naton sir among Iloilo no, that's almost 244 okay. million. Kag ang Negros Occidental, ang Northern Negros Occidental kay ti under pa siya sa PCIC 6 that is 128 million. So all in all 641 million almost ang aton nga premium subsidy.
0: And sa subong ma'am nga nagahilapit na ang aton yung first cropping, ano ang mga pagpanghanda especially sa ating side from the PCIC ang aton yung ginahimo para naman iya sa nagahilapit na first cropping?
1: So far sir, no, sa aton nga bahin sa PCIC daw kun sa Tagalog papuspusan gid ang amon nga paghanda, yes, knowing nga may ara kita nga forecast sang El Nino. Sa pangulo sang amon nga president si Sir Attorney Jovi Bernabe kag ni Regional Manager Eva Yuli D. Laod, nag-hold na kami sang nagkalain-lain nga trainings, no, to further capacitate sang aton nga mga empleyado agud nga maka-ready kita, yes, para sa aton nga mga activities for the incoming first cropping. Also, nag-conduct naman kita sang meeting sa aton nga mga partners, sa aton nga municipal agriculturists, yes, sa aton nga mga PCIC focal sa nagakalain-lain nga municipal agriculture offices. In fact, naghapon lang dito kami sa Aklan, and by next week ang last namon sa legs ang amon nga pag-conduct sang meetings amo ang sa Antique. Tapos naman ang aton nga strategic planning. So sa kada munisipyo, naka-allocate na si PCIC sang budget kung pila ang pwede nga magamit ang para sa allocation base ini sa historical data kung pila ang ilang nga napa-insure sang nagliligad nga tatlo ka tuig. So ang aton nga ginabasihan diri subong kung pila ang nagpa-insure sa kada munisipyo sang nagliligad nga tinuig, amo na ang gin-allocate naton para sa ila. Also nag-solicit man kita sang ilang mga feedback pundiin pa bala nga mga serbisyo sang PCIC ang nagakadapat nga i-improve namon, and we are so thankful nga by this time masilingid namon nga halin sa amon sa Admin and Finance Division, yes, sa Marketing and Sales Division, sa Claims Adjustment Division, in place na ang manpower ni PCIC kag handa na gid nga mag-serve sa aton nga mga farmers kag fishers.
0: There you have it, sa aton nga mga ka-agree na batian ang pagpanghanda nga nasigurado man niya sang PCIC nga handa na kag preparado naman niya sa palaabuton nga cropping season subong 2026. And finally ma'am, ano ang imong mga mensahe sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fishers nga nagapamati subong in behalf sang Philippine Crop Insurance Corporation 6?
1: So sa aton nga mga farmers and fishers, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag salig sa PCIC kag inyo padayon nga saligan nga ang amon nga serbisyo para sa inyo mas ginapasanyog naton, mas ginapaayo naton, mas ginapanami naton agud nga ang nagakaigo nung mga serbisyo kag insurance services mabato ninyo. So ang PCIC ang amon mandato para maghatag sang kabayaran sa inyo sa tinion sa inyo nga kaperdihan. So padayon lang kita sa pagpanguma, padayon kita sa pagsunod sa mga ginarekomendar sang DA nga mga package of technology, yes, no, makigangot gid kita sa aton nga provincial sa aton nga mga municipal agriculture offices kag saliga naton nga as long as may ara kita palangabuhian nga aton nga ginapangabudlayan agud nga mapasanyog, no, yes, si PCIC ara sa likod ninyo agud maghatag sang protection sa inyo. So gani sa amon nga tagline nga sa pagbato sa kaimulon kagutom ang PCIC kaupod ninyo sa pagbangon.
0: Wow, there you have it. Once again, ang aton nga naging resource speaker, klaro kag komprehensibo ang naging diskusyon naton. May kaangtanan sa pila ka mga serbisyo kung paano maka-avail sang sining insurance under the Philippine Crop Insurance Corporation kag klaro man kung diin kita makadto kung ano nga aton nga pag-aobra na gud nga masiguro naton ang aton nga pagpanguma sa diin man nga bahin sang Western Visayas. Once again, si Ma'am Sheila Aguho, ang Insurance Processor 2 from the PCIC 6, and in behalf sang Department of Agriculture Western Visayas, nagapasalamat kita sa management sang PCIC 6 nga gin-share subong ning adlaw ug nga mahatagan sang pila ka updates, pila ka mga information ng aton nga mga farmers and fishers all over Western Visayas. Sa liwat, sa ngalan sang aton nga chief sang Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Sir James Sir Logatis. Ako si John Candelario, kaginiang kadalagan sa agrikultura.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Tatak, o unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Martes, Pizza 2 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Sa kinaandanaga, tamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa Malabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapabati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
4: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
0: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton sining nga Know Your History, June 2, 2012, si former Egyptian na President Hosni Mubarak ang ginsentensyahan sang life imprisonment. Inibangod siya nga role sa pagpamatay sa mga demonstrator sang 2011 Egyptian Revolution.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Handa nga tubangon ni Senator Jinggoy Estrada ang non-bailable plunder case again file sa Office of the Ombudsman batok sa iya sa Sandigan Bayan. Pero kay Estrada nga kunini ang kabayaran sa iyang nga nangin desisyon kag pagpalindugan sa iyang prinsipyo magkasunod ini siya sa proseso. Arubduman nga kahapon nga daw ginapagwa sa Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest batok sa kaso sining plunder. Kagirayon ini Radyuman Binroy nga ginaserbihan sang warrant of arrest. Ang DILG kag ang CIDG amo ang nag-implementar sang warrant of arrest batok sa iya.
2: Wala na ginulat pa sang CIDG PNP no nga magkagwa sa Senado si Senator Jinggoy Estrada. Sinugat na gid lang siya dito sa Senado, gintoy-toyan hasta sa gwa kagin aristo. Pero baliskad ini sa pahayag naman sang Senado through sa Senate President nga ini siya ang gin-surrender, ini siya ang nag-surrender sa mga otoridad. No, ambal sa aton sini nga PNP DILG asang aton nga DILG si Jinggoy Estrada ang gin-aristo kag ini siya ang gindala sa New Quezon City Jail dito sa maipayatas amoning commitment sang Sandigan Bayan kay tigin dala sana ito ginbalik sa issuing court sa amo ang Sandigan Bayan sa niya sining arrest warrant gin kagang Sandigan Bayan amo ang nagdesisyon nagatang sa commitment order kon ano ang matabo kay Jinggoy Estrada. Upo niya ang niya sining bata nga si National Authority for Child Care or NACC Undersecretary Janila Estrada do amo ni gurong nag dirty finger kay DILG Secretary Kwan, Secretary Remulla sang ginaristo nila ang amay nga si Jinggoy Estrada.
1: Nagatuyo kun tani kahapon si Senator Alan Peter Cayetano nga indi maimplementar ang warrant of arrest batok kay Sir Jinggoy Estrada sa sulod sang Senate building. Pero ang PNP CIDG upod kay Secretary John Vic Remulla Radyuman Bidroy nagsulod sila sa Senate building, ginsaka ang 6th floor. Agud to siring iserbe basahan sang Miranda Doctrine, no, kag basahan sa iya siring kaso. Si Senator Jinggoy Estrada. Ang hambal kuntani ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi niya it's never been done since pa kuno nga sang chimpo ni Senate President Jovito Salonga hasta sang chimpo ni Senate President Juan Ponce Enrile nga mga nagserbe nga Senate President may mga kaso sang unang nga rebellion sang chimpo ni Cure why gid ni matabo no nga ginaristo ang isa iya ka senador sa sulod sang Senate building. Siling ni Senator Alan Peter Cayetano magwa sila kag ginaayo niya ang Department of Interior and Local Government pagi sa PNP CIDG kung may mo sagwa lang aristohon si Senator Jinggoy Estrada o galing sinabat siya ni Secretary John Vic Remulla. Kapal ni Secretary John Vic Remulla. Sili niya, Sabi niya, even in the time of Solonga, he protected Indrile. And sabi ko sa kanya, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We'll arrest him now on the spot." Tinagtaasay sila sa tingog, Rajaman Binroy, sang nagbailuhanay sila sang mga tiraga, natubang mismo sang mga katapos sa media. Abot, ano pa ang drama yan ni Senator Alan Peter Cayetano, kinaghambal naman yan si Senator Jinggo Estrada, wala naman sang problema. Maupod man siya, ang maupod man siya, naghanda siya nga mag-surrender sa Camp Crame.
2: Pero ginabi kong basahan sang Miranda, doktrine ito, kay ti aradang kwan mo ang arestuhon mo. O, kagisa pa, ti budlay na abing magsalig, kay tuod, din kustodin nyo sa toong isa katawo nga wanted, pagkatapos, pinapalagyo yung man. Although nga ti, hindi naging man tumalagyo si Jinggo Estrada, pero ti diskresyon niya ka otoridad na ton, diin man na siya, basta may aras ang areswaran, ti basahan, ginaisa sa nga Miranda Doctrine. Kaya mo itong ginasinggitan niya, nga sila niya, respect the institution, sir, respect the institution.
1: Kaya
2: gusto niya, nga, hindi mawian ang kumbaga, i-preserve ang kumbaga, respetuhon ang Senado. Nga dito lang sagwa, silingyan mo itong balis niya, 5 minutes, malakat lang, malakata. Dito lang sagwa, pag-abot ito sagwa, aristo ayo si Jinggoy, silingyigi, tiyan mo ito yung hambal ni John Vic Rebulias. Niya, niya, I'm sorry, sir. You lost that privilege when Senator Bato escaped, no? Kagati siya, there's no more hiding behind the curtains of the Senate. I-insist kaya ni Rimulya, nga ti arestuhon niya na ito right there ang kwan si Jinggo Estrada. Hindi niya pagulaton niya magwapay ha sa pirtahan sang Senado.
1: So, giklaro sang Department of Interior Local Government nga wala nag-surrender sa Jinggoy. Arrested, no? Ang iya sila nga status.
2: Alam mo gimana?
1: Kagabi, ginipaydalom siya sa medical check-up. Hasta nga tigin remit siya dito sa may Quezon City Jail, no? Sa New Quezon City Jail dormitory, no? Sa may Payatas, Quezon.
2: Mayon na ning kuno bag-o ini actually, Radyo Manirik, bag-o ining building, nagpaubra ina da sang building nga bag-o sa may Payatas, ang pangalan ng galing nga Payatas, basurahan ang
1: sangunay, basurahan.
2: Basurahan ang impresyon bala. Popular abing Payatas nga ti basurahan ini sang una, no? Sa labi na gid sang landslide sang una sang basura. Damo nagkalamatay ta mo to na kilala gid ang Payatas nga basurahan. Pero sa pagkabato ti ginabandon na na gid sa ilo na basurahan. Kag dito nagpaubra sang bag-o gid nga building para sa mga priso. Bangod sa nga i-decongest nila, no? Para ma-decongest
1: ang Quezon City Jail.
2: Ang Quezon City Jail. Amuning new may new building sang Quezon City Jail. Ti dinobrahan ina da sang isa gig kakwarto amo to bilang inspect sang DILJ para lang sa mga flood control detainee. Ti ara na to si Estrada si kwan si Bong Rebilla. Ti duwa pa lang ni sila ang mga taga DPWH, no?
1: Secretary Manuel Bunuan. Agin aristo man ka, nag-surrender man kapon sa Sandigan Bayan.
2: Yes.
1: Pero kali kay gindala siya sa ospital kagabi, kay nag-kwan siya, nag-palpitate siya, nag-taas ang iyang BP.
2: Damo na na yun sakit sa sunod adlaw. Laban-laban may mga findings na nga kung ano-ano nga mga sakit. Pero wala man siya nagmasakit. Di ba na, siya pa ito gani, nag-kwan, nagpa-Amerika pa niya sa gani, kaya ang asawa niya, ginbuligan niya ito, kaya nagmasakit, nagpa-doktor to sa Amerika. Pagbalik niya, hindi wala man takabati ni kay Bunuan, nga nag-kwan, nga nag-lain ang matyag, tig galing guro, maguhan guro malami, kiti, makuha, prisuhon timo.
1: Hindi, magtaas ni timo na. Sa mga churap lang nila kahapon, si Sir Jinggo Estrada, yung mga mata niya, tibigan, lumaw-lumawan mata niya. Kaya nag-harabok man ang iya sining mga eyebag sa Radyo Manila. Maybe ti stress man eh, no? Si Sir Jinggo Estrada. Tingambal niya, nga, kung amo ini ang nangin, mangin kabayaran, sa iyang nga nangin desisyon, kag pagpanindugan siya prinsipyo, di magasunod siya sa proseso. Kumbal sa iban, ba tinami man nga pagtindog mo ka prinsipyo mo kay halinis ang 2001, tapos ang 2014,
2: mga prinsipyo,
1: tapos
2: no?
1: Subong naman, 3 times ka na iyang nga nagi pangatubang sang kaso nga plunder, ang palindugan gali ang parawag sa
2: rin. Prinsipyo, prinsipyo. Pero ba, San Chimpo ni Aquino, guro, ti panghinga, butag prinsipyo, matunga panindugan, ti San Chimpo ni Marcos, prinsipyo, kaga panindugan, mana.
1: Kasi yun, amin niya diri, Radyo Manbinroy, kay gin-expose kahapon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi rin niya, may nag-istorya ko noon kay Senator Jinko Estrada, kasi ilo ka sa apiya ka grupo
2: sa former nga majority
1: kay i-dismiss ang imo sini nga mga kaso iway sa kuno magsaylo Radyo Manbinroy ti masya buni nga namin nga ginpanindugan niya ang iya sini nga prinsipyo
2: maybe no ako yaga pati 80% nga ginhaylo gid man siya pero kun amo to tida ko ganing salabton sa administrasyon kay ang ebidensya na gatudlo sa imo pagkatapos i-barter lang nilang amo sina. O di bala, dapat dugay na gani sa sadto pa yatani sang pagkatapos ng investigasyon. Sini dapat tani sadto pa kay ti ang ebidensya na gatudlo sa kay Jinggoy, di bala? Sadto pa ni sa tani kin filean sang kaso sang ombudsman sa Sandigan Bayan para nga ti naaristo na siya kay ebidensya na gatudlo siya. Ti karon sala gani ni kun matuo din damo piya gani sa labto ng administrasyon nga agin himo ini barter para sa kay Jinggoy Estrada.
1: Pero ako ito pati ko Radyo Manbinroy nga may mga buro barter gid man tani.
2: May ara na
1: real talk niya. May mga kaso niya gid pang file sa iya pero may mga barter ni tani.
2: Ginhold lang ana ito.
1: Sempre nagtaya na gani ni sila. Nga ara sila sa mga Duterte. Kay number one, may utang kabarasdan si Jinggoy Estrada.
2: Dako eh.
1: Kay former President Rodrigo Duterte kaysa naghatag sang parol. No, kay Estrada, tandaan nyo ang mga kaso niya nga plunder. Why niya ma-dismiss? Because siya nga why siya sang sala. Napamatudaan ini, o galing kay, ginatagan sa sang pardon. Sang presidente.
2: Absolute pa na. Total dissolution pa na iya sang imo sininga kaso. Butang balon.
1: Nakapadaragan sa liwat.
2: Isipon mo yung amo na niya, plunderer ang gua, ang kwan mo. Puro plunder mo. Tikundua na, plunderer ka na eh. Di ba? Ti subong plunderer.
1: Si Susan Roses pa ni sinisanguna, not once, not twice, but thrice.
2: But thrice, oh. Ti
1: subong niya panawag iba niya, tripit na niya si...
2: Grand slam na niya.
1: Jinggoy Estrada mo.
2: Grand slam ka na niya kung sa basketball niya. Grand slam ka na kung sa mga tournament. Kaya grand slam ka niya. Katatlo ka nakabisis.
1: Tripit ka niya. Sunod-sunod niya championship ding imo niya kung sa mga NBA, kag CBA pa. Mario Joseph Santissima, hindi na niya, kung ako yan, Jamal Binroy.
2: Tatlo naka-championship rin, no?
1: Hindi na niya coincidence. Di kayo mo yung kakita ng tatlo kabisis kayo mo yung mapailan na plunder. Pusling on every 12 years yung maubos kinawatan mo ng plunder, Timo.
2: Puro kaya gali iya inosinte. Gin patu-patuan ka. Grabe man niya kasakit ba, no?
1: Pero ti siyempre, tagaan ini siya sang oras.
2: Hindi
1: pinasaan man ang iya sila nga kaugalingon.
2: May chance ka man niya matubango mo niya sa korte. May proper forum mo niya. Pero subong, ti... Prisuhon ka lang niya, anay. Ang mamaniganing hambalta, budlay man sa administrasyon, kay hala kagamit ninyo ini, gala man kagamit kay administrasyon pang barter para sa political interest niyo. Kaya kung sa pagkama, amuning budlay man sa Marcos.
1: Amuning akon, aba ko, hindi niya malayo, nga may mga, sa real talk, Radyo Manbinroy, tuod ng istorya, may mga barterana ini. May mga kwanta, hindi mo may mga istoryahan na ini. Ganito si Jinggoy, tumaya nga sa mga Duterte. May kabaraslan, ugaling ka tiyan mo na balambalta nga sa krihimo ngayon sa Marcos administration kag ang sa campus mo sa mga Duterte na nag-suffer dire ang aton sila nga mga pumuryo
2: kalaway bala
1: ang sampol kagabi supposedly may sesyon iya ang Senado iya ang Senate President iya why to iya sa session hall tingon white presiding officer hindi pwede nga ma-call to order ang
2: wala
1: sesyon
2: wala quorum ti paano ka
1: magmanluwas ka why quorum ti hindi nga ma-call to order kay why at presiding officer
2: wala
1: nga ginapamangkot sa pinakamang eksperto kagabi di nang pinaka-importante dire ang magi kwan ka to, mag-upod ka to kay Jinggoy Estrada nang sa mag-preside ka sang asisyon sang Senado nga trabaho nyo ina, mandato nyo
2: isipon
1: ina,
2: Radyo
1: Manbinroy. Kakahapon, malamo sila sa mga bisita. Malamo kung tarito sa mga naka-schedule sa ila siling agenda. Tiwa yan nagsapot ang majority. Kaya dito iya si Alan Peter Cayetano,
2: si Jinggoy, si Aimee,
1: Marcos,
2: si Marcolita,
1: si Dua Cavillar, dito sila iya.
2: Di ba, wala man gani ito.
1: Pero why sila nag-attend
2: session? Why sila yung nag-attend session para hindi matigayon ang session? Tisipon mo ya, mga personal na nila yung away sa kabuhi nila, yung sala na nila yung pinangita sila isang trouble sa kabuhi. Pero sinay kay Bato, personal yan na ito yung away ang kaso ito. Ang wala pa na siya nag-senador, ginapayag na to yung na committee na niyang opinsa, no? Hindi niya para sa Senado, wala siya nakigaway para sa Senado ah. Nga apinan sa sang Senado, ti si Jinggoy ininiaway nga pagpakigbato mo ya sa Senado, way mo ya gidipinsa ang Senado ah.
1: Na personal si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Oo.
1: Ang irresponsibilidad mo is to preside.
2: Oo.
1: Sa nga Senate session.
2: Kaya mo ganyan
1: din kay mo ya personal nila to yang mga inaway.
2: Oo.
1: Ikaw imo yang presiding officer dito ka man imo ya.
2: Ini mga
1: sino nga serbisyoan mo si Bato kag si Jinggoy, ginbayaan mo imo yang imo nga obligasyon.
2: Kaya mo nga ginabandon mo yang pamuruyo. Ang pamangkot nato diin dira sa ginahimo sang may majority subong sa mga nangin aktuasyon nila diin diri ang pumuluyo amo na pirmi gina pamangkuta diin diri dapit ang pumuluyo no si ginbaylo yung pumuluyo kay Jinggoy Estrada nga ginpriso bangod sa plunder ginbaylo yung pumuluyo kay Bato de la Rosa nga ginapangita subong bangod sa kaso kriminal more than sa mga pumuluyo nga tinagahulat ani ito iya sa sesyon kay ti mabalo sila iya sa minority kag nadukan sila iya kay way outnumbered na sila subong sa minority ti hindi sila tiyo magsipot ang mga pending tiyo mga damo pati sa ngilikuton kung tani iya wala nila iya mahikot kay wala to sila iya binailo nila iya kay Jinggoy dito sila nagdampig kay Jinggoy
1: at dito sila iya sa mga utang sila ng kabalaslan
2: utang
1: sa kabalastan nila sa mga pumuluyo
2: ka
1: nag-elect sa Ilaradio Banbintonoy kaya utang sila sa pwesto.
2: Kalaway na kaya bala sa nagkakatabo.
1: Tani may privilege speech pa si Senator Sherwin Gatsalian kahapon. Tani ang naturalization, tani sa
2: mga players to.
1: Mga players sa volleyball kag sa basketball. Tani last in the final hearing kahapon. No? Reading gali, no? Sang ila sining naturalization.
2: Sa mga appointments.
1: Bilang naturalized Filipino, para nga makampang sila.
2: Oh, they both right kayo dito, no?
1: They both right.
2: Both no? Right kayo dito.
1: Sa kwando doon sa football, ako sa volleyball. Di kapon, naman ni Senator Sherwin Gatsalian, siya, this is purely violation of the rules. No? Kay wala iya magsapot ang majority. Hindi na doon kami kauras yung nag-hulat sa ida. Wala sila iya kita. Pwede na yung masuspend o kung makansel ang sesyon na wala sang konsultasyon sa majority kag minority block. Pwede yung dito ya si Alan Peter Cayetano kay Jinggoy mapahamba lang siya sa staff niya nga hindi ba na yun ang sesyon? Joseph Santisima. Di may mga
2: obligasyon.
1: May mga agenda ka mo, Radyo Man Binroy. Di mo na kahapon, ang balan na yung Senator Rafi Tolfo, sinagulat pa kami mga another 2 hours. Pero sila niya, pinatsan nila kami ka aircon, kaya pinatsan nila kami ka internet.
2: Di hindi ka man to ka internet, okay na. Pero inang patyan ka bala sa aircon, kabastusan na gina. Pati ang CR kay ti centralized guro na iti, siyempre wala mga aircon. Tanan wala mga aircon. Pinamatay nila ang aircon dito. Ang kwarto nga makanta sang lupang hinirang, naga-Pilipinyana na itong mga pobreng kwarto, kabataan, Diyos mio, pinahulat man nila to. Pinakanta na lang para kung may konsuelo, kita mo to sa picture, pinakanta na lang ang mga kabataan nga ini si Mayo bilang binastos ginbaboy niya nila yung Senado subong niya
1: si Alan Peter Cayetano ya sinet president sa yan ni Bato
2: kag ni Jinggoy
1: ini si sinet president sang institusyon sang Senado hindi lang sinet president hindi lang to yung duwa to ang imo nga si kasuhon tandaan mo may magkaobdaran ka pa sa majority may magkaobdaran ka pa sa minority
2: okay tani bala Radyo Manirik
1: siyempre sa rules sang Senate no sa parliamentary rules and the procedure without the presiding officer kag without quorum hindi ka pwede nga maka-call sang sesyon to order
2: sino mo pungkoto
1: otherwise kung may ma-absent kin ba niya ang presiding officer kag ginrelinquish niya to ang isa nga posisyon kag papungkuan niya to sa Senate president pro tempore kung sino to ang kwanto ang papungkuan bilang presiding officer kaya kiti yung masadya Radyo Man Binroy kay subong ang score subong sa Senate, no? 11-11 ang ila sila numero.
2: Patas na. Duwa nang wala mo.
1: Duwa nang wala. Si Bato na kag si Jinggoy. Now, ang matabo subong, kumo nga si Alan Peter Cayetano, presiding officer, ang sa floor nila is sa pulong na
2: pulong lang. Pulong lang manak. Hindi siya kakuan mo. Unless manaog siya as presiding officer.
1: Si presiding officer, yeah, hindi na yan pwede nga makabuto, Radyo Man Binroy. Unless in case of
2: tie.
1: Di karon, pirdi ni sila sa minority sa Butuhay. 11 yung boto sang minority.
2: Pulo lang sila.
1: Pulo lang yan sa iya ka majority. Amo ni nga technically Radyo Man Bidroy, aban si Subong ang minority sa majority. Kasi ang proseso, kag rules, amuni. For example, amuni ang numero sang Senado, kag madayon ang impeachment trial. Kung Butuhay party sa presentation of evidence, kung Butuhan nila kag pasugtan o kung hindi, daog ang minority.
2: Daog, kay simple majority lang sa mga present. Sa present.
1: O simple majority na lang sa mga muna nga mga in-resolve mo, Butuhan, kinanlanon lang ina. Kamu na explanation ni Din Mil Santa Maria Bla. Maria Gidman. Ang ambal niya, nga, in order to convict, no, kay Vice President San Duterte.
2: Ah, daw
1: medyo ang edad mo is 17.
2: 16.
1: 16 or 17.
2: No.
1: 2/3 of all the members mo. Ang needed mo naman not to convict, no, sa Vice Presidente is only 9. No? Mula din na ang kasimple. Karon sa proseso ng ini sang impeachment trial. Hindi nila ma-convict ini.
2: Hindi.
1: Si Vice President San Duterte.
2: Mabulayan sila. Unless mahilo nila to ang pila sila.
1: Sa conviction.
2: Sa conviction na yan.
1: Pero as to the presentation of evidence sa Radyo Man Bidroy, wala sang may mahimo ang majority sa minority kung butuhan ang pagpasugot o pagpasugot sa mga ebidensya ng presentasyon.
2: Amo ni nga yung duso
1: ang nga kung mag kanto lang sa full trial ang impeachment case ngayon eh, or ang impeachment articles of impeachment pato kay Vice President San Duterte, wala na din rin nag-matter ang conviction or akwanya or acquittal.
2: Buksan na lang niya kay ebidensya.
1: Buksan na lang niya ebidensya. Ang public kwan na lang ni, ang public opinion na lang sini, amo ang hulaton, Radyo Man Bidroy, sang aton siniyang mga senador.
2: Hanggay binay ganito sang una, hindi pa to ganit korte, ariya korte na ganiya Radyo Man Eric, mas patihan niya sang tao. Ti ang misyon na malang niya, sang sapiak, nga ti mabukad ang mga ebidensya. Ti in order nga mabukad mo ini, dapat kwan ka mo, superior ang numero nyo, iko para sa kwan, kay ti pag binutuhay ka nung prosna. Atong BIR evidence nga to. Ti definitely pag abot na sa kwan sa court sa ano ni sa
1: court.
2: Ti mabinutuhay na ti karon kung wala ka numero hindi mo to mabuksan
1: ang mga ang sa majority subo hindi na sila magsugot.
2: Oo.
1: Yung buksan to kay ti ginakwan nila ni ang kwan pala ni ang ano ni pa ang privacy bla.
2: Oo.
1: No? Ano kay ni ang kwan ano kay nga law ano kay nga layi ni?
2: Ang data privacy.
1: Data privacy law.
2: Oo.
1: Oh, iamo nang i-invoke nila.
2: Invoke nila.
1: Ti siyempre may rason gid man sila. Pero kon ang necessity sang pagbukas sang sina nga mga ebidensya kung kinang lanon especially kay trial ini for impeachment ta complaint may rason man ang minority nga pambuksan ina di masadyan kay sa binotuhay karon pulo lang sa minority unsi iya sa
2: ti madaog gid ang minority ti ko magabot
1: kun wala sang changes nga matabo sa liderato subong Radyo Man Bidroy nga sa floor perdi ang
2: pro matchat ko may change of leadership niya
1: or perdi ang majority gali
2: no magamo ni no hindi ni madugay goro si Cayetano sa bilang speaking nga
1: di ba may ginahambal pa si Senator Erwin Tulfo nga sa may duwa ka mga senador nga posible mag jump ship no sa
2: team
1: sa minority subong majority sa una minority subong wala nga magsilo matrisis la
2: tiko may numero sila. Pwede na.
1: Although, ngang 3-6,
2: malamo sila malaling
1: hindi man gyapon makakonvict kay Vice President Sara Duterte.
2: Hindi, wala
1: pero
2: naman
1: ang importante dire.
2: Oo.
1: Para sa ila ha.
2: Oo.
1: Nga matigayon ang full-blown trial nga wala sa may
2: budlay abi ni
1: sa mga ebidensya.
2: Mag-amo ning setup sa Senado, budlay ning ang delay sini sa impeachment, damo kini nga delay. Sa amo sini nga setup sa Senado, so in order nga maging smooth sailing ang dalagan sang impeachment ta trial, islan mong Senate Presidency, no, ang majority dapat mabalik sa dati para nga maging smooth ang tanan. Pero bago sina, dapat may ara ka sa nga numero. Kaya kung mag-amuning setup karon nga daw checkmate ang guwa niya, hindi kaulag ang piyak, laban na ba niya yung impeachment niya, malutaw ni sa baho.
1: Mukha ni...
2: Ma-prolong ni... Ma-prolong niya yung impeachment.
1: Mapinulotika, iniradyo man
2: din. Oo.
1: Ang mga ganyan, suliton ko, makaluloy sila dire, ang mga pumunuyong Pilipin hon.
2: Ining sinita...
1: Hindi na makaubrang Senado. Siguraduhon, Tariya. Hindi na niya makaubrang Senado sa ila sila iyang mandato. Tani, ti, ang mandato nila iya para sa mga pumunuyong Pilipin hon. Tani ka, ti, kabalo ka naman, diri asaton sa Pilipinas, no, okay lang na iya nga, senador kaya sang imo to nga ginutangan ka balaslan, senador kaya sang upod mo man nga senador, pero hindi kaya senador, ang mga pumulo yung Pilipinhon.
2: Abi mo, Radyo Manirik, kakuan mal- kakasimple malang abis ang ginaistoryahan, tani mo, kung anong ebidensya, ipresentar sa tao, accountability mo na sa tao, because public official, kati mo malang ginapungga nila, actually at the end of the day, mo malang ginapungga nila, ang ebidensya against Sara Duterte, nga magwa, so, nga aabi punggan mo ganyan magwa ang ebidensya. Oh, butang balon yan loyalty mo. Iara iya sa mga Duterte, hindi iya sa pumuluyo. Inga punggan mo na, mas maayo gani na makita sa pumuluyo. Amo mo lang niya actually ang end point sini.
1: Kung balikan mong history.
2: Oo. Oh.
1: No? Kakuanggit pirmi, kabaldagit pirmi ang mga nagahatag proteksyon sa mga impeachable official. No? Di amo ni ang aton sini iyang abantayan sa masurod ng mga sinimana. Kung ano ang mahimo nga matabo.
2: Ang iba ni ng mga senador ni matagam na niya kay abi nila gurodo, medyo blap lang tong bala mo ang bala naman sa tarang ng hulag ni kay administrasyon kay abi nila guro blap lang to nga hindi magmatuod ti karon kay aresto na si Jinggoy. Mamba sa gawa, tinutuod yung mangali. Do dayunan, do dayunun gimang tagali nila sini.
1: Pero ano ang irony din ni Radyo Manroy, unity team ini sila, ururupod ini sila sa
2: kanilang 2022 election. Grabe nga ang banding nila sini sa isa kansa, do hindi hamak.
1: Gaginpatihan ina sila sa kapin 31 milyones.
2: Ginpapati, ginpapati man kita nila. Ang 31 milyones, ginpapati nila, pera sa wala nagpati sila.
1: Oh, diba? Ano na ang irony dira nga ang nag-irinaway subong, tandaan nyo, nagurulupot ina sila sa nakaligan iyang presidential kag vice presidential election.
2: Subong doon mapinatyanay na sila?
1: Subong, ha? Subong natawan nyo ang natabo. Ano ni Gani ba o Mario Joseph Santisima? Magsala pagig kita sa 28. Wow, Diyos ko, another 6 years. So ang ginuyang naton is 12 years. Kung nag-edad ko 24 anyos, pag-abot sang 34, pari Josep Santisima, sang tunga, sang kabuhi mo, ginuyang mo sa mga
2: bullshit. Kaya mo niya, abe sa 2020, abe, mga one time, big time ang kita, abe, no? Ang mga old senators nga ini, mapadlagan pa ng iban sa 2028. Abi, one time, big time, dulaon tani sila tanan. Abi, matamaton ta?
1: Amo na ganing.
2: O, di ba na?
1: May gamba ganing sa iba nga mga i-dissolve mo na ng Senado. Hindi mo na pwede
2: ma-dissolve ang
1: institusyon.
2: Hindi yan tao.
1: Walay tao nga arada.
2: Wala yung problema ang institusyon. Intact na yung integridad ka institusyon. Ginaguba lang iniya sa mga tao nga ara, nga nagapadlagan sa institusyon.
1: Ang institusyon niya, why niya
2: problema? Why niya problema? Ang sistema, why niya problema?
1: Ang mga tao na nagapadlagan sa institusyon, in the history ng Philippine Senate, nga mo iniya nagkainabo sa chimpo subong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Kachimpo ni Alan Peter Cayetano.
1: Kaya kamalo ka Radyo Man Binroy, sang una, sang chimpo sang una ni
2: Grabing
1: Ramos, at chimpo ni Irap. May mga minority man nga puwerte man sa debatihay kagi puwerte man nga mga oposisyon. But never nga tabo ka pariyosin eh. Kaya naway sila't mga respeto.
2: No, binastos na
1: ganyan. Kaya naway sila't mga respeto. Way matabo ni sang una. Nga mga senador nga to nga ara sa minority sang una. Daw senador sila sang kontra ni Ramos, sang kontra ni Estrada. Subong na niya natabo nga ang ila iya nga ginatindugan. Ang kundintong ilang ang mga political patron o kundinto sila may mga kabarastan. Amo nang masakit ya subong
2: ang mga, sila
1: ang institusyon ya sa Senado intact ni pero ang mga nagaprongko dira wag tang
2: why kuna why diferensya ang Senado ah tawo ang diferensya so tistingan ta 2028 one time big time kon magsugot ang tanan sa piyak nga bahin na makagro ginawa na gid man ang mga motorista ta. Bangod nga may ara sang pagnubo kag big time rollback ini.
1: Amo nang mayo nga balita.
2: Amo ning pinakanami ya, no? Good news giniya, super good news. Sa diesel ang inubo, noy 9 pesos and 26 centavos.
1: Amo nang ilamban nila nga big time
2: champion.
1: Rollback.
2: Right. Amo na yung tirada, da?
1: David, palakpakan ta!
2: Palakpak! Oh. Oh, damuwa nga palakpak! Wow! Sa gasolina, 4 pesos kag stintay 6 centimos. Ah, okay na na. Lapit-lapit.
1: Almost 5 pesos.
2: Oo, 5 kapesos, lapit-lapit. Ah. Sa kerosene, 10.86, no? 10 pesos and 86 centavos. Ang inubo, ang importante, ang krudo, lapit pulo.
1: So,
2: mas tinta na lang? 71 ah. Mga 72, 71 ah. 71, 72 ah. Mga dira-dira.
1: Kaya no? Pinasubong ang krudo?
2: 81.
1: 81?
2: Oo.
1: Tinta?
2: 81.
1: Baka sobrang tinta.
2: Oo. Lapit na lang ta sa finish line.
1: Ma full tank naman ta boss.
2: Bisan sa Biyernes pa. Bisan sa Domingo pa.
1: Kaya naman sa tuwing semana, wala masaka naman.
2: Sige lang.
1: Pero may dako ining impact ha. Pero ba just ang kuan naman sila kumod man gyapon ka mga pumuluyo ni. Hindi ang managmarahal to ay nagbrato aw.
2: Paliog lang da. Sa mga nag pamahal, paboro barato hey, man.
1: Sige ang mahal ya, why na yan nagbarato? Saktong itong hambal ta sang unang.
2: Wala kayong pagmamahal.
1: Kuan iya sa pasakaay ka presyo.
2: Dasig.
1: Pero sa panubuhay isang presyo, why yan nagnubo? So ginyo normal nila iya sa presyo. Ang presyo sa tiyon sang krisis. Tapos ang krisis, why nila gini panubuan? Ang katani ang balko, ang gobyerno ta bala maghihatag man intervention bala radyoman na Binroy.
2: Oh.
1: E kanamo gidiya sang kuno, kanamo gidiya sang mga naga reklamos ni. Nga ang presyo ya imbes nga magnubo, nagsteady ya. No crisis kita gyapon. Sa 134 nga bilis ang krudo. Amo to ang presyo, nagbalik na sa stinta, sumunod sa tunga ang naginubo, tapos amo man gyapon ang presyo nila ya.
2: Oh, di mo gani sa mga nagpamahal sige na baligya sige na sinigas.
1: Mon.
2: Sang ilang baligya, sang ilang sinigas. Sang ilang baligya, sang ilang sinigas serbisyo. Sa mga nagpamahal, wala kayong pagmamahal sa mga konsumidor, sa mga tao. Bo, Tagalog.
1: Oh. Oh. Mga kanyambal, sang iba niya mga pilosopo, iba nilang sinakaay na iya, dasig na ang panubuhay ya, pwerte ginakahina ya.
2: Oh. Mayup yung mga baligya sa merkado, kaya tama ka fluid la iya. Tama ka flexible balaya sang presyo ani pagambal yang pagnubo ya ganubo man yang kwan mo pero ini yang mga sa mga
1: construction sige
2: to sa mga stores nga mga kwan ibla mga dry goods kalabanan eh
1: ang pirtiya semento
2: oo
1: mahal ya subong
2: oo.
1: Mga metal kwaniyo, construction materials na eh.
2: Oh.
1: Nagmarahal gini yung subo.
2: Nami yan sa mga Amerikano, sa mga basic lang na ginapa kwanti.
1: Mga agricultural product.
2: Dasig ya, pagbailo-bailo ka presyo. Amo niya tanong yung tsakto. Nga saan to? Sa presyo man sa nga gatong. Kaya yung tanong ga-drive gatong. So amo na tani. Ti, sa mga amo niya mga produkto kung tani, dapat madasig man kamo. Kay kun sinakay gid approval why nagani approval diretso
1: na taway man niya nagreklamo radyo man Binroy kun nagapamahal nga may
2: rason na nagagumod kagumod naman lang ang tao rin gambo sobra man niya kan pero tiga sige majapon bakal
1: subo dire nga nagbarato ng krudo nagbarato ng gasolina ang presyo nyo amo gyapon si kwa na makakalanser
2: panunto na iya makagalaba na iya panunto
1: ang kwestyon ta kan anong girimo sang gobyerno ta ano nyo ni ang tao nyo
2: gobyerno.
1: By the way, ang official na ginbaton sang Senate Secretary kag concurrent impeachment court clerk of court nga si Jose Luis Montales ang formal nga sabat ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment na ginfile batok sa iya mga 4:35 kahapon sang hapon ni na receive sang office of the Senate Secretary. Grabe, ginaguyod nila. Malita-malita ang ebidensya man. Ang mga dokumento. Okay? No? Personal niya ginpasa sa legal team sang Vice Presidente sa papamuno ni Attorney Michael Poa kag physical documents upon sa USB drive nga nag-upod sang electronic kakapis. Alam mo, every time nga magpasa ka subong sa korte, radyo man bin,
2: may
1: imo nga physical documents.
2: May hard soft
1: dapat
2: na.
1: Dapat may USB kapis gina.
2: May soft, isa-isa may hard.
1: Na, no? Pagkatapos, may ara pa na sang ang pila kakapi ang kinananong.
2: Ang hard copy, amo niyang bulat. Kita mo itong sa Senado nga, gagan deliver.
1: Di kung pila
2: truckload. Amo itong literal yung truckload of documents.
1: Di, kung 24 ka senador, 24 maning pasa saan mo sang
2: Imo ngani na mo damo nga damo gani nga kwan nami ni pagkatapos sa impeachment ang iba niya kape pangayoon
1: ta. Amo nga parawag nila is track load of documents. Especially itong article for impeachment.
2: Grabe ka na mo damo yung dokumento eh mo ya.
1: Sos Mario.
2: Doon isa yung kakwarto nga kong dokumento. Ang photocopy sa to. Ang buot.
1: Eh, libo-libo ka photocopy. Eh,
2: kahit pila ka copy.
1: Makon mo sobra duwak si mana kaya matapos sila pang photocopy.
2: Oo.
1: Ay, Mario Sip ho. Amen. Uyang ka tinta kag ban paper. Especially black o rugot mo lang.
2: Tingin ba naman mga senator judges?
1: Ururopod ni sila sa una, black.
2: Oh, senator judges, amo nang ang budget sa impeachment, 26 million. Kay mga senator judges, isa-isa na pang tagaan mo na sila, kutob gani, sang diskursuhan, da, pang tagaan mo na kape.
1: Hindi lang senador sila, da, ang gastuhan mo, pati mga staff nila. So.
2: Tsamba ni ba si pati mga photocopier, ila, pablaw?
1: Ay, nakuwag ko ang kopya Ilonggo.
2: Kopya, goro, sa kopya Ilonggo na lang bala.
1: Kopya Ilonggo ko rin nag-photocopy. Nagtari mga observations sa ngaton sining patrol kamusta hong tayo atong palibot kay matsik kita sa presyosang mga seafood. Radyoman Flo Navarrete.
4: TYRI Radyoman Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyoman Eric, Radyoman Bindoy, no? Kaga... Before kita nagpadulong diri sa may Iloilo Terminal Market, abot ni magasikyar sa nga mga presyo sa nga isda. Kapag libot-libot na tunsumong ang syudad, medyo matulotawhay. Kag, well, makita na tunsumong ang pila sa mga patrol vehicle sa Iloilo City Police Office no, na naka-standby sa pila sinika mga

0: taon ang pinasini ka mga latest nga mga presyo sang mga isda. Yari ang masunod nga presyo sang isda diri sa may Iloilo Terminal Market ang bangros subong hamay hamay sa puro mga kilohon mo ni guro mga 2 kabilog no ang isa ka kilo. So mabakaling is 230 pesos ang kada kilo. Bulaw 220 pesos ang kada kilo. Dubla-dubla, dagko ang sa klase dubla-dubla, mag-duwa kilo ni sobra ni isa ka kilo. No? Bakal ini sa 280 pesos ang kada kilo. Dalangdang, 300 pesos ang kada kilo. Pumpano, no? Amuning pinakan na miss nga nga kulog
1: ba? Namining basta tatoy sabila magsugba ka pumpano. Kita mo to sa Disyembre, ang hanos kakilala mo. Na dumduman ko gid.
0: Disyembre pa?
1: Sang Disyembre, kampiyon ang pumpano, no?
0: Disyembre pa sila mo sang pumpano?
1: Oo. Oh, ambot ano ang sunod? Merte.
2: Muna ganyan, ang balko si Morajuban Flow, kada post mo ganyan nga nagapanyaga, kagamuno ni Sanisakon. Diyan na lang damis naman. Sinin ko ang buta, way magway katiraw.
1: Enjoy time ako mo.
2: Kung makutuan mo si Flo eh.
1: Enjoy time ah. Mau enjoy time.
2: Sinin ko kung manin mo pa mang kutuan na.
1: Hindi man kuya, hindi man kuya adapted sa ni Tatoys.
0: Ang kumpano, mabakal sa 450 pesos ang kada kilo. Why lang kasag, may hamay, subong ila sinisasag, why yung mga dagpo, subong, no? Nakakalang kita din dagpo nga, mga kasag, 450 pesos. Ako na 300 pesos ang kada kilo. Bonito nga isa, tag 300 pesos ang kada kilo. Bugaong, may bugaong panigalis mong, 200 pesos ang kada kilo. Tag bagudlong.
2: No? Ano, bigaon? Ano?
0: Bugaong.
2: Ah, bugaong. Sabi ko biga, biga, bla.
0: Bugaong, 200 pesos ang kada kilo. Bagudlong, 260 pesos ang kada kilo. Ano nga namin nga luto sa bugaong isa?
3: Oo, oh, namin pili sa subahon, ligayin sa bawal. Subah, pwede
2: paksin. Ah, din, sinang, din silang bugaong man?
3: Oo, oo, namin na.
0: Well, ang, ano yan,
2: ang laba nga na, o? Oh.
0: Burito isa.
3: Ah, burito, wala na silang kilala, pero muna pinaka namin isa. Ah, so sa bawal, prito subah man, ah.
0: Siya mo ni Radyo Manirik, no? Ang Radyo Manirik, Radyo Manlinroy, ang bugaong, kag bonito, manamit sa bawal. Kag subahon, no? Sudan sa pamahaw kag panyaga, no? Kung ano dong ang pasayan, gali sa pila nung pasayan, ano? 80. May ari man di 80 na, ano, 32 grams. Area 16 grams, 300. 300. May ari man di swahe, may ari man di pangsubak, may ari man lobo-lobo. Ano mga kakag? Kakag, may man siya. So, ano ni, ang latest ng mga presyo sa mga isda o kung seafood sa Iloilo Terminal Market sa JB Seafood, no? Radyuman Rick, Radyuman Binoy. Samtang sa piyak kabahin, sa dugang natundri nga balita, dakop ang duha sa mga tao, no? Sa gingkasa nga drug by bus operation sa Lapas. Matapos nakuha nini sa masubra 500,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga bypass operation sang CDEO sa Zone 2 Barangay Rizal Lapas sa Las Nueve sa gabi. Ang mga arestado kanday alias Buni 30 anyos residente sang nasambit din nga lugar at si alias Jose 38 anyos at tumandok sang Tapas Capiz. Kag nabaklan si Buni sang isa ka plastic kasi gamit ang 6,000 pesos na bypass money. Recover sila nga posisyon ang siyam tanan ka mga plastic sachet sang illegal nga droga which is nagabugat ini tanan sang 75 grams na no, pagpreso na sa may lapas sa PNP. Dakop man sang mga kapulisan ang nagpangawat sang langka sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Ang arestado mo si Bibi alias Bibi Boy, 18 anyos, sa Barangay Talusan, Dumangas. At abo ining pagpangawat ni Bibi Boy sang langka alas 4 sang hapon sa nasambit nga barangay. Kila yun nga nag-responding mga pulis matapos magtawag ang pag-iya sa mga langka na nangawat si Bibi Boy sang sambit sini nga langka kagpreso na sa may Dumangas PNP.
2: Mahal da

0: mang kalsbong.
1: O ganit mo na ganyan.
0: Ba mo man nga karawaton nga sa pagkabugat man pero nabatasan niya pa iyang mga awat no. Kung sa bagay kinawat gani ning street light,
2: kawat ka, kawat gani aparador lang ka lang.
0: Ay nako.
1: Samtang ko ba nagaking dito Christmas jam-jam baronda sa may buluan niya wala na ang iya tarpulin niya ginpatapik sa iya mga supporters sa gugan sa kapistaan sa barangay Taal Molo sa Mayo 31 na sunok kay Alias North yung sultan sang gugma ang tarpulin ang natapik sa lugar sa iya supporter na kongresista. Ay pa ni North na natibot ini sa nga nakabaton siya sa tawag sa leader sang gugma na ginpahukas na ni Kapitan Rivik Alpanis. So kay Rivik Alpanis nawala gani sila nagpatapik sa nga ilang tarpulin para sa mga bisita nila ang gugmayan nagpatapik no
0: pero din gam pigin tapikaw
2: sugata sugata man para
0: ha
1: sa balay ni ano sa balay ni Mia nga leader ni Congressman Jamjam
0: ti ano yala abot sang barangay kay
2: private
0: man to iya sang
2: private man bala
0: ang supporter iya
2: private man bala
0: nga barangay hultong ni patapikan Jim
1: hindi hindi
0: ay
2: no private nga property.
1: Oh, private.
2: Base kung public property man guro, orong ipakakas siya kung sa private na. Base public man guro. Galing kay ti...
1: Public.
2: Public guro na, hindi mo naman makapakakas siya
0: kung sa... Paano public ang, private, ang balay?
2: Base kung na istorya sa balay. Sa balay, giman flow out. Base kung sa guwa iya sa balay.
1: Sa guwa sa balay, sa propiedad ni Mia nga leader sa gugma. Leader ni Congress
2: base kung sakop na may kakarsada, kabarangay, blah.
1: Ara lang ay picture ko.
2: Suga, na, sugata nilang ay, niya, no? Ang lugar nga daan na epicenter na isang pulswag.
0: Ay nako.
2: Ay buhay pati, politika to. Sugata nila sentro nga daan na isang kumbaga epicenter amo yung sentro sang kwan set of government niya sang uswag. Ay pinolitika to no. Ilang ah.
1: Ara portion sa pagpayag lang ni Alias North sa ang konsultan sang gugma sa kontinuing nga ma-interview.
3: Actually sir, nagsaka, nagbutang kami tarpulin sang aga na. Kay nag-confirm naman ko to kay Kong kung makadpo siya. Ito, ano na? Sang 31 na kami nagtakod. Pero, fest again sang aga. Mga 7:30 nagtakod. Pero, ginparihog ko nga ako niya leader nga silang matakod kaysa ako po sa balay. Pero sang gabi sina, nag-message ko kay Kong kung makadpo siya, confirm niya. Kung makadto siya, kay kung hindi siya magkadto, hindi kami magtakot tarpaulin. Kay basi mahuyan man lang kami nga wala si Kong, tapos nabatang siya. So kabalo na si Kong, nga may tarpaulin siya, nga itakod namon. Di pagka nanawag, sa ganuto ko, nanawag ako leader, na si Mia, nagkadto si Kap.
4: Si Mia,
3: leader. Mia, oo, leader na ako, Mia Pingson. Kag, yaman na pa kaisa ko man na, sir. Nagkadto ko na si Kap, nagambal si Kap, nga ipakakas ang tarpaulin. Subunggit. Naman na. Di ba nanawag si Mia sa akon? Amin yan ang nagkatuli si... In a good, ano man sir eh, na ang nagkatuli si Kap na ipakakas ko na itong tarpaulin. Ama ko ti ano ang rason? Kay sila kuno yan ni... Wala si Kap nagbutang sa tarpaulin nila sa ilang bisita nga kami may ara. Tag wala kami nagresipito sa iya.
4: Wala mga nagresipito sa iya.
3: Wala di makapikap na resipito sa iya. Kaya nga kung yung sinisyante ka, ang amo niya leader, natakdan. Na,
4: so ako bumangiway ka
3: na? Huwag yun man ko nag-lisensya sa iya ka. Ah sir, wala yun man kuya ka-lisensya. Kay, sa ako niya pag-insindi, nag-lisensya kuya sir, saging takdan. Kay tifista man sir mo.
4: Ang itakdan mo itong abalay.
3: Leader ko, leader namon. Na. So, nanawag si Mia sa akon, wala ko sir damo, reklamo, wala ko, nagamba ko, okay ah, ipakakasda. Na, so ginsugo iya yabana kay halin di yabana sa balay kay nagbulig-bulig pa sa akong sugba ginsugo iya iya nga bana pagkatos ang iya bana kag siya wala na ang tarpulin namon namangkot man siya dito kay Iduna nga leader man namon naging takdan man nga kwaon si kukwa lang ang tarpulin kay diri ko lang ibutang sa likod kitingding namon
0: eh, sige kukwa.
1: Kadi man eres, kadi man Abin Roy, no? Si North, ang konsultan sa nga.
0: Hindi man galito iya ka barangay ang kwana, ang area ang gitakdan.
1: Eh, balan mo naman si Kapitan Alpani, ara sa piyaka grupo.
0: Sabiya
1: no?
0: Ni pati tarpulin, no? Amo na ginaya kagarot sang ila yung mga pag inaway sa politika, no?
1: Umugit. Wala, bayan tarpulin da. Politika.
0: Bay sila da. Ang importante ya, go ahead sa endorsement.
1: Oo, oh, importante ta, pumarka mo sang Evergreen.
0: Hindi lang madula yung endorsement, na why na yung problema.
1: Oo, oh, kabay pa. Evergreen, herbal capsule, nagalimpyo, nagapawakod, nagabalansin sa mga sistema sang aton nga lawas, gintigong operasa sa pito para ikayong lawas kompletong beneficyo, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, kag sa My Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Produkto ni Doc Crispin Hico. Kagasubong man, Tatoy's Manukanin Seafoods, My Branches, sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ilang sinigamayin sa Santo Niño Sur, Arevalo. On and managed by, yan ay Consio Consing Espinosa, Anitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kagasubong man, non-plenament oil, ang pinakapuro, ang pinaka-epektibo ng pangapalang serbal, non-plenament oil, may satitis, rayuma, varicose, palamoy po, palaman all, panangkit sa kalawasan, ipit, na paralisar, nga mga kaugatan. Pwede mo rin pang-apply sa mga nagaubo, pananakit ng liog, naundan nga mga balikag sa mga nagadugo kapila. Iyan ay patugunon, paunta ton, bubuilang sang non-denement oil. Produkto ni Tita Arlene sang Ardsmed Pharma Corporation, yung mabawakal sa mga butika, malapit sa inyong kumalugwar, kag sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Evergreen, ako na non-denement oil. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
0: Salamat kayo kay Radyo Man, Flo Navarrete. Hindi nga bahin sa atong nga pagpangalagad doon na sa inyo sang non sa corn coffee. Saan tanang aton aga pag sa pag-inom sang non sa corn coffee, kag experience yan ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa atong resistensya, nagapataas sa atong nga energy ka nagamintinar sa proper blood sugar level, nagapa-improvement sa blood circulation ka nag-alivate sa problema ta sa digestion. Inang kisa daw, hindi kita matunawan, nagabotod aton chan, imni na sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas ka nag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madarag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:57 na sa kaagahon.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
12: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
15: Char!
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangbang kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
5: Cellphone Plus Gold.
17: Ako galing si Sherry.
18: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
17: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisaki, hindi ako tama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Matatas, magabuti ka.
20: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
20: Mga buti ka.
21: Goodbye.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Totoo market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Sampon Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sampon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Sa mga butika. DTX 500.
3: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Dila na lang subong imo sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakablum sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
0: Vita D Plus Coffee Mix. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbulig sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Alas 5:07 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang inyong bahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka ba lang nagatigab, masami ba lang may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya na ang imo nga liver, mag DTX sa 500 ka. Mag DTX sa 500 ang may polycosanol, iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Natumatulan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpalugay pa, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500, mabakal sa mga butika. Kag siyempre, kung naka-DTX sa 500 ka, parisi ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nedukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagkatapnas tanan niya mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita, mga karadyuman, DA Western Visayas, nagkapadayon ang ginahimo nga monitoring sa presyo sang bugas sa mga mayor nga merkado sang syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
15: DYRI, Radyuman,
4: Report! Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
5: Nagapadayon ang ginahimo nga monitoring sang Department of Agriculture, Regional Office 6, sa ginapatuman nga Executive Order number 118, Series of 2026, na nagatala na sang 50 pesos sa kada kilo sa price cap para sa 5% broken imported rice kahapon nga adlaw. Nagpatigayon ang DA Western Visayas ang inspeksyon sa mga balaklan sang bugas kag konsultasyon sa mga stakeholders. Sa iya pagbisita sa La Paz Market kag Haros Mall Market, ginhatagan pagtamod ni DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia nga maluwas sa pagpasiguro nga ginasunod ang price ceiling. Importante man ang pagtipon sang impormasyon halin sa rice retailer para maibaluan ang epekto sang pulisa, papaayo ang masunod ng intervensyon sang gobyerno kag mas maintindihan sa piyak sang tinutuyo sang price cap nga himuon nga mas manubo ang presyo sang bugas para sa mga manugbakal. Importante man nga maproteksyonan ang mga lokal nga mangunguma. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN,
4: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
16: Tatak RMN.
14: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kag kasimpre ang tagsaka sa sachet ini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini nang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga butika, sa uban sa mga grocery stores kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
17: DTX 500, mataas balang presyon sa ngayon dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makahibalo, ang mataas ga blood sugar levels, nagapatiga sa arterial walls, kag nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pag-damage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kaladlaw. Ang DTX 500 na may charantinalin sa marguso, nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanamit sang tulog nagatapna sang hyperacidity, jerk, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang mighty seed, dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag mighty seed ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty seed kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, malapit 2,000 ka mga police kag force multipliers i-deploy sa PRO 6 para sa pagbukas ang klase. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
16: DYRI Radyoman Report.
18: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
19: Nagdangat sa malapit 2,000 ka mga pulis upod ang mga force multipliers ang natala na nga i-deploy sa Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas. Agad mapasiguro ang kaluwasan sang tanan kadungan sang pagbukas sang klase. Sunod kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga ang mga pulis ang ipang-deploy sa palibot sang eskwelahan. Mga dalanon kag mga mataw nga lugar, agad masiguro ang safety sa mga estudyante, manunudlo kag mga pumuluyo. Payag pa ni Tuanyo nga ang deployment ang magasugod sa pagbukas kag magatapos ini kadungan sa pagtakop sang klase. Balita na gikan sa Campo Delgado kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, RMN.
18: Johan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
16: Tatak, RMN.
17: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
14: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-duod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagaamligman sa aton nga prostate, no, para hindi magdako kung magubag kay ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi kao mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Iban niya ni ginseng lang ng guwantahan. Iba nga may tungkat ali, may maka, kag subuman, may supalmito. Ang supalmito, kaya lang pwede nga nag-amligman sa prostate sang mga lalaki. Kaya malamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Di ba ni papatindog lang sang ikog tawo, kundi naghahatag man ang dugang resistensya, ilabinagin ko nagapulaw ikaw sa imo nga obra. Pinapuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:16 ng oras, diri sa aton nga pagpangaraga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa baratian nga kanser. Inlui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita na kika naman sa Iloilo City Hall. Mayor Raisa Trenas nagmando nga dapat ipasiguro nga opisyal ang paggamit sang sarakyan sang gobyerno. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
16: City Hall Reports.
20: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nanscorn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
21: Dapat ipasiguro ka opisyal ang paggamit sa salakyan sa gobyerno. Ining pahayag ni Mayor Raisa Trenas angot sa isyu sa paggamit sa salakyan sa syudad bisan Domingo o kung Sabado ng adlaw. Pahay sa alkalde nga nangin questionable lang mga paggamit sini kung hindi opisyal ang lakat. Inpatay sa alkalde nga kon ara ka sa public service, hindi malikawan nga maimbitar sa mga okasyon. Apang dapat ipasigurado lang nga official ang nabaton ng imbitasyon.
22: Ang paggamit na iya depende kung official ang paggamit. Kung hindi official, o mo ng personal. Dapat we have to follow lang gibutna. We have to discern. Is it an official invite? By being a public service, in public service, na-invite ka gid 24/7, no? Kung sa gabi, may sunog, anong maayo. labi na gid sa akon, magwa ako 24/7 ang libot nilipay inbitaron kato sa mga barangay check up kato sa project. You have to make sure it is under an official duty.
21: Si Mayor Raisa Trenas sa Iapat nang inisyo sa karon na paggamit sa salakyan sa syudad matapos may nakita nga salakyan nga nakapark sa GT Mall kag sa isa kapihan sa haro kag ginapadagyahan sa Iloilo City Government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
20: Mga bahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
14: Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag balungay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag masapag sa kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog-Gisla, sa Panay, kag probinsya sa Guimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili a Nan sa Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
17: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini protection kontra dengue malaria kag iban pang balatian dalas ang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sang imo nga balay. My name to extract nga pareng performance sa citronella nagahatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa rikis alap up alipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil barato ini epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation mabakal man sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, bago nga PRO 6 Director, nag-courtesy call kay Governor Defensor. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Capital Reports.
2: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
3: Ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Acting Police Regional Office 6 Director Randolph Tuanio sa isa ka courtesy visit kahapon ni adlaw. Kaupad ni Tuanio si Police Colonel Bayani Razalan, Director sa Iloilo Police Provincial Office. Sa ila pagsinapol, ginatagan pagtamod ni Defensor ang importansya sa mabakod niya partnership sa tunga sa lokal nga gobyerno kag puwersa sa kapulisan agad mapabili ng kalinong katawhayan kag kaluwasan sa mga pumuluyo sa bugos ng probinsya sa Iloilo. Ginpakilala man sa gobernador ang iya 4K More Progress nga programa nga nagatuyo sa pagpabaskog sa kolektibo nga aksyon sa komunidad kag nagkalainlain nga sektor para sa malinong matawhay kag malig-on nga probinsya. Suno sa iya, importante ang kooperasyon sa tungasang gobyerno, law enforcement agencies kag publiko agad mapasanyog ang kauswagan kag masabat ang mga pagpanghangkat sa komunidad. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Arman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishing South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
17: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Gini mo inipagi sa nagkalainan kag puro nga ingredient. Tingin nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agod na tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog nga gastro, intestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of life Life Extension Philippines. Mapakalini sa mga butika.
14: Kaya siyempre ang pinakapuro, kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sa kalawasan na ipit ka na paralisaran ng mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sa liog, nondan ng mga bali, nagasurab ng mga sorok-sorok, isan sa mga nasipon, kag sa mga napungtan, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Kung mapilas sa ganit, siyempre madugo na buboy diritso nan sa liniment oil sa pilas gid, no, kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sa ilang mga lugar, tandaan nyo, kung wala sang ginakagat sang lamok, wala man sang dengue. May sang kapiningan ng tricky na lang epektibo nga mosquito repellent sa Mindanao. Amo ning ginagamit nila to kani kon magwa sa balay panghaplas gid nan sa liniment oil. Pakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: RMN News Panahon.
14: Check tanay pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta si Fred Suman. Fred, mayong aga.
7: Yes sir, mayong aga. O isa itong mga tagpalumati. Sa latest analysis na ito, kagapon nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility at itong magyong nga ginomonitor na si Gid Doming, kagawa wala sa direktang epekto subong sa anumang ibahin sa pungsod na ito. Ang southwest monsoon, hangin habagat, padayon, padayon nga nag-apekto sa central southern Luzon kag sa Semay-Visayas area. Pangod sa sistema, Western Visayas magdalong muna kalangitan. May lapta-lapta nga makapag-ulan pagkailan panag-uob sa ibang bahin sa atong nga rehiyon. Kasarangan totoong baskog hangin, halin sa amihanan silangan, or should I say sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, tiin makanay totoong kasarangan at ang mga pagbalod sa kalikatan. Atong nga temperatura, yara sa 26, totoong sa 32 degrees centigrado, ang atong nga maximum heat index forecast, yara sa may 39 degrees Celsius. Kagamuni nga itong latest weather update, halin diri sa pag-asa ni Lilo Ferd Rubin, matampagin niya salamat.
6: RMN News, Panahon!
14: Marabogid nga salamat Fred sa Rubin, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang Hinampang. Balita sa patag sang Hinampang. TNT Trupang 5G kay Barangay Hinebra liwat nga magatubangay sa PBA final. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
9: RMN News Sports.
23: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kanwan sang Nan Super Plus maskin pa ipitibo kag maskin pamaskog gintingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mapaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsig nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mapaskog nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Liwat nga matubangay sa PBA Commissioner's Cup Finals ang TNT Trupang 5G kag Barangay Hinebra San Miguel matapos kintapos ang mga ini ang ilatagsa ka mga semi-final series. Ginlutos ang Barangay Hinebra ang rain or shine sa Game 6 118-107 samtang nagtaog naman ang TNT batok sa Merarco 97-94 sa ilang Game 6. Inina ang ikaduha nga sunod-sunod nga season nga maatubangay ang duha ka team sa finals. Hiwaton ang Game 1 sang Best of 7 series sa Miyerkules Hunyo 3 sa Smart Araneta Coliseum. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
14: Alas 5:28 ng oras diri sa aton nga pagpangalaga sa user sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Sa kung wala pa ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
25: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
24: Yes, yun okay. Akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Raimi Sintinales, patong-patong haniway.
14: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobrang dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat ikawan nyo ang constipation. Orang ginambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gyud kita pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman na binroy.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo bilhin nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo ang mga sang cap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palayada ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, a pH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang food and drug administration, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw katimbang naton. Sa kayong lawas, sa dugang kasayuran, magkontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Silo Attorney Pamangkot sang tagpalamati, kung bala ano nga kaso ang pwede ipasaka sa babae nga wala untat sa pag-stalk sa iya sininga ex-boyfriend. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
0: Hello, attorney.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala ano nga kaso ang pwede i-file batok sa babayi nga wala untat ang pag-stalk kag nagapamilit nga makiguli sa iya anay nobyo, tubtob nga natublag na ang lalaki pati ang iya pamilya. Attorney?
10: So, technically, it may be referred to, no? So, sa aton niya layi, no? Ang Safe Spaces Act, particularly, is applies to all. So, the act of stalking is not lang yung centered sa mga babae, but it can also likely cause distress sa isa ka lalaki man as well. So, if the act of stalking causes a person to fear for his life, o pwede sila makapasaka sa appropriate na kaso under sa aton niya Republic Act 11313.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajaman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
17: Mga kasama, ano mo, may-ari kita sang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo, kag si Lula mo, ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inin, kaya hindi basta-basta ng ingredient, tingin pa idalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera kaya nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, kaya nagapatubo sa nagakaunot nga buhok. May lemon man ini nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Samtang ang eucalyptus nagipilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arkis kag katul-katul dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magkabato sa artista mangin kutis bata ka pa. Ang rosemary oil nagaparelax nagapamuhok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, plus na mula sa puso, mabakal sa mga butika. Kag makabakal ka man sa may Merrimart Mall, malapit sa main entrance ng Activity Center, syempre makabakal naman sini online. I-check mo lang, muon mo, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sini nga mga manguguma, sa aton nga mga agripreneur, sa aton sini nga mga kasaka, exciting gid ini. ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayin sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura isa ka raffle promo sa diin amo na ninsan sa mga magdaog sang dekalidad kag brand new nga kubuta products. Bisan sino nga magabakal sang kubuta equipment or genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Kung sa every 3,000 di mo nga pag nga ginbakal, may isa na ka-raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulatan mo sa pangalan na contact number kag official receipt number kag iulog na sa mga dropbox sa Iloilo nyo agri o kung sila mga outlets. Ang nga raffle draw sa December 5 na ini sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm. Dala sa may baruta ka, Nuevo Iloilo. Ang mga premyo sa ang grand prize, isa ini ka brand new, bago nga traktura, halin sa kubuta. Samtang ang second prize, kubuta transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. Gani ang magpasakop sa kubuta, sa raffle promo sa kubuta, kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing, and General Services Incorporated.
14: Alas 5.34 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagan. Andi Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag Pasig City. Adlaw-adlaw na nga may Andi Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod ini sa June 6, 2026 sa Bituon Haro. Kag sa June 12 naman, bao Independence Day, no? Sa Pasig City. Para sa gusto nga maka-avail sa nga 10% nga discount, ihamba lang nga sa RMN Iloilo ninyo nabatian o kunay baluan ang promo para sa 10% nga diskwenta. Andi Paluto and Sugba Promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag Pasig City. Sa gusto nga magpa-reserve, no, magtawag lang kamo sa ilang nga mga masunod nga mga contact number: 0927-8477-110 Paluto Bituon Brands, kag sa 0968-1464-675 Paluto naman sa Pasig City Brands. O magbisita kag mag-message sila nga Facebook pages. Ani Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag Pasig City. Kaga mga karadyo man ang mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Minsay nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kang tanan sa hypertension kag high blood pressure. Paano ka bala mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa imong hypertension? Ang pag-inom sang suplemento nga makabulig regulate sang hypertension kag ining suplemento amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy, may natural nga mga ingrediente kasubong sang vitamin A nga nagabulig pabakod sa aton nga immune system, vitamin D3 kag omega 3 fatty acids nga nagabulig gid panubos ang blood pressure, akig glycerols nga nagahatag proteksyon sa aton nga lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani mga kasama, hindi gid magkalipat sa pagmintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi na magulat pa nga magmasakiton para nga magsugod ka inom. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, malikawan mo ang lain-lain nga sahi sang masakit. Bago pa makagawa ang masakit, punggan muna. Gani mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before magkaon. Tandaan mga kasama, prevention is better than cure. Pakal na ini sa mga pharmacy sa Banate, sa Horki Pharmacy, NBJ Pharmacy, G-Care Pharmacy, Bakting Pharmacy, kag Deb Pharmacy. Kag sa ibang pagid yung mga butika, malapit sa inyo ng mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pasanay sa mga greetings na ito ng hand guitar at yung Binroy sa team.
17: Bawi.
14: Bawi. Tabuas ah. Pagbalik ta, magdarag ko ng mga balita lokal. Alas 5.37 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by iBerry.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
5: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, you need
5: Max Alaga, Max Protectado.
13: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ECS. Mighty C. Alkaline. Now vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit ka tama.
15: Mighty C.
18: Mabaka mga butika.
15: My family history ba na kamuusang diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
15: Mag-TDX 500!
18: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
18: TDX 500!
15: Garantisado!
18: Epektibo!
15: Aramis
18: mo! TDX 500!
19: Kung doble, okay! Maldi minata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule! Adunay mangustino kamungay! Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula! Inaandaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Suplemento in 1! Na masaligan! Suggested retail price, 13 pesos lang! Kung doble, okay! Maldi minata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule! Adunay mangustino kamungay! Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula! Inaandaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Suplemento in 1! Na masaligan! Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
22: Remind Herbal Capsule.
26: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
22: Remind Herbal Capsule.
26: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
22: Remind Herbal Capsule.
26: Also available.
22: Remind Choco Mix.
27: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
28: Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
28: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS!
36: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
37: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
38: Ganyan ang Pinoy!
39: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
40: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
41: MX3. Tunay, natural, at original.
42: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
43: Ako si Anna, mga taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
44: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
45: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
46: ACS.
47: D3Bio.
48: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
49: D3Bio.
50: Ang D3Bio.
49: Yung may Visio.
50: Ang Visio.
49: Yung may D3.
50: Mga, mga butika.
51: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
52: Charm, tap, car, pangong kumakablong. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
53: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
54: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
52: Bangkong kumakablong sa Charm.
53: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
52: ACS.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Da problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Da sakit tayo na akong ulo, di inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Alas 5.44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension Vitamin D3.

0: Sunshine Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sudad, sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa araw, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Zuluita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Senator Jinggoy Estrada ara na sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon. Ito siya gin-remit after sa nga booking Radyoman Binroy. Upod niya dito subong si Senator Bong Revilla nga priso man because ang kaso man nga plunder. Si former nga ara man sa sining nasambit iyang kaso nga ginapangatubang subong nanday sa Senator Jinggoy Estrada.
0: Sa ilang batch, mao batch.
2: May batch kali
0: ba, no? Di may batch ni ang sa day Bong Revilla, ya siya lang isa, di ba? Wala na siya isang batchmate. kumbaga, do upper class niya lang si Bong Revilla. Si, kwan niya, batch 2. Second batch niya si Jinggoy Estrada. Radyoman na Eric, no? So may next pagin ining batch kay T may mga pending pa nga cases against pila ka mga senator and iban sila ni under investigation. So gin commit na siya dito sa may New Quezon City Jail sa may Payatas sa Baltagani bag-o ini no ang prisuan gin construct para nga ma-decongest ang Quezon City Jail. Nagpaobra dito sa new building sa Payatas. Ginubrahan gid dito sa dako nga kwarto para nga dito iunong ang mga magkaladakpan sa nagpinangawat sa flood control projects naton.
2: Hindi niya tani gid sa para sa mga kawatan sa flood control project.
0: Hindi,
2: para niya i-decongest ang
0: hindi galing
2: Quezon City Jail.
0: Oo.
2: Galing kay ti siyempre after lumupok ining flood control project controversy.
0: Oo.
2: Dapat may butangan sang mga prisohon.
0: Ang kwa niya, ang building, hindi ginman para sa regulator niya priso. Pero ang kwarto,
2: ginpahungod.
0: Ginspare giniya, ginsiparar giniya. Laing giniya ang kwarto, lapad niya kwarto, para sa ila, dito sila ipang hunong. Tingbuy naman, no, amo si Senator Bong Revilla. Kwanan sila ng housemate niya to sila ni Senator Jinggoy Estrada. Kahapon, may gamay lang attention sa bayan sang Senado kay ining si Senate President Alan Peter Cayetano nag-argue pa sa kay DILG Secretary John Vic Remulla nga kun may mo hindi lang pag-arestuhon dito sa sulod sang Senado si Jinggoy Estrada. Bisan pa si Jinggoy nagambal niya, okay na malang, ano? Si Cayetano kay hambal niya bilang pagrespeto sa institusyon, no? Dito lang, hulaton lang, magwa. Si Senator Jinggoy Estrada, malakat lang sila para pag-abot sa gwa dito ang arrest i-effect.
2: Pero habi daw, dipinsan niya pang institusyon.
0: Nadunot ng institusyon.
2: Sila gani nagadunot subong sa institusyon, Radyoman Binroy. Kaya mo naghambal kung kwanabi, kung nagpropabinsar abi ni si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nag-step down siya as Senate President. Kaya very obvious bala nga hindi niya ma-unite ang Senate Radyoman Binroy. Kumbaga subong iya daw, makita mo yung clear cut iya sang majority kag minority. Pero bilang Senate President kung tani, ikaw ka may isang Senado da mo. Ikaw ang maka-unite dira, maka-bridge dira sa majority kag minority. Kaya kumbaga morning style, nga daw makita mo gid bala ang faksyon bala, no? Tido hindi maayo para sa institusyon sa Senado. Hindi man maayo eh para sa mga pumuliyong
0: Pilipino. May kanya, may mga differences kina minority and majority. Majorities na may mga kwangit kamo, may mga difference kamo ya sa panindugan because lain-lain kamo yang grupo mo. Pero hindi pwede
2: sa,
0: ya.
2: Ya sa panindugan,
0: sa panindugan ya, pero hindi ya pwede ya.
2: Sa
0: nga,
2: mga, pati ya sa mga personal yang atakihay, oh, duway man ya sang una.
0: Oh, pero hindi ya pwede. Ngang operasyon niya sang Senado ya, amuning matabo yang ma anong gani ni may istorbo ya kag hindi makaubra sa ngilikuton
2: kag kita ka senate president nga gidabandon yang iya sining duty
0: yung
2: responsibility kag gina mukapon niya way man dayon ang sesyon sa senado kay ti siyempre without the presiding officer kag without quorum
0: paano kaya
2: kas... pwede nga maka call to order ang sesyon
0: paano kaya wala kaya sang presiding officer alangan niya bisan sinulan da ibuta mo nga presiding officer ti magluwas dira ti wala man sang quorum kay ti wala man sila kahapon. Tiyano yung mga pending yung mga businesses na iya sa sulod sang Senado. Isipon mo yung...
2: Dalag pangayo, gani pasinsya kahapon tong minority.
0: Oo.
2: Sa ilang mga... kwanto bala, mga guest to bala Radyo Man Binroy sa plenary.
0: Ano man
2: yung... mga nakaschedule tong mga agenda eh.
0: Oo.
2: Nakalapuspon to.
0: Ano man yung kalabot-labot sa to, may mga promotion to iya sa mga men in uniform naton.
2: Mga general.
0: Oo, mga general naton. Ti, ano yung labot niya sa mga general to iya sa awa, iya sa Senado, iya bangod niya. Ti, nagsinabutihanay sila iya sa Senado. Wala iya madayon ang sesyon. Ti, wala madayon man yung business for that day sa sulod sa Senado. Wala man ni siya kalabot-labot niya sang away diriya personal. Tigalan kaya mo yung problema. May mga ginbailo pa ya sang majority.

0: Ang ilaya personal nga pag personal ang pag upo nila kay Jinggoy san sa ilaya nga obligasyon para sa tawo ini ang ginatubang ni Jinggoy ni Bato de la Rosa personal na nila yang plight sa kabuhi nila ya no hindi dapat na nila sila magunahon dapat ya sang mayoriya subong ang ila obligasyon sa Senado pero kahapon tanobla ginabandonar to nila ya para ya kay Jinggoy Estrada ang tanan Radyoman Eric.
1: Hmm. Te, amo na. Only in the Philippines na. Ay nakoho. Subantayan ta, mga ka-Radyoman, kasi while napriso na to si Senator Jinggoy Estrada, di man kita si Senator Bato de la Rosa subong kiti. Sige man tong paranandad niya panago man. Di kuha na lang subong, unsin na lang subong ang nagabugos ang majority. Pero pariyon na siya numero sang minority. Tandaan nyo sa butuhay sa plenaryo, ang presiding officer, why na nagabuto? Nagabuto lang ang presiding officer in case of tie. So kung sa numero, perdi ang, di rin kakakita sa majority, nga perdi sa minority pag-abot sa binutuhay.
0: Ito, maburubod na yan, di maning majority. In case kiti, bago palang sulod to si Jinggoy, may masunod pang masulod. Ti, bisan wala pa gani, bisan siya palang, ti, kulang na sila sa numero. In case nga magpadayon ini o magsugo na ni ang impeachment proceedings, wala sila sa numero. Ang numero ya ara sa minority Radyoman Eric. Ang conviction for Sara medyo takaso naging mani pero ang opening sa mga ebidensya pila kadlaw da kung magpatigay na sa proceedings daw dira guro ya abansid ang minority ko matabo. Pero so, ang maga, problema sina
1: ang narrative nila subo nga ipatigay yun ang full blown impeachment trial then let the public opinion ang mag-decide kag mga judge diri Radyoman.
0: Ang problema kina pananaw ta nay delay no sa amo ning set up sa Senado nga balteni do checkmate. Ang delay sini.
1: So, daw, kwan, no? Daw na-prove gid man daw ang plano nila to nga i-change ang rules sa daw umamo gid man kay napaabot gid man nilang ma-prisos na Jinggoy no.
0: Dio nagdilang anghel gani si Tulfo.
1: Tapos na dasog nung si Mana ba si kwan naman si Chis Escudero naman.
0: Ti kun si Tulfo magambal guro ti ba si Dayon ni kay do kwan gid do ano ni do perfect ang info ni Tulfo.
1: Oh, abot sinong Twitter bird ni Montulfo ni kay ang duwaya ka utod ga senador ga kadlaw man kuno kung pamangkuto niya.
0: Sibo-sibo gid patingad law sang kando sibo-sibo gid.
1: Ay nako. May dami pagluwas kay Senator Jinggoy Estrada. Si former DPWH Secretary Manuel Bunuan nagsurinder man eh. Tapos may ara pagin ni iban pagin ng mga ex-DPWH sa engineers sa engineering officials no? Na National Capital Region Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna tapos si District Engineer Manny Bulusan kag si Arturo Gonzalez Jr. Apat ni sila tanan no? Kung parisang termo mga batchmate ni sila no? Nga nagkalapriso, gin-commit no, sa Quezon City jail no, sa Payatas sa Quezon.
0: Sa piyak nga bahin, ang Police Regional Office 6 nagmando sang investigation no, para sa mga police nga possibly involved sa illegal quarry sa probinsya sang Iloilo.
1: Finally, ang Pro 6 Radyoman Binroy ginagnalis na naling report regarding sa alleged involvement sang pila ka mga police personnel sa illegal quarry activities diri sa probinsya sang Iloilo. Kaya gina-assure ang public nga ang ining nasabit yang information nga naglabot sa ila ipaydalom sa under thorough and impartial investigation. Oh, gabay pa, gabay investigaran nyo.
0: Sinong ma-investigar?
1: Oh, basi policeman.
0: Kaya alangan nga ay may investigar police man ni Japan.
1: Ariyo sa Prosex. Coordinate ka mo sa Pedro. Oh. Kuhaan nyo to ang list sa mga permites. Tapos sa mga list ng permites, lantawan nyo kung sino nag-finance sa ila kag kung sino ang nag-operate sa ilang mga kware. Kayo, susubong ang mga dami lang.
0: Oo.
1: Pero, actually, ang mga nag-operate sa likod nila, Mario Josep Santisima.
0: Ang kuan balat kutob sa mga banwa, General Tuanyo, kutob sa mga banwa nga may operation bala, no? Ti dira ka sugod pamangkot kada sa barangay, pamangkot ka man sa kapareho nila nga pulis. Unless nga ti infiltrated na gid ang talanda. Why na gid may masugid bala man balay. Bisan isa airtight kaya bala yung pangang kumbaya nga ti wala kaya sang lusot bala yung informasyon bala ya. Yan muna kay ara mala na nagabuyong-buyong. Hindi man na pwede nga sa isa ka police station sa diin namtang ang quarry or I mean sa isa ka banwa nga ara dira ang illegal quarry wala dira sang involved laban laban may ara na sang involved kay kung wala sang involved laban laban wala na illegal quarry da. Tapin report na nila.
1: Oh, Ario, chika nyo ang Minyas.
0: Oo.
1: Ang Kalinog. Lambunaw.
0: Aniway pa, no?
1: Aniway. Sa Pasig City.
0: May mga
1: sa porsyon sang dingli, kag pututan.
0: May mga mountain quarry, may mga river quarry, may mga...
1: Tapos sa Ilong Bukid, tos Badyangan.
0: Nga, ano paborito mo, ganyang Ilong Bukid, yung Lawagon, ya?
1: Nami, yung Ilong Bukid mo.
0: Mountain quarry niya.
1: Oo, tapos may ato pagito ko, no? May quarry pagida ko, no? May magandang gamisins pagindi sa ako, no?
0: Oo.
1: May ato man to quarry, talaga, ben. Basta daw kwa naman niya, do... alimodyan naman niya ko, no?
0: Oh,
1: ari diyo, may ano ganing address to sa...
0: Tidira, damo manada ko, may mga mountain quarry manada. Di ba, pero may harap manada sang quarry sa Suba.
1: Dira, kuno may ano ganing barangay ni sa barangay Piandaan, sir, alimodyan. May harap manada ko doon nga nag-kinaykay man dyan na sa may kuano, sa Pacquiao, no?
0: Mountain quarry. Ah, kwan, pakyan, pakyan. Pang-pang.
1: Ni, ari, may mga picture ko diyo.
0: Oo, pang-pang sang subak.
1: Ang nag-picture siya, nag-ikamang sa, kwano, sa kampo para nga mapicturan ning, kwano, ang, ano parawag ni, ang, tin-wheelers, kag ang bako nga nagkakaykayo. Kawat-kawat ko na ginimo nila sa Piandaan, sir.
0: Ma, kwanan eh, ma-untat lang ni, kung ang nag-investigar, ininvestigaran. Inaya sigurado, gig kuya Radyo Manirek, matapos na niya ang istorya sa quarry, kag matapos na niya maliligayang araw sa mga illegal quarry operators, kung ang nag-investigar, hindi man ilimbestigaran. Persula sa Mines and Geosciences Bureau, sila ma-investigar, sila man ang malagyo, kaya gali ilimbestigaran man sila. Di ba? Di mo man eh, kay General Tuanyo, pili ka sang mag-investigar, ngayon hindi man ilimbestigaran. Kay Budlay, so, kung na nag-investigar, sila man mismo nga nag-investigar, ilimbestigaran man.
1: Muna gali ang bago sa imo nga kung seryoso ang prosek. Sa papaburo ni Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Kasi pahog-pahog lang bala ni?
1: Coordinate ka sa Pinro.
0: Oo.
1: Okay, ang Pinro. Subong disinido ni sila. Basta may kuan lang, may suporta lang.
0: No, hindi lang sa MGB, ha?
1: Oo.
0: Eh, nagpapalalagyo tong tao ni MGB kung sudlo ng quarry operation.
1: Kaya may mga listahan na daang Pinro kung sa regyo ng mga pulis. Nga naga-illegal quarry. Ang iban iya nga pulis, may mga dami.
0: Wala man na nila, ginapangalan sila.
1: Why? Siyempre, alaman.
0: Pakaisa, pariente,
1: asawa.
0: Asawa.
1: Kiri-kiri-kirida.
0: May aramay mo.
1: Ano man yung ako niya nga ba? Ba, yaman na.
0: Pag-kiri-kirida, pag-igali.
1: Kung natandala ni Tuon si General Tuanyo.
0: Kung seryoso.
1: Kung seryoso. Tapos ni... ning sos Mario Jose po obvious pa sa sira kadlaw ning quarry hynik mga may hindi lang gi-active police ha may mga retired man Rajuman Binroy kag may mga politiko
0: from so po media active eh no
1: ti siyempre
0: active medyo, ka nagi hindi pa
1: amo kanin nang ang bagakilala ko malya ti kamustang labay sang truck da sa Pabia bay paman Sige, pantayan tanay kung tuod, no? Kung seryoso ang prosek. Okay, ti isa inisa mga napamangkot kahapon sa Prescon Radyoman Binroy sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Luwas ni sa Police Visibility sa pagbukas na sang klase, subok iyang school year. Okay, kahapon kung bisa na ang kwani, ang Brigada Eskwila. No? Hasta ni sa Sunday, no? Kay Lunes, balik na ang klase para sa school year 2026-2027. Kamahin na kita, users, ang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
3: Kamusta gali ma'am ang iyang bukol sa liog niya before?
4: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension, very good.
3: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic ma'am, no? Nagakadto?
4: Yes, sir.
3: As in, nagkupos ganyan ma'am totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ng bukol sa iyang liog.
4: Sir Kalois, hindi nung wala na sir. Thanks very much. Good gani, sir. So continue sir ang iyang pagamit.
3: Sang Life Extension Vitamin D3.
4: Oo, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
3: Ikaw ang nanay ni Sir Jan, no?
4: Oo, sir.
3: Sino gani aton ngalan, ma'am?
4: Lorena Maringal.
1: Ay, si Manang Lorena Maringal, no? May bukol sa liog ng iyang bata niyo. Ginpagamit niya Life Extension Vitamin D3 sa consistent ka pagamit. Ay, naamat-amat, no? Kupos ang bukol. Nasang iya sinig iyang bata. Kapundira ba, si may mga kasubo mga kamusin ng ginabatsag na mga bukol-bukol sa lawas ni. Abi consistent nga paimnan nyo sa Life Extension Vitamin D3 ang inyo siniyang pasyente. Kay iniamo ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Kan simpre, katuin nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may mga libre sila nga medical consultation, kaupod sila nga mga medical doctors. Libre niya, Lunes, Tuntub, Sabado, ginagina kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo, kag science-based niya mga health products na nagaling pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
0: Grabe sa panong sapa, si bantayan nyo kay may stabbing and hacking incident, no? May gin ano ni gin labo. Akuan guro ni medyo may diferensya
1: ba? Disorder ko ro nga suspect ni.
0: Puro ni pamilya, puro isa lang ka apelyido. Sus. Patay man ang suspect guro gin basla na lang. May napatay pagid Iloya guro ni.
1: Tapay ka mo follow up subong sang patrola ang ina nga balita. Pwede kita simpon din sa itong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
2: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:05 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point. News!
9: Straight to the point! Headliners!
7: RMN Public Service Expo, magkatanyag sang nagkalain-lain nga serbisyo sa 300 ka mga senior citizens.
10: Mayor Trenias nagamando nga dapat ipasiguro nga opisyal ang paggamit sang salakyan sang gobyerno.
7: Dr. Candice Tupas, hindi na magpadalagan sa pagkakonsihal sa 2028.
10: Malapit 2,000 ka mga pulis kag force multipliers i-deploy sa PRO6 para sa pagbukas sang klase.
7: Helper patay sa adlaw mismo sang iya birthday matapos gintiro sang iya amo sa Miagaw. Balita National Estrada ginpreso na sa New Quezon City Jail bangod sang plunder.
10: Minority Black dismayado sa gintawag nila nga pag-boycott sang majority sa session kahapon.
7: Sa negosyo, presyo sang gatong nagnubo.
10: Sa hinampang alas Pilipinas men kag women kwalipikado sa Asian Games.
7: Sa entertainment, Air Supply magapatigayon sang A Matter of Time tour sa Manila sa bulan sang Oktobre.
10: Sa extra wow balita, kawatan nagsulod sa isa ka balay kag natulugan matapos ginpaandar ang aircon.
7: Wow. Ngala ko man nga sa Senado ginpatsan aircon kay.
6: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
10: Magaradyuman ari kita sa adlaw ng Martes sa June 2, 2026.
7: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
10: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
9: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point.
7: Malamig subong panahon, kusog ang ulan subong busa idol.
10: Buugid na Jumanovi sa may lapas sa plaza, dalom-dalom ng tubig.
7: So wala na rason ang Metro Pacific kag ang South Balibago nga mahina pang presyur sa tubig isang mga konsumidor ha.
10: Dapat may tubig na.
7: Oo, kag nami kidamo na reserve subong ang mga panimalay kag mga pananom ta kag sapatan ti kabawi-bawi man.
10: Ubra kamo sang tarog nyo, dayon bakal kamo da sang drum na blanga blue. Amo na anay ang ubraho nyo nga para may tubig kamo da.
7: Salud kamo sa tarog.
10: Salud kamo.
7: Tarog.
10: Tarog.
7: Yari ang dalagan sa atong panahon subong adlaw.
6: RMN News Panahon.
11: Ayong aga mga karadyuman, inyang lakad sang panahon, subong adlaw. Nakagwa na kahapon sa Philippine Area of Responsibility kung parang Bagyo Doming sunod sa pag-asa Iloilo. Bangod sini, wala na inis ang direktang epekto sa Pilipinas. Apang padayon, ginag-apekto ang Southwest Monsoon sa Luzon, kag Western Section sa Visayas, gani magapabiling na magalumon ang panahon, kag may lapta-lapta nga pag-ulan sa ibang pang bahin sa rehiyon. Mangin makasarangan ang uyob sang hangin sa Region 6 nga magadala sa makasarangan, tugtog mabalod ng mga karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius, samtang ang maximum heat index subong adlaw posible maglabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla klas 5:26 sa aga kag magatunod, las 6:00 karon sa gabi. Ining update alin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia Panes Otero, Tatak RMN.
7: So, maximum sang heat index na subong 39 degrees Celsius. So, mabugnaw na ang pakurinta. So, mabugnaw ang panahon. Pasalamat kagid kay Papa daw. Kay Bagyo Duming sa Idol. Siya nagatag sa aton sa bastante nga tubig kag paborable nga klima subungan.
10: Basta sa hapon nang sa ulan or sa mga gabi lang, sa pag-ulan na sa aga kay kanugon sang beauty ko bala.
7: Sindihan ta kandilas Papa. Joko lang na, ngalan sa kamay ko, Domingo mo.
10: Domingo.
6: Tatak, RMN.
7: Sa detalye, sa ngaton balita lokal.
10: Mga karadyuman, mas madamo ka nagkalainain nga mga serbisyo ang mabaton sa 300 ka mga e-mall nga senior citizens sa RMN Public Service Expo nga pag-iwaton sa Ikep-20 nga relaunching anniversary sa RMN Iloilo sa June 12 o kung kadungan man sa celebrasyon sa Independence Day. Sunog kay Radyuman Henry Lumawang, Special Projects Head sa istasyon nga kabahin ini sa pagpasalamat sa RMN Iloilo sa mga tagpalamati sa sunod sa duha ka dekada nga pagwaragwag dugang pa ni Radyuman Henry nga na-identify na ang 300 ka mga tigulang nga mangin benepisyaryo sa medical mission nga parte sang expo apang mahimo gihapon nga maka-akomodar ang or maakomodar ang mga walk-in nga mga tigulang kung may sobra nga slot sa medical mission.
5: Kasubong sang ginhimo na naton sa mga tinalikdan nga tinuig nga kada June

0: RMN Freedom Run, mayara kita sang patigayunon nga medical mission sa June 12, upon naton diri ang National Commission of Senior Citizen Region 6 with Ma'am Rara Ganson.
1: Ang gabayan sa pahayag ni Rajuman Henry Lumawang, Special Projects Head sa RMN Iloilo, pahayag naman ni National Commission of Senior Citizens sa Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganson, kalakip sa medical mission ang libre nga check-up, libre nga bulong, kag libre nga reading glasses para sa mga binipisaryo. Magluwas ni magatanyag man sang nanuhay-tuhay nga mga serbisyo ang government agencies kag non-government organizations nga partner sang RMN kag NCSC sa ining event. Suno sa iya ngayarang ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter para maghatag sang libre nga legal counseling kag notary public sa mga senior citizens.
2: First time we're doing this and partnering with them. We have the IBP, the Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter, who will be giving legal services, free legal counseling kag free notary public. So, kung may mga problema boy, sa kadutaan.
3: Damo gina yan.
2: So, Aramanda, my desk man, ang DSWD. Kaya masami, madamo pamangkot kung wala kami nadala sa social pension. So, gin-invite namon sila para sila mismo masabat. Ara pagyad ang DNR kag Penro, mahatag sa free seedlings sa mga katigulangan, mahatag sa fruit-bearing trees, kag native and indigenous nga mga seedlings.
1: Ang gabahin sa pahayag ni National Commission of Senior Citizens sa Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganson. Magluwas ni may online registration pagid sa e-gov.app para sa national IDs sa mga tigulang gikan sa Department of Information and Communications Technology kag registration sa mga wala pa marehistro sa Philippine Statistics Authority. Mayara pagid sang libre nga pamahaw gikan sa Got Game Clothing kag libre nga pagpangunting sa buhok nga itanyag sa Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology. Mangin venue sa ining aktibidad ang Robinson Saro sugod las 8 sa aga kamagalawig tubtob las 4 sa hapon.
4: Tatak RMN.
5: May rason giman nga maglingkod bayan award din si Director Ganson, no?
1: Yeah.
5: Ang mga the way sa mga numdum la sa mga events, no? Kagihandol niya ang opisina niya, no?
1: Tama na.
5: Tani ko na mga insas gobyerno, kapangsyon lang pareho sinido, kanami tani.
1: Tika bay para Jumanovia mo na nga kung kaysa na akig kita nga may mga ahinsa sa gobyerno nga mahulag lang kung midyahon.
5: Yan eh, no?
1: Dapat wala na. Amuna nga gapasalamat kita kay ini mga tigulang Radjumanovi. Tigulang na sila. Less na nang kuwan sa ila. Mga ang movement nila na nga matagaan sila na binagid ang mga tigulang na pigado gid. Kundi maka-avail sila sa service.
5: Dapat ipasiguro ang opisyal ang paggamit sang salakyan sang gobyerno. Ini ang pahayag ni Mayor Ray Satrenyas angot sa isyo sang paggamit sang salakyan sang syudad bisan Domingo ng adlaw. Pahayag sang alkalde nga nangin questionable lamang ang paggamit sini kung hindi opisyal ang lakat. Ginpatag sang alkalde nga kunara pa sa public service, hindi malikawan nga maimbitar sa mga okasyon.
6: No, ang paggamit na iya depende opisyal ang paggamit. Kung hindi official, so amon ang questionable. Dapat we have to follow lang gibutin. We have to discern, is it an official invite? By being public service, in public service, na-invite ka gid 24/7, no? Kung sa gab-ibi may sunog, anong maayo? Labi na gid sa akon, magbuwa ako 24/7 ang libot, nilibitaron ka to sa mga barangay, check up ka to sa project, you have to make sure it is under an official duty.
5: Ang kabayan sang payag ni Mayor Ray Satrenyas nang inisyo karon ang paggamit sang salakyan sang syudad matapos may nakita nga salakyan nga nakapark sa GT Mall kag isa ka kapihan sa Haro. Sakto man si Mayor, sakto man si Vice, sakto man ang mga konsyalta. Mabudlay mo isip parar ang pribado nga hulag sa public mo nga hulag. Presto na kung gabi emerensya, may sunog, no? Ti mga kadtutong konsyal, ang Vice Mayor, ang Mayor. Ti kinanglan mo pa trip ticket, kinanglan mo pang opisyal gid ang hulag. Actually, opisyal naman na. Ang lain lang, kung pamangkuton ka mo sa taxpayers, di na ka mong paisog-isog. Kag kung pangayuan ka mo papilis,
1: ipakita nyo.
5: Kag kung may driver man ka mo, kinanglan may driver's license.
1: Amo malana na pangayo sa pumuluyo.
5: Oo, titanan ngay na, questionably, kay Councilor Jean Marie Mabilog, dugangan man sa tiyo niya nga do vulkan man nga nagalburuto, nga official sa DILG, nga ma-react

0: dayon nga may gani ka pang usisa pa.
1: Actually, Radyo Manuvi, given naman na gani mo, duway naman na naginalantaw sa tao na ginadala nyo ng salakyan sa mga pistahan, sa mga birthday.
0: Teke, pero ang nadala sa pangsyon.
1: Nadala sa pangsyon.
0: Sila.
1: Pero ang ginisturihan man lang natin, hindi nyo lang ipagdala sa hindi nyo official function kung Sabado, Domingo, kag mga holiday.
0: Kag hindi ka mo magpaisog-isog.
1: Kag hindi magpaisog-isog, ginabalang gapapretend ka mo nga wala ka mo sala. Gusto ka mo, mayad ka mo, mangakig ka mo. Pero pitik sintas may mga sala ka mo.
0: Lariho malang gali ka mo tanan.
1: Di, Sin Mari, di na tong imo nga trip ticket. Di na tong imo nga resibo sa pinamakal mo to sa GT Mall.
0: Kag sa City Council, sa noon na ma-start investigation ma-start? Nyo?
1: Hulato nyo si Sarabya nga daw, abroad pa tuya.
0: Di kag bagulan tuya na matyan?
1: Gani.
0: Oo, tik may vice chairman man sada sa committee sang Blue Ribbon.
1: Ano ka mo yaman?
0: So why get? Bisan huya-huya nyo na lang sa pumuluyo nga the more ka-delay ni, the more nga mabalans ang tao nga ginamatamat nyo na pang ubra subo mga trip ticket nga why nyo na ubra nagligad?
1: Ngayon hindi mo na pinapakita sa amon? Kuya, until
0: hindi
1: now,
0: lang kay Shin mabilog, tanan sila da. Kaya ito mag-investigation, ladladanay na sila tanan.
1: Pero ti ang sintro sang investigation, Radyo Manuvi, si Shin kag si...
0: Oh, si Vice Mayor Barunda.
1: Councilor Ong kag si Vice Mayor Barunda. Si Ong in fairness ara pakita ya nati. Kay Sin Mari, Councilor di nang imo. Ginatuhil pa ho. Wait, hindi ko ya magambal sina nga ginatuhil Radyo Manuvi, wa man kita kakita. Pero tinga nga until now hindi niyo papakita ho.
0: Oh, kagka convenient sa inyo no kay wala ang committee chairman subong on leave sa.
1: Nami kamo. Ah,
0: daw kasaw kamo nga madugayan pa ni. Tiko may mga huya kamo da sa konseho. I-designate niyong vice chairman, proceed with the investigation.
1: Proceed na!
0: Oh, why ka mo magkalahuya sa tao? Pinanglukdo ko na karoon ng mga slakyan yung panglampos inyo magsisyon ko mo.
1: Lampos ang ano?
0: Lampos ko sa mga pamangkot. Nga kung pamangkot ang pumuluyo, hindi ka mo gusto pamangkoton. Dahil in return, mamangkot man ka mo, kag mapaisog-isog pa ka mo. Walang labot pa sa airport ang pasingit nyo. Mayam ni ang simpo ko.
1: Pa-paun ay. Sa piyag nga bahin, ginanunsyo ni Dr. Candy sa Tupas kay di na siya magpadalagan sa pagkakunsihal sa masunod nga eleksyon. Si Tupas ang anay Iloilo City Councilor nga nagaserbi karon nga Iloilo City Executive Assistant for Medical Tourism. Sa interview sa RM Iloilo, gimpayag ni Tupas nga luyag niya nga magtutok sa iya pamilya bago nagadalag ko na ang iya apat kakabataan. Suno sa iya nga luyag man niya nga magtutok na lang sa iya karir bilang isa ka-practicing physician, radiologist. Lead sa medical tourism sa Sudan kag bilang regional consultant ni Senador Bam Aquino.
2: I am confirming that I am no longer running for city councilor for 2028 because it's really my decision and also my husband's decision. Siyempre, at all times, sana ng mga decision ko, apektado akong pamilya, especially ang akong husband. So it really is a mutual decision between both of us that I will not run anymore for city councilor. Bangod sa, siyempre, since I am the executive assistant of health and wellness, I want to focus on my own health and wellness also. And also, I want to focus on for more career opportunities and growth. As well as, siyempre, natagaan ako sang chance, subong, blessing, na may ara ako bago nga baby, no? He's just 1 year old and 10 months.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Candisa Tupas sa sunod sa iya, ginanunso na niya ang iyang desisyon agud hindi na maghatag pa sa ang sala nga paglaom sa iyang mga tagsakdag na nagaduso pakuntani sa iyang magbalik sa pagserbisyo bilang konsihal sa Sudan.
2: I really feel that I owe it to Iloilo City. That's why early on I already had to announce that I am not running for City Councilor para it will not cause also to my supporters. It takes a lot of preparation. Elections really take a lot of preparation. Yes. So, hindi ko gusto na ang commitment ng ako ng mga supporters mag-dwain and madula because I am not sure about myself.
1: Sangin pamangkot naman kung may posibilidad nga magapadalagan siya sa mas mataas nga posisyon sa 2028. Gimpahag ni Tupas nga mangintuman inikabudlay nga desisyon sa iya. Bangon sa karon, luyag niya nga mag-focus sa iya pagka-doktor.
3: Tatak RMN.
0: Dumalagan ka gani Doktora Candice. Balik-balikan lang ginamon ng interview nga ni.
4: daw karadlawan.
1: Radyo Manubi, galain kung... abing pagtulo ko sa tao kung ginapakita niya nga puti siya. Dayon pagkadugadugay, pula gali.
0: In fact, may succeeding post pa to ang ambanya yung hindi na sa maglagan. Daw quote ba lang may ginapabati-batian sa...
1: Amo na.
0: Nga daw may nagpasalig sa iya nga maglagan sa higher position pero why matuman. Ti tani, kay hindi kakasaw sang wala sang hinambalan or word of honor, palabra di honor, ikaw hindi ka man mag-join sa muna nga style.
1: Tiyo,
0: no, pwede mo man yung hambalon nga hindi ka nagidya magkonsihal and contemplating to run sa lain naman base nga posisyon. Inaya daw ma-preserve para sa tao. Pero nang hambalon mong tanan nga daw hindi ka nagidya maglagan, tapos may pabati-bati ka nga may wala sang hinambalan. Di. So, sino, ina?
1: Iambalan.
0: No? Tikaron, kung ikaw naman nag-declare ka na hindi ka maglagan, ngayon, madlagan ka malang gali, suway ka sang kinalain sa ginapabati-batian mo nga wala sang hinambalan.
1: Muna.
0: So, dumalagan ni siya, damo ni siyang inugambal pang tao sa iya. Pero kung wala, dirata kumambal nga, gusto niya pamilya. Galing kay, ginapamangkot sabi, kung taas bi nga posisyon, sila niya, ti hard decision na. Imbes nga mambal kan lang, I think, regardless of the position,
1: hindi ko yung maglagan.
0: It's final. Kiti, konsihal ka man, mayor ka man, vice mayor ka man, o kung congresswoman, amo man nagyapon, kwaon niyang chimpo sa pamilya mo.
1: Yeah.
0: So it's not family, it's not your profession nga isa man sa generasyon niya. It's actually your political interest man sa gyapon.
1: May agenda man sa gyapon. Nang naghambal ko gani Radyo Manubi, nagalain ang panulo ko sa tao. Nga abi ko gani puti siya.
0: Nami na to tani na eh. Family mo,
1: tino kaga
0: profession niya. Galing kisa punta sa interview ta. Doon na bonita nga
1: hindi gali.
0: Daw leverage gali ning announcement gani kay daw may gusto sang i-remind nga may gin pasalig mo sa ako na.
1: Ano nga pasalig ina? May tao sa pang pinirmahan
0: niyo. Oo, kagsino ina.
1: Sino ina?
0: No, yambal niya.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:24 sang aga. Ang balita ngayon na batian, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa o kung Santon Plus sa Gold. Ang kape. Ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano ang pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Ganay para forever young mag Santon Gold Coffee Mix. Nagdangat sa 1,911 ka mga pulis upod ang mga force multipliers ang natala na nga i-deploy sa Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain nga bayan sa Western Visayas. Agon mapasiguro ang kaluwasan sang tanan kadungan sa pagbukas sang klase. Suno kay PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Atuanyo, nga mga pulis ang ipang-deploy sa palibot sang eskwelahan, mga dalanon, kagmataw nga lugar, agon masiguro ang safety sa mga estudyante, manunudo kag pumuluyo. Payag pa sini nga ang deployment ang magasugod sa pagbukas kag magatapos naman kadungan man sa pagtakop sang klase.
1: Sabi ang kabahin ginkumpirmar ni Joy Fantilaga Gorzan, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas ng aktibo nga job hire sa Facility Conservation Office ang Iloilo City Government, si alias Dadang, 47 anyos nga nadakpan sa drug buybust operation sa nagligad nga simana nga nagkuhaan sa 140 kagramo nga kabugaton sang suspected shabu nga nagabalo sa masubra 1.6 million pesos. Suno kay Gorzan nga bangod ini gilayon nga gin-terminate ang kontrata ni alias Dadang. Ginpatag si nga antesipatuman o gipatuman ang hugot ng pagsulundan sa pagbaton sa mga trabaho sa City Hall na kasulod na sa serbisyo si Dadang. Paandam sa tagpamaba nga magaserbi ni nga warning sa tanan nga wala sa ginadampigan ang Iloilo City Government.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:26 sa ngagang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugo ang nagdala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plus, Gold. Ang mga pulis nga madamo sang utang hindi dapat pag-ibutang sa patrol duty. Ini ang ginalantaw nga pamagi ni Police Regional Office 6 sa Director, Police Brigadier General Randolph Atuanyo, agod nga malikaw sa temptasyon na tumod nga mga pulis. Sa interview sang RMN na Iloilo kay Atuanyo, ginpayag sini nga may background siya sa finance service kag sang na-assign siya sa National Capital Region Police Office. ginpusla niya ang data gikan sa payroll management system o kung listahan sa tanan nga mga pulis kag sang ila mga sweldo kag loan. Sunod kay Tuanyo nga ang ginahimo niya sadto, amo nga ginahatag niya sa mga commander ang lista sa pulis nga halos wala na sang ginabaton nga sweldo bangod sang ginabayaran nga utang kag ginambalan niya ang mga commander nga kun mahimo hindi pagibutang ang natumod nga mga pulis sa patrol duty o kung sa mga posisyon nga may temptasyon. Pahayag pa sang opisyal nga ini agud nga malikaw ang natungdan nga mga pulis nga maghimo sang korupsyon kag moonlighting o kung pagtrabaho sa pribado ng mga tao.
4: Tinik-advantage po natin yung data. Ang ginagawa ko po noon as controller, binibigay ko sa commander yung listahan ng mga personnel namin sa NCRPO na tinatawag natin minimum net take-home pay or yung on the limit, yung halos wala ng sweldo. So sinasabi ko sa mga commander noon, sir, pwede nyo itong i-consider itong listahan na to, itong mga personnel na to, huwag natin lagay sa mga patrol o sa mga positions na may temptations.
0: Dugang pa niya nga nagapadayon man ang financial literacy training nga nagatarget sa mga pulis nga may problema sa pinansyal kag ginalakip man diri ang mga miyembro sang ila pamilya agud magiyahan man sa pag-manage sang kwarta. Sunod ko Etuanyo, ngayon naman ang isa sa mga prioridad niya sa subong bilang acting director sang kapulisan sa Western Visayas bango nagapati siya nga may direkta nga koneksyon ang pinansyal nga sitwasyon sa mga pulis sa ila focus, disiplina, kag integridad.
4: Malakas talaga ang temptations, lalo na kapag may loan. So maganda rin po, nabawasan. Napakalaki po ng yung unang-una, nabawasan yung mga corruption, iikots. Ito po, testimony po ito sa NCRPO na nakita natin na effective. Ito, kaya sinasabi ko nga po, ongoing yung financial literacy training nila. Sinasabi ko, huwag tayong mag-target ng personnel natin kung sino-sino lang, kundi unahin natin ito at isama natin yung pamilya at mga anak nila sa literacy natin para mag-guide din natin yung pamilya sapagkat alam naman natin na may hawak ng ATM namin, mga Macy's.
0: Ang kabayan sa payag ni PRO 6 Acting Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Amuning gusto ko nga mga commander sa PNP, hindi lang kay puro isog. Dapat may alam. Di, sino yan nakapaminsar sa nga mo sini?
5: Why yan nakapaminsaran?
0: Pangitaon, tabi sino di damo utang. No? Kaya ang damo utang, dako chan sa why na sang take home pay kun wala take home pay masulay kun tanyagan sila sang extra income sa mga illegalista
5: ang extracurricular sina Radyo Manuvi kay ginakulang dira na nada masulod kapin pa ang inang mga nagulutang ang mga pulis nga way mamblagin gamit sa sa kayuhan ang kwarta ang iba na nagutang lang kay ginbayad man to sa utang kay napirdi sa sugal
0: kagang iban na damo sila kirida
5: damo na.
0: Tiyan mo na, oh, siling ni General Tuanyo, niya nga ako nobras ang una sa NCRPO, niya ginapaten ko sa financial literacy training ini mga pulis, kaya ginapaupod ilang mga asawa.
5: Dapat, ginarang asawa.
0: Kaya kung narang asawa, at least mahambal mo pa, bana mo, balo ka sinisang loan niya.
5: Kagbalaan mama na sa...
0: asawa mismo, makambal nga, ga, daway kukbalo nag-loan ka, oh. Tapos ay kukbalo, may ginpatindugan ka balay, oh.
5: Nga muna.
0: Daw, daan man balay ta. So, sino pa rin nga mo balay mo? Kung sinanay mo, dumabaton ko pa. Ang bulays na nanay sang isa mo pagid kabata.
5: Kagdayong tikon madala si Mrs. kay part si Mrs. ang
0: financial
5: budgeting.
0: Management.
5: Budgeting sa Panimalay Radyo Manuvi.
0: Yes.
5: Dapat maintindihan yung nga duwa. Basi nga nagsulubra na kamo. Yes. Then kung damo-damo na ginangin yung loan, kaya ang iba na isang pulis na jagol na Radyo Manuvi mo.
0: Why ko kaso lapo, pulis nga nagpungko sa PRO 6.
5: Nga nagambal sa muna.
0: Nga muni ang direksyon maminsar. So dumambal mo si General Tuanyo. General, kung nakikinig ka ngayon, as of now, believe kami sa'yo.
5: Yeah.
0: So, sir, kabay pa nga makamit ka sa ngamon nga expectations.
5: Kay, gusto namo ni sir.
0: So far, do ka nami sa ngamon nga direksyon.
5: Bala mo, ining mga ginambal, pirmi nga mga police visibility.
0: Pirmi na na.
5: Nabatian na namon. Pero iniiya Radyo Manuvi.
0: Kao, housekeeping ni Boss Idol?
5: Kung manami ang police ni mo, wala ginakulang ang police mo, ay duro utang.
0: Productive siya.
5: Productive
0: siya. Hindi lang siya kay hindi isa mangin corrupt. Productive gid siya. Makapaminsan sa mga mayo. So good housekeeping ni ang ginobra ni General Tuanyo. Sir, tuloy mo lang yan. No? Kag kinanglan, ididon gid.
5: Yeah.
0: Kag amo ni ambalta, importante gid ang financial literacy. Hindi lang sa PNP.
5: Sa tanan nga profesyon.
0: In fact, amo ni nga ginatudlo ni ginadusto nang itudlo sa Department of Education para kabataan ta timprano pa may budgeting ang mga international schools. May amo na niya Bus Idol.
5: Isa
0: nang kabataan sa high school sa iban nga international schools. kabalo iya sa stock exchange.
5: Ang malain ganilang Radyo Manuvi kay ang tamang international schools nga na mga estudyante da, damo na iya kwarta. Man ka-afford sila iya sa international schools.
0: Pero, bo, sa
5: pero sila pa iyang ginatudluan sa budgeting. Kita dapat iya Radyo Manuvi sa public. Kita iyang tudluan kay ang kwarta ta iya
0: pigado,
5: pigado kita iya mo.
0: Sila ang kakinanglan nga batakon mo sa pangabuhi.
5: Tama na.
0: Pero bo, sa idol, speaking sa may mga sarang na nga danang eskwela sa international schools, may pamangkot ng kusi mo. Damo pa kwarta ang tag-iya sa international school sa gobyerno?
5: Di damo kwarta ang gobyerno. Eh.
0: Gobyerno iya nga panguligta sa kwarta? No, sa pumuluyo? Gusto niya kag-indi, mabayad gid sa kiti laye, kasuguan. Tinga nga hindi ta na ma-implementar sa mga school.
5: Pero sinapro itudlo inyo mga kabataan. Sine,
0: ang galalapaw abi nga ego sa mga opisyal sa DepEd, among hindi kabaton. Nga itudlo ang financial literacy separately as a subject gid.
5: Una kuya
0: ang ilan na permerason, gina-integrate naman na sa mga subjects. Kaya kung hindi, kuno nila pag-integrate lang, meaning ilakot lang, hindi ma-sustain. Araw pa. Butangan nyo Moodle eh.
5: Nga nga sa international school kaya haw.
0: Oo, nga nga ninyo, i-integrate lang.
5: I-integrate lang.
0: Daw lakot-lakot lang bla.
5: Mula nang
0: so, hindi nila mabaton nga ginatudluan bala sila nga may ibang pagid nga mga pamaagi how to be a better student.
5: Kaya ang bata, Radyo Manuvi, tudluan mo sa timprano pa. Masagad na siya. Madala niya na mintras nga magagad ako siya.
0: Kasi makalearn man ng teachers.
5: Natural.
0: No? Makalearn man ng teachers kasi siyempre triningon sila how to teach financial literacy. Kagbalaan taman, luwas sa pulis. Okay. Ang butas ang utang, public school teachers.
5: Una, hindi nyo lang na mahambal sa amon, pero ako niya, speaking niya sa experience ko, ang magulang kuya, ako nagkuha sa sweldo niya sa DepEd. Radyo Manuvi, ang nakuha ko sa kinsinas niya, way ganit 2,000.
0: Te, kita mo.
5: Kaya nga, puro loan. Puro loan. Kaya ikaw na, mamangkot ko sa mga teachers subong. Hindi man nasala mag-loan. Kaya anong tabi? Kaya mungin mo na yan.
0: Pero
5: ang 2,000 mo sa kinsinas, maglima ang bata mo.
0: Yes. Kagko na mo na lang na ang income sa teacher kada bulan nga bilin. Kaya expect ka mo, mangin productive siya.
5: Hindi sa pangin productive.
0: Bisan ano pa na sa kaalam, bisan board up not sir pa na siya.
5: Lingin ulo yun na pirmi.
0: Pero kapalibog na siya sa matagadlaw, hindi siya ka-focus sa pagtudlo. Gapasingit pa na, no? Dira nagasugod kisa nga mambal ang estudyante do nami man ni si ma'am sang una. Nga nagamuna ni siya. Ang lain dayon, halinan sang stress, mamasakit ang mestra. Na, so muna paminsa runta, kinangan open kita sa mga bagong ideas kag importante gid sa tanan sa mga nagapalamati subong ang financial literacy gid.
5: Importante niya para sa akon Radyo Manuvi, tama niya kay importante kay.
0: Kaya kung nakaintindi ka mo nga dapat laban ang sulod sang sagwa sang kwarta kada sweldo 15-30. Makibot ka lang damo ka sinuptan, damo ka sang pwede maobra nga productive sa pangabuhi mo kag sa future mo sa pamilya mo. Yung ibang daya nga pasikat-sikat lang subong, bakal sang tanan, gwapos la pirme. No? In the end, kada magasinso yung iban, bitir-bitiran ka, kay, why kay mo yan nag-practice financial management?
5: Ginatudlo na da, mambal ka mo, ti, ano, nangutang kami, kay ti, why man kami, ngutang kami, amunin, nagdamo-amun utang. Sa financial literacy, tudloan ka mo, paano nyo na da obrahon, paano ka mo magbayad, anong pwede nyo himuon, nga hindi ka mo matamnaan sang utang. Amun ang akinanglan ni Radyo Manuvi, sa pulis, kay sa tanan ng mga profesyon, ako ya, kung may ara sinama, attendin ko ya, kay bisan paano, ginakabos ako ya, Radyo Manuvi, sili ko nga ang amunin nagasulun sa akong tingang, ginakabos man ako gyapon. Meaning sina, pigaw, ang aton sini nga budgeting, nga dapat naton matunan, halin mismo sa mga expert.
0: Kagdira mo siguran, disiplina mo.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:36 ang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 nga aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
5: Ginkumpirmar ni PRO6 sa Police Brigadier General Randolph Tuanio nga may tukuron nga bagong team sa mga operatiba ang mag-a-operate sa anti-illegal drug operation sa Western Visayas, sunod kay Tuanyo. Ngayon ibangod ang kadabanan ng mga operatiba nagbalik na sa Cebu kag Metro Manila kabangdanan nga magatukod ini sa preska kag bag-o nga mga operatiba nga magatutok sa anti-illegal drugs campaign sa PRO 6. Pahayag pa sang opisyal nga mga bagong operatiba ang mangin aktibo kamapisan sa bulig kag suporta sang local government units kag mga barangay officials para sa ilang nga new directions pag-abot sa away kontra illegal nga droga.
6: Relaxin din natin yung ating grupo na mag-ooperate po sa anti-illegal drugs. Bakit alam naman po natin, nung upo tayo yung mismo mga heads ng mga nasabing unit, halimbawa yung RPDEU, yung RSOG, sila po ay nagsibalik na po sa Pro 7 at iba naman po ay napunta sa Metro Manila. Tayo po ay may bagong team dito na hopefully very fresh na magiging masigabot, masigasi sa tulong na po ng ating mga local government.
5: Ang gabahin sa pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:37 sa aga. Standby ka mo ha kay dugi-dugay kuan namon si Radyo Manflo Navarrete. Excited si Toto Flo aga pa. Selenya sir, ma-report ako. Pulo ka pisos gid ang nubo sang gatong subong.
5: Oo, pulo gid.
0: Tikon maglabot na tas amo na, balik na tas normal.
5: Ti subong pilagani kagapon
0: ng tubo. 83 ang pinakabarato nga diesel nagligad 78. So matupa ni 73. So mga 5 na lang ka pisos balik na ta.
5: Mabalik
0: kesa
5: na ta.
0: Una tag 68 na mo. No, so standby no kay kwao nato ni na dugi-dugay. Sa piyak nga bahin ginpabaskog sang Iloilo City Government ang medical assistance program sini pinagi sa formal partnership sa pulo ka major hospital sa syudad. Ini ang programa, o kung ini nga programa ang nagapalapad sang access sang indigent kag financially incapacitated ng mga Ilonggo sa nagakaigo ng mga healthcare services. Ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas ang ceremonial signing sang Memoranda of Agreement o kon MOA sa participating hospital sa idalom sang Iloilo City Government Medical Assistance Program o kon pagatawgon nga HAPLUS o kon Health Assistant sa Pumuluyo Laboratory kaga Hospital Service. Ang mga partner hospital sa moang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicos Medical Center, Healthway Qualimed Hospital, The Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas State University Medical Center kag Western Visayas Medical Center. Pagi sa sininga partnership, ang mga qualified beneficiaries nga endorse ang Iloilo City Government pinagi sa Atipan Center, sang Office of the City Mayor, makabenepisyo sang hospitalization services, diagnostic procedures, laboratory services, medicines, medical supplies kag iban pa kinanglanon nga medical intervention subject sa terms and conditions sang programa. Gipaig man ni Mayor Treñas nga mas mapasiguro nga Ilonggo o kon ang mga Ilonggo nga may mabulig kag may masandigan sila sa tion sa medical emergencies samtang padayon nga ginatukod ang mas compassionate, responsive kag inclusive nga healthcare system sa syudad. Nagpasalamat man ang alkalde sa tanan nga partner hospital sa ilapag-upod sa city government sa sining nga meaningful endeavor. Ang partnership ginautorize ang sanggunian panlungsod pinagi sa isa ka resolusyon nga nagtugot sa City Mayor nga magsulod ka magpirma sa mga kasugtanan para sa implementasyon sa nga ICG map. Suno sa sangguniang panlungsod, ang kolaborasyon nagapakita sang importansya sang inter-institutional cooperation sa pagpauswag sang accessible healthcare, efficient public service delivery kag kayuhan sa mga pumuluyo sang Iloilo City.
3: Tatak RMN.
0: Amining programa kay ang imol hindi bala mag-hesitate nga magpa-hospital. Ang imol perme gambal lang kay wata kwarta. Baka sakali na lang ah, uli imnil nanda tubig kan ilinugaw basi mo pawan ka.
5: Para aguanta.
0: O ang ibanda mambalang ita lang to manugbutbot kag arbolaryo.
5: Tiyan mo na eh.
0: O ti subong hindi na sila mangalang-alang. So, kung paano mag-avail sini, mas mayo guro ma-discuss tani, no?
5: Amo na yung gusto ko nga mga programa.
0: Sa city government. Kay
5: namo ma-avail sini.
0: Ang hugot namo ni Busa Idol, labi mo Mayor Raisa, pwerte git sa mga mamo sini. No? Kay na daw, passionate kami sa financial literacy. Passionate man kami sa animal welfare. Passionate man kami sa amo ni medical assistance, social services. Kay adlaw-adlaw, Mayor, ang gakadto sa amon di. Bow, langalangon lang daw, Mayor man kami. Bisan why kami iya sang posisyon sa gobyerno. Do matsag na mo na do daw do kwan kami ya do miyor
5: do miyor do miyor ka
0: matsag na mo do miyor man kami kay gapangayo bulig ding tao per me
5: nagligad na Jumanuvi sa isa ka adlaw ang nagwa sa ako na 400 pesos malang to pero para sa ako ang 400 pesos personal money ko to, dalo ko to sa pamilya ko, bakal ko sudaan. Pero wa ikugid ya mapunggan ang lawas ko, siling ko 200 lang gid. Kuha ko ang another 200, inhatag ko, plate. Pagka uruod to, may ara pagid nga nagsaka. Di, hunusun ko pagid ang 200 mo, kay gahibi ang tawo nga. Service ang plate lang. Di, 400 pesos sa isang adlaw. Di, gamay man lang akong sweldo, Radjumanovi mo. Di, personal ko to money, Mayor. Para to sa pumuluyo sa sudad, pero ginkuha ko pa. Kaya di, magkanto sila, abi, kung kaisa Radjumanovi. Why, why, man?
0: So, mayo gid madiscuss tani kay Mayor Guro, paano maka-avail sini ang tawo?
5: Kaya kinami sini nga programa,
0: oh. Oo, kay kung mag-hospital ka, bisan paano may pangbuhin-buhin sa bill mo? Hindi man ni Guro, tamag ikadako, pero at least ang imol, blind, hindi mag-hesitate nga magkadto sa hospital.
5: Kagang imol, ga-hesitate na sila kay wala na kwarta, imbis niya hindi pa lala ang balatian, nagalala, kay tingin pa bayan, kay tingin gani magkadto sa hospital.
0: Si Don, na-inspire ako sa nga muna nga lihok sa sudan.
5: Wala gusto ko ng mga matukot programa.
0: Matukot na Guro di sa RMN sa nga to, no? Hindi mo nung ngalan sa nga to. Ngalanan ta na TLC ni Boss Idol. Tender love
5: care
0: and care ni Boss Idol. Grabe no. Tapos kada kadto mo di may balakol si Boss Idol. Pala uli mo to. Sige, dugangan ta nga aton nga mga balita. Ini nga bahin dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Kani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sa biyagabahin mga karadyuman, TLC ni Inday Project, ginpangapinan ni Mayor Trenias. Kasama mo sa balita, Radyuman, Joel Franco.
7: Ginpangapinan ni Mayor Isa Trenias sa proyekto nga TLC ni Inday. Suno kay Mayor Trenias, isa ka generic ang tinagang Inday sa tagsaka pamilya. Kinanda na ginatawag nga Inday ang kamagulangan ni babae, kagtuto naman kung lalaki. Bayag sa alkalde nga ang programa ni Gasentro sa mga kababaihan, gani amo ini ang iyang angalan. Ang beneficiaries ng livelihood program nga TLC ni Inday, lunsay mga kababaihan, nagtukod sa magamay nga negosyo sa ilang barangay.
8: Ang Inday is a generic term. In a family here in Iloilo, kada pamilya natin may Inday. May inene, may toto, may nonon. Sa amon pamilya, ako ang magulang ng Inday. Next, ang magulang ang lalaki, basta toto, no? Si papa ko sa ila pamilya, kay ikaduwa siya, basta ikaduwa ka ko, no? Nonoy ka. Kung lalaki ka nga magulang, toto ka. Sa inyong pamilya, si manang ni Guro, tawag man na Inday. It's a generic term, but this one,

0: Gobyerno kundi ALG ang livelihood program sa siyudad nga TLC Ninday sa posibilidad sa paglapas sa ate EPAL memorandum sang ahensya. Samtang gid basalig ni Trenyas nga makapadayon ang programa kag basang adon pa agud mas madamo ang makabenepisyo nga kababaihan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manjual Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ang isa ka women empowering program sa mga babae diri sa aton, mga Ilongga, dagiti balo ka naman ang tawag diri sa aton kun hindi Inday, Nini.
3: Tuto Nunoy.
2: Oo. Ang laki ati Tuto Nunoy.
3: Inday ginaiya kalaban.
2: Babae Inday kag Nini. Nini. Oo, di kay Nining.
3: Nining.
2: Ah, nahimo paya subo nga kaso.
4: Dobrad lawas.
2: Kay paglaga ni Mayor Raisa Trenyas, tawag siya Inday Raisa mo. Ay, kasadya sa politika nga ini.
1: Tatak RMN.
2: Eh, para sa mga Inday ato nga programa, subong niya may kaso na iya ang programa para sa mga Inday, sa ngalan lang nga Inday.
4: Good life.
3: Di, si Inday Sara, ya?
2: Gani.
3: Si Inday Sara, tinamo mo na ngalan nga Inday.
2: Basi kay Inday Sara, tublao. Ay, sadya-sadya sa inyo. No? Pero away lang ka muna sa politika.
3: Yawaya nyo lang.
2: Oo, hindi na ka mga away sang iban.
3: Kung gaaway ka mo, kamo lang.
2: Mm-hmm.
3: Ang serbisyo, hindi na ma-hamper. Mm-hmm. Dayon, kung gaaway ka mo,
2: kamo
3: lugay
2: lang.
3: Abi, kamo iya pang dalasa sang iban.
2: Oo, panibit-sibit pa.
1: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
2: Oras sa 6:47 sa ngaga. Tipot lang ni kay may rollback kita sa presyo sang gatong ho. Mayon ni nga subong adlaw, may bilin-bilin paguro mga sweldo nyo sang pizza 30. Mabakal nyo pa ho kay nagbarato subong gatong.
3: Ang akon Radyo Manoviga, igpat-igpat na.
2: Hmm.
3: Why ko gintugungan kagapon?
2: Kay para subong.
3: Kay para subong.
2: Hmm.
3: Ti magpulo ka pisos ng tobla. Kadakugid sang akon matipid kung subong ko
2: ina tubong. Kaya mag mo, pila ka litro ang full tank mo?
3: Damo na ako.
2: Ako na sintay dos mo?
3: Dos 65, something.
2: Hindi, amak mo 650 pesos saving
3: kada
2: mo.
3: Kada ko dako
2: sus, tunga na naka, one port na nakasakos ang bugas mo sa idol.
3: Ay, subong gani, ang sudan ko, Radyo Manumim, yung tiner na lang ko, anay, sa mga gagmay-gagmay, ng mga kuha ng bala, rapu-rapu lang, anay.
2: Mm.
3: Kaya pertingin niya kamahal-mahal, ti, matipid kita dira, dahil matipid pagi kita sa gatong.
2: Hindi na lang ko mangkuta, no, akong sudan, subong.
3: Ano sudan mo, subong?
2: Itlog niya isak bilog.
3: Ang akong subo.
2: Mayo lang kay may kapihin niyo.
3: Amo nang nami.
2: Amo nang ipares ko para do may konsuilong panabol ko.
3: Ay, oh. Nako, ang importante ra Radyo Manoviga. Ikaw
2: yan, agapay yan, may ligupon ka na imo ganyo.
3: Basta pag programa ko na di surbol, ginang bit-bit ko ng kapihin niyo. Ginapagsulod ko di, upon ko si Radyo Man Jason. Timpla kami na yon sang kape. Kaya ari sa mga pumuloyo naton subong aga, kung galanta ko mo sa Facebook namon, sa YouTube. Kapihin niyo, igupon ko Radyo Manoviga.
2: Doon na obsessed na ni Saya Jay sa mga mo. Yan namin tangit sa.
3: Siyempre.
2: Pag-introduce siya sa kape nga na eh. Huwag niya sa pangapi. Masukulo na di matagit.
3: Wala ko yung pangapi. Balan kay siyempre maagi na igo ko sang akong acid. Tini iya palangga akong kapihin niyo. Kaya huwag ko yung Radyo Manoviga na acid. Kaya ang namitan ko gid ya. Gasulo sa pinsar ko, eh, inom ko iya sa huwag kalamay.
2: 14 in 1.
3: 14 in 1. Eh.
2: Sige de. Bo, grabe daw, Rago. Bo, grabe, no? Ang anya daw, manhog. Sara lang sa inyo nga mga butika, ang kapehen nyo. Kag sa mga gusto pa nga mag-tilaw. Kadto lang di sa may Merrymart Molo sa tabok sang Sarabia Optical sa Old Merrymart sang sa tunga na blam may mga relief da. Ara sa entrance gate sa tabok nga radang shop at Samara, dira kamo pangumpra sang kapehen nyo. Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man Novi, Radyo Man good news ini sa mga motorista naton kay halos na nagnubo ang presyo sang gatong sang halos sa 10 ka pesos, no? Ang diesel max mabakal sadto sa 81.50 pesos per liter, subong mabakal ini sa 72.40 pesos per liter. XCS 79 mabakal sadto sa 79.50 pesos per liter, subong mabakal ini sa 74.80 pesos per liter. Ang extra mabakal sadto sa 78.50 pesos per liter, subong mabakal ini sa 73.80 pesos per liter. ang turbo diesel mabakal ini sa 80

0: kag mangosteen fruit extract kag may anti-cancer properties kag may 200 ka international unit sa puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang imo kape, Vita D Plus Coffee Mix.
1: Masobra 2,000 nga free wifi site sarang na nga ma-access ang publiko sa palibot sa Western Visayas. Kasama mo sa balita, Rajuman Mon Kapalihan. Balikan ta si Rajuman Mon, anong pwede tada ma-play? Why anay?
0: Kung wala, madiritso ta sa Network News Jays.
1: Kung kwan, pwede man na aron?
0: Agad kita'y pinalibo.
1: kung ano, madiritso na lang kami ah.
0: Oo. Sige ah, no? Pwede ta?
1: Pwede.
0: Okay na?
1: Sige.
0: Rajuman Mon Kapalihan.
2: Sarang na nga ma-access ang publiko ang 2020 ka free wifi site sa Bilog na Rion 6 kasunod sang giniwat na launching sang DICT free wifi sites sa Rion 6 sang Hunyo 1 tuig 2026. Suno kay DICT 6 outgoing regional director Engineer Rinaldo C. ang mga free wifi sites ang makitaan sa mga pampublikong eskwelahan, hospital, kagang iban, ang yara sa mga state universities and colleges o kon SUCs.
3: Dito natin na 2025, actually all municipalities, regions, nagkaroon ng free wifi. Most of them are nasa schools, ibang ibang hospital, and even SUCs. Kaya we could confidently say na buong
2: pahayag pa ni C, kalakip sa mga sites ang mga eskwelahan ngayara sa geographically isolated and disadvantaged areas o konjida apang aminado ini na hindi patanan ang ilan abutangan kag nagapadayon pa ang procurement para sa wala pa malabot sa proyekto.
3: Inilagay po natin sa school, kasi po ang purpose po natin at natin po sa learners paggamit po ito. At ilagay din po natin sa barangay para po magamit ang public lalong-lalong na nakumunito po sa area po.
2: Maluwa sa mga free wifi, nag-distribute man sang bayanihan SIM ang ahensya para sa mga estudyante sa GIDA areas. Ang launching sang free wifi in Patigayon Kadungan sang National ICT Month 2026 nga gintambungan sang mga matagas nga opisyal sang ahensya, kalakit na si DICT Assistant Secretary Pinky Jimenez. Kalakip man sa nasambit nga aktibidad ang kick-off sang GovNet expansion sa Pasay City kag pinili nga LGU sa 1st District sa probinsya sang Iloilo. Ginpatigayon man ang ceremonial memorandum of agreement signing sa tunga sang DICT kag sang University of the Philippines Visayas para sa pagpatuman sang GovNet. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Moon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Ang oras mga karadyuman,
1: Las 7:09 na antak na sa aga.
0: Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
1: Napriso na si Senador Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail matapos ginparesto sa Sandigan Bayan, 5th Division bangod sa plunder nga isa ka non-bailable offense voluntaryo nga nagsungka si Estrada sa mga otoridad sa Senado samtang ginpanindugan niya nga wala siya sang kinabtanan sa mga anomalya nga naangos sa flood control funds.
5: I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga allegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget.
1: Ang gabahin sa pahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
0: Wala na dayon ang natalana ng plenary session sa Senado bangod wala ang majority nagpakita. Ang minority block naman, kung lamang ang ginabugusan sang 11 kamembro kag amo ang nagabot. Suno sa ila, nagulat sila sa presiding officer nga ginatungdan sang Senate President agud makasugod ang sesyon. Uli na ginkonfirmar sang opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala sang sesyon. Ante sini nagpost pa siya sa iya social media nga nagapanawagan sa minority nga hindi pagpasugtan nga maghipos lang

0: ang Senado. Iniangot sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Hindi ko minsindihan ni si Cayetano mo. Hindi ka magsesyon. Bangod lang ya kay ginaresto si Jinggoy Estrada.
1: Guwapo!
0: Suga pakita lang ya nga ang tindog sa mga senador nyo sa majority. Yaman? Nga kung senador gali yang dakpon kung ano man yung krimen niya nga way magkita ilabot da. Kahit isang nag-involve to siya sa flood control. Why niya matay na agad siya? Tapos sa umiro niya kita ya.
1: Kada mo damo bala Radyo Manovis ang alaktuhan sa Senado.
0: Oo.
1: Like atong hambal ni Senador Rafi Tulpo, may tatlo gali ito ka Manog General. Nga mapapromote. Ti kinanglan gid nila dito Radyo Manovis kagapon. Hindi ko sure kung ano yung mga patakaran dira. Pero kinanglan nila dito nga maistoryahan dito para nga mapromote man sila kay Manog retire naman sila mo.
0: I think sa commission on appointments.
1: Commission on appointments
0: sa CA.
1: Ti ano matabo sila.
0: Eh nga wala nyo tuyagin sipot.
1: Dahil wala sila yung bala naghambal nga
0: way ta sesyon. Way balaan bla.
1: Ang hambal niya lang
0: niya. Tapos hinatsan niya pa aircon, kag wifi ang mga senador.
1: Kita nyo ka mga bastos.
0: Sa nga speaker ni si Cayetano, doon duman mo nga ikudita sa ni speaker Lord Alan Villasco. Yan. Si Sara man to nagpapungko kay Lord Alan Villasco, kay friend niya na eh. Pinatsan man na ni Cayetano sang kwan sang kurinte ang session hall.
1: Mamugid yung style yan so, ni Cayetano.
0: Hindi ko mention diyan ni si Cayetano kung ano ni kahangol-hangol sa kwan sa puder ang iyang pagpangalagad sa gobyerno.
1: Dayon siya nagchat sa kay Tito Soto na sila niya i-boycott na lang. Wala. Hindi niya sila kuno iya ma-boycott sila, hindi na lang kuno magsesyon, i-boycott na lang ti hindi magsugot ang minority. Kung isa lang yang nadula sa inyo kay na priso, kadto inyo lang to after session, dito ka mo sa prisuhan, pero ang inyo trabaho bilang senador, ubrahan nyo iya.
0: Kahuluya kay Cayetano. Kay Subong, nag-asang unang senador mo pa ning ginataha. Ang House of Representatives, sa muning daw ay ginataha.
1: Was
0: Subong, mayo pang house sa inyo. Kaya ang house ya, nakapasar na sa ilang mga lubrahon.
1: Huluya.
0: Kamuya sa senado, yung mubra, tiga mater na dang leader. No? Si Alan kay Tanugit ang utro
1: sa itanan. Si leader Alan
2: Mandatak. RMN.
0: Ikaw mo nasagad ka interview siya pero may pagwapo mo man sa disililo.
1: May mantamihin mo. Hindi ko man kayo hindi.
0: Right naman na nila mo, no?
1: Right naman na nila interview.
0: Mo, no?
1: Oo, eh, manukabi.
0: Gani mo. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo mga karadyo man sa Non-Super Plus, the new and improved Non-Super Plus capsule. Ang Non-Super Plus capsule, ang imo sa Mangustin, Guyabano, kag Malunggay. Ginbago para nga maproteksyonan kita, magbakod immune system sa mga balatian. Para mayon ang kondisyon sa aton baga, magbakod kita sa tanan nga sa isang kagaw nga nagaigo sa lawas ng tao. Non-Super Plus capsule, available na sa mga butika. Sa aton nga Extra Wow Balita.
2: Extra Wow Balita.
1: Magkaradyo man sa Extra Wow Balita, sino man abi ang hindi matulugan kung nakaangkon or naka-on ang aircon. Sa India, arestado ang isa kakawatan matapos matulugan sa ginpaandar ang aircon sambalay nga yakuntani kawatan. Natabo ini sa Lucknow, Uttar Pradesh. Sa balay sa isa ka doktor nga sang among gabi wala sa ilabalay. Ginbuksan sang kawatan ang gate sambalay kag nagsulod sa nakita nga may aircon ginpaandar niya ini. Nagkuha sang ulunan kag naghigda sa salog ay gwapo. Natalupangdan sa mga kaingon nga bukas ang gate sambalay gani nagpanawag sila apang wala sa may nagsabat. Gilayon sila nga nagtawag sang pulis. Pag-abot sa pulis, naabda nila nga hamuok nga pagtulog sa suspek. Sa investigasyon, hubog nga nagsunod ang suspek sa nga lalaki sa balay, kag mangawat kuntani apang natulugan.
2: Tatak RMN.
0: Ang value subon sa isa ka US dollar, 61.75 pesos. Kag balantayan ta, no? Kayang air supply, mabalik naman sa Pilipinas. Na dimat sila no damo ang fans nila di
1: ang da fans nila nga Pinoy grabe
0: daw kagalibog ulo nila nga tanan nila nga kanta
1: balansang
0: masabayan sa Pilipino Pinoy pa yung imong
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Sinom kaysa lang kasasya sa gabi para pagkagam mahumok ang pagpagwas ng higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines.
2: Tatak RMN. Magkaradyuman,
1: kung mataas ang imo blood sugar, pakonsulta ka. Imna ang mga gina-advise ng doktor, bakla ang reseta, Pero ang pinakadabes on tating kaon sang tamis, hinaya lang ang kaon sang kanon kag garne. Pero sa mga suki naton kadto ka sa butika, bakal ikaw maabiyan sa DTX500 may charantin. Nagika sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar kain nga nagalimpyo sang aton atay kamataas sa antioxidant properties niya para hindi dali ka magtigulang. Gani mga karadyuman, aprobado sang FDA. Inom na sang DTX500.
2: Tatak RMN.
0: Diretso na kita sa RMN Network News. Kitay kita karon part 2 sa aton nga pagpangalagad. May helper pa na ginpatay sa adlaw mismo sa iya birthday, kay gintiro sa iya amo sa Miagaw. Kag sa aton tingog giligay noon, halad para sa mga manunudlo. Kag tarpulin ni Kong Barundaho, ginpakabit sa iya supporter sa Taal Mulo. Pinahukas ko noon ni Kapa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guaso.
1: Radyo Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Kaya't pamahalaan. Kasama mo muna rito sa FM Mustagupan. Ito sa Tumimano, Tatak RMN.
2: RMN Network News. RMN Tutok Bulkan.
4: PNP inilagay sa heightened alert status ang disaster response nito sunod ng banta ng pagputok ng bulkang Mayon. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
5: Inilagay ng Philippine National Police sa heightened alert ang mga disaster response unit nito at inatasan ng mga pulisyad sa rehiyon ng Bicol na paitihin ang paghahanda kasunod ng pinakahuling aktibidad ng bulkang Mayon. Ito ay matapos iulat ng PVOX, ang isang pyroclastic density current event o mas kilala bilang Uson sa bulkang Mayon na natiling nasa alert level 3, isang indikasyon ng mataas na antas na pag-alboroto at posibilidad ng panganib na pagputok. Ang PNP Chief General Jose Melencio Narataes Jr. aware ang mga kapulisan sa sabing sitwasyon at palagi itong nakahanda para responde anumang mangyari dahil na rin sa mga dating karanasan. Dagdag pa niya, pinaitindi ng pulisya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa nasabing posibleng aktibidad ng vulkan. Paulit-ulit namang pinalahanan ng PVOX ang publiko na mahigpit na pinagbawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng vulkan dahil sa patuloy na banta tulad ng pyroclastic density currents, taguhod ng bato at bigla ang eksplosibong paputok. Hinimok din Narataes sa mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag sa mga official na impormasyon at mahigpit na sundin ng mga apiso ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
6: May good news tayo sa mga motorista dahil epektibo na po ngayong araw na ito ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo. 9 na piso at 26 na sentimo ang itinapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. 4 na piso at 76 na sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang meron pong rollback din sa kerosene na 10 piso at 86 na sentimo kada litro. Samantala, kinumpirma rin ng Department of Energy na dumating na sa bansa ang karagdagang 21,000 metric tons ng LPG dahil dito'y umabot na sa 42 araw ang inventaryo ng supply ng LPG sa ating bansa, habang may inaasahan pa raw pong karagdagang LPG shipment sa mga susunod na araw. Pero ang bad news, ako may bad news, tataas ang presyo ng LPG ngayong Hunyo. Ay, tataas daw po ng 3 piso at 41 sentimo per kilogram ang pagtaas o yung katumbas ng halos 40 piso sa kada 11 kilogram na LPG tank.
4: Sa kumbinin na balita, alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan. Mga jeepney driver po hindi pa raw kontento dun sa panibagong oil price rollback. Kasama natin sa balita live si Radyo Man Gerald Ule. Gerald
7: Live Report. Kasamang Sander, kasamang Ricky, nako, mataas pa rin daw ang presyo ng kadalitro ng diesel kahit may rollback na halos 10 piso kadalitro ngayong araw. Ayon sa ilang supera, dapat ay maibaba pa ng kahit 10 piso ang kadalitro para maibalik sa mahigit 60 pesos ang kadalitro ng diesel. Para kay Mang Francisco Asunciona, ay isa rin ang rollback pero mas maganda kapag mas mababa pa sana. Umaasa itong sa susunod na linggo ay may rollback ulit para makabawi sila sa pamamasada.
8: Malaking bagay yun. Eh kung sa susunod eh, ganun ulit, di lalo maganda. Eh papanto, lumalapit tayo dun sa original na price bago magkaroon ng gera.
9: Pero kulang pa rin?
8: Kulang pa rin yan. Ang inaabot natin yung maka, ano nga siya dun sa dating presyo. Kasi doon na tayo nasanay.
7: Mas kagagrawan naman daw na mamasada ngayon si Jim Serrano dahil kahit paano ay makakabawi ito sa kanyang pamamasada lalo at malaki, malapit na itong pasukan. Makakaimponaan niya siya ng pang-prison at baon ng kanyang anak na nag-aaral. Anya na sa 25 liters ang diesel na nakarga sa kanyang jeep sa maghapon sa pamamasada kaya nasa mahigit 200 na rin ang kanyang matitipid.
10: Kung ano man yung rollback na mangyari, malaking bagay na sa amin yon. At least, merong rollback at nakakabalik na kami sa pamamasada. Bumabalik na yung mga kasamahan namin sa pagdadrive kasi may kinikita na ulit kami. Malaking bagay na po yun. Kumbaga sa ano, pandagdag bigas na yun at pambawal ng mga bata. Lalo na ngayong pasukan.
7: Ngayon ako, upad na ng mga kumpanya ng petrolyo ang mataas na oil price rollback na 9 pesos sa 26 centavos kada litro ng diesel at 4 pesos sa 76 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Radyo Manjeral, Di Ulet, Tataka, RMN.
6: Sa ibang balita naman tayo, punta tayo ng Cebu. Sa Cebu, isang taunggulang na batang lalaki ang namatay ng masagasaan ng bus. Kasama natin sa balita si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
11: Nabitawan ang kaniyang ina ang isang taunggulang na batang lalaki nang matumba ang kanilang sinasakyan na motorsiklo sa isang aksidente na nangyari sa National Highway sa Barangay Bato, Municipalidad ng Sabuan sa Southern Cebu. Sa investigasyon ng kapulisan, na outbalance ang motorsiklo na minamaneho ng ama ng bata na si Fred Paho na taga Compostela dahilan na tumilapo ng bata sa karsada at timing na may dumaan ang pampasahirong bus na siya nakasagasa nito. Nakaangkas kay Paho ang kanyang asawa na siya rin may hawak sa kanilang anak na si Justine Ezra nang mangyari ang insidente. Nakadetain ngayon sa Sabuan Police Station ang bus driver at nakatagdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: Sa Ilocos Norte, tricycle na naputukan ng gulong, bumangga sa kasalubong na bus, isang patay. Kasama natin sa balita, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
12: Hindi lubos akalain ng pamilya Galvan sa Barangay San Macho, Batac City ang nangyari sa isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Ito matapos na bumangga ito sa kasalubong na bus galing Metro Manila nang pumutok ang gulong ng tricycle na minamaneho ng biktima at lunan ang kanyang anak at ng kanilang tindang pansit. Nangyari ang nakapapangilabot na aksidente sa Barangay ng Ayan, Curimao, Ilocos Norte na pinaniniwala ang accident prone area. Hindi naman matanggap ng pamilya ang nangyari sa isa sa kanilang miyembro. Samantala ay nangako naman ang kapatid ng biktima na aalagaan nila ang pamilya ng nasawi.
13: Da kong nadipresiba yung ading ko. Anda kayo bye-bye, Anarlene. Amom, nukasanuk kapasik ni kada kayo. Nukasanuk tikastake na dungumi kada kita. Anna, amog lalo na kita kakasinsin ko. Nagtikakabsat ko. Da kami amin. Bungdungun da kayo.
12: Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, sundalo patay sa engkwentro sa mga rebelde sa Escalante Negros Occidental.
6: At 7 sa 10 Pilipino, suportado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa survey ng Okta Research Group.
2: Network News.
4: Dagga Pilipinas sa Ilocos. Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
6: Apat ang arestado sa paihi mo.
16: Impeachment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo ni na Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
4: Balik sa mga balita. Sundalo patay sa engkwentro laban sa mga rebelde sa Escalante Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Muling nagkasagupa mga miyembro ng 79th IB Pilipino Army at mga nananabing miyembro ng Northern Negros Front New People's Army sa barangay Tamlan, Escalante, Negros Occidental na tumagal ng halos 5 minuto at nagresulta ng pagkasawi ng isang miyembro ng Pilipino Army. Hindi naman pinangalanan ng 79th IB ang nasawing sundalo habang hindi pa napalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Ayon kay 79th IB Civil Military Officer First Lieutenant Phoebe Pardo, bago ang inkwentro, nakatanggap ng impormasyon ang militar na magsasagawa ng atrocities ang mga rebelde sa lugar kagaya ng pamamaril, kaya nagsagawa ng combat operation ang militar sa lugar. Na-recover ng militar sa encounter site ang mga personal belongings ng mga rebelde habang nagpapatuloy ang hot pursuit operations. Sa isinagawang joint checkpoint operation sa barangay Mabinis Calante, isang pinaghinilaang miyembro ng rebelde na kinilala na si Janril Bacalso ang naresto at nakuhanan ng .45 caliber pistol. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner.
6: Samantala, may nangyari palang pagpapalit ng liderato ng MILF 140th Base Command dyan sa Basilan. Alamin natin ang detalye kasama sa balita, Rajman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
18: Nilinaw ng bagong talagang OIC ng 114th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front sa lalawigan ng Basilan na si Virgib Haji Rajan Abdurrahman na wala siyang nakikitang negatibong epekto sa pagpapalit ng liderato sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Abdurrahman, sinunod lamang niya ang kautusan na ibinaba ng pamunuan ng MILF Central Committee na pansamantalang pamunuan ang MILF sa lalawigan habang naka-indefinite leave umano si Commander Haji Dan Asnawi sa kasalukuyan. Ani Commander Rajan ang paglipat sa ibang partido ni MP Dan Asnawi ang dahilan kung bakit ito naka-indefinite leave. Subalit naniniwala si Rajan na ito ay pansamantala lamang at kanya rin naman umanong iginagalang ang desisyon ni MP Asnawi na lumipat sa ibang partido.
19: Kasi alam naman ng members at mga ibang officers ng MILF kung anong ibig sabihin bakit si Pidan nandoon sa kabila, hindi ito kami natin sa UG. Kasi siyempre may freedom of choice. Kung saan gusto na sa partido, yun lang po, wala, never namin na as MILF o kaya BIA. Ay, hindi po yun ano, hindi po maging problema kung maglipat.
18: Kinumpirma ni Commander Rajan na Abril 30, opisyal siyang itinalaga bilang OIC ng 114th Base Command, kung saan nakipagpulong na rin umano siya sa kanyang nasasakupang mga commanders, maging sa mga miyembro at naipaunawan niya na ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang hanay. Si Rajana, isa sa tatlong dating deputy ng 114th Base Command, nitong nakaraang filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Barn Parliamentary Elections, ay naghain ang kanyang kandidatura si Rajan bilang representante ng unang distrito ng Basilan. Ang RMN Zamboanga ay nakipag-ugnayan na rin sa kampo ni MP Dan Asnawi upang makuha ang panig nito patungkol sa pagpapalit ng liderato ng 114th Base Command ng MILF. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
4: Sa iba pang mga balita, umabot sa deadline ang pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa bawat articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kamara. Bit-bit ang 5 maleta na naglalaman ng mga sagot at annexes ng Vice Presidente na isinumite kahapon sa Senado sa pangunguna ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Sagot ni VP Sara, tinawag niyang depektibo, kulang sa sustansya at labag sa konstitusyon ang articles of impeachment. Inakusahan din ni Duterte ang House Committee on Justice ng pang-abuso sa kapangyarihan dahil nagsagawa ito ng mga mini-trial. Nagkaroon din anya ng prejudgment o hinatulan na siya agad ng ilang mambabatas bago pa man matapos ang pagdinig. Ilabag din naman ang kanyang due process ng magsingit ang komite ng mga bagong ebidensya nang wala naman sa orihinal na reklamo. Samantala, depensa naman ng kanyang legal team sa issue ng confidential funds. Ginit nila na walang anumang pinal na desisyon ng korte o tribunal na nagpapatunay na nagkaroon ng korupsyon o maling paggasta. Dahil dito, sinabi na Attorney Poa na hiniling nila sa Senado na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara.
20: Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente.
4: Dagdag pa nito, hindi na muna sila magpapa-unlock ng mga interview sa media hanggat hindi nagsisimula ang pre-trial sa impeachment case ng pangalawang pangulo.
20: The answer sets forth basically the defenses of the Vice President as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo sa mga networks, lalo na hindi po muna kami magpapa-unlock ng mga interviews until such time as pre-trial or trial begins, no? Kasi we also want to respect the Senate and according to the rules, no? The impeachment rules of the Senate.
4: July 6 po, yung pagsisimula ng paglilitis ng Senado kay VP Sara Duterte.
6: Sa kaugnay na balita, inihahanda na po ng House Prosecution Panel ang susunod nilang hakbang matapos ngang matanggap ng Senado ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints. Ayon po kay Batangas Representative Jervil Luistro na siya ring lead prosecutor, inaasahan nilang anumang araw ngayong Linggo ay makakapagbasa na sila ng tugon. Noong matanong naman tungkol sa itinutulak ng kampo ng Vice President na ibasura ng Senado ang Articles of Impeachment, nanindigan po si Luistro na tututulan nila ito yung naturang panawagan.
21: The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So to your question, kung my motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
6: Hindi rin naman daw po nababahala ang prosecution kung matuloy yung umuugong na kudeta sa Senado basta't ani ay hindi madelay ang impeachment trial.
21: So long as hindi madidelay ang impeachment trial, it is not really a concern as to who are in the majority and who are in the minority, who will be presiding and who will not be presiding, no? I think the mandate of the Constitution is clear, trial forthwith. It does not speak about the change of leadership or the preference with respect to the presiding officer. And let us remember, constitutional duty ito. So regardless of the situation in the Senate, I hope that they will be conscious and responding to this mandate.
6: Si House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro.
4: Pito sa 10 Pilipino ang nagsabing suportado nila ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 74% ng mga Pilipino ang pabor sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Mas mataas yan kumpara sa 69% na italang suporta noong Marso. 21% naman ang tutol sa impeachment, 4% ang undecided. isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24 sa kasagsagan ng ikatlong impeachment hearing ng Kamara kung saan tinatalakay o tinalakay ang SALN ni VP Sara. 1,200 respondents ang sumagot sa naturang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
6: Samantala, malaking bagay ang napakasiksik ang classroom at insidente ng bullying para tamarin o kaya ay panghinaan ng loob ang mga estudyante na pumasok sa eskwela. Ito po ang lumabas sa naging group discussion ng 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 sa mga grade 8 at hanggang grade 10 students ng President Corazon si Aquino High School sa lungsod ng Maynila kasabay ng evaluation sa academic recovery and accessible learning o aral summer program. Napag-alaman doon ng komisyon na mayroong nakababahalang kultura ng bullying at pagkantala ng klase kapag siksikan ng mga classroom. Ayon kay Executive Director Carol Yee, patunay lamang ito na may mga balakid sa pagkatuto ng mga estudyante na walang kinalaman sa academics, kundi doon sa mga bagay o kaya sa taong nakapaligid sa kanila. Sa panayam naman po kay Ginoong Willie Rodriguez, ang National President at founder ng Parents Teacher Association of PTA, bagamat hindi na bago ang ganitong problema, nangangailangan anya ito ng masusing pagtutok dahil patuloy itong lumalala. Tinukoy din po ni Rodriguez na mahalaga ang partisipasyon ng magulang para resolbahin ang problema.
0: Ang kulang po sa DepEd eh ang tawag ito yung ating mga psychologist, no? Sa ating mga sa guidance, sa konsilo. No? Marami po tayo, andyan po yung PTA na pwede po mag-resolba magulang to magulang para po sa mga bata at katulong po yung ating mga teacher. Sa ngayon po eh hindi po kami masyadong ano kasi nga po ang naging duty lang ng PTA ngayon is maningil, tumulong maglinis, ayan po yung duty namin. Sa ngayon, itinutos na po sa Kongreso at saka sa Senado yung PTA para maging isang institusyon para mas epektibo.
6: Nice din nga po ni Rodriguez na agad na maipasa ang PTA law para makatulong sa pag-resolve ng mga problema.
0: There's still a problem kasi. Ang involvement po kasi ng mga magulang dyan is limited. Pagdating po sa labas kasi, eh hindi po natitingnan. So dapat dito yung ating mga batas na yan. Kasi nga, diba, no? Kapag meron tayo mga pangyayari, eh, sinatago lang po ng eskwelaan niya, no? At wala pong penalties. Mm. Kung meron pong sa PTA law, siyempre, may batas sa pagka ikaw ay itinago mo ang ating mga bullying na to, yung mga rapist, eh. Merong magkakaroon ka ng pananagutan.
6: Yun po si Ginoong Willie Rodriguez, National President at Parents Teacher Association Founder sa panayam ng DZXL Armen Manila.
4: Inisyuhan ng National Bureau of Investigation ng Subpina ang apat na personalidad na iniugnay sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa mga pinadadalo para tanungin ay sinasuspended Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles at ang tsuhin ni Padilla na si Virgilio Carino. Kasabay na rin ito ng pambabatikos na ginamit bilang distraction ang nangyaring putukan sa Senado nang magpakawala ng warning shot si Aplasca. Nasa loob naman ng police vehicle si Colonel De Sesto na pinagsususpetsahang nag-escort sa getaway vehicle ng Senador. Bagay na itinanggi naman ng opisyal habang si Robles naman ay kasama ni De La Rosa at Padilla na pumasok sa sasakyan bago lumabas ng Senado. Si Carino ay pinagpapaliwanag dahil siya ang may-ari ng bahay sa Angeles City, Pampanga na sinalakay ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon na doon nagtatago ang Senador. Samantala, tinitimbang pa rin ng NBI ang paglalabas ng subpina sa may bahay ni De La Rosa na si Nancy De La Rosa. RMN Network News.
6: Sa mga batang 80s at 90s, sa entertainment natin, iconic soft rock duo na Air Supply, balik pinas sa Oktubre para sa A Matter of Time Tour. Ang daming beses na nilang nagko-concert dito, no? Favorite ng Air Supply din ng Pilipinas.
1: Mahal kasi sila ng mga Pilipino.
6: Oo nga, no? Talaga naman. Alamin nga natin ito mula kay Myra Jane Nasayaw.
22: Hold your breath, Manila, dahil magbabalik bansa ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time Tour in Manila ngayong October. Sa halagang 3,736 hanggang 14,941 pesos, muling ma-experience ang nostalgic soundtracks ng Australian duo live on stage na gaganapin sa Araneta Coliseum sa October 26. Magsisimula ang ticket selling sa June 8 na talaga namang inaabangan na ng Pinoy fans. kilala ang Air Supply sa kanilang hit song sa Making Love Out of Nothing at All, Two Less Lonely People in the World, All Out of Love, at marami pang iba. Huli silang bumisita sa Pilipinas noong September 2025 para sa kanilang 50th anniversary tour. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asaya, The Talk RMN.
3: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Benas Diaz, maayong aga mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
6: 741
5: RMN Network News.
9: Ilong Ranger?
23: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
23: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
23: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
24: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS. Good morning, my dear plants.
31: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
30: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
32: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
33: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
34: Giga

0: sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
7: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
8: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold, na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uli ng sakit.
10: Let's go for extra with McSavers Sulit Pusog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Pusog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, ang takna sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
15: Good morning, Boss Idol.
14: Kamusta ang imong Martes ng adlaw?
15: Surviving.
14: Surviving? Pareho kita. Malamig, nag-ulan.
15: Kita mo na kaya.
14: Gano'n, no? Pero, kita mo ang bayo ko. Na, kita mo na.
15: Uy, grabe ka, Boss Idol. I must say, usually, kunang stripes ang ginasuksok sang tao, pahigda, nagadako ka. Pero ikaw, subong, nagahurmang abs mo.
14: Kita mo na yung, kita mo lang mas kulok. Ang gintili ko nga bayo, huwag ko na suksok, Mags. Kay siyempre medyo nang hindi ko bala gusto nga ang akon nga lawas bakat na bakat bala. Ti subong kay puro na lang muscle. Ginsuksok ko. Duk ang iyapak ko. Kita mo hurmahon gid ang
15: grabe akon. Grabe gani.
14: Tawa bala. Son. Lato. Grabe. Grabe nga maskulo do, maskulo ni Tyson.
15: Pakadto ako di ang ano ka pa lang nadlawan. Ambal sa Grab driver, mamahaw na niguro si Boss Idol mo. Ambal sa Achilles, Hilas, kay ano tong ngalan niya nakuha ko?
14: San taxi driver?
15: San Grab driver.
14: Grab driver. Man. Busing maayong agad ha. Kung makita mo kuya, kita mo Mags. Sa dason, maayo gin kuya, mag-meeting kita, maayo ko kay manager. Nga, pwede ang akon nga ibayo. Ya,
15: mga, luab ka na lang.
14: Mga ay, nang luab na bala nga may
15: buho-buho.
14: Kung okay lang. Or hindi gani, inang luha ba lang?

0: lang gurong kuan ko di sa RMN memo guro suspension guro. So ata pala mati naton subong aga anong kape mo ra juman mags.
1: Nance Corn Coffee sa malamig nga aga, it's time nga maghigop sa mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nagaboost sa inyong immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight kay nagapalaba sa inyo resistensya.
0: Magara juman sa mata pala mati naton mag Nance Corn Coffee na nakatibag siya gani kaduwa mo sa gamiton kaduwas mo sa imnon sa barato nga preso. Imagine mo lang 12 pesos ang inbakal mo pero imnon mo sa kaduwa 6 pesos na lang ang iaiguan. Gani sa mga tampalamati natin tipid pero ang importante nga healthy. Nance Corn Coffee, mga karadyuman.
2: RMN News, Diretso Headline.
0: Sa ato naman ng mga balita, Mayor Raisa Trenas nagaparindugan nga seryoso ang sudad sa kampanya kontra ilegal nga droga.
1: Sa showbiz, Dua Lipa kag Callum Turner ginkasal na sa London, sunod sa reports.
0: Sa hinampang, Alex Yala kag Nicola Bartonkova nag-early exit sa WTA 125 Birmingham Open Doubles. Inigiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sang mga masunod.
1: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magarajuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga tab para mati naton mga karadyuman, inom ka sang Life Extension Vitamin D3. Pangitaon ta lang ang Tatak Ili Tatak Original. 11 pesos lang aring isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Magkaradyuman sa mga tabbalamati naton, hindi ka mo magkalipat, mag-Life Extension Vitamin D3 na kita mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
0: Sa alas 7:50 na, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Mayong aga, Iloilo, ini ang RMN News Diretso.
1: Subong adlaw sang Martes, June 2, 2026.
0: Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak RMN.
0: Nadula ko kay
1: Nawili ka Marites.
0: Na Marites, sabi mo nang budlay sa aton kay ga programa na tabala. Gamin na Rites pa. Nawili kita kay. Sa detalye na sang aton mga balita. Seryoso ang sudad sang Iloilo sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Ini ang pandam ni Mayor Raisa Trenas matapos madakpan ang isa ka aktibo nga job hire sang Facility Conservation Office sa Drug Bypass sa Barangay Zamora Villesa City Proper sang nagligad nga semana. Sunod kay Trenas, wala sa mahimo ang sudad kundi palinon ang sinuman nga madakpan.
10: Employees, especially sa paupod natin sa Iloilo City Government. Seryoso kita sa atong kampanya kontra droga. We will not tolerate this and we are very serious about this. Kung madakpan, wala na gid kita choice, kailanlan gid terminate for a drug-free workday.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Raisa Trenas na ibaluan nga nadakpan si alias Dadang, 47 anyos, sa drug bypass operation kanakuhaan ini sa masobra 1.6 million pesos nga balor sang suspected shabu. Ginagkabig si Dadang nga high value individual.
1: Ang ini nga bahin ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, bardygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center.

0: Kapin 74,000 ka-learners salin sa kindergarten to top grade 12 sa Iloilo City ang makabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government sa tion sa pagbukas ng klase sininga school year. Natala na ang distribution sininga unas nga semana sang Hunyo. Ang inisyatibo ginpatigayon sa dalom sa programa sang Iloilo City School o kon initiative to share kits that uplift learners. Sunod kay Mayor Reyes Trenas, ang programa ginapunduhan pinaagi sa Special Education Fund o kon SEF kag may dugang nga suporta gikan sa bago lang na aprubahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental budget. Ginaprubahan sang Iloilo City School Board ang kabugusan nga 8.5 billion pesos o kon million pesos nga pondo para sa programa. Sunod kay Mayor Trenas, gintuyo sa City Government nga maghatag sang libre nga school supplies matapos na ibaluan ang pinansyal nga kabulayan nga ginaatubang sang madamo nga ginikanan.
1: Magkaradyumaan, mailom kita, Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangos din, may balunggay, maayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugay, hypertension, kamataas ka blood sugar. Choy, untatan mo lang ang sigarilyo, untatan mong inom. Dira lang kita, anay. Bisan ang iba, nanay, hindi mo na pag-untate. Amula, nanay, inom kang sigarilyo. Ang buta, mabuhi man ka mong ngaway, inom kang sigarilyo, nga sinagi ka mong kaininom ang sigarilyo. Sang chimpo ni Adan kag ni Eva to sa paraiso, ay paman sigarilyo kag inom. Di ba? Nga sagi ka mo iya kabinisyo. Sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, inom ka sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
2: Tatak, RMN.
1: Ginbato ni Iloilo Governor Toto Defensor, si Acting PRO6 Director Randolph Tuanio sa isa ka courtesy visit kahapon. Kaupo ni Tuanio si Police Colonel Bayani Razalan, Director sang IPPO. Isa ilang pagsinapon, ginatagan pagtamo ni Defensor, importansa sa mabakod nga partnership sa tunga sang lokal nga gobyerno kapuwersa sang kapulisan agud mapabilin ang karinong katawhayan kag kaluwasan sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya. Ginpakilala man sang gobernador ang 4K for more progress nga programa nga nagatuyo sa pagpabaskog sang kolektibo nga aksyon sang komunidad kag nagkalain-lain nga sektor para sa malinong matawhay kag malig-on nga probinsya. Suno saya importanteng kooperasyon sa tunga sang gobyerno, law enforcement agencies kag publiko agud mapasaniog ang kauswagan kamasabat ang mga papanghangkat sa komunidad.
0: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kada gapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Sa Enero 2027 pang kaiwatan sa Dinagyang Festival sa siyudad sa Iloilo, apang subong pa lang gidaistorya na ini kag gidapreparahan sa siyudad kag probinsya. Nagpadulon sa opisina ning Iloilo Governor Toto Defensor ang katapos ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI sa pagpanguna ni Chairman Judge Peña, Mr. Angel De Leon ang President, incoming President Dr. Ronald Latap, Trustee Mr. Alan Ryan Tan kag Executive Director Director Joyce Ann Clavisillas. Ilang inistoryahan ang plano para sa kasadyaan sa kabanuhanan 2027 kasubong sa guidelines, judging criteria, kag lugar nga iwatan sa festival para sa maayong paglantaw sa mga Ilonggo. Naibaluan nga nangin parade type ang kasadyaan kag dinagyang competition nga nag-umpisa sa Iloilo Freedom Grandstand pakadto sa Iloilo Sports Complex nga nagtugas ang pilaka kritisismo kag reklamo.
2: Tatak RMN.
1: Magkaradyuman na 7:56 antak na sa aga ang balita ngayon na batian ang inadulong naman sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Gani sa mga tapalamati natin subong aga mga karadyuman, mailom kita sa ang food supplement para sa inyo mag Evergreen.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako sinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: sa mga tabalamati naton mga garadyo man, mag-evergreen herbal capsule.
4: Tatak, RMN.
1: Sa piagkabahin sa dugang paginaton ng mga balita, subong aaga, ginbuksan sa Iloilo City Government ang ikaapat nga mobile outdoor library sa Mandurriao Public Plaza. Sa yaminsahe, gipayag ni Mayor Raisa Trenias ang pagbuka sa Mandurriao Mobile Outdoor Library na gamarka si sanaman ka meaningful milestone sa padayon nga paninguha sa sudad nga dalon ang edukasyon kag learning opportunities mas malapit sa kada Ilonggo. Ang Mandurriao facility amuna ang ikapat nga mobile outdoor library sang sudad. Sunod sa mga nauna nga ginapatukod sa Plaza Libertad, Molo Plaza, Kagharo Plaza. Sunod kay Mayor Trenias ang proyekto nagpakita sa mabaskog nga partnership sang city government kag private sector sa pagsuporta sa edukasyon. Para sa Mandurriao mobile outdoor library, gipasalamatan sa alkalde ang ong 5 Halandoni family para sa ila generous donation nga nagpahimo sa proyekto. Partikular nga gipasalamatan niya sa nay Mr. Jose Gabriel Gabi ong 5 kag Mrs. Nicole Halandoni ong 5 sa ila pag-upod or pag-upod sa Iloilo City Government sa pagpatigayon sa proyekto. Ginatagan man sa importansya sang alkalde ang papel sang outdoor libraries kay iban pa nga mga learning spaces sa pagpasaniog sang reading culture ilabi na sa panahon sang technological advancement. Dugang pa niya ang mga outdoor libraries hindi lamang lugar nga may libro kundi may espasyo o kung mga espasyo sang curiosity, discovery kag paglaom para sa kabataan. Padayon man nga ginapasanyog sa city government ang district libraries upod ang suporta sa mga donors nga naghatag sang libro kay iban pa nga educational resources. Ginpasalamatan man ni Mayor Trenia sa mga staff sang Technical Institute of Iloilo City o kung TIIC para sa ila craftsmanship kag dedikasyon sa paghimo sa mobile outdoor library.
0: Ang ining abahin kinadulong sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
1: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, tandaan nyo lang ha, sa mga suki ta, hindi ka mo magkalipat kung daw nagalain ang pamatsag nyo, kinanglan mo mapatsek up, pero way ka kwarta, sulbaron kung problema mo, wala duwa-duwa. Mga garadyo man, gadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, pa-check up ka dito. Wala dito sang bayad ang check-up. Okay? Why dito bayad ang check-up? Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Kag kung imo na turno or magkadto ka dito, hindi ka pag-inutan, hindi ka pag-bahulayon, kay man ang ilang sinimabian nga clinic, naka-aircon. Gani sa mga tampalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa Sistansya, Sunod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras, mga karadyuman.
4: RMN News Sports.
1: Timprano pa nga nagtakop ang kampanya nanday Alex Yala kag partner sininga si Nicola Bartonkova sa WTA 125 Birmingham Open Doubles, na ang konsanduo ang 3-set defeat bato kanday Harriet Dart kag Maya Lomsden sang Great Britain. Bangon sini magatutok ang Filipina tennis ace sa singles competition sa nasambit nga sporting event.
0: Ang balita sa inang panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, na magkabalaka, inanslen na mentol mo na iyo.
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito Eric, sa mga tampalamati naton, tits. Balaan mo naman, guro, tits, ang amon nga ginakinahanglan. Pizza dos na, tits. Sa mga tampalamati naton, magnanselena mento, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok, kaya may NEM3 extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kulon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailonggo, wala na sa iban. Nans Lenement Oil, mga karadyuman.
4: RMN News Entertainment.
0: Ginkasal na sa Daydua Lipa ang idol mo, Boss Idol, kag Callum Turner. Sunod sa reports, tagbayluhan na isang idu sa One Kiss hitmaker kag Eternity actor sa isa ka intimate private ceremony sa London. Sa mga laragway nga nakuha sang The Daily Mail kag iban pa nga media, makita si Dua nga nagasuksok sang white skirt suit samtang naka navy double breasted suit naman ang iyang husband. Badumduman nga ginkumpirmar sa Dua ang ila engagement sang Hunyo 2025 matapos mag-date sang isa ka tuig kag tunga. Guwapo kay Dua Lipa.
1: Yung, ang boyfriend niya na guwapo na.
0: Siyempre,
1: base mismatch na. Base mismatch, guwapang bayay, pero laway laki.
0: Grabe, grabe.